0: nga naghupot og titulo sa WTA og runner-up sa US Open og Wimbledon sa miaging tuig. Samtang si Alex Ayala, muduwa siyang ikaduha nga WTA 1000 tournament siyang North American swing human sa round of 16 sa Canadian Open. Sa balitang artista, itamaga ni Heart Evangelista ang mga viral stars diha sa social media nga dili magpada sa kalit nga pagkainila diha sa publiko. Himutyag ni Heart nga bisan unsa nga kalampusan, importante nga dili kalimtan ang ginikanan o magpabilin nga mapainom sanon. Sumapa ni Heart nga kinahanglan nga buutan sa tanan o likayan ang pagpangdaot, bisan pa man kung sikat ka na diha sa social media.
1: Sa ato ang serbisyo publiko, calling all members of Cogon Elementary School, retired teachers, sa inyohang quarterly social meeting and party today. Agosto 17, diha kanhi sa Reina's Haven and Gardens. Alas 11 sa buntag, kining pahibaw kani Landy Maslog ang presidente. Bogdin Pesan, itandi sa dolyara mga salapi sa kalibutan ni mga gutloa.
0: Ang US dollar, 61 pesos o 46 centavos. Japan yen, 37 centavos. A UK pound, 82 pesos o 8 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 85 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar, 47 pesos o 55 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 58 centavos. Saudi riyal, 16 pesos o 37 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 73 centavos. Euro, 70 pesos o 11 centavos.
1: Inyon ang bati ang balita sa Tire Queen. Goodyear Servitec, your first stop in first class at Tire Service. Agi ka pa na po sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Servitec, ang mga pulong sa kaalam.
0: Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, way butang imposible, alang kaniya. Tungod ka ang giya sa kahitasan, anaa kanunay sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton.
1: Mokanto ang nga nagbagang balita karong butangan, yun abati paguna. Dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulanon, DYRD. Ug sa ngano sa amin, Sir Richard James, o ganga kagawa, Jerry Cajes. Ang ato nga tech on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, ang friend mo forever.
0: O gini si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
1: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD may buntag.

0: a las 8:04.
1: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw.
2: This news is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
1: This news is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
3: This news is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
4: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: This news is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
6: This news is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
7: This news is brought to you by Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
8: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
9: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas fast pas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit, bughat nga nay labad sa ulo o pamaol nga nay hilanap.
10: This news is brought to you by Downy Rock the Rub, bango-bango.
11: This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
12: This news is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
13: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong ug labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
14: Alagang Unilabyan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Strong sa una!
17: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
18: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
13: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok, sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
14: Alagang Unilabyan.
15: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tiguang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
1: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
0: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Tibay ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
5: Drink responsibly.
9: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede pud ni kanatong tanan.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: DTX 500.
4: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo dahil pabalik-balik ako sa ospital sa noon. Nirisitahan ako ng mga gamot nung narinig namin ng DTX 500. Yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
3: DTX 500, mabibili sa mga butika.
5: Reactivate!
6: Let's move!
7: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
8: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
7: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
9: Therapy with care is the best.
7: Come and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
10: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
7: Quality of care is our top priority.
9: Go wellness, go Reactivate.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
15: G22 here. Step into your Myra Era.
16: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
17: D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
18: Enroll now and see the world free. Study at PMI Colleges Bohol, the first maritime school established in the province of Bohol with its training center in the city of Tagbilaran. Awarded 100% compliance with policies and standards by the Commission on Higher Education in accordance with STCW 95 and the first maritime school in Bohol to be ISO 9001-2000 certified by Anglo-Japanese American Registers. We offer four-year courses, Bachelor of Science in Customs Administration, Bachelor of Science in Marine Transportation, Bachelor of Science in Marine Engineering. We also offer a one-year course, the Seaman Rating Course, Deck Rating, Engine Rating, and Steward Course. For inquiries, call 411-2601-235-6232 and 501-9804. Enrollment is now going on. Classes start on June 13. Be a part of the PMI legacy. Study at PMI Colleges Bohol.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
21: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner!
21: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Uy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
25: Rexino Forte!
26: Mas paspas, banat sa upat!
27: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
28: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

0: dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: Magandag nga umaga Pilipinas. Maadyong buntag Bohol. Welcome na sa mga igsoon sa inyong kinahang mga tulumanong matag buntag. Ang inyong alagad karong adlaw Lunes mga higala pizza 17 na nining bulan sa Agosto. Atong mga mainiton nga mga panimbaya kaninyong tanang mga suki na tuntik paminaw. Dini sa atong mahal nga dakbayan sa Tagbilaran, sa atong mga kalungsuran, 47 kalungsod apil niya na mahal nga lungsod sa Laway Maayong Buntag. Ingon man sa mga online listeners and viewers sa nakatutok na to karon sa Diwa Ade YouTube, nakatutok sa ato ang mga cable network sa 1161 Maayong Buntag mga sono. Ato mga paghinaot ang tanan na sugod sa Kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay. Nagalantaw sa unahan, kanunay na ningkamot makahimog mga dalaygon nga buhat sa rangkini, makapalipay sa tong langit nun nga amahan. Kinigihapon ang iyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad bong bulye sir, makinguban ka rin niyo karong adlawa, o kuyog kanunay ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Take, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin yun. Sanyang makugihon kaayo nga pag-report sa mga pangitabo sa itong katilingbang bulanon. Padayon, abtik nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan.
0: Aragada ta mga higala sa itong isgutanan karong buntaga sa katapusan mga sano. Balik na gyud ang Wellshark Watching karong Nobyembre ning tuig 2026. Long overdue na mga kaigsoonan kining maong desisyon, pero better late than never mga kaigsoonan. So unsa kahay epekto inigbalik sa Wellshark Watching, pila kaha ang mabalikan sa trabaho inigbalik ni ini mga turista nato mga igsoon. Kini matong isgutan, kini matong balik-balikan ang Wellshark Watching mga kaigsoonan. Nobyembre, awit hapit na atong isgutan ni mga kaigsoonan, apan sa dili pa atong paminawon kining maong report gikan sa atong alagad reporter Allen Duidora. Allen, pasok.
4: Mubalik na sa buwan sa Nobyembre ng tuiga ang operasyon sa Wellshark Watching sa Bohol human sa 18 ka buwan nga suspensyon. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Gobernador Ari Sumintado isip usa ka win-win solution alang sa dugay na gipaabot nga tourism attraction. Gipaabot nga dakong epekto ang pagbalik sa mga kalihukan sa turismo sa probinsya, ilabi na human nga giila sa nagadayang sektor nga usa kini sa mga mahinungdanong pagkunhod sa mga Korean tourist arrival. Gikan sa Napo, mikunhod nga to sa duha matag adlaw ang direktang flights gikan sa Korea. Gikalipay usab sa mga operator resorts, restaurants, transportation og spa ang maong pahibaw nga gibuhat 45 ka adlaw una gikatagdang pag-abli sa pag-usab sa Wellshark Watching. Kabahin sa kompromiso ang pag-usab sa gisugyot nga off-season period, imbis unom ka buwan tulo na lamang ka buwan ang ipatuman nga closure gikan sa Agosto hangtod sa Oktubre. Busa ang Wellshark Watching operation tugutan gikan sa Nobyembre hangtod sa Hulyo. Gisuspende ni Umintado ang mga operasyon ni atong Pebrero 7 sa milabay nga tuig. Humandunay duha ka mga naglahing operator nga nagsugod og Wellshark Watching activities sa gadagatan nga sakop sa Dawis ug sa lungsod sa Panglao. Natingala ang pipila ka mga tourism stakeholders nga nabilungtad og dugay ang pagsulbad sa isyo. Labi na kay nagpadayon ang Wellshark Tourism sa Oslo, Cebu ug Sorsogon nga padayong gihapong nakadani og libuan ka mga bisita. Bag-usab ang gidugang sa Boracay nga Wellshark Watching isip usa sa mga bag-ong tourism attraction niini. Nagatukod si Umintado og task force aron susihon ang posibilidad sa pag-angkat pag-usab sa maong operasyon. Giila sa gobernador ang kusog nga parawagan sa mga tourism stakeholders alang sa pagbalik niini. Apan niyang gipasiugda nga dili usab niya mamahimong pasagdan ang mga kabalaka sa environmental experts kabahin sa pagpanalipod sa mga Wellshark nga makita sa gadagatan tali sa mga lungsod sa Albuquerque o Galila. Samtang milihok usab si Vice Governor Nick Besas ug ang sangguniang panalipod kalawigan aron mapadali ang pag-aproba sa gikinahanglang ordinansa. Apan ni sinati og kalangan ang proseso human na diskubrihan nga ang naaprubahang lokal nga ordinansa dili uyon sa implementing rules and regulations nga nagtakda og unom ka buwan nga closure period usa ka provision nga wa matagad sa lokal nga ordinansa. Giduso ni mintado ang mga litimong operator nga tumanon dayon ang tanang gikinahanglang requirements aron maandam ang ilang operasyon og makasugod karong Nobyembre 1. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat Alin sa mga report, mga kaigsunan, whale shark watching activity experience. Mga igsuon, mahitabo na ni. Balik karong Nobyembre dito sa lungsod sa Lila. Atong palauman ni og isgot mga kaigsunan karong buntaga. Ug unsa na gyud ang mga katikaran kabahin sa turismo dinhi sa tong lalawigan sa Bohol. Labi na kay gikabani og na nga mag reopening na ang maong whale shark watching sa Lila. So uban nato karong buntaga mga kaigsuonan ang presidente sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants kon bar mga igsuon si Mr. Dewar Escuto. Sir Dewar, may buntag kanimo?
5: May buntag po sa atong tanan.
0: Yes sir, thank you so much. Sa tipo sa buli sir, buong buli sir po ito. Kasama mo ngayon, Dewar, sa inyong alagad. Thank you so much for your time today, Mr. Escuto. Sabi ng balita, Mr. Escuto, babalik na yung whale shark watching. Mm-hmm. But prior to that announcement, I understand merong nangyari na expo sa Cebu at sa ICM. Pwede ba natin malaman what's the effect? What are the effects of that expo? Bubuti ba yung turismo natin sa Bohol with that tourism expo sa Cebu at sa ICM? Doer?
5: For Bohol, syempre our focus is to maximize the market that is already within our reach, particularly our domestic and local travelers. The recent travel expo hosted by the Island City Mall together with the Provincial Tourism Office was a very positive initiative because it brought resort and hotel promotion closer to our local market and created greater awareness of what Bohol has to offer. Yun sa Cebu man na nahitabo gahapon na humanto, nindot po ang feedback according to our participating members, the actual room bookings tells us that there is a demand. We simply need to work harder to reach it and convert it into the business. And we also welcome the initiative of the provincial government regarding on the tourism code, and we look forward to its implementation and guidelines. The strong collaboration between government and private sector and our communities will be essential po.
0: Okay. So sa expo na nangyari, Cebu at saka ICM, what was the direction of Bohol then to know the demand so that we can prepare ourselves?
5: Sa ICM, sir, every year, gihimo gyud din ang provincial tourism.
0: Okay.
5: And it is really timely that we felt the importance of this kind of activities kasi meron ng softness sa arrival eh. And from there, we see the demand. And also, it's a good intention to reach for our local people, extending the Sandugo rate kasi initiative to ng Sandugo festival eh.
0: Mm-hmm. Okay, we saw the demand. Can we provide that demand? Do we have that here, Dewar? Ano ba ang gusto ng mga turista ngayon? International tourist or local tourist? Ano ba ang likes nila ngayon nga the province of Bohol can offer?
5: Actually, Bohol has a lot to offer. Of course, the Chocolate Hills is still a demand for our tourists,
0: okay,
5: yung mga European natin. But of course, one thing that make Bohol different from other destination is that we are really keen to our sustainable tourism. And that is what the government is doing. Yun nga lang, syempre, may challenge talaga. May mga hindi napi-please na tao, but we cannot please everybody. But the importance is that we are trying our best to reach for those people that mind the tourism sustainability.
0: In short, the effects of those two expo sa Cebu at sa ICM positive impact for Bohol Tourism, Duer?
5: Opo, for both sides, the expo helped the outbound and inbound tourism.
0: Mm-hmm.
5: That was the assessment that we've seen. And then for the Cebu expo that concluded yesterday, it will be good for us because some of our Cebuano kapitbahay will be arriving in Bohol.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ano yung common problem na nakita sa expo na yon, sa Cebu at saka sa ICM that needs to be addressed?
5: So far, wala naman. Dito lang sa atin ngayon, since habagat season, it really affect the other activities like the island hopping. Yan yung medyo critical ngayon kasi minsan hindi nagpapatakbo ng bangka ang Coast Guard, which is good naman kasi for the safety of our tourists naman din yun.
0: Is pricing of our hotels, restaurant, and saka yung services natin dito, factor ba yan sa usapin sa expo? Lumabas ba yun?
5: Hindi siya factor kasi maganda ang presyo na binigay natin sa expo natin sa Bohol and Cebu. It is just that meron kasing national and international factor Yan yung nag-iimpluwensya kaya mabagal ang travel ng mga tao ngayon. As I have said, we need to think of other ways how to address these issues.
0: Mm-hmm. If we factor in the pricing Bohol tourism services at saka food, ilang porsyento yan na parang naging negative for Bohol?
5: So far, minimal lang yun dahil we don't see the factor. Kung pag-uusapan natin ang rate, other destinations much higher offer versus sa atin Ang lang talaga, ang sitwasyon natin is not just especially for Bohol. It is a national and international issue po ang arrival ngayon
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so meaning yung mga ingay-ingay na walang pupunta sa Bohol kasi mahal sa Bohol, talagang walang ano yan, walang figures na mabigay natin. How many percent?
5: Sa akin po, sir, walang bearing po. It is just that some of our, yung mga vlogger ang nagpo-produce niyan. Mm-hmm. And then they try to sensationalize. Because you pay the value of what you get Hindi naman tayo, ang ating tourism industry is upgraded po Our services are upgraded. Yung sa transpo business na mga issue na lumalabas, we will leave it up to the local government to address.
0: Was it a factor? Is it a factor? Factor ba yan, Doer? Factor ba yan na hindi pupunta yung mga turista natin dito? Established ba yan? Do we have data on that?
5: Small factor lang po siya kasi hindi naman, you want to have a good services and and fair rate. What we do advise to our guests is that contact our accredited tourism facilitator or transport provider.
0: Mm-hmm.
5: That's the only response that we can provide to the tourists that always demand that mahal daw yung nabubudol. There is another way to avoid those things We can also provide our transport provider na mga accredited.
0: Mm-hmm. Okay. So but how are you going to explain this declined na tourist arrival dito? What's the major cause other than off season?
5: Sir, talaga national issues. Mm-hmm. Very uncertain gumastos ang malalayong ang ating mga domestic travelers ngayon.
0: Mm-hmm.
5: Because of the airline fare. And then international issues, yung mga geopolitics na nangyayari ngayon, that is a factor. Mm-hmm. Look at the Chinese at tourists, mababa pa rin, but at least dumarating sila. Maybe fourth quarter for us is a very positive quarter. Ito lang talagang August, September.
0: Okay.
5: Ang medyo nabibigatan kami. But, Bohol tourism remains resilient The market may be soft today, but this is the time to innovate, collaborate, and give our travelers more reasons to choose Bohol po.
0: some observers say, doer, na isa sa mga factors na nawala yung turista natin ay yung pagkawala ng whale shark watching dito sa lalawigan ng Bohol, doer. Good news is, by November...
5: May factor din po siya. Ano yan eh? Maraming factor add in mo siya lahat kahit siya lumalaki. But hindi naman yun lahat ang
0: okay.
5: Factor. Yes, I would say na naapektuhan din ang tourism regarding the closure of the whale shark. And I'm sure the provincial government is working on it. We are not expert on those matter of how it will operate. And we will leave it to the provincial government, to the Governor Aris, of how he would handle this matter. And definitely, open or closed, we will support the tourism industry and the provincial tourism po.
0: Good news is, by November this year, mag-reopen na ang whale shark watching sa bayan ng Lila. What do you think are the effects of this? Talagang i-increase ba yung arrival natin dito, doer? What do you think?
5: Definitely po. I can bet on that one po. Mm-hmm. There will be an increase po. And if that is the official statement already, we will just wait for the statement coming from the governor, and then we will support that one, and we will share the posting of the provincial government to reach out for our international tourists po.
0: Most of the tourists na nag-patronize ng whale shark watching ay yung mga Koreans at saka Chinese. What do you think? I-increase yung Korean arrivals natin dito, o doer, at saka Chinese?
5: Opo, at least siguro it will increase by 10%.
0: Mm-hmm. 10%?
5: Ang aming forecast dyan, by November, by December, it will reach to 15 na. By first quarter, definitely 25 ang maximum pong kaya niyan po.
0: Mm-hmm. So you are very positive on that, na with the reopening of the whale shark watching sa Lila, talagang tataas yung arrivals natin.
5: Opo, ang nga lang po, we just need to make an announcement also to our operator of the whale shark na if there is a guiding principles already, pakisunod na lang yon para hindi tayo maapektuhan lahat, kasi I'm sure once it's not followed, it will be closed again and we don't want it to happen.
0: Mm-hmm. Okay, as a stakeholder in tourism, doer, what's your opinion on this? Only Lila will open, wala na yung Albor at saka Dawis, or pwede ba yung tatlo? Where before sila yung tatlo nag-ooperate. What do you think on that? Lila only?
5: For me personally po, mas maganda yung isa lang muna. Then let us observe. So then if really the demand is high, then we can open another one, kasi and the problem is there is a lot of site is yung pag-monitor niyan, dadami rin ang cost ng tao para i-monitor yan eh. I don't know if there is a budget for that, but we are very much happy to know na may mag-o-open na isang site, but of course two sites will be better. But again, mahirap kasing magkamali na naman, baka isara na naman eh. So let us stay positive with the one site first, and then if the demand is really high, I'm sure the provincial government is willing to hear the demand of the tourists and the stakeholder. They're open for conversation naman always. Then we will rethink again of what we will do of if really needed for another site po.
0: I understand the provincial government sets a regulation na may open at close season. At sa narinig natin sa balita, yung close season, those are the months na talagang minus yung turista natin dito, doer. Nagmamatch ba yun? What do you think?
5: Mm-hmm. Well, that is a good question, closure and opening. I guess there is always a reason why there will be closure. And currently, we haven't studied that program that will be released. But definitely, to support that program, again, we need to rethink again, do our homework of how we can attract travelers to come back to Bohol, not just for our whale shark activities.
0: Hindi ba dapat when the tourist arrivals is low, dapat na may nagbo-boost na operation dito, doer, di ba? Parang nagsabay yun na...
5: You're correct po. But again, as I have mentioned po, then we need to rethink. Kasi we cannot just always rely on one side.
0: We need to rethink
5: because this already happens to us. This is the what is happening. Nung wala ang whale shark, humina ang turismo. Bumukas ang whale shark, lumakas ang turismo. Then the problem is already in our table. Then we need to rethink of what we can do to have another reasons for our tourists to come back to Bohol. I'm sure there is a lot of reason. I'm sure the Provincial Tourism Office is working on it. We have our certification from the UNESCO. We are geopark certified. So I think we need to maximize that one also, not just the whale shark.
0: As we speak, Dover, ano yung sitwasyon ng mga hotels natin, restaurants at saka resorts ngayon? Are we in the survival mode or ginansya gamay, ginansya mako, tabla-tabla lang?
5: Survival mode pa rin siya, sir. Mm-hmm. I must admit that one, but alam mo yung ganit hindi naman araw-araw Pasko eh. Meron talagang ganitong sitwasyon. So I would like to make an appeal to our stakeholder also to let us continue to support the tourism industry, because every tourist arrival support jobs, businesses, and our Boholano families. We cannot just say that there is a problem. We need to be a part of the solution po. We need to rethink. Parang estudyante tayo niyan. Mag-aaral tayo lagi na, because these things are happening. We cannot stop the business din naman po eh.
0: Meron bang special package for local tourists, like Boholano tourists? Pupunta tayo sa mga resorts.
5: Meron po. Meron ba? Special package po ngayon ng mga resort po. They can check the website of each resort. May mga naka-offer po.
0: If we say special package for Boholano, how many percent yung down sa pricing ng hotel
5: sa kafu? Naglalaro po yan sa 40 to 50% off discount.
0: Oh, okay. Until when? Until when is that?
5: I believe that will last until November po.
0: November.

0: end up, we will extend for another month po.
1: Maganda yon, ah. Maganda yon. So, doer, no? Nakikinig yung mga buhulano natin ngayon. Maybe I can make an appeal to support our tourism dito sa ating lalawigan sa Bohol, doer.
0: Yes, I'm inviting all our fellow Buhulanos to patronize our destination site po. You don't need to go out of Bohol. There is a lot of things to offer here in Bohol. Tabangan nyo ang turismo sa Bohol. Definitely, the stakeholder of the tourism also will return something to the community.
1: Okay. Doer, salamat. Thank you so much for your time today. And thank you so much for your efforts to promote tourism dito sa ating lalawigan sa Bohol. Thank you so much. Mayong buntag,
0: Doer. Dagang kayo, salamat po. Mayong buntag sa atong tanan.
2: IATF, inyong alaganta forever.
1: Doer Escoto, mga kaigsunan, ang presidente sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants. Ato nang i-avail mga igsoon 50% off discount sa ato ang mga hotels dito sa Panglao. O guban pa, no? Nining panahon nga ubos ang tourist arrivals, mga kaigsunan, automatic ma law of supply and demand na, mga kaigsunan, no? Basta gani, why demand? Barato yun ang mga pricing nila, ana, no? So during your weekends with your family, suroy mo dito sa ato ang mga, it's not only supporting the hotel owners but the workers, no? Daghan na sila mga kaigsunan, mga trabahante. Unya ang whale shark watching, mga kaigsunan, na dako kuno kaig porsyento nga mosaka ang tourist arrivals kun mag-abri na balik ang whale shark watching dito sa lungsod sa Lila. Ang pangutana na ba kay whale shark manggawas, mga kaigsunan, nga wa man jud moy pagtuwa sa mga sharks basin og ang mga tawo moy kanon ani, adi man ni makaog tawo do kay kuan man ni gagmay ra man ni kanon ani. Ato ning isgutan sa operator, mga kaigsunan, andam na ba? Atong tanawon og andam na ba pod, mga kaigsunan, ang operator sa lungsod sa Lila by November, ha? Nga sila rating alipa ang hingpasar, kadaghan man ni kayong mga requirements, mga kaigsunan. It needs a certification from the provincial government, no? Nga kinahanglan na muagi ka anang makuti nga mga requisitos, usa ka makaabri, mga kaigsunan, no? Pinasikad, mga igsuon, sa balaod nga gipanday sa ato ang lalawigan sa Bohol, nagpahigayon og regulasyon niining whale shark watching operation din sa lalawigan sa Bohol. Daghana mga silingan natong islands sa naana, Boracay, Palawan, mga kaigsuonan, no? Munang daghang mga bulanon natinga o nga sa Bohol dili man. Nganong magpa-unique mangyuning mga bulanon kanunay, ha? Oslob, dugay ra. Oh, unya dito nana po ilaha dito. Unya ang Bohol nga ni ana gihunong na Hinoon. Oh, mao na ni mga kaigsunan ang bunga sa mga pangutana sa katawhan. The reopening of this whale shark watching comes November this year, mga kaigsunan. Okay, atong gisuwayag tawag, no, ang ato ang operator sa whale shark watching dito sa Lila. Og game ka na ba? Mga kaigsunan, no. Ang mga Koreans, ang mga Chinese, naghuwat-huwat na po din sila. Dili factor ang presyo sa mga hotels and food diri sa Bohol, nga moy kanunay gi tagawtaw, mahal sa Bohol. Dili di ay. Gamay ra kayo. So dili jud na moy major nail nga nilansang, mga kaigsuunan, sa pagkaway turista o gamay nga turista dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol, mga igsuon. Kun dili kaning mga sitwasyon nato karon, kalibutan nun o din sa itong nasod, no? Kanyang political nga kasikas. O niya, kalibutan nun nga kasikas. O, mao man eh, kanang bang murag di ganahan mo travel yung mga tao kay niya, samot na nga, daghan ang mga linog nung nagpanghitabo. O, dyan muna ang mga turista nga gustong musuroy, basig ipang linog ni sila, porbida lagi. Venezuela, Colombia, tinuod tong Indonesia daw, ha? 7.7? Karong bag-o pa to, sabado ba to? Ha? Nagkaduol lang mas Pilipinas, nalabag yung na-appeal sa Ring of Fire daw. Ha? Agikan man na nato dire, dito sa Rangane, di ba? 7.2 man to, dito. Dito sa Rangane, oh. Daghang linog. So, usan is mga factors, baka nga mga tao di sa tamo travel kay. Diyag na linog dito, or watay kwarta kay, nalinugan ta, unsa ba? Ha? Daghang sitwasyon.

0: kalibutan mga kaigsuna, no, nga naghatag og epekto po nining pagsuroy sa mga katawhan, no. Kay kaning tourism kunato ning binsayon, suroy-suroy man ni mga igsoon, suroy-suroy sa mga tao ba, suroy-suroy sa naay kwarta nga ikasuroy, mao man ning tourism, ha, suroy-suroy sa mga tao nga naay kwartang ikasuroy. Oh, mga Europeans, suroy sila, labi nagtingbugnaw na jamo nila didto, di sila ganahan, labi na tong mga tiguwang, oh, di nakaanto sa below zero man dila nang ilaha didto nga temperature mga kaigsoonan, freezing temperature na. Oh, manglayas na sila dito, mamakasyon na sila diri. Oh, inigkawa na po sa bugnaw season dito, mamalik na po na sila dito. Oh, inanaragon ng life mga kaigsoonan, ha? Ani na sila mo mulayas tungod sa kabugnaw sa ilahang panahon dito. Naiingon anak ng mga turista, ha? Na karon ug nangaigo na sila economic problem dito sila, ha. Basin og maglisod po ni sila og suroy. So kita na lang mga locals, ha. Oh, kita na lang banding pas pamilya. Oh, suroy-suroy dito dili kay lahi pumuoy og isuroy, oh. Oh, ang isuroy ninyo pamilya, oh. Adto dito sa baybayon, sa Panglao or ini baybayon. Oh, niya human mo avail sa mga pagkaon, daghan na laba kay ning mga pagkaong bulanon do nga makalingaw do, ah. Oh, malingaw ka. Oras mga kaigsunan 52 minutos sa manakalabay ang alas 8 sa kabundagon. Oh, oh, hapit na lang ba pista sa kuando, no? Panglao, ano sa anak, do? Bain City, no? 28? Karong sunod simana. Karong sunod simana. Oh, pista sa Panglao na. Oh, purbida itong pista sa Dawes itong naging grabihang traffic, do? Ha? 14-15. Wow, wala na kapamista yun, ha? Ay, nababoy gunta sa ubang kalihukan. O, yeah, traffic, ano po kayo, ha? Hala, belated happy pista sa Dawes. Bilite na pipista po sa San Roque kagahapon. O, daghan, tagbarangay na suroy gahapon do. Kaya daghagapista. Ha? Katapusan na to aga rayna-rayna. Dito sa poblasyon ibabaw San Roque. Muna ang sityo ni Mayor Lahar Ayuban. Oh. Bibo po itong ilahang kuhan dito. Kanang pista ng kuhan mo ito. Kanang bariyo pista. Ha? Bida. Saoy-saoy itong atong mga katawhan. Kay balin-balhig lamisa mga kaigsunan. O, mauna'y diwa sa pista, oh. Bibo kayo, matay, no? Kaning kalihukan nga pista, kalihukan ni Katoliko, no? Bibo gini nga kalihukan Katoliko kay tanan kaon, ha? Hantod sa pinausan, gikaga napungtoy gikan nga namatay kaon, no? Pista kaon, birthday kaon, kasal kaon, lubong kaon, bunyag kaon. Bibo sa nga tanan na mga kaigsoonan, no? Oh, 54 minutos sa manakalabay ng alas 8 sa kabuntagon karong tuod-taod mga kaigsoonan atong balikan ini mo nga isyu og ang inyohang mga mensahe ato ning pagabasahon. Nigbalik nato human ining pipila ka pahinumdum. Standby.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagmaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Takna hatod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto nga pagpanginahanglan sa hardware, plumbing, electrical ug electronic supplies, genuine ug replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck, baterya motorite ug construction materials. Kubos nga presyo diha sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbinting ni atong siyudad sa Tagbilaran.
3: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
4: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Time Check is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub, bango-bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
3: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
5: Time Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
3: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
6: Pindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra era.
7: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
8: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
9: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Makabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa, anhinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa Makabuhay.
10: Makabuhay Day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
11: Senior citizen ba ka ug adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP ug sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw ug Sugatrol Herbal Supplement.
12: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
14: TJX 500.
15: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
14: DTX 500, mabibili sa mga butika. We'll be right back. Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda. Nagabalik usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
16: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
17: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex sa generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Strong sa una.
19: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
20: Unilab quality yan.
21: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
22: Mensahe alang sa maayong panglawas.
23: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
22: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
24: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
25: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Uba!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
5: PH

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay.
2: Drink response.
3: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
4: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
5: 3 times faster.
4: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
5: New alaksan extra.
4: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
5: New alaksan extra.
4: Extra paspas. Extra galing.
6: Akoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
8: Rexido Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Drink responsibly. Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
1: More water, more life.
2: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex is generating vanular. If symptoms persist, consult your
8: doctor. Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
9: Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
10: Let's go, Lola!
9: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
10: Uy, what ako!
11: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan!
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Binting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Naulian na ka, ma?
15: Wa pa.
14: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
16: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
17: Mag-Neo ZC Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
14: Naulian na ka, ma?
15: Gahapon pa.
14: Ah, kuya waoy!
17: Basta Neo ZC Plus Forte. Karon naay zinc.
16: Alagang Unilab yan.
17: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neo ZC Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
16: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
17: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
19: Kahit itanong mo sa doktor,
16: alagang Unilab yan.
17: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
2: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
1: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
2: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
1: Ay, Mari, ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
2: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
1: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
2: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
3: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
4: ACE Medical Center Bohol.
3: Kasaligan mo.
5: IATF, inyong alagad ta forever.

0: Balik tayo sa itong tulong muna ninyong alagad mga kaigsunan ng adlaw karon nga Lunes, pitsa 17 bulan sa Agosto. Ug sa ato ang pagbalik mga kaigsunan okay? Alin? Okay. Na kuya gi. Okay. Ato aday. Mao lagi. Sige. Padayon ta mga kaigsunan uga atusang basahon ng inyong mga mensahe mga sano ha. Anini inyong gi padayag karon sa ato ang Facebook aron ato pong matagaan og hustisya ang inyong pag hatag og pagtaga dinhi nga ato ang mga gipang isagutan karon na mga kaigsunan. O nindot kaayo ning ato ang mga huna-huna po sa ato ang mga katawhan ha. Dunay mi-text na to dire mga igsoon no. Good morning Vice Mayor Bong. Dugay ra kaayong gahuwatang mobalik ng whale shark watching. Dapat gyud nga mobalik na na aron mabuhi og balik ang nga turismo kay jamo na may mga pasahero. Uy, murag operator tingali ni ug ban ha. Jamo na pasahero. May buntag ni Betty Matiga Humawid nga nagtanaw na to karon sa ato ang Facebook. Doors Kaluyong si Rose Duterte Algusar. May buntag kanimo. Doors og si Lito Maghinay may buntag Vice dugaya man Vice November pa November pala in ko Vice. Salamat ni Sir Gerald Labadia og Sir Melvin Costan sa pahuwam sa ilang boom truck og operator sa paghinlo sa Tamblot Corner B Inting. Uban na paghinlo no uban na sa among pagbulig ang among mga purok alert gi pangunahan ni Albert Ducoy Nelson Remedio and Lito Maghinay sa bayanihan na namo tulora ang nintungha ni Ma'am Grace sa iyang pagbulig oh tulora ang bayanihan oh, sa awan ay uban di ay beta Lito Maghinay Duki Pon may buntag kanimo diha sa Facebook mga kaigsunan pailain ato ning basahon na Junior Bongkaras Jun mayong buntag sa tanan kanunay na minaw from San Vicente Baclayon amping judtas kanunay sa ato ang kalawasan og ampo. Albino Manlangit ni Speros maayong buntag kanimo diha Albino. Paglinugon no puro mo naong og kwarta hoy paglinugon og bagjohon mo Ginoo ninjo in tawagon ang Buhol na tulo ka tectonic fault Luway fault Sagbayan fault og Northwestern fault nang lihok na kana mga fault ayaw ana dong it's your fault ha. Pulos mo whale shark gibantayan sa Luway ang fault ang mga botanding tingali lamyon mo sa fault sa Luway. Oy, simba ko dong. Ayaw anak dong, bad nang imo dong ha. Unay natog da nga mako kay nga fault line mga igsoon no. Des tayong boundary tayong lila going to Sierra Bulyones ha. Oh, malipay tang molihok na ginagmay kay wa na man natog ra na ha. Mga kay sleeping giant na mga igsoon nga mugmoy mutindog ng higante. Palihok ko na ito ginagmay. Atong iyan po sa Ginoo nga mulihok na ginagmay. Kaya ron mapilot ng buho sa ilawom ang fault. No? Kay hadlok tinood. No? Pero atong ampo lang dong. No? Romel Budyungan, good morning. Sir Tibbs, gi-open ang whale shark pero no feeding. Maayo pa, wa na lang gi-open kay murag lipat-lipat na. Oy, lipat-lipat din na ha. No feeding. Muna trailing mga kaigsunan. An exciting naaba ka gyoy mo pakita nga shark kunway feeding do na pay lain nga text dire mga kaigsuonan okay ang mahitabo ana tips ilaha gyapon nga sekreto nga feeding aron magpabilin ng mga whale sharks. Timan eh, di ba? Sakto ning ahua. Uy. Bitaw. Ah, inaot nga, mga nagod sila, mo cooperate ng mga whale shark ba? Oh, tabang po mo whale shark, mabuhi ng among ekonomiya. Oh, ayaw na lang man mo dihag piding-piding, pero manggawas mo ba? Ha? Ato na lang mo panghaon o itong laing dapit. Oh, ayaw na lang mong salig anang feeding. Namin yung magkadungog po ning ato ang whale shark, no? Kaya ron, mutuo sila aning ato ang okay, naapay laing text mga kaigsuunan. Good morning, Vice Mayor Tibbs. Para nako ang turismo nga economic driver dili maayo kay daghan og mga elemento nga makaapektar sa ato ang turismo. Once nga affected, guba tanan. Dapat mobalhin ta sa mga factories dinis Bohol kay massive pa ang employment ana. There was a theory on that, no? Nga maayo na, pero not good for the environment, matod pa. Kaya ang waste, ang factory waste, no? Mga kaigsunan, asa mo na mo cascade, it will go down to the sea, no? O niya, ang dagat, nga naadiha nang nabuhi ta tungod sa pagkaon, mao na naadiha karon ang giprotektahan. Mao nga din his Bohol, the economic driver is tourism and agriculture. Oh, dilita pareh dilita wata magdamgo aning Bohol nga mahimutang industrialized province, no? Nga naa diri ang mga magko nga industries, naa diri ang mako nga mga planta, factories. Tungod sa kahadlok nga madaot ang dagat, no? Kinaiyahan. Oh, mao na mga kaigsuunan, ha? Ang Bohol. Oh, mao na sakto nang ni text nato diri nga daghang elemento nga makaapektar sa turismo. Nalay Abu Sayyaf nga gikadungog sa Bohol, nahadlok na tong mga turista. Naay linog, di na manganhi, bagyo di manganhi, COVID-19 wa na manganhi. O karon na wa da moy whale shark wa manganhi. Unsa pa na diha, daghang factors, no? Oh, daghan. Oh, mangita taglain nga driver mga kaigsuunan, ha. Oh, napay laing mga text dire. Oh, mayong buntag ni Dudong Jetro Manelio Ridulya nga naminaw. Ngano ang dolphin sa baklayon hilo man lagi ang butanding daghang wakwak naong og kwarta. Oy. O, daghan mang og kwarta sa whale shark watching kay daghang mang turista nga may patronize, no? Ang dolphin kay di man daghang turista ang nanganha, no? Tungod kay ang dolphin mga kaigsuunan mo travel pa ka padu sa taliwa sa ocean just to see the dolphins dancing in the sea, ha? Mga kaigsunan, no? Pero ang whale shark kay pila ra man ka meters god, no? Naara ka ba dili challenging, no? Dili challenging ang pagtan-aw nila kay naaras duol, oh. Ang dolphin na mo travel pa ka, oh, unya shot dili tong dolphin sa tingali na ay panahon nga wa napoy wa na mamaorogod mamaod. It's the same principle applied today sa provincial government mga kaigsunan anang whale shark watching. And the same principle applied diha sa dolphin watching. Kung naara mo pasiyo ragu ka dito loud, oh, nya manghinja manghinaot nganay dolphin mo kalit og lupad sa imong kilid. Oh, di ba? Nindot kayo. Nindot nga experience. Maura na mamaura na mga kaigsunan ang prinsipyo karon, no? Why feeding? Og sana alang. Oh. O sana alang mo dong mo dito sa area nga naa ang whale shark mangi standby og naa de mayo og wa de di malas saon mo na no pagbayad ana no, so bawi day maribik marinyas maing buntag kanimo nga naminaw na to karon na si okay na nahuman ni nato og basa ning uban na tong mga text dire, ha. Mao lagi. Napayuban nga mga text ato pa nga dawaton mga kaigsunan. Shout out ni Dr. Batoy, expert sa Butanding. Oh, bitaw dong. Oh, expert na kay mga marine biologist na sila mga kaigsunan. 20 minutos umang nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: May buntag ni Alan Habines watching here in Sagmunan, Dipatlong, Maribuhok. Mga kaigsunan, napukaw ang publiko, nakaraw ang publiko. Mga kaigsunan, asa man, iro or tagiyas iro? Human mga kaigsuna nakitaan sa CCTV footage ang usa ka elfman mga kaigsuna no nga miligis sa iro, daghang iro nga nakita dito sa daplisdan. Unya nay usa naligsan ha. Wa man mo padaplin ang mga iro, hari sa kalsada muning iro mga kaigsunan. Unya ang driver kay isog man oy, kamo day hari sa kalsada ha, tan-aw na tog dili ba mo padaplin ang iro, wa gyud mo padaplin. Ligsan gyud usang iro mga kaigsunan ha. Murder to kon nataw to murder to mga kaigsunan. Ah, de ko anto siya kanang dili to homicide ha. Murder to do ha. Doggy side to do ha. Oh, moto nga napukaw kay si kanhi konsihal Atoy. Oh, driver, surrender sa imong gihimo. Kay naluoy si konsihal Atoy sa iro nga. Okay mo nang iro tingalipat yun, pero dili lang inana nga paagi nga muraga. Ligsan lang mga kay tuyuon og ligis ba. Okay ra tong maligsan nga wa tuyo ah. Pero gituyog ligis murag lahi na na. Daghan ang mga tawo mingon sa may ipalabon. Ang iro nga wa hipusa. Okay sa may angay atong kastiguho na na ang driver or ang tag-iyas iro. Pubida, no? Bitaw. Ang driver, mga kaigsunan, or ang tag-iyas iro. Hala, sige, tawag mo. Unsay inyong huna-huna. Kabahin ni ining maong iro, mga kaigsunan, nga naas karsada, nga giligsan sa usaka sakyanan, mga kaigsunan, iro or ang tag-iyas driver o ang tag-iyas iro. Maoy atong gukdon ani mga kaigsuna. At sa paminawan ng report, gikan ni Allen Doidura.
2: Subling napukaw sa nagadayang reaksyon sa publiko mga netizens ang insidente sa iro nga naligsan sa usa ka puti nga sakyanan sa M. Espuela Street, Tagbilaran City, pasado alas 4 sa hapon ni atong adlaw nga Sabado. Mas nakapukaw sa diskusyon sa social media human nga gi-post ni kanhi Konsehal Atoy Turalba ang CCTV footage sa insidente diin nanawagan kini sa driver sa mga sakyanan nga mo-surrender. Makita sa footage ang puting sakyanan nga didasmag sa mga iro nga anaa tunga sa kalsada samtang nagpadayon kini sa pagpadagan. Adunay mga netizens nga naluoy sa iro og bisuportas panawagan ni Turalba aron mailhan og mo surrender ang driver. Apan adunay mga nagpadayag sa isyo nga gikinahanglang hatagan og pagtagad ang responsibilidad sa mga tag-iyang iro sa pagsiguro nga di kini magagawas og makapahimutang sunga sa kalsada din mamahimo silang hinungdan sa mga disgrasya. Samtang ni paggawas usab og pamahayag ang Bohol Animal Rescue and Kindness kon Bark diin gipadayag nga usa sa mga iro nga nalambigit sa insidente nga gipanag-iya sa usa ka pamilya og nakaangkon kinig dislocated lumbar spine. Isip miyembro sa City og Provincial Rabies Council gipahinumdum sa Bark ang publiko sa mga balaod nga nagtumong sa pagpanalipod sa mga mananap. Matod sa Bark, ang balaod nagtumong sa pagpanalipod dili lamang sa mga mananap kundili usab sa mga tao. Nanawagan ang grupo sa driver nga mo surrender sa mga tag-iya sa iro nga siguroon ang ilang mga pets o sa mga motorista nga maghinay-hinay sa pagpadagan. Hangtod karon nagpabiling problema ang mga latagaw nga iro sa kadalanan nga may usas mga hinungdan sa disgrasya o pagsaka usab sa kaso sa rabies dinhi sa Bohol. Usas mga problema niini mao ang irresponsibleng pagpamuhi og mga iro. Kini si Allen Doidura, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.

0: driver o ang tag-iya sa iro, mga kaigsunan. Probida, no? Ala, sige. Nangumpan niya ta, mga kaigsunan, nga ang iro hipuson. Nya karon nga ang iro nga wa hipusa, naligsan, naluoy ta sa iro nga wa hipusa. Oh, mao lagi. Ang sama dyan, maajong buhaton na to, ani daw. Ha? Ah, pasurindero na to, tong driver or atong pasurindero tong tag-iya sa iro? Nga nung ang tag-iya sa iro, nga nung inyong ipamuhian ang inyong iro? Ha? Oy, tag-iya sa iro, surinder mo. Kanang inyong mga iro nga giwa niyo hipusan, ay balaod na to nga hipuso ng iro, daghanang na disgrasya anak sa kadalanan. Surinder po mo. Oy, kung manawagan tado nga mo surinder tong nakaligis, manawagan po tas tag-iya sa mga iro nga. Surrender po mo. Ha? Hala, sige. 26 minutos mga higala. Humo na kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Ang inyong mga huna-huna atong ipahiluna karong buntaga. Doon na tayo unang caller sa line 5. Hello, may buntag.
1: Yes, may buntag.
0: Oy, Sir Patrick, may buntag. Musta?
1: Tinan ng isyo ang buntaga yun.
0: Purwida lagi.
1: Oh, na ako, Mitev, ha?
0: Sige.
1: Okay. Ang angay basulon ni Mitev, that is the owner of that kind of dogs, no? Kana may itong basulon. Doon ako himatigdan po, Mitev, nga kanagang buntag, puyan ang iro, aron bisanasan ni siya mo lakaw at tupon mo kuha sa iyang hugaw, no? Kana tingali, eh, kanang iro, ah, murag gipasagda ng iro, ah, ba? Diharapon tagiya ng mga iro, ah. So dapat, ipuso nga ng iro, ah. Ilang isip tayo ba? Dili kayo pagawa. Biyaan na lang. Antun doon ay mga disgrasya. So, ang tagiya ko yung basulo na nandapita diya, Mitibs. Si Kuan, si Agaw Atoy Mitibs, Mautihing Kuan sa sandiron tong Kuan lagi.
0: Driver,
1: oh. No? Okay, si Agaw Atoy.
0: Reckless imprudence sa resorting to doggyside. Salamat kayo, no? Ang tag-iya sa iro, dapat gyud maoy iyan ang responsibilidad, no?
1: Yeah.
0: Oh, kung naluoy ta sa tong iro aron di na maligsan atong hipuson.
1: Ano?
0: Oh, kana.
1: Oh, dai ko iro diri, Mitibs. Ako ganang kanang mag-dispose ng iyang kwan, hugaw. Oh. Ako ganang siligon, ibutang the proper place niya. Dili ang kwan, dili ma.
0: So, ang palawagan nato ani Sir Patrick, kung naluoy mo sa inyong iro, ayaw na paligsi.
1: Oh, good.
0: Hipusa.
1: Yes, of course.
0: Oh. Okay. Sige.
1: Salamat
0: kayo. Salamat.
1: Moralist opinion.
0: Okay. Thank you so much. May buntag.
2: IATF. Inyong alagad ta forever.
0: Kung naluoy mo sa inyong iro, ayaw paligsi. Oh, hipusa. Aron di maligsan. Good morning, Sir Tibbs. Na ITX dire, mga kaigsunan. No? Tempero di mo ni maabri daw. Ha? Okay. Good morning, Sir Tibbs. Ang tag-iya sa iro, mo'y angay gukdon. Pangitaon, pinaltihan, dili ang driver. Gisakripisyo gani na mo og higot among mga iro aron dili makadisgrasya. Bitaw. Ang texter mga kaigsunan, tag-iya sa iro, mo'y pangitaon. Nganong imo manggibuhian ng mga iro, di unta na maligsan og wa pa na nimo, imo pa nang gihiktan. Ala, sige, tag-iya sa iro. Oh, dili, driver, pangitaon. Oh, bida, no? Ala, sige. Daghana no, yung mga text diri mga gila. Apas ba nato nagbasa? Atong option. Ah. Good morning, sir. Sa akong tanaw, dili man tingali ang... Lahi po ng iya. Whale shark watching, ha? Sa akong tanaw, dili man tingali ang pag-close sa whale shark watching mo'y nakaingon na mingaw ang turismo dinhi sa ato. Crisis lang jud tibuo kalibutan. Maupod lagi, no? Gumikan sa mga kagubot, gubat, mga katalagman, nga nahitabo, punan pa sa kamahal sa mga plitihan, entrance fees, mga pagkaon, o ampo, amping sa kanunay. Bitaw, sakto po na yung muha. Amo po nag-isulti, bitaw, geopolitical nga problema, no? Gubat, mga crisis lang. Gawin kasi may ganahan, magsurusuro, magastugasto, na we are in crisis. Ha? Mo na, economic driver, mangguding turismo. Maayong buntag, sir. Dili tanang higayon na ang iro makadisgrasya. Dili tanang higayon na tumbasan niya. Mayong buntag sir, dili tanang higayon nga ang mga iro makadisgrasya, makaligis man gani og tao patay palabi pa palabi na ng senior citizens overspeeding pa jud, no? kanang di lover og animals, labi na iro og iring, dili jud maluoy, kay dili man lover og mananap. Naapay kusog padagan, labi na mga motorista, makaligis gani og tao, overspeeding, bisa gamay, karsada, wala pay, silencer. Oh, dili iro pa suminglan. Di man mudog lover god, ha? O maghinay bahala god og iro na sila maghinay lang god pud gihapon ha kana bang human rights para sa mga animal ba ha oh human rights para sa mga hayop ha mo na diha ron bahala god og angay na sila ligsan quote unquote tungod kay wahi pusa dili lang gud pud tudyo og liges ha dili lang gud pud kumo ba kay sakyanan nga mako atong gigamit bahala ni mga iroan ni ron. Good morning Sir Tibbs. Kaatoy Turalba na nga iro mauna si dia angay basulon oy imo imo ni toy di kaatoy Turalba ko ni nga iro ha spoila sa di tingali kay namas gawas mura bag nasud nang iya mga iro nakasud bantay lang bay mura si ito sud. Good morning Sir Tibbs, ang tag-iya sa iro atong ipangutana ala sige maunay ato ang mga okay, ano na kinit mo tawag no? Mana do? Ha? Sige. Oras 20:31 minuto sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon mga kaigsuonan. Nakong isyo bitaw po ni no. Kay daghan sa mong na disgrasya na karon tungod aning iro mga kaigsuonan no. Unsa karon nga nay iro nga galatagaw naligsan, murag hin simpatiya ta sa iro. Bota mo simpatiya sa programa sa gobyerno nga hipuson unta jud ning iro karon jud moy madisgrasya. 32 minutos. Sa mga kalabay ang alas 9. Doon natin caller. Hello, may buntag. Hello. Hello. Gibutang. Ala. Sige. Na itong basahon eh. Good morning, Vice Sir Tibbs. Para nako ang unang pasurindiron ang tag-iya dyan sa iro. Ikaduha ang driver. Nanay Nilia Hamero ne sa Garcia Hernandez. Nay, salamat nay sa imong pag-apil aning atong tuloman. No? Doon natin caller. Ato ni pasulon dayon mga kaigsunan. Hello, may buntag. Hello.
3: Good morning.
0: May buntag.
3: Hello. Hello, may buntag.
0: Yes, sir. May buntag.
3: Kuan, sir. Kanay bang, kanay mga iro, mga binoy, ang maligsan, kilig na basulon na to ang gadrayad sa sakyanan.
0: Okay.
3: Kanang kung katong tawahan na gamotor pato siya, sir, dako ay posibilidad nga madistress siya, matumba ang motor, dako ang posibilidad nga mamatay pang rider to, nakisa matong basulo na nga.
0: Posible po kung ang motor to, sir, maghinahinay tayo to siya, kadaghan mag-iro.
3: Pabisang pag maghinahinay, sir, ang akong bata sa una, maghinahinay o kutuan, kanang padagan sa motor kay gihay mga iro na kan sa kasada. Pero ang paglabang na niya sa mga iro, tiyak giusahing labang ang gadagan gitan sa ikas side sa kasada. Nabanggaan niya di tatumbag ang bata na bali ang gamot.
0: Uy,
3: ako may gagasto ito.
0: Ginoo.
3: Laag isda pa nga dipalit niya mga bungkag ang sudanan gitaon sa mga iro.
0: Sus, so, ginoon ko.
3: Di ka matuga pala itong isda sa anong merkado. Nagkaroon, ang angay na itong basulo na nasir, kanang tag-iya, gichayro, nagkaroon na, katong nahitabo sa kong anak. Wa man mo ang kong ang tag-iya sa iro, nga iya, bisag adto, tigiluan sa ila, itong iroa kay kato, kuno, layaw, kuno to, muadto sa ila, kaya itong mukaon, kaya naman po yung mga iro sa ilaha nga binuian, muapel, kaon. Kadto ko nung iro dili ila ha. Na di ka kapugos na pagkuan na sir. Muna nga ang ayan dili bit na to basulon tong driver ng gabangga sa iro kanang tag-iya sa iro.
0: No, kanang anong wa ipusa nila na no?
3: Na nung wa na buhi eh, kami sir na ami tulo kay ro bit amo gina gi hook tanang tulo kay ro na mo. Okay. Nahibaw kami nga na ay panahon dili na to mahibawaan nga ang atong mga iro kung atong buyan mo atos kasada o na ay mapaakan mga bata o sa pabiha magdodua na ay makaligdes na lisasya pa ang rider. Mga ginaangay, ginaahokta na mayro. Na ang mga LGU unta, maghimog na ay ilang mga tao nga mga padakpon ang mga eroa. Kung marakpa na, huwag mo ang kon. Mautong presa una, bitaw nga pasokan, bitaw ito, mamatay, huwag mo ang kon. Huwag mo ang kon. Pa, kung anong sila, na ipinalte, ana, niya, pukta nila na, mga ero nila. Salamat kayo, sir.
0: Sige, salamat po kayo sa imuhang pagpaambit, sa imuhang kasinatian. Salamat, Mr. Caller. May buntag.
4: DYRD Gisaligan.
0: Dili ba solo ng driver ang tag-iya sa iro nga nung wahipusa ang iro, mga kaigsunan. Maulagi, kaning ubang mga driver, mahala kang mga iroa karog mo pa. Babag-babag ka. No? Dunay text dire, ha? Ito nang basahon. Good morning, Vice Mayor Bong. Dire pa na sa amo, dugay ra ng mga iroa na hurot kay amo ng lanitan. Nay mga barangay rundo nga operation lanit sila. Ha? Agahe man patuong ng mga istoryahan una tong mga tag-iya, hipusa inyong iro. Warning number one. Wag hapon, warning number two. Oh, wag hapon. Warning number three, wag hapon. Awan na. Paghuman sa warning number three, lanit operation na. Lanit operation na mga kaigsunan. No? Muna ang mga tag-iya sa iro, oh, cooperate po mo. Ha? Hipusa in taon ng inyohang mga iro. Ha? No, kaya ron nili makadisgas ya. Good morning, Sir Tibbs. Ang tag-iya sa iro. Hala, sige. Ato ng basahon. Ha? Naapa dire. Si Edgardo Otara, good morning, DYRD. Naapoy nag-viral, nagbanha. Samani, adtong Choco Hills kay mahal ko no, 100 ang entrance, 20 sila kabuok. Hoy, ginoo ko. Sakto ng mga iro sa kalsada, daghang reckless manyak drivers. Matod pa ni Dudong Plaza, oh, reckless manyak drivers. Paghinay mo, kunay iro, di magbantay. Oh, dili kay kumukay dako nga sakinan ang gigamit. Ala, paturatoy, bahala kang mga iro aka. 37 minuto, sumana kalabay ang alas 9. Line 5, hello, mayong buntag.
5: Ay, mayong buntag.
0: Mr. Caller, mayong buntag.
5: Kining bahin ba aning iro po lagi?
0: Hmm.
5: Ug ako'y mag-drive o dagkong sakinan, kung naiiro, tujuan hong ligis. Nga naman, na may balaw na ng mga iro lagi. Labon bitaw tong des panglaw na kabanggag iro, namatay. Wa man lagi yung nga, uy, surrender iro. Ang driver, may surrender. Listen, mag-ayo ng driver kay ug ang iro kay magbabag-babag man na, di man na, mag, di man na sila gawas o masunod na sila sa pedestrian lane kay aron di na to ligsan. Listen ka, Joe. Kanagong sayon na kayo may surrender ang driver. Looy mo ng driver, ana. Amor na yung gingon nga magkakaning tag-iyag iro, magbatay besag unsa kamahal, mahal ng ilang iro. Ilan ang tapigan kay perting mahal, ana. O, niya, o maka na maligsan na o mga truck, muingon ang driver may basulon, na unsa. Amor na ako. Bye. Salamat, bye.
0: Salamat, Mr. Cooler.
4: DYRD Gisaligan.
0: Wala, sige. Daghan yung ni-react mga kaigsunan. No? Kay naamaguta sa taliwa sa pagpangumpanya nga hipuso ng iro. Kay by statistics, daghan kaayong na-disgrasya sa karsada ng baliag, kamot, tiil, tungod kay nakaligi sa iro. Do ang iro doon ay animal rights mga kaigsunan, wala magpasabot nga absolute right nila nga bisag-asa lang na sila mupujo. So naatilis lay right nga they have to be treated humanly mga kaigsunan, pero wala magpasabot nga pasagda na lang sila, bisag-asa na lang sila. The more nga we are violating their rights, kung atos lang pasagdan sa karsada, dapat ati manon pag-ayo, pinagi, paghukot, pagsud sa tangkaw, sud sa ato ang perimeter fence, mga kaigsunan, dili pasagdan sa karsada. No? If we truly care for our dogs, dapat confine nato sila sa safer place. Kaya karsada is not safe for the dogs. While it is not safe for the motorist, kung naaangiro, it is not also safe for the dogs, mga kaigsunan. No? So mao na yung mga tanawunon good nga isyo anak mga higala. Haka. Saan ay mga text dire ato ning basahon. Basa akong text kay gipost ng atoy Turalba, nagpasalamat siya sa iyang iro nga si Chubbs ang pangan sa iyang iro, ha. Nagpasalamat siya sa iyang iro. Ganong nagpasalamat man siya sa iyang iro. Ha? Ala sige, no. Gaba ray inyo kusog jud padagan. Hoy. Oo, gasirit-sirit. Gaba ra inyo mga kaigsunan, ha. Ala sige, doon na pay text, ha. Mo inspect sa okay, na tempa, ha. Oh. Okay, daw na pa ilaing text dere, mga kaigsuunan. No? By Steve's, Ignacio to'y ipananglitan, motor pa nakabangga sa iro, unya na disgrasya, unya namatay. Muhatag ka siya sa hinabang sa namatay. Siguradong muhatag. Dili na nang ipangutarag muhatag ba basta namatay. Kaloyan, Diyos na. Bisang pagwa mamatay, kaloyan, gina. No? Okay, human mo na nga. Kuan mga kaigsunan nature nga mutabang ta, ha. So mutabang yun na. Kung motor ang nakaligis, lahi man to kay motor ang imuhang senaryo, motor ang nakabangga unya namatay ang driver. Atong balihon, motor nakabangga iro unya namatay ang iro. Manawagan batas driver to surrender. Unya ang driver to an hospital kay nabalian. Mga kaigsunan, ah, o di ta mag-isgot o ga, atong ipareha ang sitwasyon. Iro, giligsan sa sakyanan nga mako, namatay. Atong usbon ang senaryo. Iro, naligsan sa motor, namatay ang iro. Manawagan batas motorista, driver. Hoy, driver, sa motor, yung giligsan rin ahong iro, surrender niya. Mokha ang atong treatment, mga kaigsunan. Lahit ng senaryo, di ba? O, kato kaya nakita mo ko na ito sakyanan nga mura, gitudyo, jugligis, kaya pagkangan nga mako nga sakyanan, dili ka matumbag, makaligis, kaya bisang pag 20 ka ero, muharang ni mo ito, dili ka matumba. Pero kung motor ang gadaba, motor, natumba ang motor, unya naligsan niya iro, namatay ang iro. Manawagan batas driver sa motor, hoy motor, o hingsibat ba ka ang motor, wa, maunsa, pag katumba na yan, balik siya tindog, lakaw siya. Manawagan ka, punta anak sa driver, sa motor, hoy motor, driver. Surrender, kaya imong naligsan tong iro, namatay ang iro. Lahi, tingali no? Ha? Oras, 42 minuto. So, manakalabay ang alas sa 9 sa Kabuntagon. Datos ang basahon rin, ha? Okay, napailain atong basahon eh. Good morning, humani. Nag-viral, nagbanha ko no kay Mahal. Oh, wala mo mahimo kay naay animal welfare law. Oh, mao lagi. Ang ato lang ani, kung tinuod mong nagpangga sa inyong mga iro, ayaw ninyo ibutang sa alanganin ang inyong mga iro nga pasagdan sa karsada nga basig maligsan, mamatay, ha? Nagpangga mangga ta sa atong iro. Si Vijoy Concha, Vijoy. Ako amigo niya. Oh, good morning, Vice Mayor Tibbs. Palain ng ako ah. Please kuno sa City Waterworks. Kay hinay kaayo ang aga sa amo diri sa Purok Tres Mangga dool sa simbahan. Mga 1 week na ni. Oh, daghang salamat. Okay, atong paitag oras na karong tataod, Bijoy, ha. Si Rogelio Parohinog, Dudong Plaza, naalagi sir, pero kung tao madisgrasya, kinsa may manubag, nga wala may tag-iya mo ang kun. Alan Habines, sa kalsada para sa mga Sir Tibbs, ang kalsada para na sa mga sakyanan, dili para sa mga iro. Mao lagi. Maudog sakto lagi ni. Muna nga kitang mga tagiyahang iro, aron dili maalanganin ng atong iro, atong hipuson. Aron ang iro nga atong pinangga, dili maligsan. Aron ang iro nga atong gipinag-iya, dili makapadisgrasya sa uban nga mamatay. Maugun na yung itong buhaton. Manubag ka sa anim... May reason o wala kung naay animal madisgas siya. Manubag ka sa animal welfare law. Oy. Oh, murag animal activist gani si Dudong Plaza. Ha? Kay pinangga gani yan ng mga iro. Richard Reyes. Angay anak sir, i-house to house na sa taga-LGO ang mga iro para dili maangin sa uban. Oh, mo yun na. House to house yun. Ha? Oh, kaya ron na ipon. Kasi pila iro ni mo ane. Imo bang ihipos? Ha? So wa jamo kay iro sa gawas, hiposon tong mga iro sa gawas. Galisod og hipos ng mga awtoridad sa iro, mga kaigsoonan, ha? Kay paspas kayo ang ilang production sa mga iro, ha? Okay, daghan na kayo sila, wa kaapas ang lihok sa gobyerno pagpanghipos sa pagkontrol sa ilang population, ha? Okay. Oras sa 45 minutos sa mga kalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Arita sa atong segment, mga kaigsoonan, sa ato ang operasyon tabang sa ato ang istasyon DYRD.
4: DYRD Operation Tabang.
0: Niya sa atong studio karon, mga kaigsoonan, ang usa ka Ginoo, ang usa ka Mister nga misudiri, mutuktok sa atong mga dughan na mga igsoon nining panahon sa iyang kalisdanan nga nakinahanglag tabang, mga kaigsoonan, labi na sa gihambin nga panglawas, sakit sa lawas, mga kaigsoonan. So ato ning abi-abihon karong buntaga og ato puning atabangan, mga kaigsoonan. Sir, may buntag ka nimo, sayang ana to.
6: Jimmy Tirol, sir.
0: Jimmy Tirol. Taga diin man ka, Jimmy?
6: Taga Barangay Antikira, Barangay Bungahan.
0: Pila edad ni mo, Jimmy?
6: 45.
0: Okay, 45, Bungahan na Antikira, no?
6: Mm.
0: Okay, 45 years old. Tagang mga Tirol.

0: Oke, sekarang mengerti role Buena Vista to Adito Sako. Anyway, Jim no. So, na aka karon sa tong studio, ikaw mo na ay problema o imo asawa, imo kapamilya?
1: Ako, sir, ganang ako mi presente. Ni akong buiter ako ra na ako ni pa operahan ni ako lagi ni siya lagi.
0: Unsa may imong gibati dai nganong imo man operahan?
1: Ang akong gibati ni sir kanang magabi ini. Lugos ang kudili ko ka ginhawa.
0: Ganus aram na nimo gibati nang imuhang sakit anang imuhang guiter.
1: Kanang dugay na ni sir ang gitaptan ko ani, edad pa ko mga 17 pa ko.
0: Unya, ngano karon may problema na man ka karon? Unsa may imong gibati na dai karon?
1: Nagana man ko maglisod ako kanang ginhawa magabi nang usapod nang mamasa ang kong mga bugat. Musanting na sa kong daring buwitira ko, sakit na siya. Mamasa ang kong mga bugat.
0: Unsa may imo di ay kalihukan, Jim, panginabuhi ni mo, unsa may imo panikaisikay?
1: Ang akong trabaho na ko, sir, ang mamalit ako mga sin, mga putaw, mga butilya. Ang kong scrapper akong trabaho na ko.
0: Ah, og mga scrap, oh. Magsuroy-suroy, di ka?
1: Oh, magsuroy-suroy ko na.
0: Asa na may imo kinalayuan nga nasuroyan?
1: Anirang Cortes.
0: Mm,
1: gertaman.
0: Ik mamalit ka. Ako mamalit sa una ko. Mamunit ko og lata og plastic, no. When I was in grade 3, no. Mao na yung gisaligan pangbaon sa elementary na sa una. Mamunit og plastic mga scrap. Suru-suru itong kabalayanan manghipo sa ilahang mga waste materials, no. Karon mo na imo silbing negosyo kitahay.
1: Oh, mga plastic, lata,
0: ana. Asa man imo na ibaligya?
1: Ah, daring aring buoy. Namay kanang gi nagmarji.
0: Ah, so adto nimo dito ni ko ano.
1: Adto ko
0: i. So anang panahon na naano tong greater mo kay 17 years old pa man ka?
1: Ah, diha lang bete dog-dogay na ni sir. Siya nagsige ko pamasag bugat nag-anam sa kadako po siya.
0: Karon mura kag naalarma kay galison na kaginhawa.
1: Oh, maglisod ako magabi ug ginhawa. Ang unlan gud ako na lugleho na ko tuluhon na ako pag nako agubos ang unlan lugos mo gud ko ka ginhawa.
0: Kamusta naman ang imong panginabuhian ron nga gagalisod na magpamasaan?
1: Ah, nga lang, ang akong asawa na tawag mo ay narabaho ta akong asawa sa Amanga.
0: Narabaho? Unsa may trabaho sa imong asawa?
1: Maid.
0: Nagpamaid sa imo sa Amanga?
1: Oo, oh, sa Amanga.
0: Okay, suporta na lang po. No? Pila di anak ni mo, Jim?
1: Usa ka buo.
0: Usara pa? Usa pa? O oh. Usara?
1: Usa.
0: Mm. So, karon, kinsa may niingon ni mo nga, unsa may sultis doktor, bahin na nang imuhang waiter karon?
1: Ang istorya lagi sa doktor lagi, kanang diha mo ko nagpasik ka pa ning ani, hingin ko araw madali na imuhang kuan, ipa CT scan na dito sa Kinaramiro, araw madali na imuhang kuan, ag-anhi ka din sa mua, dugay pang ma amua ang CT scan, maabda pag December, manang manang dito ko nagpa CT scan dito sa Kinaramiro. Ang pagkuan sa bill sa Romero kuan man mabayad 22,000 man ang bill noon.
0: Ang CT scan?
1: Oh. Ang ako no nakapangayan ako hinabang ni babayad noon. No ko sir. Ang kampama kuangan pa magyad ang giuna ni babar to sa Kinaramiro, Jismira man, 10,000, kuwang pagiging 20,000.
0: So, muna niya kakaroon, mga bukaga, no?
1: Muna niya ako diri karoon, mga ikong tabang litaon.
0: Sige, sige, Jim, no? Naminaw na to ang ato ang mga igsuong bulanon nga malumo ang kasing-kasing, o kanunay mo na silang nagasuporta sa mga tao nga nakinalan sama kanimo, o panawagan, palihog ko, o panawagan nila kay aron na mo sanong po sila sa to ang hangyo nimo, Jim.
1: Anay, mangayaw ko tabang sa mga taong kanamalumo ang kasing-kasing, maluoy mo sa ako ah. Ang mga ikon ninong tabang taon, na malumo ba kasing-kasing, diha. Ang mga ikon ninong tabang.
0: Katong gustong mo tabang mga kaigsuunan na aron dili mo kaayo mag-hustle, no? Kung gusto mo mutabang, pwede rin ninyo na ito i-Gcash. Ang ito ang Gcash number, mga kaigsunan, para sa inyong kasayon, 0927-641-6486. Ako balik ko, mga kaigsunan, ito ang Gcash number, 0927-641-6486.

0: Ugato pasalamatan ang atong mga loyal donors, mga kaigsoonan.
1: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, V. Butler, ug Usher.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Daghang salamat kayo sa atong mga donors o kamudihan nagpaminaw karon mga kaigsoonan na nasayod mi diri sa atong istasyon DYRD nga ang inyong mga malumbo nga kasing-kasing dali ra makatabang sa atong mga tawo nga nagkinahanglan. Mas maayo tong mga kaigsoonan kitay mutabang kay kisay tabangan. So ipadangat ang inyong tabang diri sa atong istasyon, pwede mo mudong diri sa atong studio o pwede pud mo muagi sa atong GCash number mga kaigsoonan. Unya Jim, no, sa imuhang pag-uli ron na doon natay mahatag ni mong 1,000 pesos, no, gitagaan ta og 1,000 pesos ato ang anonymous donor karong buntaga, mitex na to diri karon gikan ni sa lungsod sa Dawis, ha? So salamat kayo anonymous donor nga gikan sa lungsod sa Dawis nga mihatag og 1,000 pesos diri sa ato ang tulumanon karong buntaga. Kamudiha mga kaigsoonan, bisan pa og mahumanan ning ato ang program karon, pwede gihapon ipadangat ang inyong mga tabang pinagi sa GCash 0927641 6486. Jim, salamat nga ni Anhi Puka, hisalig ka sa atong tulumanon DYRD inyong alagad o laumi nga ang mga bulanon nga naminaw na ito karon, mupadangat sa tabang po nila. Pagkakaroon, doon na naman tayo 1,000, gikan ni sa ato ang suking tigpaminaw nga wa magpaila diya sa lungsod sa Dawis. Salamat kayo ninyo diya, mga suki na ito nga wa magpaila sa pagtunol ninyong 1,000 pesos. Salamat og kanunay mga kaigsuunan ang inyong alagad, mutuktok sa inyong mga dughan para mahimutang instrumento sa pagtabang sa mga tao nga mas nagkinhanglan.
3: DYRD Gisaligan.
0: Doon natin 6 minutos mga kaigsuunan, human nakalabay ang alas 9 o 6 minutos sa dili pa ang alas 10 sa kabuntagon. Atong tilok-tiloko ng mga isyo mga kaigsuunan nga angay na itong masayran rung adlawa aron magiyahan ang itong mga huna-huna o mga dughan nining nagpanghitabo karon sa ato ang nasod mga igsuon. Senador Ping Lacson na silip na kitaan niya mga kaigsuunan nga ang lamsam appropriation sa infra budget sa 2027 nga may dako-dako ni mga kaigsoonan, lamsam. Oh, 2027. Karong panahon na mga higala, maoroy tig-preparar, tigama sa budget for the next year. So, mahibawaan na unsa ng mga proposals, mga kaigsoonan. So, si Senator Ping Lacson, kay mo na expert sa budgeting, mga higala, iyang nakitaan nga, eh, doon na lagay mako ang amount ani nga lamsam. Waoroy apelyedo ni o paraasa ni, ha? Oh, basig pareha na sa una nga mauna ang gitawag og insertions. Oh, Ping Lacson sir, ha? Salamat sa imong kaabtik diha nga may lili nining gitawag lump sum. Mako bulk amount mga kaigsuonan, big amount. Nga dili siya itemized ba? Mura bag ang opposite aning lump sum mga igsuon, not itemized, ha? Wa gi itemized nga kaning 20 para ni dire, kana dire para wa ha? Tibuok amount. Oh, bisag kinsa mo gamit ana mga kaigsuonan, dili ka ni mamaura ni sa gitawag og insertion. Sige. Ato karon paminawon mga igsuon ang balita kabahin ini gikan sa kauluhan.
4: Hindi pa man nasisimulan ang paghimay ng House Appropriations Committee sa 2027 National Budget. May mga puna na si Senador Ping Lacson dahil sa anyay questionable lump sum appropriation sa infrastructure projects. Sabi niya, kung may lump sum, dapat nakahimay o naka-breakdown na kung saan ito gagamitin. Nakatutok si Jonathan Andal.
5: Apat na araw matapos ibigay sa Senado ang kopya ng 7.2 trillion peso 2027 national budget na hiling ng Malacanang, sisimulan na rin sa Lunes ng House Appropriations Committee ang paghimay sa panukalang budget. Pero ngayon pa lang, sinita na ni Senator Ping Lacson ng anyay questionable lump sum appropriation sa isang proyektong pang-imprasaktura ng isang ahensya. Hindi niya binanggit kung anong ahensya ito, pero sa tingin niya, hindi ito dapat lump sum. Sabi ni Lacson sa isang pahayag, pwede lang ang lump sum appropriations kung ang item o paglalaanan ng pondo ay hindi pa malino kung paano gagastusan, tulad ng calamity fund dahil hindi matutukoy kung kailan mangyayari ang kalamidad. Sa lump sum para sa infrastructure project, sabi ni Lacson, dapat naka-breakdown o nakahimay kung paano ito gagamitin. Ani Lacson, kaklaruhin niya ito sa briefing ng Development Budget Coordination Committee sa August 27. Sinilip din ng People's Budget Coalition ng 2027 National Budget, puna nila 15% ng kabuuang pambansang pondo ay pambayad utang lang.
6: Lumiliit po talaga yung espasyo para sa mga necessary na social services para sa ating mga kababayan. Ang naging problema, syempre, ay hindi natin na-manage ang ating finances. Pero yung government natin hindi nag-prioritize ng tax reform measures. Nasa sitwasyon tayo na tumataas po yung gastos natin, subalit yung pag-collect natin ng revenue na dapat yun yung tutugon sa gastos natin, hindi yun na-address. So tumataas yung gastos, lumiliit yung revenue, lalaki talaga yung utang.
5: Isa ang People's Budget Coalition sa mga nagsilbing observer sa pagtalakay ng 2026 National Budget noong nakaraang taon. Sabi ni Manila Representative Benny Abante, dapat ulitin ang ginawa noong 2025 na naka-livestream ang BICAM.
7: Walang dapat na sikreto sa budget. Walang dapat sikreto sa budget. Whether it be on program funds o automatic appropriations, yan, kinakailangan malaman ng taong bayan. Kung saan nagmumula yan, kung saan ang gagaling yan, kung anong klaseng project yan, kung paano i-implement yan, at kung magkano ng budget yan ibinigay dyan, at kung sino mag-i-implement.
5: Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras.
0: Salamat ang mga kaigsoonan. Humanan yung flood control controversy sa mga higsoon. Abtik na kayo ang atong mga senador at mga congressman. Abtik na, oh. Uy, na-abtik na, ha? Nga mubantay mga kaigsunan ining maong budget, no? Ang the best budgeting mga kaigsunan, klaro punto por punto, sentabo por sentabo, asa padung ng kwarta. Dili kay naitibuok nya infrastructure laba og infrastructure project. Mailhan man jud ni muna og para asa na, dili na ta maga huwat pag para asa ni. Dili pareha ni sakto tong giyong Lacson. Okay ra og lamsam para kalamidad kay man ta kahibaw og unsa gi bugaton sa damage. O maigo tag bagyo linog. So dili nimo mapredict og pila imong gastoon. Mo nang ilamsam lamon eh kay watak ibog pila ang og naay mga kalamidad ma. Pero og infrastructure project, kalsada, taytayan, building, mahibaw na ka og pila imong gasto og asa padong na. Asa na padong. Mo nang salamat Ping Lacson sir. salamat mga nagbantay sa budget. Pasik padong na taan ang dapit na mga kaigsuunan nga tungod sa vigilance sa atong mga katawhan. Maminus-minusan ang korupsyon sa atong katilingban. We have our last caller, mga kaigsunan, ato na yung dawaton before we go. Hello, may buntag. Hello, unsang alain do?
8: Consente di ba?
0: Ay, yes sir.
8: Oh, libre mga spill health. Ganon di ba na ito sa spill health? Ganon mga peronon ang mga kuhan. Tawagan ni mong gobernador ang mga aksyon niya. Tanang mayor o tanang board member sa Distrito 1, panaw ka ni mo iba, hatag tag 5,000 para dali rin na makuha na human man ang ritso.
0: Bitaw.
8: Sa'yon man ang Twitter ng operahan, dali rin man ha?
0: Tinood.
8: Oo, tawagan na may pilita ng coverage, libre man ha. Bisang pag di ba member, andin mga sinibel sa healthcare.
0: Kanang mga kuan, no? Kanang mga indigents, mga anak, naman na sila, automatic na.
8: Oo, kanang mga tao ganin mo ang mayor sa Maribo.
0: Ang problema, ani sir, kaning mga examinations, appeal ba, covered ba na sa PhilHealth Services?
8: O dili covered sa ng uban, tao ganin mo na mga konsehal niya sa Maribo, asa kalungkot sa antikira, mga oh. Natiya, isagtag sa kalibo nilang kada konsehal, tawagin na sila.
0: Oo, oh, trabaho ba na sa konsehal, sir, nga mo cash out, sir? Ila ba ng trabaho nga mo kuot yun?
8: Ayaw pagbalingin mo kung pressure, hindi ka mutapan.
0: Mau ba?
8: Diba? O tao ka ni mong gobernador, ino ang gobernador, ipasulong niya sa hospital, pagmirahin niya dito. O dito na nag-MRI dito sa Kuan, sa Cortes, ganong diha man sa Kuan, diha sa Ramiro. Kaya ka ng Ramiro, kang mani, pagiliin naman ang hospital, dili naman ang kang Kuan, dili naman ang Ramiro, ang Tagiana.
0: Bitaw.
8: Ambo pagbilay siya ni Ramiro niya.
0: Sige sir, salamat sa mo sir. Sa imuhang mga sugyot ha. Wala naman tayo oras pero nadungog na to na imuhang una-una.
8: Sige, salamat.
0: Okay, thank you so much. Mayon ta kada lungsod, budgeta nila. Nila ng mga iro. Iro po na iya nga tagaw. Mangita og yuta og adto buhian ang mga iro. Ha? ay mga Dog Kingdom. Ah, mo pa lagi mo sa karon do, no? Sa katuna no. Wa pa mahuman ang ida. Oo. Lugar asa ibutang na. Oo. Bitaw mga kaigsoonan. Nindot ang atong adlong Lunes karon na duna natay 2 minutos sing lapas mga igsoon sa tong tulumanon. Ako na lang magpahinumdum kanyo. Tumar kita kanunay o GD Detox Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga mo. Wagdang sa mga toksin sa atong kalawasan. Busa batasana take every day. GD Detox Plus Herbal Capsule kini ang pinakakusul.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Kung manapon mga higala, magharong tas kahanginan din nilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Daghang salamat. Kini si TIPPS, ang friend mo forever.
9: Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first palang jud nga radio station ang among nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Mga sano og mga sana, ang pagpaminaw lang ba usa ka pagpagkabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagpiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan, usa ka pagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot, pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhan ng probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana bulanon.
5: Mga igala, kumusta? Laing adlaw, laing oras sa akong pagpakiguban kaninyo nin tulumanon. Tulumanon, pagpakabana bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasayuran kalabot sa serbisyo o pag-alagad gikan sa pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol ubad og pinanguluhan sa atong talahorong gobernador Aris Aumentado uban sab sa mga kaubanan Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members og sa tanan nga mipaabot sa serbisyo ngadto sa nakadiya nga mga lugar ning atong lalawigan og ang katawhan nagkanayon. Salamat provincial government, salamat gobernador Aris Aumentado. Sa ngalan sab sa paimo buhatan tinugdan sa mga butang nga akong ipaabot kaninyo nining mong tulumanon, ubansam nato ang mga nagdumala. Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD. Uban ka nako karon mga kaigsunan diri sa Master Control. Engineer Kagawad Jeric Ahes o diri sa video Jeric Ihok sa gihapon. Gikan sa adlong Lunes hangtod sa adlong Biyernes. Ako si Loloy Tutas. Pagsubli may buntag kaninyo. Hisguta na sab nato mga igsuon. Ang lain nga gilihok o giasikaso sa atong pangagamhanan ning lalawigan sa Bohol, gumikan kahilabihan ka mahinungdanon. Matag karon og niya, gipasabot nako mga higala nga ang tanang gilihok. Ako subleon, ang tanang gitrabaho sa provincial government sa ngalan sa pagpangalagad sa katawhan dinis lalawigan sa Bohol, hilabihan ka mahinungdanon. Nganuman, direkta nga serbisyo dali matagamtam sa tao. Mao kana ang tinguha sa atong talahorong gobernador Aris Aumentado nganha kaninyo o nganha sa tanang nagkinahanglan sa pag-alagad mga igsoon. Kinsa may tao nga wa magkinahanglan nga alagaran sa ngalan sa panggobyerno kitang tanan mga igsoon gialagaran o nanginahanglan og panerbisyo. Tungod kay ang ato usab nga mga kadaguan, ang atong mga leader dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol pinanguluhan ni Gobernador Aris Aumentado mga igsuon, gatan-aw matag karon og niya. Gitan-aw kun unsay problema sa panglawas. Gitan-aw kun unsay problema sa pagserbisyo. Tanawa ra ha. Sa duha ka punto nga akong gipaabot kaninyo, gitan-aw ang gikinahanglan sa panglawas sa tao. Daghan ang gikinahanglan sa serbisyo. Matang og nagkalain-laing pag-alagad na anana sa huna-huna sa atong mga kadaguan, labi na ni Gobernador Aris Aumentado. Ikaduha, gitan-aw mga higala kung unsa kadali ang pagserbisyo. Kay kini kung pagserbisyo mga higala, primero ka na i-schedule, itakda. Pwede labuyag sab sa uban mga igsuon, bisan kamong naminaw sa mga higala kanako karon, kamo na kamatikod. O lagi gi-schedule lagi. Pero langan man. Pero dinhi sa pangagamanan, sa pagpadagan, sa rinda, sa panggobyerno ni Gobernador Aris Aumentado, gipaning kamutan nga ang labing dali matagamtam sa tao, ang serbisyo, mga higsuon. Akon sublion, gipaning kamutan nga matagamtam sa tao nga nanginanglag pangalagad sa labing madali, mga higsuon. Tanawara. Niadtong miaging simana, mga higsuon, kuno ako masayop Bernes o Huwebes, naghisgot kita din sa aton tulumanon, pagpakabana bulanon, pag-ila sa sakit sa mga hayop. Pag-ila. Pag-ila lang daan sa masakit o sa sakit sa mga hayop, manok ba, baboy ba, baka ba, unsa diha. Dako na nang gimbuhaton. Kay kundili ilhon sa labing madali, kining ato lakbit sa nakalabay, kay kundili ilhon sa labing mga dali, mga igusoon, makahuna-huna man ang taos kinaraan. Diba? Pero kunaan ay mga bagong pamaagi, lakang, sistema, initiative, mga igusoon, wala. Mutuhop, musantop na lang sa una-una sa tao nga, kine, ni anay dakong paagi nganong maila ang sakit sa mananap. Hisgutan sab nato karon mga igsuon. Karon sa atong pagpanaguban ning tulumanon pagpakabana bulanon. Kining bansay-bansay mga igala sa mga taga Tarsers. Bansay-bansay niha. Hisgutan kaniadto diha nay bansay-bansay. Pero magsige magbansay-bansay. Kay di man kalikayan usahay mga igala makulangan ang tao. Naunsa may ipule katungway bansay? Ha? Mao nang giandam daan kini mga igsuon, kini magumpag andam daan. Dako kinig ikatabang sa panahon nga gikinahanglan ang trabaho. Kay kasagaran karon mga igsuon. Kasagaran karon nga mulihok gibansay-bansay na daan. Parang pag-abot sa panahon wa nay binadlo nga oops dili na mao. Oops ayaw ana. Kay gibansay naman daan. Tagana lagi kung magkulang ang mga personahe sa trabaho nga nakulangan nga mo trabaho. Tagana ka na. Busa kinidi ang pagbansay-bansay. Kung kamoy akong pangutanoon mga igsuon, ha? Kay kung ako ang inyong pangutanoon, og nag-atubang pata mga igala para nako hilabihan kamahinong danon. Para nga ang tao nga maglihok, mura nagsinati na daan. Training ba? Bansay-bansay. Kay basig pag-abot nga gikinanglan mga igala, Tarsers, kay to ay kuhaon nga masakiton ditong dapita. To ay tabangan nga pamilya kay nanawag og panabang. Kana bitong giingon sa uban mga igala, batikaw maglihok. Hinlihok lagi. Kugihan lagi. Pero batikawan. Ha? Inay karin dapita mo yawiran sa usa ka pasyente. Karin pasintiha, kinindapita sa lawas, mauihawiran, basig ang gihawiran, dili piang na hinuon kita. Maproblema na kay madugangan na hinuong problema sa pasinti. Sa ito pa, lain na po ang pagtambal, lain po ang pag-asikaso. Kanang tambal kay ipahao man lang usay sakit, labi na nanay resitas doktor, ipahao man lang. Tumanan man lang sa paimnanig kausas sa kaadlaw, buntag o tuhapon. Humagkaon, ihana raman na. Pero ang pagunit sa usa ka pasyente, laing punto o hilisgutan kaysa pagtambal, pagpaabot sa tambal, ngadto usab sa usa ka pasyente. Ang gibuhat sa provincial government, mga igsuon, ha? Ginabansay-bansay sa dihang alsahon ba karon ang pasyente? Pahigdaon ba ka ang pasyente? Ha? Kay basig madugangan, laging problema, guway bansay. O, nabitauban, mangutana nga nung bansay-bansay yun, pamanang mga personahe diya sa Tarsers. Ha? Nga nung bansay-bansay yun, bansay-bansay, nakanauban ba, mangutana ba? Tinarungod nga pangutana. Kinahanglan pa bang bansay yun o giyayungan ang usa ka tao? Kinahanglan pa bang bansay yun kung patakileron ang tao? Gitunan pag-ayo mga higala sa taga-medical personnel. Angayan bansa yun. Kay basin kun ang ginunitan mga higala sa abaga kusugra. Basig kusog ra ba? Ha? Na di man mo baliban ng pasyente, mga igala o tao nga gitabangan, makusog o mahinay, di man mo reklamo. Oh. Pero naaday mga kalagdaan, mga reglamento, mga igsuon. Naay mga pamaagi, naay mga sistema. Incident Command System, ngan sa paagis bansay, mga igala. Kaniyad to, wala na. Basta sa puwangon, alsaho ng tao, ala basta makarga. Karoon kay lahi naman. Ah? Kaya ang taga-Department of Health, mga igsuon, gasigi magtuon kung unsay wala kaniyad to, naa na karoon. Oh. Tingali, nakuha ninyong punto. Maulagin eh. Kaniyad to, magdagan ang ambulansya, mga igala, sakay ang duha kataw, pag-abot sa balay, ala, o gipatindog, manggaling ang malakaw, maglakaw, agbayan. Mumanay kaniyad to. O giyayungan, manggaling, mga igala, gunitang abaga, gunitan ang duha katiil, alaka, ikarga sa mga duyanan. Ihato dito, naaman ay mga pamaagi. Labi na kun ang tabangan ng pasyente, mga igsoon. Ha? Base nining atong gisgutan, Bohol Trains DRRM Council Members on Incident Command System. Gibansay lagi. Oh, ang Bohol nagbansay. Gipangusgan sa provincial government. Ubos karon sa liderato sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Amintado o Vice Gobernador Nick Bisas. So na ay bansay-bansay. Maulagin eh kung atong hinumduman mga igala. Diha naman ko ning pagyayong kaniyad to. Ah, kamong naminaw, patingali mo ipanganak, diha na may ambulansya. Hmm. Bansay-bansay, dritsog alsa, panawag sa silingan. Oh, pre, tabangi sa kuwari ba kayo. Dadoon na ito niya itong barangay road kay di kaabot ang ambulansya kay mula taas lang tayo ni kabasakan. Mumanag sa kaniyad to. Tinabangay, diha kaniyad to. Karon naagya po'y tinabangay. Pero ang kalainan sa paglihok sa dihang dunay pagtabang. Ang kalainan. Tubayan na ito, mga igsoon, kining Provincial Information and Media Office. Nini karong atong gisandigan, paghisgot, parang masabdan kaninyo. Parang masabdan nato, kita ang tanan. Gikan sa Provincial Information and Information Center, mga igsoon, kini nagkanayon, in English man eh, ato pong paningkamutan, mga igalang, binulanon, pagkahubad. Sinibuan no ba? Pwera lang pa siya. Ato paningkamutan. O. Oh. Aron nga, masabtan yun ang punto, nga nung yung abansay-bansayon, kining mag-alsag tao, magpalingkod og tao, magpatakilid og tao. Ano ba? Kaniya to, may bansay-bansay. Pre, tabangi na kukuari pre, eh, dado na tira nga, imong kinugos din dito sa hospital, abot sa ambulansya, inalsahay po sa mga igsoon. O may bansay-bansay kaniya to. Karon kay kinahanglan namang bansay-bansay, kay nakita man, nga madugangan hinoon ang problema sa usa ka masakiton mga igsoon, kung naalay pataka, pataka gunit, pataka galsa, di masabtan. Pero dalaygon gihapon to ni atong mga panahon na. Pero karon mga igala, doon na may kausaban. Di man kay panahon ra ang doon ay kausaban. Kanang itawag climate change, daily kay panahon ra. Ah, doon na po'y service change. Kanang pagpangalagad, mga igala nga, daily madugangan ang balatian sa usa ka tao. Sundan na to ang pay mo. Matod pa, Bohol Trains DRRM Council Members on Incident Command System. Kini DRRM Council, Monitig Bansay, og ang ngadto usab sa mga ginsakupan, mga igala, nining gitawag og Incident Command System. Padayon ta, sa pagsugod. Bohol is strengthening the capability of disaster risk reduction and management personnel through the 3-day basic incident command system training for Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council member agencies at pandati switch. Yan ito nang may agency man, mga igsoon. O lagi ni. Ah, ang hutong mga igala sa pagpangalagad gikas gobyerno, ah, nagatinguha ug milampos gyud ang bansay-bansay. Facilitated by the Provincial Government of Bohol, led by Governor Aris through the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, in partnership with the Office of the Civil Defense, The training aims to equip PDR and member agencies with standardized system and procedure for effectively managing emergencies and disaster. Kaniadto dunay kulang, dili sistema. Unsa man nato atong dugangan mga higala sa pag-isigot. Unsa day diha kaniadto, manawag man lamang silingan, motoy diha kaniadto. Oh, pre, mao lagi to katong-atong yung tabang sa dili pre, alsahon ta ni pre. Kay di makaabot ang ambulansya kay tuwa ra dito sa daplin-daplin pre kay di kaagi. Karon kay di naman ambulansya sa kabarangayan. Unsa na may tuwa dito? Tarsers na ito dito. Tuwa na. Muna mo sagakay mga igsoon, muna mo tabang. Facilitated by provincial government of all. Gipahigayon. Niini mga higalang bansay-bansay sa pagdumala ni Gobernador Aris Aumentado sa labi na sa Office of Civil Defense o CD7, the training aims to equip parang masinangkapan, parang sangkap. Unsa may makasangkap, katungwa kaniadto na anakaron. Katung tawag-tawag, kaniadto sa mga silingan, di na ito pwede ron. Pero di yun kalikayan, nawag tag silingan. Pero samtang mali, unsa man, di, naamang yun, gitagana man daan. Ha? Na may gitagan ang daan alang sa pagtrabaho. Pero kahisgot lang taganiad to, tawag-tawag sa silingan, kay mao man sa dagan. Atong gitandi, o asay mas epektibo, o ikahamugaway mga galas masakiton, o niya mahimuotsab ang mga tagiya na kadugo sa masakiton. The training serve as a prerequisite for succeeding ICS levels, with participant required to complete the first level 1 before proceeding to level 2. To 4, mga igsoon. Mauni nga. Sugdon yun sa sinugdanan, mga igalang bansay-bansay. Maulagi ni atong giingon, nga kanang naglihok mga igala sa PDRRM o mga igsoon, or PDRRM Council, puro na sila sinati. Puro na sila gibansay. Dili basta na lang kugihan ang naa. Dili na lang kakugi ang puhunan. Pero di importante sab, nga naa ang kugi. Ha? Bisang pagmabansay sa mga igalag, tuapod giduka, lahi na ng istorya ha. Pero lahi maguning mga kugihan, mga igalag, kay ugnay kapoy gamay di tagdon. Ugnay duka gamay di tagdon. Maglihok muragway duka. Kay kining kakugi, barugana na sa tao sa paglihok. Na magupoy uban, mga igalag, samtang pod galihok, pirok-pirok sab. Usahay, bantayan lag na abang agalon, na abang dakugranggo. Na po yung ba ningon na pero kadaghanan rong panahon na di na magbantay kinsay dakugranggo nga na diha. Lihok ng lihok na. Lihok ng lihok na. Kay apil na mga igalas bansay. Ingon ang katigulang, get ready. Kaniha, ganina rang na ready. During the opening of the training, Provincial DRRMO Office Head Dr. Anthony Damalerio emphasized the need of trained ICS practitioner as communities continue to face increasingly extreme condition brought about by natural and human-induced hazard. Naamangoy problema mga igsoon sa usa ka tawo. Sorry lang, maugyo ni ang tumong o direksyon sa pamahayag ni Doktor. Husto gyud si Dr. Damalerio mga igsoon. Husto gyud si Doktor. Naa magoy problema sa tao mga igala nga ighaturay sa ospital. Ha? Kamong naminaw mga igsoon naka sinati mo ni ini. Nganong gida sa ospital si Tanpulano? Oh. Nabangga ga drive. Ngano man kainom. Di ba? Nay usahay ingon ana. Mag-record dito sa kapulisan o mauna. Kining maong suliran mga igala. Naaranas nagtungod. Naaranas nagtungod. Nabisan tuod og nasayop to. Sayop to nga maong tao. Unya naka hinagbo og disgrasya. Ampingan gihapon siya sa pagdala dito, pagunit, pagalsa og uban pa. Tuod nasayop. Tugutan ta atong sakyan ang punto. Nasayop. Pero sa diha nga siya itabangon, siya dadon sa usa ka lugar parang maalibyo ang iyang problema, hospital ba? Unsa man? Ampingan gihapon ang iyang lawas mga igsoon. Dili. Sama anang gihunauna sa uban mga igsoon nga. Ngano ni? Nabangga. nga naman, giduka, waito gabi eh. Dili lang sab ampingan. No. Lain ang iyang problema sa pagkabangga o problema sa panglawas nga nasugatan, lain pod ang pag-alalay sa nag-alima niya o kahanagtagad niya nga madala siya sa tambalanan. So dili na lang tungod mga igala kay inunta na sayop ang usa ka Juan de la Cruz, ato na lamang pong yano-yanuhon mga igsoon ang tanan sa mga naglihok, murag wa sa amping-amping. May labot ang nagtabang mga igala sa iyang problema. Why may labot? Ang may labot sa iyang problema, ang mga mananambal na. Pero ang paghatod, kinahang lang may bansay. Dili, basta-basta na lang mga kaigsoon. Incident command system, practitioners are needed to, as present times continue to experience extreme condition for both natural and human-induced hazard. Naay natural. Di man na kining natural mga igala, di man na kagusa, di man na nilihukan sa tao. Ha? Kung ang usa ka dadon sa tambalanan mga igala, nagbalatianon, gumikan kay, gumikas panahon, kinsa may lalison, na ba di makiglantugi o panahon, di po ni panahon malikyor. Ha? Di man malikyor ni panahon. Di po mabadlong. So mauni mga igsoon nga, diri sa naglihok ang trabaho. Mao ni ang gibuhat sa probinsya nga giingon nga mao kana mao kadto na ay pagpangandam. Kay aron di na mahisamas kaniadto mga igala nga uy hingabot og ospital abagar may sakit pag pagabot dito na apil maghawak. Tubag putong ubag. Pag putong uban mga igala basig nabikel. Pangutana, kun na bikel galing kinsay nakabikel ang galsa. Muni nga, kanang tanang mulihok mga igsoon, bansa yon. Aron sa ako nang giingon sa unahan, dili o dili madugangan ang problema. The first module, muning unang hugna sa pagbansay-bansay mga igala. Overview and introduction of basic incident command system. Murag ihulagway mga igala. Kining overview. Ihulagway mga igala ang unang lakang sa ato pa ang mga gibansay kinanglang ice to the board. Matod pa, ha? Kinahang tutukan yon seryoso. Kalimti sa usay gawas. Sa numero kalimtan sana putok yon mga igala kay kinipong bansay-bansay yon kinipong seminar yon ta mga igala kun ang usa ka tawong mitambong sa seminar galatagaw ang una-una. Ultimos ngan sa seminar wa mahibalo. Ultimo ngalan ngano man galatagaw man. Pero kung dili maglatagaw ang ginabansay mga igsoon, atensyon ba? Munang giingos pa siya nga ice to the board. Ang pagtutok sa unsa man nga madungog o makita mga igala, ay, ultimo, unsay mga gikinahang lang pangutan na tubag lahos. Nga naman, tutok man. The first module, overview and introduction to a basic incident command system was discussed by OCD, Office of Civil Defense in Chief of the Capacity Building and Training Section nga mao si Sir Dennis Ato. Mao'y ga-discuss mga igala. Silang mga lecturer, silang mga tigtudlo, mga igsoon. Kay kining pulong bansay-bansay ul training gitudluan ta na ug unsay sayop nato nga atong nasagop mga igala undangan na kare mo ituman kay gitudluan ta sa sistema niini mga igsoon. Ato discuss executive order number 82 series of 2012 which provides for the activation of the ICS during human induced crisis emphasizing the need for a standardized system in managing incident and coordinating response operation. Naa day giingon mga higala nga standardized. Unsa man ni standardized? Mao nagyoy naandan nga basihanan o buhaton. Buti pasot sabot naandan ayaw na gamita tundaan. Kini nang binag-o mga igsoon. System in managing incident and coordinating response operation. Mahulog ini, mga igsoon. Naanay sundon ha, di na itong kinaraan nga manawag, lagbisag-insa. Nga naman, naanay ginabansay. Sa ato pa, ang tanang buhatan, mga igala, sa pagtabang, Amo lagi ni nakareserba daan, gibansay daan. Ang tanan pong gibansay mga igala pag-abot sa panahon mapahaluna rana kay arong mapuslan ang ilang bansay-bansay. Di ba? Arong mapuslan. The module highlighted the primary purpose of ICS including ensuring the safety of responders and other affected individuals. Kinideng mutubag sa pagpanginahanglan, responders mga igala. Kinahanglang na apos luwas nga kahimtang. Kay kini man kung mutubag sa pagpanginanglan mga igsoon, usahay mao man puy maaksidente. Mao puy maaksidente no usahay. Pagsugod og tubag sa gikinahanglang tabang mga igsoon wa pa magkiang. Tungod kay wa mamao ang paglihok, nalusa na sa binuon ng tiil. Oh, safety ba? Samtang ka naglihok, safety ang gitabangan, safety food. Luwas sa kadaot ba? Layo sa kadaot. Layo sab sa kadaot ang naglihok. Sa ito pa di day, basta-basta king bansaya mga igsoon. Kung makita sa bansay sa module, kung makita dito sa workshop mga igsoon nga, eps, sayop ang lihok. Sayop ang purmastein. Sayop ang daghag koreksyon. Mauni di ang kahulugan. Nga nung importante man yung danon, kay i-appeal man po sa luwas nga delikado. Luwas po sa kadaot ang naglihok. Oh. Sa ito pa, duha na ang unod sa pagbansay. Gibansay sa pagtabang, sa pag-asikaso sa gitabangan ng pasyente, o gibansay usab nga samtang naglihok pag-asikaso sa pasyente, di na po mahimo, di na sa mahimong pasyente ang nagtabang. Oh. Kay basin o samtang katabang, mangigala, pagkaugma, nahimo na sa pasyente. Nga naman, nabikil na sa nga baga. Sakit ng hawak, di nakatindog. Muna igilikayan. Muna ang importante, yun ay yung bansay-bansay. Di ang magoy ng utana, mga igsoon. Anong bansa yun pa? Pilaray pag-alsag tao. Amo lagi na eh. Amo lagi na. Na ay pagbansay. Participants also learn about the benefits of ICS, including its ability to meet the needs and incident of any type or size, facility the rapid integration of different personnel. The module further emphasized that the establishment of ICS is a mandate of the OCD under Republic Act Number 10121 and other national insurances. Naamang yung Republic Act yun eh. Di tapulit po hindi magbansay-bansay mga igsoon nga wa paluyuhi po akta republika. Naag yung nasunod nga balaod doon sa magbansay-bansay. Kana ang bansay-bansay, wala din na mamugna, mga igalas, huna-huna sa mga nagdala. Kundili na ay numero sa balaod nga gisunod. Unsang numero ha? Republic Act Number 121. Oh. And other national issuances. Sa ito pa, kana din pagbansay-bansay, di na jama-jama, mga igsoon nga, basta na lang kay gusto kayuhan, ala, tawga ang tanang sakop kay bansay-bansay yun, dili. Nagpagipaluyuhan dahil nag-usa ka balaod mga isoon parang matinugutan ang pagbansay-bansay. The system was institutionalized to address common issues and concern in response operation. Among the objective of module 1 were to identify person from past incident that led to the development of ICS, explain its overview, discuss its key principle and futures, and identify actual ICS success stories. Sa ito, padaghan yun ang hipuson mga igsoon. Oh. Atong isgutan ang may tungod sa bansay-bansay. Kay katong kaganina, mga igala, punto lakbit, punto lakbit. Karong panahon na, mga igala, halos tanang gilihok. Ha? Pinaagi na sa pagtuon. Kamu na hinumdum siguro. Mulihok ang agrikultura, pinaagis makuting pagtuon. Di magjama-jama mga igsoon. Muti pasabot, dili magpataka o pagawas o gunahuna parang magumamay atong ipananglitan, parang daghang muabot, daghag abot ang tanom. Daghag bunga baka, dili. Giagi nagmakuti nga pagtuon mga igsoon. Pagbantay sa kahapsay kalinaw, giagi gihapon ng makuti nga pagtuon. Oh. Og naay kalihukan sa kalsada ngat sit point giage gihapon mga igalang makuting pagtuon. Mabitaw na nga kanang sit point di na manghiling og bag. Ha? Kaniya to so patun-i mga higala, ay pangwakli ang bagala, hiling. Karon di na pwede. Ngano man, giagi nagmakuti nga pagtuon. Pangutana, kini bang mga pagtuon sa bisan-unsang programa sa gobyerno, guys got man ta og bansay-bansay sa mutabang kung doon ay aksidente mga igsoon. Nakahatag ba ni kaayuhan sa publiko o nakadistroso o nakahasol sa publiko? Kung ako'y mutanaw mga igsoon, nakahatag o kaayuhan. Nga naman, maapil magbansay, pananglitan aksidente. Ha? Dili ni mo pwede kiling-kilingon ka ng taos kalsada kay naghigda na na kay na aksidente. Pagwat o pulis. Oh. Dili pwede kay mutabang ka, pag-abot sa pulis, diretso galsa, ala, kay kugihan. Naas kasing-kasing ang mutabang, lahi na karon. Lahi na karon. So, kining kalainan karon, ipikto kini sa maayong mga pagtuon sa mga mipahigayon, mga igsuon. Padayon ta, kinalakbitan na nining sunod nga pahina, ang tarser. Oh, padayon ta. Meanwhile, PDRRMO Tarser 117 personnel Darwin Bernasor facilitated Module 2 on organization and staffing which focus on the structure and function of ICS organization. Ah, kining taga-ICS mga higala. Ah, kining atong gisgutan nga kuman system. Limitado pod ang ilang ipahigayon kung doon ay tabangan. Dili, basta hurot ang tanang paagi. Ah, nga naman, na may gitawag mga igsuon o unsa, na may gitawag mga higala o focus on structure and function of the organization. Maoray buhaton, maoray tutukan ang unsa man ang naas ilang kaibalo base sa kahugpungan or organization mga igsuon. The three-day training forms parts of the PGVH continuing efforts to strengthen the capacity of its disaster risk reduction and management workforce and ensure a more organized, coordinated, and effective response to emergencies and disaster across province. Sa mga aksidente ini kasagaran mga igsoon. Among the objectives of Module 1 were to identify lessons from FAST. Kini din mga katuyuan, mga igala, niningingon o module. Identify sa to pa ilhon. Ilhon ang unsay nakaayos kaniadto og kini karon. Labaw ng ilhon og unsay di maayos kaniadto og sa karon sa to pa magsigig og tuon. Magsigig tuon mga kaigsuonan ngano man aron lagi hipno og maayo ang trabaho kay naksidente bina. Nahimo bian ang pasyente. Onya, ang tarser 117, nga mo inang usog inibahina mga igsuon, kay kinimanggong mga sakyanan sa tarser, balik sa tagadiyot. Ning mga sakyanan sa tarser, mga igsuon, mga sakyanan, andaman eh. Di man mahimong sakyanan, mga igala, nga ibutang disgrahe, o sa ilang parkinganan, mga igsuon, nga ang usa kaligid sakto, ug hangin, upat may ligid din eh. Unya ang usapod mga igala kulang. Mo bitaw nang taga-tarser, labi na nang mga driver mga igsuon. Nara gituyok-tuyok na ilang sakyanan kay tanawon laging namang gupoy sakyanan, namang guy ligid mga igsuon nga mukalit lagi hiyos. Wa magdagan. Ngano man, mao man punay natural usay usa ka ligid. Ah, mukalit lang. So andamon tanan. Labaw na sang andamon sa nagmaneho o sa management mga igsuon. Ang yabe, mayo mo drive ang driver, way duka-duka, mayog servisyo ang mga personahe, wasay duka-duka, dabig hingkalimtan ang yabe, usang oras pangita. Diha na, mutumaw ang problema mga igala. Munang sa bansay-bansay, apil sa painom-dom, hindi ninyo maghingalimtan noon kamo, ayaw. Dili, basta asay, pamutang ka ng mga yabe. Usaray butanganan. Aron pag-abot sa gamit, usaray tultulon. Dabi ko nang yabi, mga igala, sakyanan. Bisag asara, isabong. Asara, mga igsuon, ibutang. Nadaghay, susihunon. Nadi man mahimo. Labi nagkalamiti ang tubag, mga igala, mo'y pagatubagon. Nga naman, di mahimo nga na'y makalimtan. Ingon si Dr. Anthony de Malirio, mga igsoon, si sir. Ingon si Dr. 7 minutos, labi na kanina siyudad. 7 minutos, mga igsoon, mubagting kanyay ng hinanglan, abot na ang tarser. 7 minutos, ha? Ha? Inigtubag sa panawagan, 7 minutos. Gawas layo na sa lahi na ng istorya. Pero niya lang sa siyudad. Ang pagkaaktibo, mga higala, sa tarsers, mga igsoon, ila ka nang gidala-dala, magabiig, maadlaw. Magabiig, maadlaw. Na, ang pagkaaktibo kay apil, mas pagpangita sa gamit. Ha? Na kiningyabi, kung imo nang isabong-sabong, bisag-asar ang mga higala, adi ka aktibo. Ha? Kugihan man tuod ang matawag, pero kinigong pagkaaktibo, ha? Lapad-lapad ni o mga higala o kahulugan kaysa kugihan. O, mahimong kugihan ka, pero hingalimtanon man. Di ba? Asar ba to? Magpatabang na lang ka, bisag-asa. Ha? Mamukaw na lang ka. Manawag na kasi mong gisundan nga driver, eps, ang yabi asa. O, lahi ang pagkaaktibo kaysa pagkakugihan. Kaya ang pagkaaktibo, mga higala, pag-abot sa lihok, usarang kawhat na ana. O, ang ipasabot magod ining aktibo sa laing pagkasulti, kugihan nga andam o giandam daan ang gamit sa paglihok. Aktibo, mga igsoon. Munang wat akadungog o tarsir, mga higala, nga gatubag o panginanglan. Ha, nakadungog ba mo? Nga nung nalangan? Wa, makita ang yabi. Dugay na kita. Ha? Nga nung nalangan? Kulang og hangin ang ligid. O, di takadungog, ana. Nga nung nalangan? Wa pa dihan driver. Awa na. Ah. Kay kining mag-

na basta na lang na ay tulo ka tao na kuyog. Ah, bantay anang tulo ka tao kay suhito na. Ha? Takiliron ba ang alsahon paingon sa sakya? Suhito na sila. Ha? Kay og dili bansayon namo puy manambag nga magatong mga higala. Ayawing nana, di good mao pud ang tambag. Kay concern lang pud kay mo tambag. Pero lahi na ron. Ang naglihok mga igsuon sa tarser, niining mo responde mga igalag unsa yung mga kakulian sa dalan o dili dalan, di na angay padunggog tambag. Nga naman, ginabansay na na sila. Kaniadto lagi, mag-alirong man ang mga tao, sayod naman mo ana, na itambag. Manong ayawin na ana, wakaroon, wala na. Di ko dautan ang tambag. Pero wala na na kinahanglan na karon kay gibansay na. Gibansay na. So nakita nato og unsay pangandam sa provincial government sa ngan sa Tarsers 117 mga igsala, igsuon sa PDRRMO mga higala. Nga giunsa gyud nila pagpaningkamot nga mahimuot ang katilingban o publiko sa dihang sila nay mo lihok. Nakita na nato. Kay naagi gisandigan nato nining atong paghisgot, mabitaw nang muingon ta mga higala sa atong intro. Kining inyong higala sa Luloy Tutas, muingon nga mga sa ngalan sa buhatan sa Provincial Information and Media Office, buhatan nga tinugdan sa mga butang nga akong ipaabot kaninyo. O naagyod. Pag-ingog, maayo naman kuno karon sir ang tarser. Pero di may makabatbat. Pero karon makabatbat na. Nga naman, mapatik man. Kaya na yung mga writers, mga igsuon. Ikaduha, naay gapaluyo nga buhatan parang sila mabansay. Di man lalim ni bansay-bansay, mga igsuon. Di man ni mawagdang oras. Ha? Usang adlaw, tingalim bansay-bansay, naana. Wa punta kadungog, mga igsuon, nga dunay tarser nga gitawag nga ang rason nga nalangan kay kuwag tao, kulang og tao. Nakadungog ba mo? Wala takadungog. Nga naman, kumplito ang tao. Kumplito ang gamit sa sakyanan. Kumplito ang mugamit sa sakyanan. Kumplito nga ang mga tao nga mukuyog sa sakyanan kay mutabang sa ikarga sa sakyanang pasinte. Sa ito pa ka ng usa ka tarser nga mobile mga igsuon nga mag-parking, bisag wa kay makita ang tao, kumplito na. Naana na daan. Wanay atawagon pa tao. Oy, ikaw, Luloy, dali na kay diyan ang pasinte. Awa na. Kumplito na mga igsuon. Mausan ni ang gipangusgan ni Dr. Anthony de Malirio, dili sa pag-unsa, parang matagbaw ang serbisyuhanan ng mga pasinte, mga igsuon, labaw ng mga kadugo sa pasinte. Muna'y tuyo diha. Salamat sa inyong pagpaminaw, inimbahina, o niya mulaos ta mga kaigsuonan. Mari nasabta sa laing hilisgutan, doon na lang kita'y pipila kagutlo sa di pa kumutindog sa atong pagpanaguban, mga igsuon, ato ning ibat-bat nga bahina, mga kaigsuonan. Project Lab, libreng alagad, og balay sa paglaom, naghatag og paglaom sa pamilya sa Dimiyaw. Mga kaigsuonan na itong mga tigpaminaw diyan sa lungsod sa Dimiyaw. May buntag ninyo diha. Naaman sa inyong lungsod ang nahatagan o paglaom ng balay. Kay kining paghatag o paglaom ng balay, mga igala, gisuhito, wamaniripaha. Nga kinsay maswirtian, wala. Gisuhito, kung kinsag yun ang angayan niya ng mga bulana nga hatagan o balay. Kanang pulong angayan, mga igala, daghan nagibasihan. Kanang pulong angayan, nga nung atong hatagan, maukana, maukadto. Dili na lang nato ibat-bat ang mga hinungdan o rason, basta gisuhito, mga igsuon, ang paghatag ni ining balaoy. Diritas punto. Giton over ang ikasinto na 29 nga balay ubo sa project on love, libreng, alagad ug balay, og balay sa paglaom sa Purok 1 Barangay Uwak Dimiyaw ni atong Agosto 11, 2026. Oy, kumusta taga Barangay Uwak, ha? Mao dani spelling sa Barangay Uwak. Abi kog Uwak nga murag langgam ang spelling, dili diay, sagdin lang. Barangay Uwak Dimiyaw ni atong Agosto 11.

0: Gipanguluhan ni Gobernador Erico Aristotle Ares Aumentado ang maong seremonya kauban si Police Lieutenant Colonel Joseph Berundo, Deputy Provincial Director for Operations sa Bohol Police Provincial Office, isip representante ni Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr. Mga kaigsunan. Kay nganong maapil sa pag-isgot ang police? Nagtambaya yung nga kini mga igala. Sila si Gob Ares, si Kongresuman Banban mga igala sa segundo distrito, Banban na Aumentado, o sa kapulisan, parang mulampos ang proyektong balay nga paglaom. Daghanay natuman. Kining atong gibasa karon, atong gisandigan, ika, 129 kabalay. Sagdi na lang, kay mukuha ra kog record nini mga igala, kay matagkaroon ugun niya, atong pangamustahon, karim balaya, maukad to, maukare, basta daghan ang balay, mga igsuon. Kauban sa seremonya ang local government unit sa Dimiao sa pagpangulo ni Mayor Randolph Ang ug ang barangay uwak sa pagpangulo ni punong barangay Edgar Sahul ug ang mga volunteers. Ang Frazik Lab usa ka community outreach program nga nagtumong sa paghatag og disente nga kapuy-an sa nagkalain-laing serbisyo alang sa mga kabus apan matinumanon sa balaod og ihimplo sa maayong kagawian nga mahimo sa bayanihan pinaagi sa pagtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno, simbahan, pribadong sektor og mga voluntaryo. Mao lagi ni atong giingon nga suhituhon lagi. Ha? Kay basig naa puyway balay mga igala, giatupan na lang pud siguro mga lukay-lukay og sulirap ang balay, pero pag suhito pa po siyang lihok, ang ayan pong matupalan o unsa dihang iatop mga igala. Tanawon man ang iyang lihok sa komunidad. Ligdong ba ni? Dili ba? Abusado ba? Dili. Bisag ikaw naman sa. Panalitan ako. Usa ako sa abusado. Lahubog ko. Panalitan lang. Ako. Ang ayan ba kuhatagag balay? Huna-una ako nun ninyo. Nag-ingon ang pay mo mga igala. Serbisyo alang sa mga kabos apan matinumanon sa balaod. Sa maning matinumanon sa balaod pag ingos kapitan mga igalag hagbasta og mapos na pligarsada ay maguna. Kogi matinumanon sa balaod. Ug unsay panawagan sa gobyerno, kikinig ang gobyerno magpatabang man pud ni katawhan god. Tinuod na yung mga sinaligan pero voluntarism. Daghay may mga tao, mga igala nga pag-ingon sa barangay official nga Merkoles, maglimpyo tag kanal. Daghang mga tao mo atus kanal. Pero napoy mga tao daghag rason sab. Di ko katambong ano man, naka-schedule na ko mo ko dito na hala. Napoy mga ingonana. Pero sagdi na lang, wa man ta maghisgot may tungod anang mga butanga. Ang atong gisgutan nga sa pagsiha mga igala kung kinsay atang atagag balay katong ehemplo sa maayong kagawian nga mahimo sa bayanihan pinagi sa pagtambayayong sa mga ahensya sa gobyerno. Unsa man ang bayanihan? Voluntaryo ni mga igala. Unsa man ang ehemplo ha? Pananglitan karon, gisgot man tag bayanihan kay nalakbitan mas paimo. Nay balay nga balhinon. Yayungan lang mga igalag, 50 katao. Naiuban mga igalag, nga wa, masultihe. Nga yayungan na to. Ibalhin dito ang lugar ha, kaya medyo delikado kay sa pligsapa. Ibalhin na to sa layo-layo. Wa, masultihe. Nakadungog lagi sigot-sigot. Ay mutunga kay mutabang. Nakadungog mo niya na. Pero siguro nakadungog mo. Naanas, kinaiyaha sa mga kabarangayan. Waing na, pero nakadungog lagi istorya. Muanha kay mutabang. Naasa po siguro inyong nadunggan. Kaduha na yung na. Awa mo ito nga. Mawala gini. Muning iklaro dire sa opisina mga igala sa pagpabot ang mga angayan, hatagan, inimbalay mga igala. Katong ehemplo sa komunidad. Unsa may ipasabot, tao nga dunay gibuhat nga nakadaig ang katilingban. Kinsa may di makadaig. Guys, got og magyayong og balay, kanang balhin-balhinon, ambot na pa ba'y balay rong abalhinon nga simintado naman kasagaran. Pero kaniadto mga igalang, mga kahoy-kahoy, mga kawayan, mga nipa o guban pa, alsahon. Daghan may mutabang, bisagwa, masultihe. Nakadungog, lagisgot sa silingan. Asa day mo pre? Muadto ko dito kay Balhinon tong balay. Kinsang balay? Kantan Pulano. Ka Pedro de la Cruz ka balay, Balhinon. Uban ko pre kay yawat makatabang ko. Naay mga tao nga ingunana mga igsuon. Ang ayan hatagan og libreng balay kay ihimplo man sa katilingban. Hayan man siya mahimong ihimplo, mati na bangon. Nasya diha. Mga igsuon, nasya sa kahimtang sa pagka manggita na bangon. Nya salamat sa kapulisan ha. Salamat sa kapulisan dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Oh, nga maoy miasikaso ni ini uban sa nila ni Gobernador Arias Aumentado. Personal nilang gasto ha. Og ni Kongresman Banban Aumentado sa segundo distrito dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Og sa kapulisan mismo sa mga higala. Ako wa mo ko kitag kapulisan nga mitabang pero masabot. Og ikinahang lang na pulis nga panday halamang si Rotso ta dere manggabas ta. Tinabangay man. Murag nasultihan ko ni Bro John Gutierrez. Tinabangay sila mga igsoon. Pili magduha-duha sa ngan sa kaayuhan. Pero mao lagi ni. Kadtong hatagan sa balay mga igala, kadtong dunay mayong lihok sa katilingban. Ay, pag-ingon mga igsoon nga, si Luloy Tutas, way balay na. Hatagan na to. Ajaw, di na mga. Inig na ay sa gibos, naplikarsada, nailakaw. Nailakaw, anak. Mulikay ba? Dili na pwede. Kana pong doon na kay Dalaygon nga buhat sa katilingban. O, mo na mga igsoon. Kanang mga tao nga pag-ingon nga, hoy, ito ay masakit to, na itong bakilid to, itong pungkay. Kanang pungkay sa lain pagkasulti, kinatumyan na nasbungtod. Muadtog, sige, atong atuon kay tabangan, kay naluya man ka itong iyang kabaw, mananap, o. Oh. Waba ka ito, masakit, tabangan na ito. Buhatan na ito o pandong-pandong itong iyang kabaw nga di nakatindog. Kana mo'y dalaygon nga mga buhat. Dalaygon nga mga buhat. Kining balay paglao mga higala, di man tanang lisod, buhatag balay. Tanawon pa kung angayan ba. Mauni ang ipagawa sa Provincial Information and Media Office. 129 na ka mga buutan nga mga tao mga higala. Mga ligdong sa katilingban nga mga tao ang gitabangan, giturn over nila ni Gobernador Arias Aumentado o kapulisan o ginguman ni Kongresman Banban Aumentado, nahimo ng 109 ang gitabangan. Wa naman ko'y uras, mga igalas, pagpadayon ng aton tulumanon, pagpakabana, Bulanon, salamat pay mo. Ngalan sa Provincial Information and Media Office, pay mo, mga igala, nga gisandigan sa mga butang akong gipaabot nga na kaninyo. O salamat usab sa provincial government, Lady Rato, ubos ni Gobernador Arias Aumentado, mga igsoon og mga kaubanan. O salamat usab sa istasyon DYRD, uban ni Engineer Gilbert Tulop nga nagpalupad sa kontingo, gikan sa pagkitsugod na tuglingkod hangtod sa oras sa kaumanan. Mga igsoon, salamat sa DYRD nga kinintulumanon pagpakabana Bulanon madungog ninyo gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa sayong kaudtohon. Sa di pa kumutindog sa mga kaigsoonan hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Mayo may buntag kaninyong tanan. Luloy Tutas.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon. Pagpakabana Bulanon, hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex sa generic ng vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ubo, blema, igawas! Myra Cough!
6: Ubong na'y plema, hasul ka ayo, maong ako nag-Myra Cough na.
7: Ako si Charlie Pandan, dugay na pong ga-Myra Cough. Para na ako, ukal yun ang akong pagtok na plema. Nabati na ako ang ginhawa, afford pa. O nang mag-Myra Cough na put mo.
6: Ukal ang pagtok na plema, afford pa. Myra Cough na.
4: Unilab quality yan.
8: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapchoy kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexido Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
15: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin. Makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
2: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una, strong karun.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

0: kamay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Cheers sa barkada nating Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
1: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Pag umatake ang rheumat arthritis.
5: Paulin niyo metagad yan. Dahil walang aw sa paw.
6: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
7: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
8: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
9: For better life.
10: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
10: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, og moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, og mga finishing materials alang sa balay og mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply og mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass, og tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, og compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue, utawag sa telepono 411-5187 og 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
12: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Available at Slim Pinchin House, English Street, Tagbilaran City. For city delivery, call our hotline numbers.
1: 412-0371, 412-5908, 412-4858, or at 0917-455-8456.
0: Quality is our priority.
2: Ultrasoft 0384124858 or 0918-319-4953.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
7: Nganong dugay ug mawala anang sipon, ma?
8: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
9: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
5: Ah, kuya Waoy.
9: Basta Neozep C Plus Forte, karon na ay zinc.
11: Alagang Unilabyan.
12: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhit, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ubo, plema, igawas!

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4-D. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexidol 4-D!
7: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayo mabugahat.
9: Rexidol 4-D!
7: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo, o gilanat.
9: Rexidol 4-D!
8: Maunang diskarte nako, diskarting bisnak nato.
9: Rexido Forte.
8: Mas paspas, banat sa upat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kinsay ngalan nato sir?
14: Paul Mercado diay ni sir.
13: Mo tanan nanko kanang gatumar ka og DTX 500.
14: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, mabag pura kong tiil, inailantan pug ko. Palit og DTX 500, ninom ko sa buntag kaduha na sa gabi duha kapsula sa susdown. Ayo ko, may review. DTX 500 ra gina kayo nako. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
15: DTX 500. Mabali sa mga butika.
16: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
17: PH Care.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
7: Nagsaulog sa ikastintay dos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bolano.

0: kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
4: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
5: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
6: Let's go, Lola!
5: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa. Down!

0: drink responsibly.
1: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una, hair bang strong karun.
5: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
6: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ako dai si Rain Galvez, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik mo nang ako dahil gipatumar akong amahan. O sulod sa pila kaadlaw, nakita na ako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen o pwede po ni kanatong tanan.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Uy, Mari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh Mari! Ako salang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
11: Uy, kanindot ay anak Marino? Unya, unya. Magbayad ta ana karatuig mare para makaabil ta sa mga diskwento.
10: Oh, dili kit mare. Mubayad lang ka sa tibo o ka kandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
11: Oh, mao ba mare?
10: Interesado ko makuha sa mag share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa ka mutawag sa ilang numero 09384136179.
11: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
12: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
13: Ako si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ako ka, service associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan, mamaura dyan ako madali-dali o kuha o ipinom ang Immuni Plus. Mo-recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siya benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
3: ang istasyon sa katawhan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana!
5: Magpakabana!
4: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawan. Magpakabana!
5: Magpakabana!
6: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang nga among pagahisgutan. Pun-a ang mga tigpaminaw karon sa imong kalipay, gugma og kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
7: Ni si Kim, ano ang inyong makauban karong buntaga? And yes, tuguti sad ko no, sa pagtimbaya og maayong buntag sa toang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang itong BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, mayong maayong buntag kaninyong tanan. Ug maayong buntag usab no sa atoang 16th sangguni ang panlungsod City Councilors, atoang mga office heads and department heads, and atong mga kauban, atong mga City Hall employees nga naminaw sa atoang matag Sabado nga programa nga nasa ng mga tagsa-tagsa kapangapanimalay. Hello, hello. Maayong buntag kaninyong tanan. Ug ilabi na usab sa atoang Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimo Mocha, and our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Hello, hello! Maayong buntag kaninyong tanan. And yes, no, maayong buntag usab sa ito ang mga tagbilaranons na to nga naminaw sa itong matag Sabado nga programa. Hello, maayong buntag kaninyo. Huwag ilabi na usab sa itong mga 15 kakapitanes, ang ito ang 15 kabarangay ng ito ang syudad sa Tagbilaran. Maayong buntag kaninyong tanan. No? Dagan kayong salamat sa inyohang pakiguban, pagpaminaw ning ato ang matag at Sabado nga programa. Yes, no? Ako sa inyong makauban karong adlawa, tungod kaya nga ato ang regular anchor, no? Nihangyo usab nato nga mooy mo kita sa mudan, no? Tungod kay na importante nga paghimuon or pagabuhaton, no? Ang Jerry Cahe, si Sir Eric E. Hook, and labi na usab sa ato ang Hook Up Station sa DYTR. Kay naka-live ta mga hinggala buwanan. And yes, no? Mga hinggala, today is August. It's na usab nato diri sa tong dakbayan sa Tagbilaran. Mga hinggala, tuguti sad ko no sa pag-greet og happy bisperas, no? Bisperas sa ato sa padungta, mamiesta, grabe ka traffic, no? Ang dalan kay daghan jud kayo mamiesta rong adlaw, no? Tungod kay dawis ng mga tip-tipano nato nga nagsaulog sa lang kapistahan karong tip-tip. Yes, no? And sa to ang mga kaigsunan nato nga mga viewers and listeners nato, no, I would like to greet sa to ang mga suking tigpaminaw. Hello, ug maayong buntag nila Jane Alfe Oracion, nila Michelle Jimenez, ni Anna Joy Moralia, ni Michelle Tamara Pancho, ni Ashley Dote, ni Princess Campesino og ni Arnel Jerome Lopena and his wife no Yeda Ortiz Lopena, to Ate Wilma Grant, to Anali Lofranco and Sam Lofranco no, to Ate Nisa and Kuya Tami Rilampagos, to Ate Rosalina and Kuya George Uduhan, to Kuya Melmon and Ate Joy no, Kuya Melmon Palumas and Ate Joy Lupoy, to Kuya Christopher and Ate Crystalline Luega, to Ate Mario Fe Dahab, to Ate Marjay Buhay, to Mami Grace Melgar, hello Mayang Buntag, to Wendell Rose Anoba and Noel, nila ni Amelin and Dudong no, ni Kuya Arlan Yap ug Ate Joy, ni James John Lanzaderas usab ug ni Diane Inting, to Ate Annalyn Incidencia and to Kuya Binong na minaw sa to ang programa ito. And again, mayong buntag usab ni Kagawad Ani Klimako sa Barangay Tipnip, Kagawad Inday Gisalan sa Barangay Manga, Kagawad Junray Aying and Ate Joy Aying no sa Barangay Dao, to Edison Bapilar, to Jude Salibay, to Ate Florabel Gurria, to Ate Kuya Floro Waton and Ate Norma Waton, to Kuya Raul Ragusta, to Tantan Termis, to Ate Cheche Termis and Kuya Borge Termis, to Paolo Antonio Sarabia ug ni Ate Paulita Bantol nga naminaw sa tong matag Sabado nga programa, ni Ate Norma Aranilia, hello hello ug ni nila ni Ate Mary Lou and Kuya Elmer Arat no sa Barangay Talukto, to Kuya Benjamin Verula sa Barangay Manga and sa tong Discipline HS Intramurals karong adlawan no na Ate Marimar Dos Pueblos. Yes no, maayong buntag kaninyong tanan. And so happy nga nakauban ta mo ning ato ang matag sabay ubulang sipon ug hilanat. So manang ampingan nato ato ang lawas matag adlaw. So aring punto mga higala, ari na ta sa ato ang unang mahinabi sa ato ang programa, ang ato ang officer in charge sa ato ang City Agriculture and Veterinary Office, walang-lain kung si Dr. Carl Pradera. Hello, Doc. Maayong buntag ug welcome sa atong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa atong mga suking tigpaminaw. Doc Carl? Doc Carl?
5: Hello, Madam Kim. Good morning. Maayong buntag ka na atong tanan og sa mga suki nga tigpaminaw sa atong programa karong buntaga. Good morning na itong tanan, no? Og have a great weekend.
7: Yes. Asa mga kamamiyasta, Doc?
5: Huwag pa kong invitation.
7: Yes, natin daw is nabot tayo tip sa ato ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Doc, unsa may mga programa nato diha sa City Vet nga pwede natong i-share sa ato ang mga tagbilaranons, Doc?
5: Yes, Madam Kim, no? So padayon gihapon ang ato ang mga programa o serbisyo kabahin sa agrikultura o sa veterinary services nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So ongoing gihapon ang ato ang regular nga pagpamakuna batok rabies sa matag barangay diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And then aside from our regular vaccination schedule, pet registration, aduna po tayo ipahigayon nga mass insurance caravan sa 15 ka barangay diri sa Tagbilaran City, Madam Kim. This is in partnership with the Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. So kani siya nga activity nagatumong gajud ni nga ato ang dadon ang mao nga insurance enrollment services duol nga to sa ato ang mga farmers, mga mag-uuma ug mangingisda ug sa

0: medyo dira tumasabtan sa hayno ang panahon, dagan sa panahon sure. Isay nga kusugay ang uwan na yung mga panahon nga mubagyo, so para maprotektahan ang livelihood sa ato ang mga mag-uuma o mga maging isda, so we partner with the Philippine Crop Insurance Corporation. So mm-hmm. ako alang ipahibaw no ang schedule sa maong mass insurance enrollment caravan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So kani siya nga programa pagasugdan ni siya karong umaabot Agosto 24 or August 24. So at 8 in the morning until 12 noon dito sa Barangay Buol. Unya same date gihapon sa August 24, 1 p.m. until 5 p.m. dito sa Barangay Mansasa. And then on the following day, sa August 25, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Dampas. Unya 1 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay Cogon. Sa August 26, sa 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Poblacion 1. Unya 1 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay Poblacion 3. And then August 27, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Poblacion 2, unya alauna hangtod alas 5 dito sa Barangay Buoy. On August 28, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Taloto, unya alauna hangtod alas 5 dito sa Barangay Ubuhan. And then on September 1, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Dao, unya 1 p.m. until 5 p.m. dito sa Barangay San Isidro. September 2, alas 8 sa buntag hangtod 12 noon dito sa Barangay Mangga, and then 1 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay Tiptip. And then lastly sa September 3, alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Kabawan. So para sa smooth nga implementation sa ato ang mass insurance caravan, we respectfully request no sa assistance sa ato ang mga barangay officials nga ato ang ipahibaw no ang maong activity sa ato ang mga mag-uuma o mga mangingisda diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So by the way, kani siya Madam Kim nga program, wala ni siya ibayad, no? Mm-hmm. So ang ilaha lang dadon ani is ilang valid ID lang pagpamatuot nga they are residents of Tagbilaran, and then they are also certified farmers and fisher folks diri sa ato ang syudad. So para sa dugang pa nga kasayuran mahitungod sa atong programa, so palihog lang bisita ang ato ang Facebook page, ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. If naamoy mga additional concerns, so pwede ra jud mo message na mo sa among Facebook page, or pwede pud mo mabisita sa ato ang buhatan dito sa Barangay Tiptip doon sa Ihawan or sa ato ang slaughterhouse.
1: Well, that's good. No, thank you so much, sir. No, sa Doki, sa paghatod sa tong programa kabahin sa ato ang insurance nato no sa tong matag barangay, labi na sa tong mga farmers and fisher folks nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And Doki, kabahin pud sa ato ang kuan no sa yung programa kinato ang pet vaccination nga naka-schedule nato sa buwan sa August, no? Can you share to us para at least mas atong ato ang mga pet owners nato para ma-aware sila kabahin sa ito ang schedule sa pagbakuna o unsa man po ang ilang pagabuhaton and requirements nga pagadalon during sa ito ang pet vaccination nga nakaschedule sa ilang matag sa ilang nakaschedule nga barangay diri sa ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Doki?
0: Yes, Madam Kim, no. So again, as mentioned, Ogeniha, so padayon ang ato ang pagpaningkamot no towards a rabies free city diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. That is why padayon jud ang ato ang mga veterinary services. So usa na ani ang gipanghingusgan nato ang ato ang pagpamakuna batok sa rabies. So ongoing ang ato ang vaccination schedule or atong vaccination program karong buwan na. So this coming August 17, dito ang atong pagpamakuna sa Barangay Tiptip, 2 p.m. to 5 p.m. And then on August 18, alas 2 sa palis hangtod alas 5 dito sa Poblacion 1. Then August 19, alas 2 sa palis hangtod alas 5 dito sa Barangay Mangga. August 20, 2 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay San Isidro. August 24, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Cogon. August 25, alas 9 sa palis hangtod alas 12 sa Udto dito sa Barangay Mansasa. Og sa August 26, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Ubuhan. So with regard sa specific nga venue sa maong mga barangay, atong giawag ang ato ang mga responsible for parents no nga makikoordinate sa ilahang mga respective barangay officials.

0: para sa dugang kasayuran o asa specifically ang venue sa mao nga mga vaccination sites, no? Pero usually ani madam team sa kaning usual lang pud nato nga area sa pagbabakuna, usually sa mga covered courts ani nila. Yes. Pero kung naay mga changes lang sa venue ani, so palihog lang atong hawagon ato ang mga for parents nga mo coordinate sa atong mga barangay officials.
1: Yes, that's true, Doc. And how about the pet registration, Doc?
0: Yes, so with regard sa atong pet registration, so kadong gitang mention na ho nga mga dates, no, o oras sa atong vaccination schedule, Madam Kim. So ato alang ning i-emphasize, no, nga dili lang ni siya purely vaccine or bakuna lang ang ato ang ihatag nga serbisyo ngadto sa ato ang mga for parents. So together with vaccination, rabies vaccination, aduna po ni siya pet registration. So ato ang giauhag ang ato ang mga for parents, no, nga iparehistro ang ilahang mga iro o iri, mga gitang buhi o nga iro o iring diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So daghan kayong mga pamaagi kung sa o nila makaparegister sila sa ilang mga pets. So if layuan na kita, mudawat matag walk-in clients dito sa atong buhatan sa tip-tip, no? So Monday to Friday from 8 in the morning until 5 in the afternoon. So pwede na doon sila mabisita nga to sa atong buhatan para sa pet registration. So kung layuan na sila nga to nga magparehistro sa ilang mga pets, kadong ipang mention ako nga mga dates o mga oras, Madam Kim, pwede doon sila kaayo nga mo-avail po sa maong nga servisyo sa pet registration aside sa vaccination o sa purga or deworming. So all they need to do is, again, to present their pets, and then ang ilang vaccination records, ilang pet card nila, ilha lang dadon. O niya, ang bayad ani for annual nga registration, 100 pesos, or kung lifetime ka ng microchipping ato nga program, that will cost 400 pesos. So, kanisiya is subsidized na nisiya, but package, total package na dun nisiya ang ato nga program, tungod kay apil na ani ang libre na to nga pagpamakuna bato rabies, ang libre na to nga purga. O niya, coming very soon na Madam Kim, no, kay kasabutan nga mao ni ang pinaki-in-demand nga question, no, or bangutana sa ato ang mga responsible pet owners diri sa dakbayan sa Tagbilaran kung ano sa ang schedule sa sunod na to nga schedule sa Kapun og Ligate diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So hapit na jud, no, amo lang gi-work out ang ato ang preparations para sa next na to nga round of schedule. Pero ang target na to ani, so hopefully ang target na to will be this coming October 3 and October 4. Pero dili pa mi maka-disclose sa full nga details ani, kaya amo pa dyan yung ipangandaman ang tanan from logistics na to, ang atong i-invite ng additional nga manpower. Pero ay dili lang mag-uol ang atong mga for parents because rest assured na apat na next round sa maong libre nga kapot o lagi diri sa dakbayan sa Tagbilaran.
1: Yes, so that's true, no? So keep updated lang, no, sa mga posts sa Taon City Agriculture and Veterinary Office nga Facebook page para ma-aware ta sa mga dakang mga programa o serbisyo sa ato ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Labi na usab, no, sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, kaya anapod na to i-post ang uban pang mga detalye usab, no, para daghan ang ato ang outlet sa paghatod og mga impormasyon, no, sa ato ang mga dedaiyang mga programa og serbisyo sa atong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And Doc, can you share to us kabahin nga to ang nadawat nga award sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office? So unsa man ni Doki?
0: Ah, yes. So we are very happy, no, and proud to share, no, sa kaning maong recognition nga nadawat sa buhatan nato sa City Agriculture and Veterinary Office, especially through sa ato ang kauban sa buhat, no, ang ato ang assistant technician nga si Miss Melanie Paano. So gi-recognize ang atong opisina pinaagi sa atong empleyado isip outstanding assisting technician sa kaning gipahigayon nga suhid sa malampusong mag-uuma og mangiistang bul-anon 2026 kani siyang programa gikan ni sa Provincial Government of Bohol through the Office of the Provincial Agriculturist last July 15, 2026 dito sa Bohol Cultural Center. So ang ato ang buhatan, ang kabo, no, is especially to through ni Miss Melanie Paano as the assisting technician. So kita ang recognize, no, this is because ang ato ang beneficiary, ang Mangga National High School na 4-H Club, sila may maong nakadaog sa first place sa kaning outstanding young farmer 4-H Club nga kategory. So isip head sa maong nga buhatan, dako jud ni siya kaayong recognition para nato, no, sa pag-ila sa ato ang importante nga contribution, no, nga labi na sa ato ang mga pagpaningkamot sa ato ang mga programa o serbisyo kabahin sa agrikultura. So kanisya Madam Kim, gipakita ni ini ang dako nga papel sa ato ang mga agricultural technicians sa paghatag og technical nga guia or kanang guidance, pagbansay, pagmentoring o sa suporta sa mga batanong mag-uuma o mga miyembro sa 4-H Club. So nagpakita usab kini sa ligon nga panagtambayayong tali sa Agriculture and Veterinary Office o of course sa DepEd, no, sa atong mga eskwelahan sa pagpalambo sa kahibalo sa agrikultura, kahana sa pag-uuma o paghatag o dugang ang mga opportunities sa ato ang mga kabatonunan. So dugang pa Madam Kim, kini nga recognition, mahimong inspirasyon po din mo sa office, no, nga amuang mapadayon ang pagsuporta o pagiya sa ato ang mga urban gardeners, especially sa ato ang mga batanong mag-uuma o sa mga miyembro sa 4-H Club nga magpadayon sa pag-apil o pagpalambo sa mga kalihukan sa agrikultura. And we cannot do this one without the strong and strong na support jud, no, o padayon na suporta sa ato ang lokal nga kagamhanan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So dako jud namong pasalamat ni Congressman Babayap, ni Mayor Jane Yap, no, ni Vice Mayor Adam Hala og sa Yapala administration sa ilang gipakita nga padayon nga suporta, pagdasig og paghatag o oportunidad alang sa pagpalambo sa ato ang agriculture, especially again sa ato ang mga batanong mag-uuma diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And of course, again, shout out, no, sa ato ang partner from Mangga National High School, especially ni Ma'am Pablita Cabarles o sa iyang mga estudyante na padayon gadyod ang ilang mga inisiyatiba para ma-sustain ang maong nga program, kaning 4-H Club nga program diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And hopefully, as an assistant technician, ato apon ni siyang ma-replicate sa uban pang mga eskwelahan diri sa ato ang syudad.
1: Yes, dagan kayong salamat Doki, no, sa imong mga gipaambit sa atong programa kabahin sa mga DDI ang mga programa og serbisyo sa ato ang pagamhanan or diha sa inyong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Ano, I hope, no, nga nakuha nato to mga listeners nato, labi na sa to mga pet owners, labi na sa katong gi-mention nga schedule nga vaccination, no, and insurance, no, sa ato ang mga farmers and fishery folks nato nga ma-avail na to ato ang mga DDI-ang mga serbisyo sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. And Doc, gamay na lang oras ka nabilin sa itong programa. Doki, mga inalig mga pahinapos ni mo nga mga mensahe alang sa itong mga suking tigpaminaw. Doc?
0: Yes, so again, no, so daghan kayong salamat Madam Kim for inviting us na ato ang mapadayag ang ato ang mga programa o serbisyo kabahin sa agrikultura o sa mga veterinary services nato sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. So padayon ang amo ang pagpaningkamot, no, nga makaprovide ta sa maong mga serbisyo sa ato ang mga mag-uuma, sa atong mga mangingisda, sa ato ang mga fur parents diri sa Dakbayan sa Tagbilaran, because aside from animal welfare, no, so usapod ni sa mga lakang atong gihimo para pag safeguard or pag protekta sa ato ang general public batok sa mga nagaklase-klase or kikiyang ng mga sakit, no, karong mga panahon na. So again, daghan kaayong mga pamaagi nga ato ang maatong masabtan or mahibaw-an og unsay mga programa og serbisyo nato sa ato ang opisina. So ato ang giauhag ang ato ang mga urban gardeners, mga mangingisda, ato ang mga fur parents, no, ng mga tag-Iyahan o mga beds diri sa Dakbayan sa Tagbilaran nga pagbisita sa ato ang opisina dito sa Tip-Tip dol sa Slaughterhouse ang City Agriculture and Veterinary Office. So naaduna ongoing ato ang mga programa o serbisyo, apil na ani ang ato ang rabies vaccination, pet registration, purga, no, microchipping, no, or kana mga basic nga mga health checkups. So mo na yung mga programs and services na to ongoing sa veterinary services. Unya, with regards po sa ato ang agriculture and fisheries nga sector, so padayon gihapon ang pagpanghatag nato og mga interventions, no, mga garden inputs sa ato ang mga interested o mga dedicated nga mga urban gardeners diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So for more details, again, active kayo ang ato ang Facebook page, ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So bisitahan lang na siya from time to time kay dito ta magpost kadagkim og unsay mga kasikaran o mga lakang atong gipangbuhat mahitungod sa atong mga program o serbisyo para ma-update po ang atong mga katawhan. So, daghan kayong salamat o maayong buntag.
2: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana!
3: Magpakabana!
2: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana!
3: Magpakabana!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Pangutana. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Pangutana, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Makabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.

0: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Na inakasulti na ko nga ang sugar troll makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita na ko nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og sugar troll tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
1: Ang sugar troll mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Sa atong balita sa kauluhan, 20% nga pagsaka sa transmission charge apil sa electric bill kanang buwana, Agosto. Niyang report sa UNTV News.
1: Mga kapuso, ihanda ang bulsa sa electric bill ngayong buwan. Kasama po kasi riyan ang pagtaas ng transmission charge ayon sa National Grid Corporation of the Philippines. Nakatutok si JP Soriano.
2: Tumaas ng 22.22% ang transmission charge sa electricity bills ngayong Agosto. Mula sa 1 peso at 43 centavos per kilowatt hour, magiging 1 peso and 75 centavos per kilowatt hour ang singil. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, pangunahing dahilan nito ang pagtaas ng ancillary services o AS rates. Ito yung bayad sa reserbang kuryente mula sa power generators na ginagamit upang mapanatiling stable ang grid kapag may imbalance sa supply at demand. Paglilinaw ng NGCP, hindi nila kinikita ang ancillary service charges at napupuntaan nila sa power generators at reserve market providers.
3: Mahigit 30% yung tinaas nung ancillary service rate. Very, very small percentage siya dun sa binabayaran ng consumers.
2: Ang dagdag singil, katumbas ng mahigit 60 piso para sa mga household na kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Nauna nang sinabi ng Meralco na na-offset na nila ang pagtaas ng ilang charges dahil sa ERC-approved refund. Kaya sa kabuuan, bumaba pa ng bahagya ang Meralco rate ngayong Agosto.
4: Kung kailan naman tumasing kilowatts, bumaba naman yung kuryente namin.
2: JP Soriano, nakatutok 24 oras.
0: Sa ating balita sa gawas, dula na sa 50 ang patay samtang gikadlukan nga musaka pa kini. O ang ihap nini sa nakala sa 7.7 magnitude ng linog sa Indonesia, na report sa UNTV.
5: Pumalo na sa 47 ang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol sa Indonesia. Itinaas din ang tsunami alert matapos abutin ng alon ang ilang coastal area. Narito ang Frontline News Abroad.
6: Nagbabagsaka ng mga debris sa gusaling yan na nasa pantalan sa Indonesia. Posting yan, itang gumegewang. Ang video, nakunan ng tumama ang magnitude 7.7 na lindol. Sa parehong lokasyon, kitang nagtatakbuhan ng mga tao habang bumabagsak ang mga pader ng establishmento. Ang ilan sa mga pasahero naman ng mga roro, nahulog sa tubig sa lakas ng pagyanig. Tulong-tulong silang inakyat pabalik ng pantalan.
7: Don't panic, guys.
6: Ang mga nasa Padar Island naman, napaupo habang nasa tuktok ng bundok ng lumindol. Todo paalala mga tour guide na huwag mag-panic.
7: Don't be panic.
6: Binaha naman ang mga residential area na malapit sa dagat. Kasunod yan ng lindol kaya itinaas ang tsunami alert. Umakyat na sa 47 ang death toll sa Indonesia ayon sa kanilang National Disaster Mitigation Agency. Hindi pa sigurado kung ilan ang mga nawawala pero puspusan ang rescue operation. Lalo't halos 500 ang nawasak na bahay at mga establishmento. May mga residenteng inilikas muna habang inaasahan pa ang aftershocks. Ayon naman sa Embahada ng Pilipinas sa Indonesia, walang Pilipino ang nasaktan sa lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, sa Eileen De La Cruz, News 5.
0: Salamat sa UNTV News sa ato tibayon og maayong pagpaminaw to mga Facebook viewers. Salamat og maayong pagpaminaw ni Sir Aster Doy Sabas Diaz Habitat Village sa Buol ni Ansoy Cubidoy sa Ganangkaan na Corilla og ni Doc RR Doke. Maayong udto kanimo. Mga mga igalang naglangkom sa itong mga balita sa altura sa group balita sa Udtong Tuto. Kauban sa Technical Department, Engineer Gilbert Tulop o Eric Iho. Kini si Ray Tuta sa Friend Mo Forever. Maying Udto.
8: Inyong nabati ang Alturas Group balita sa Udtong Tutok at ang iugmang adlawa ang mga nagbagang balita sa Udtong Tutok.

0: Uy, nabugat ko.
1: Naapa siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Rexido Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugat.
3: Rexido Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: Rexido Forte!
2: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
3: Rexido Forte!
2: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: MXC Believers, this is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka golden girl ang atong makaistorya karon, si Ma'am Emma Baldonado from Carmen, Cotabato Province. Hello po, Ma'am Emma. How do you keep yourself young at heart ba, Ma'am Emma?
12: Well, Carly, I love serving others. So, nag-biyahe gyud mi permanente because nag-visit mi og mga churches namo, no, sa lain-lain na mga lugar. Maong I make sure na I'm in my best fit always. Confident ko nga kaya na ako ni tanan because of the strength that comes from the Lord and MX3. I love that it has alpha, beta, and gamma nutrients. MX3 has been helping me with my health check. Og mauna sab ni ang partner na ako in serving others. A decade na akong proud MX3 believer. MX3, dito ko bili.
11: Thank you kaayo sa imong oras po.
12: Salamat po kayo, Carly, and salamat, MX3.
11: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
13: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong pagkaon og exercise.
14: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
15: DTX 500.
16: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng dalawang araw, gumandangi ito awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon.
17: DTX 500, mabibili sa mga butika.
18: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
19: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
18: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Tiguwang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
2: Let's go, Lola!
1: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
2: Uy, what ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Skelan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
6: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
7: More water, more life.
8: Balita ug impormasyon, gikabinaw sa katawhang bul-anon.
9: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadunggan nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
10: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
11: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
12: Ang istasyon sa katawhan.
13: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
14: Maadyong pagpaniyot Bohol, maadyong pagpaniyot to DYRD, o sa tala na mga suking pamilya sa radio, sa tibok probinsya sa Bohol, o sa mga kasikpit na probinsya. Maadyong pagpaniyot to ninyo talan diha. O sa dili pa, ato sa daan, pasalamatan ang atong labaw makagahom sa paghatag o laing adlaw, laing panahon para sa makahatag kita o kasayuran para sa kalinaw o kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Nagikan sa atong pagpasalamat sa atong labaw makagahom, ato pagpasalamatan daan ang tanan nagpaluyo ni atong programa. Gikan sa Provincial Government of Bohol o PGBH Bohol. O siyempre sa pangunguna sa atong batanon, maabtik og kugihan nga Gobernador Erico Aristotle Omintado. Maadyong pagpaniyot diya, Gob. Mm-hmm. Kay naani sila karon sa Mancom. Mm-hmm. O pinagsanib nga Mancom o MEB. O tungod kay atong sugaton daan sa paghatag o pagtimbaya o pag-greet para sa adlong natawhan sa atong provincial administrator. Provincial administrator PA Aster Caberte. Oo. Maadyong pagpaniyot to niya, Vice, o sa tanan ng mga kaubanan diha sa Sangguniang Palalawigan member o sa Vice Go Office. O siyempre, ato daan pasalamatan ang nagpahaluna ini sa kahanginan, ang DYRD, ang Bohol, ang kasaligan. Naa sa control room si Engineer Gilbert Tulup, og sa computer diya si Jerry, si Eric Ihok. Madzong pagpaniod to ni John Doha, murag wala pa kapaniod to ni si Sir Eric da. Nagpitok-pitok pa ang mata. Madzong pagpaniod to sa tanan pod nga ni asa staff sa DYRD, madzong pagpaniod to ni John tanan. Og siyempre, ang katuwang ini, ang atong PGBH sa pagpahalunain sa kanginan, ang atong Provincial Information and Media Office. Maadyong pagpaniyo to diya. Attorney Pilipina Azoy Pilio. Maadyong pagpaniyo to og sa atong nag-administer ni ini ang atong Admin Officer 5, si Mark Anthony Ibascofer niya. Maadyong pagpaniyo to diya, Sir Mark, o ang monitoring team sa PIMO, ang atong si Ma'am Sheila og sa mga kaubanan diya ninyong tanan. Og siyempre, ang naghatag og kinabuhi nini ang atong Provincial Cooperative Development Office, nganong aniya ang inyong host, gikan sa PCDO, si Ben Batman sa PCDO. Maadyong pagpaniyod to ninyo tanan, uban po unta sa atong mga kauban diri, sa karon wala pa sila kay adunay mga importanteng mga aktibidades po. Si Sir Larry Evangelista, ang atong cooperative specialist to, tuwa karon sa kwan, tuwa karon sa tagbilaran ug ang atong atong executive assistant sa atong gobernador si Sir Hil Bungato na akaron sa meeting sa Mancom. Giubana og giusa ang Mancom ug ang MEB nga naay meeting karon nga gipatigayon og karon kasamtangang naniod to ang grupo diha sa Kapitolyo. Maadyong pagpaniod to ninyong tanan diha. Og syempre mga kaubanan nato sa PCDO atong head si Ma'am Maricar Puentes, maadyong pagpaniod to diha ma'am. Naagyapon ni sa meeting og ang tanan mga kaubanan diha sa PCDO og ang atong mga SEDO o Community Empowerment and Development Officer nato na asa mga nagkadayayang mga lungsod, barangay para sa direktang pagtubag sa atong mga yangungo sa atong mga people's organization diha ug sa atong mga kooperatiba. So amping sa kanunay ug maadyong pagpaniudto ninyo tanan diha. Ug sa kinatibuk-an natong mga regular listeners sa radio, oy maadyong pagpaniudto ninyo. Ug sa atong mga Facebook Live viewers, maadyong pagpaniudto ninyo tanan diha. Okay, kay Lunes man ta karon atong ni atay gigahin nga tunga sa minuto para sa pagtuki o sa atong mga programa sa PCDO ug kanang mga latest na mga programa sa PCDO nga atong ay ipaabot karon nga sa atong mga katawhan, so sa atong mga people's organization nga adunay kalambigitan sa ilang mga paghaon ug proyekto o paghaangyo ug proyekto, livelihood project dito sa atong buhatan sa PCDO. So sama sa atong kanunay giingon nga ang unang termino sa atong gobernador sa tulo ka tuig kay ang PCDO apil man sa programa nga muhatag o apil sa programa sa PCDO nga andunay paghatag og mga livelihood projects. Ang unang termino sa atong gobernador nga isang gihatagan og tag ang PCDO para sa livelihood og tag 10 million kada tuig. So sa tulo ka tuig adunay 30 million. Unsa kining 30 million gibahin-bahin ni sa 96 ka people's organization. Apil na ana ang napu ka kooperatiba o micro co-op o katong mga co-op nga nagkuan pa na padung na malusaw tungod sa mga kalamidad, tungod sa pandemya nga giabot nato sa miaging mga katuigan. Unsa mo na natagaan nato, nakahangyo sila sa atong buhatan sa PCDO through sa atong gobernador through PCDO nga og mga proyekto nga para mabuhi og balik ang ilang organisasyon. So mauna nga aduna kitay livelihood assistance para sa nagkalain-laing people's organization. So sama sa atong giingon nga ang 96 ka people's organization kaniadto sa tulo ka tuig nakabenepisyo na sa mga nagkalain-lain nilang mga proyekto. Unsa katong uban sa karumpa na 2026 gani ang atong 2026 nga gigrant nga 10 million nga project para sa livelihood nabahin-bahin na ni sa 23 ka mga people's organization. Di ana ato nang gigunitan karon kining 23 ka people's organization gibahin-bahin ni sa gikan sa distrito 1 na ay sa cluster 1 di ay o nga gilang kuban og distrito 1 pero na ay nahalo din ni nga distrito 3 kaning Sevilla. Na ay upat sa cluster 1, siyam sa second district o cluster 2 og sa napo sa distrito 2. Nga nung ingani man ang pagkabahin-bahin kay ang miagi di dako pud ang atong naihatag nga lugar dito sa project dito sa unang distrito. Okay, ang gi hatagan og pasbugaton ang atong paghatag dito sa mga GIDA area o kaning geographically isolated and disadvantaged area mao gyud ning gi kuan sa atong gobernador nga mao'y unahon. So mao'toy mga kabukiran anang Luon, kabukiran anang Hitap, kanang Kalapi o mao nay atong mga natagaan atong unang tulo ka tuig. Pero nalukop gud na pud sa lain pang mga lungsod. So sa pagkakaron adunay 23 ka project o livelihood project kining atong tuig 2026. So naningkamot kita nga kung naapay madugang ni ini pero naapay daghan nag-propose gud kung naamang gani madugang, naningkamot po kita o nagampupod nga madugangan o sa pinaagi sa pag dugang sa pundo para sa atong livelihood o na ay gitawag nga pagdugangan or unsa bay tawag ana kanang supplemental budget para sa atong livelihood assistance. Pero murag kung dili na jud ato kaya mas sayo sa 2027 pwede na ta mag propose og mga project o proposal sa PCDO o sa atong gobernador through PCDO. So appeal sa mga report sa atong mga sa atong gobernador ang mga nabuhat o na comply na sa atong PCDO nga mga proyekto. So gikan sa atong tuig 23, 24 o 25 nga kilangkuban sa 96 ka mga grupo o people's organization o co-op karon na dugangan pa kini og 23. So 96 og 23 adunay 119 ka mga people's organization na ang posible o kining 23 kay naa pa may mga wa makompleto pero ongoing na on process na ang ilang mga pagproseso diha sa atong provincial accounting office para sa ilang cheque o approval sa cheque nila para sa maong proyekto. So atong usa-usahon siguro atong prunian ay duha nga naa nag cheque. Oo, ang ato na lang schedule ini kung kanus-an ni nato mai-release ngadto sa atong mga people's organization. So para sa nagpaminaw karon na naa nay cheque ang atong Trinidad Talibon Farmers Association. Oo, diha sa San Vicente, Trinidad. Ang ilang project acquisition sa fertilizer for rice production. So ang ilang buhaton, okay, kining atong titipa para sa kasayuran sa tanan, sa una kini naani beneficiaries ni sa DAR o kining ilang mga miyembro ini kadaghanan. So naani sila'y yuta og mga naa sila'y communal land pod nga gitikad. O ang kanindot ini sa una kay kining titipa manggod sa una gikuanan ini gigiyahan ni sa pikas o sa mga walhon nga grupo para sa ilang mga kuan diha mga panginabuhian o proyekto o naa diha gigiyahan ni sa una unsa pag kuanggid paghatag yod sa yuta sa DAR ngadto na sa mga grupo sa asosasyon. So naa sila gigahin pod nga yuta para communal land nga ilang tikaron para sa ilang lain nga panginabuhian. O siyempre, gibuo po nato ang ilang grupo para sa laing mga livelihood nga makuha sa atong mga nagkalain-lain nga national agency. Dili lamang ang atong provincial government of Bohol. So mauna, ang ilang project, gilangkuban o kuan, kantidad sa kantidad nga 447,000. Oh. Naana, oo, naana kang gob ang maong cheque o schedule na lamang ni para sa pag-release kung kanusa na ito i-schedule o ang availability sa atong gobernador sa schedule niya. Ikaduha ang San Jose Small Farmers Association o diya sa San Jose Mabini o sa HUSPA. San Jose Mabini Bohol Acquisition of Farm Machineries po ng ila. Oo, nalipay ganin ni sila kay kung maadyo ko noonta o ma-release karong buwan na kay panahon na tingtikad sa ilang mga kayutaan. So nagkatidad lamang kini og 229,000.7908 ang ilang cheque para sa duha ka farm machineries na ilang gi-acquire sa government sa atong gobernador through PCDO. So mauto ang sa pagkakaroon pero karong adlawa aduna na yung mga kabaguhan po ni kay ato lagi ning gipaningkamutan nga may prioridad tungod kay kung madayon ang election. So sa barangay og BSKA o sa barangay og sa sangguniang barangay og sa sangguniang kabataan election, kung madayon ni sigurado adunay panahon nga ibawal ang mga releases sa mga ingana nga mga proyekto og mga adunay pagban. Oo. So mauna ang gipaningkamutan nato nga mahangyo nato ang atong mga hingtungdan o labi na ang atong mga SEDO nga nakatutok ini mga people's organization kung unsa may kakuwangan sa ilang mga papeles, ipastrack na to para atong mahangyo nga mai-release na to karon ni ining buwan na o sa sunod na buwan o September. Kutubra siguro diha kay kung muabot ang Oktubre, murag na anay mga dili pagtugot. Oh, ato lang pa rin kamutan. Mm-hmm. So ato usa-usahon, gikan sa unang cluster, naana ang na on process na sa atong provincial accounting office ang hagpatining backyard hagpatining sa Hagulian Coconut Farmers Association o Hagulian Katigbian Bohol na ay 513 no ka pesos ang ilang makuha o gilang kuba ni sa kuan pila ba kabaka ni 20 siguro ni kabaka ang ilang mapalit ni ini. O kay usa ka gatos kapin man pud sila ka miyembro. So on process na ang inyong papel sa Provincial Accounting Office. O aton lang paning kamutan nga ma hipno karong semana ha unsa ma-release karong buwana, pero kung dili pa o paning kamutan nato og September. Ikaduha kining Sevilla Vegetable Growers Association o diha sa Poblacion Sevilla Bohol, acquisition of farm machineries and equipment. O nagkantidad ni og 968,000 on process na po sa Provincial Accounting Office ang atong Sevilla. Dili man lang kining Sevilla, dili lang ni usa ka barangay kay gilang kuban ni sa 12 ka barangay kung wa ko masayop nga adunay nag adunay grupo sa kada barangay nga nag tanom or nag patubo og kaning mga kuan mga utanon. Oo, mao na nga punpun, makadugang ni sa ilang ekipo, kining ekipo, makadugang ni sa ilang production sa ilang mga beach, mga utanon. Mm-hmm. So, makaambit niya ta diha og baratong mga utanon gikan sa Sevilla. Ikatulo kining Kambansag Basket Weavers Association, diha sa Kambansag San Isidro Bohol. Mm-hmm. Backyard cattle patining gihapon ning ila. Pero nagkantidad ng 363,000 naana po sa kuana kanang schedule lang po ni sa SP then i-process na ni sa PACO, pero murag karong semana ha murag na miaging semana na okay na ning ilang SP accreditation unsa na ongoing na ni on process na po ni sa PACO. Sunod kining Kanmano Farmers Services Association diha sa Kanmano Sagbayan Bohol. Mm-hmm. Acquisition of farm machineries gyapon ni. Pero nagkantidad ni og 493,000 on process na pud sa Provincial Accounting Office ang ilang papeles. Kung atong lantaon nganong di man parehas acquisition of farm machineries, lain-lain man og presyo. O susama na sa atong kanunay i-discuss sa atong mga kabaranggayan o sa atong mga nagkalain-laing mga people's organization, nakabase ta sa proyekto nga kung unsay haom sa ilang panginahanglanon o unsay gikinahanglan sa ilang grupo, association o barangay. So dili na uniform nga kung tagaan ang usa ka barang usa ka association og bulhot tanan, dili. Tungod kay sila man ang mo palit na ini, ang ihatag ini ang mahitabo kung unsay ilang ilang project proposal nga isubmit sa kanggob o sa kapitulyo, so tao na to dito, atong i-validate, atong i-check, tan-aon, mo depensa pa mangani ni sila kung haong bagyod ang ilang panginahanglanon nya base sa ilang presyo o program of works o sa presyo sa kantidad sa ilang gi-request nga makinarya. So mauna nagkalain-lain na ang presyo ni ana. Sa segundo distrito, adunay siyam. So mauni ang kinahanglan mag andam na pod. Dito ang Lugating Crabbers Association o Lucas diha ni sa Hingutanan West, Ben Unido. Silingan ni atong sikat nga pod nga

had og 387,515. On process na ang ilang livelihood diha sa atong provincial accounting office. O musunod dito sa segundo distrito gyapon sa Hitapi Bohol sa Alomar. O isla sa Alomar. O ang pangalan sa ilang association Alomar Seaweed Farmers Association. Unsa nagka problema man ta usahay sa seaweeds di man jud nato ma pirmi nga kaang panahon wa usahay madaot man sa tungod ra pud sa o kalikupan or sa binuhatan sa katawan sa kalikupan mo nang madaot pud ang ila so naa silay lain o other sa ilang seaweed farm pagpa-farm naa sila samtang nagbantay sila sa ilang mga seaweed farm na nagkuan sila og alternative ng mga project. So maunay nagkuan sila, nag-submit sila og proposal Bangus Production diha sa Alomar. So nagkantidad ang ilang project 410,126. So naa na pud ni sa atong buhatan ang atong ang ilang papel nya waiting sa SP accreditation kay dili man pud i-process sa atong provincial accounting office samtang aduna pay kakuwangan nga papeles. So mauligi na ang accreditation para sa atong sangguni ang panlalawigan. Oo. Ikatulo, kining Trinidad o ako na ning gisulti ka ganina nga naa na gyud ni cheke o kuwang na lang gyud ang schedule nato kanus ani ma i-release kining ilang project. So nagdepende pa ta sa availability sa atong gobernador ug sa mga hingtungdan niini para mahipno nato. Okay. Daghan man pug mga project nga ipang release ang atong gobernador karon o ang atong PGBH dili lamang ang PCDO. So atong hangyo nga mausa ni para malukop gud o mausa ang atong pag-adto sa usa ka lungsod, usa ka barangay nga naaputanan daghan pud ang maka benepisyo dili lamang ang proyekto gikan sa PCDO. So ikaupat ang Sikatuna Farmers Association Incorporated o diha sa Sikatuna Talibon Bohol dili ni kuan ha barangay ni sa Talibon Bohol o Sikatuna lang ang pangalan dili ang Sikatuna nga lungsod. So ang ilang project o farm machineries gyapon pero ang ilang kantidad sa ilang proyekto 380,322. So dili magkaparehas ang ilang mga project o mauna nga nakabase lagi ni sa akong kaayong kaganina nakabase ni kung unsa ang ilang gi-request nga mga machineries. Oo. So nagkantidad naon process na sa provincial accounting office gyapon. Siguro itong si Manaha kining mga nasa pako na tingalig manggawas na ni tanan ang ilang cheque. Unsa kining Tubukam Irrigators Association Incorporated diha sa Kamalian Ubay Bohol provision of capital through purchase of fertilizer. So duha na ni sila parehas ni sila sa Trinidad Talipa Titipa kuampod ang provision sa fertilizer gyapon kay nagtanom na na tiempo gani kuno unta ni kung ma-release na ni karong buwan na kay naggikan nakatanom na ning mga grupuha sa mga farmers nato unsa ang ila 457,900 on process na pod ang ilang project sa pako ubot pasabot paghipno na lamang unsa kung maoki na o di, release na dayon ang check in ini. Ang ikapito kining Bilya Anunciado United Farmers Association diha sa Bilya Anunciado Danao Bohol o sa Danao naman punta. O, mga rita, gikan dito sa mga kabaybayunan, mga rin na punta sa bukiran ng bahagi, parte o sa atong probinsya. Ang ilang ilang project, ginger tea production, diha sa Danao, Bohol. O, nagkantidad og 214,500 on process na po ang ilang papeles diha sa atong provincial accounting office. So, naa na punta. O, natay duha na sa miaging miaging paghatag na itong livelihood na anay duha ka grupo nga adunay ginger tea production gikan sa Alicia ang usa dito sa Kalape. So kung naa na tay sa Danao, so nag-triangulate na ni sila, so naa na tay daghan makuhaan o ginger tea nga production kay demand po ni sa gawas na ana po ni mga supplier gisuplayan nga dito

0: abot sa gawas. So nagkuwang yun ang atong ginger tea production. Ikaw walo ang kining Binahot Irrigators Association, no? Diha sa Purok Masing, San Vicente, Dagohoy na pud ni, oh. O farm machineries ning ila pod. Oh, diha sa Dagohoy Bol. San Vicente Dagohoy Bol. Ako farm machineries nagkantidad og 457,000, oh, 315. Oh, giprocess na pod ang ilang SP accreditation ini para ma-process na sa PACO. Ang sunod kining Association of Kagawitan, Farmers Association, oh. ASCAP, Association of Kagawitan Farmers. Oh, balik ta di ay. Oh, Farmers Kagawitan diha sa Barangay Kagawitan diha sa Dagohoy Bol. Oh, acquisition of farm machineries. Oh, 457,315 o pareha sila kining duha ka Dagoho, duha ka farmers sa Dagohoy sa Kagawitan ug San Vicente, parehas ang ilang gi-request nga farm machineries, maunang parehas ang ilang presyo. So mao gyapon ang kuan ini, ang status ini naa na sa SP accreditation. So kay bauman ang atong committee sa atong sanggunian para sa atong CSO. So si Nanay Lucila Gunay, okay bauman na siya nga kinahanglan ato ning mapastrack, oh. Mao nang gi-appeal gyud ni siya pagpaningkamot nga mapadali pud ning atong SP accreditation ni ining mga na banggit nato nga mga grupo. Sa third district, oh, diha ang Anda Hog Racer Association, oh, Ahara, Ara. Diha sa poblasyon Anda, acquisition of meat shop equipment, oh. Kini kayong mga hog raiser man eh. So naa na sila yung mga baboy, ang problema lang nila para i-enhance ang ilang mga dili lamang kay karne ang itinda. So magkuan na sila, maggama na og meat shop din ha sa Anda. So naay 365,000 ang ilang project. So on process na pod ang ilang check diha sa PACO. So ang sunod ang Panas Sustainable Livelihood Fisher Folks Association diha sa Panas Kandihay Bol, no. Acquisition of fish cages and starter kit, oh, butas abot. Okay, mga mangingisda man eh fisher folks. So pandagat ang ilang mga gi-acquire nga project. So nihangyo sila nga makapag kuan sila, acquire sila og fish cages para sa bangus production pod. 463,000, no? Naana sa SP pod ang ilang papeles. O tingali karon si Manaha mudung na ni sa PACO. Kining Batuan Tilapia Growers Association, oh, Kambang Kambakay Batuan Bol, acquisition of farm machineries gyapon unsa 437. Okay, kining mga tilapia growers diha, okay, naadjud sila po yung mga sa palibot dud sa ilang mga fish pond na ay mga tanong po nilang mga utanon. So ni acquire sila og mga kagamitan, susama sa farm machineries, susama sa panglimpyo or pagtikad pod sa mga lain pa nga mga pananom nga ilang gustong mabuhat. So naana po ni sila sa SP. Oo. Ang sunod kaning seed pa, Sitio Tres Daisy Farmers Association diha sa El Progreso Carmen. Farm machineries gyapon ni nagkantidad og 410,000. Oh, naana po ni sa SP. Oh, humana po ni sa SP, murag naana ni sa PACO karon. Kansumbol Farmers Association diha sa Bilar, no. Farm machineries nagkantidad og 362,000 on process na ang ilang PACO. Oh, ang sa Mabini, ako nang gisulti ka ganina. O kining sunod, kining Kabangahan, Upland Farmers Association, o sa Mabini gyapon, San Roque Mabini Bohol, acquisition of seed capital para sa agribit supply. O kay kining Kabangahan, kuan eh, kanang high ladyo ni kaadyo sa sentro, sa barangay, tuapad, musaka pakagbukid, kung makaadto mo anang panoramic, o sa Alicia, kanang kasikbit ana, naadya ang baryo sa Kabangahan. Mo nang naa sila yung mga daghang mga kahayupan dito. Ang problema nila ang pagpalit pa og mga pagkaon o mga tuwa sa ilang mga kayupan, muagi mo gasto sila dako. So mao nang ilang nahunahunaan nga dito na mismo ang ilang association mao'y magtinda og mga agribit supply. So on process na sa PACO ang ilang project. O, sunod kining Danaw Women's Association, Danaw ang Women's Association pero sa Danaw Valencia Bohol ni, ha. enhancement sa ilang tilapia farming. So, wala. Oh, 447 para sa ilang tilapia farming diha sa Valencia, Bohol. Unsa na analay gamay, oh, kaya pit na lang pud mapupos na ato oras. Dio ni analay duha na lamang kining kanta o Bisayan Iskaya Farmers Association o diha sa Sierra Bulyones. So, ang going pa ang ilang pag process sa ilang mga papeles o pag-check sa mga kakuwangan pa o diha sa Paco. Oh, ikaduha ang kining Barangay Kansungay Farmers Association diha gyapon sa Kansungay Pilar Bohol, acquisition of farm and tools machineries para sa kuan sa ilang basakan. 501. Oh, ang total tanan sa project 9,999,585. So gamay ray kuwang para mahimong 10 million para sa gigahin para sa tuig 2026. So ang uban nga nagsubmit pa, giproseso na kung makapaningkamot kita nga adunay unsay gitawag nato ining pagdugang o supplemental budget atong magukod ni, pero kung dili ato ning i-priority para sa 2027 nga budget. Unsa kay napupos sa manang atong atunga sa oras, so manamilit ako ninyo o magkita-kita na lang puntapuhon sa Lunes din hilamang sa atong istasyon DYRD Bohol ang kasaligan. So daghang salamat Bohol, daghang salamat DYRD, daghang salamat sa atong asuking paminaw nga kanunay mas sunod ng atong programa sa kanunay sa Betty Populo Abante Bohol.
1: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong
2: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement. Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.

0: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigil ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung kong MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya yung alpha, na siya yung beta, o na siya yung gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dili ko believe!
1: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
2: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga kabuhay day, isip event coordinator, nasayod ko kung unsa ni kadimanding nga trabaho. Mao nga, ginong make sure jud nako nga maampingan ang akong kaugalingon. Og usa sa nagatabang para kanunay ko nga energize and focus, mao ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang akong kinasaligan nga food supplement. Ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy, tumar og EXL Magkabuhay Plus Capsule. Ikuyog kanunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Balaleng, proud EXL Magkabuhay Plus Capsule user. May buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Magkabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Magkabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.
6: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Balita!

0: Sigurado ka naman na igalagi buli ka na sa at kinita Tanis Bake Shop. Lamihan nga torta in sa mada impanada bibingka siyo pa uguban pa Tanis Bake Shop. At doon nato mga igala ang mga produkto sa Tanis Bake Shop. Mapalit nato diha sa BQ Mall sa Alturas Mall o diha sa Island City Mall. O para sa iyong mga order, pwede ka mong mudiritso dito sa main brand sa Tanis Bake Shop. O basyon lung subsunuway. Masa diha ang nindot kayo na refreshment parlor sa Tanis Bake Shop. At tanyang kinaglamihan ka pagkawin. Sama sa dinuguan o puto, tumaya, sekwanti, spaghetti, fried chicken, humbag, baboy, pansit, o dekhan pa sa Tanis Bake Shop. Heaven, little, light, and every bite.
1: DYRD Gisaligan.

Marindu, Queromblon, Camarines sa Norte, Camarines, Hurcatan, Duanes, Albay at Antique. Magiging maulap naman ang kalangitan, may kalat-kalat na ulan at bagyot at pagsulog dahil sa habagat. Ay nalalabing bahagi ng Luzon at nalalabing bahagi ng Western Visayas, bahagi ang maulap lamang ang kalangitan at tanging mga panandali ang ulan sa hapon o gabi ang pwedeng maranasan. Sa Mindanao at nalalabing bahagi ng Visayas, may kainitan ng panahon at tanging mga localized na mga pag-ulan ang pwedeng maranasan.

0: At ito naman po ang update ng ating mga dam. At yan ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ito si Glyza Escolar, nag-uulat.
1: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Glyza Escolar. Kaugnay po niyan, ipinag-utos na ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat ngayong araw. Ayon sa Memorandum Circular No. 127 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, simula alas 12 ng tanghali ngayong August 17, epektibo ang alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental Mindoro. Inatasan din ang tanggapan ng Pangulong pagsasagawa ng alternative learning modes sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direksyon ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ang mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo.
2: Ngayong inuulan na naman tayo, wala rin tigil ang mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa paglilinis ng mga daluyan ng tubig sa Metro Manila bilang hakbang kontra baha. Si JM Thompson sa sentro ng balita.
3: Dahil patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, hindi tumitigil ang MMDA sa pagbabantay ng mga waterway at ang kanilang walang tigil na paglilinis dito para mabawasan ang mga pagbaha ngayong tag-ulan. Naglagay ng mas matibay na trash trap ang MMDA sa bahagi ng Asiana Redemptorist para hindi na maulit ang pag-anod at pagtambak ng mga basura sa Redemptorist Water Channel dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa MMDA, ang bagong trash trap na inilagay ng flood control team ay mas makapal at may net sa ilalim para hindi na makalusot ang basura, low tide man o high tide. Matatanda ang tone-toneladang basura ang naipon sa Redemptorist Water Channel dahil sa matinding pag-ulan sa Metro Manila. Sa paglilinis ng MMDA sa Water Channel simula noong August 10, mahigit 200 truck ng basura ang nakolekta at nahakot. Samantala, nakahakot din ang MMDA Metro Parkways Clearing Group katuwang ang Dole Tupad beneficiaries ng mahigit 400 sako ng basura sa kanilang paglilinis sa baybayin ng dike ng Barangay Bagong Bayan North, Navota City. Sa mga paglilinis ng ahensya sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, iba't ibang basura din ang kanilang nakokolekta. Kaya naman nagpaalala ulit ang MMDA sa ating mga kababayan na maging responsable sa pagtatapon ng basura.
4: Ang nagiging problema po namin ay yung kawalan ng disiplina ng ilan nating mga kababayan na diretso po nagtatapon sa waterways. Sana po magkaroon ng mindset, ng pagbabago sa mindset ng ating mga kababayan at magkaroon ng sense of responsibility na ito pong problema sa basura, sa pagbabaha, hindi po kaya ng pamahalaan lamang. Kailangan po ng whole of nation approach, kaya kasama ang komunidad na tulungan kami para po hindi man mawala yung kompleto yung pagbaha, hindi po tumaas at madali pong mawala.
3: JM Thompson, para sa bayan.
5: Samantala, halos 1 milyong family food packs na ang naipaabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga kababayan nating naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, nasa mahigit 16,000 ready-to-eat food boxes at lagpas 12 non-food items ang naipamahagi nito sa 10 rehiyon na naapektuhan ng habagat at bagyong Luis at Maymay. Pinakamarami rito ang naihatid sa Central Luzon na sinundan ng Calabarzon Region. Pagtitiyak ng ahensya, tuloy-tuloy pa rin ang produksyon nito ng food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Center habang walang patid ang pagtugon sa augmentation request mula sa mga apektadong LGUs.
1: Suspendido na ang klase sa ilang lugar sa Metro Manila dahil nararanasan pa rin hanggang sa mga oras na ito ang malakas na ulang dala ng habagat. Ang ilang lugar binahana. Kung saan-saan yan, alamin sa sentro ng balita ni J.M. Thompson.
3: Sinalubong ng pabugsubugsong pagulan ang ilan nating kababayan sa iba't ibang lugar sa Metro Manila ngayong Lunes. Kagaya na lang sa ilang lugar sa Makati City na ang ilang motorista walang choice kundi lusungin ang mataas na tubig baha. Pero bago magtanghali kanina ay gutter deep na lamang ito at passable na sa mga sasakyan. Sa lungsod naman ng Maynila, ramdam ng ilang residente ang tindi ng buhos ng ulan dahil sa pagtaas ng tubig baha sa kanilang lungsod. Kagaya na lang sa Abad Santos at Tayuman kung saan tumaas ang tubig baha sa gutter dahil sa mga pag-ulan. Ganito rin ang naranasan sa ilang bahagi ng Quezon City kung saan nagdulot ng bahagyang pagtaas ng tubig baha dahil sa biglang buhos ng ulan. Samantala, tuloy-tuloy naman ang monitoring ng Marikina City LGU sa Marikina River na kasalukuyang nasa normal level pa ang ilog. Mahigpit ang kanilang pagbabantay sakaling muli na naman itong tumaas. Ganito rin ang mahigpit na pagbabantay ng Valenzuela City LGU sa iba't ibang lugar sa lungsod dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa Valenzuela City, 100% namang operational ang mga pumping station bilang bahagi ng paghahanda ng lungsod sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ganon din ang patuloy na monitoring ng lungsod ng Maynila sa Remedios Pumping Station para makatulong na mapababa ang pagbaha sa lungsod. Pinapaalalahanan naman ng mga lokal na pamahalaan ang ating mga kababayan na mag-ingat ngayong tuloy-tuloy ang matinding pag-ulan at manatiling nakatutok sa mga mahalagang anunsyo sa kani-kanilang lungsod. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Mahigpit na minomonitor at tinututukan ng Department of Education ang galaw ng dalawang low-pressure area na nasa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, paigtingin kasi nito ang hanging habagat na siyang magpapaulan at magpapabaha sa maraming lugar sa bansa at tiyak na magdudulot ng pinsala sa mga paaralan at makaaapekto sa pasok ng mga estudyante. Batay sa datos ng DepEd, aabot na sa mahigit 1,000 mga paaralan o katumbas ng lagpas 8,000 mga silid-aralan ang napinsala ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Lagpas 4,800 ang nagkaroon ng minor damages, mahigit 1,700 rito ang nagtamo naman ng major damages, habang mahigit 1,600 naman ang totally damaged. Pinakamarami sa mga napinsala ay sa Central Luzon, sinundan naman yan ng Ilocos Region, Cordillera, Calabarzon, Eastern Visayas, Mimaropa, Cagayan Valley, Negros Island Region, NCR at Western Visayas. Samantala, mahigit 900 mga silid-aralan mula sa higit 200 paaralan ang ginagamit ngayong evacuation center sa bansa.
1: Huwag po kayong bibitiw, magbabalik ang Sentro Balita.
6: Balita, balita, Pilipinas.
7: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
8: Loni Gabarubias Marquez, 51 anyos, sa Lacson, Calinan, Davao City. Na-diagnose breast cancer, stage 3. At akong tutoy, sige na agas ang iyang nana. Nibutog siya diri sa akong nipple. Hindi ko maduulog tao. Kay pertik yung bahua. Pilakabulan na ako dyan nga lubog. Bayat na ako. Nag-inom ko. XL Makabuhay Plus. Sa pamahaw, duha sa paniudto, duha panihapon, duha. Pag-abot og tulo ka adlaw, wala na dyan siya ni agas ang nana. Naulian ko sa XL Makabuhay Plus Capsule. Kami, isa ka pamilya, mo ano na giinom na mo? XL Makabuhay. Salamat kaayo. Makabuhay.
9: Mahalagang pa. paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kits.

0: Nagkabit ng unified 911 awareness posters ang Department of the Interior and Local Government at Police Regional Office 6 sa Western Visayas bilang bahagi ng region-wide ceremonial posting of posters and awareness campaign sa siyudad na Iloilo. Sa ulat ng Radyo Pilipinas Iloilo, sinabi ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo na malaking tulong ang Unified 911 dahil hindi na mahihirapan ang publiko na alamin kung anong numero ang kanilang tatawagan sakaling magkaroon ng emergency o may krimen sa lugar. Batay sa tala ng PRO 6, nakatanggap ang Unified 911 Satellite Command Center sa Leganes, Iloilo ng 258 emergency calls mula na ilunsad ito nitong Hunyo, kung saan lahat ng tawag ay agad na naaksyonan sa average response time na halos 5 minuto. Naniniwala ang DILG at PRO 6 na sa pamamagitan ng iisang emergency hotline, mas mapadadali ang paghingi ng tulong at mas mapabibilis ang pagtugon ng mga kinauukulang ahensya sa oras ng pangangailangan. Hinikayat din ng mga ito ang publiko na maging pamilyar sa Unified 911 at gamitin ito ng tama at responsable sa oras ng emergency.
1: Alam po ninyo, ito ay pagpapatuloy ng nilalayo ng ating Sekretary ng DILG sa Sir John De Cremundia at ng ating CPNP na Sir General Matatos. At patuloy natin bahagi sa ating mga kababayan sa Western Visayas na meron tayong unified na yun na maaaring tulungan. Ito ay about sa police response, sa medical, sa fire, any other emergency.
2: Abiso po sa mga motorista kung big time rollback noong nakaraang linggo. Inaasahan naman ang oil price hike simula bukas, August 18. Ayon sa Energy Department, tataas ng 2 pesos and 49 centavos ang kada litro ng gasolina. 3 pesos and 84 centavos naman ang dagdag presyo sa kada litro ng diesel, habang ang kerosene ay may mahigit 5 pisong taas presyo sa kada litro nito. Ang oil price hike na ito ay base sa pabago-bagong galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado at sa harap na rin ng tensyon sa Middle East.
3: Samantala, nagsimula ng ipatupad ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board ang 12 pisong diskwento kada litro sa ilang gasolinahan nitong August 15, kung saan mahigit sa 1,000 piso ang pwedeng matipid kada linggo dahil sa fuel discount. Nagsagawa ng surprise visit si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II sa ilang gasolinahan sa Metro Manila para tingnan kung sumusunod ba ang mga gasolinahan sa mga diskwentong ipinatutupad nationwide. Layunin din ng pagbisita ni Attorney Vigor na malaman ang mga posibleng problema para sa mga participating gasoline station maging sa mga beneficiaries. Ayon sa LTFRB, 17 pisong diskwento kada litro ang maximum discount ang pwedeng makuha ng mga jeepney at UV Express drivers dahil sa loyal customer program. Sa ngayon, mahigit 100,000 PUV units ang nakalista para sa fuel discount program sa mahigit 5,000 gas station sa bansa. Tinitiyak naman ng LTFRB na mababayaran ng tama at hindi delayed ang mga gasolinahan na nagpapatupad ng diskwento.
0: Inilagay ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang Visayas grid sa red at yellow alert status ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Ayon sa NGCP, ipatutupad ang red alert sa Visayas grid mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nasa yellow alert din ang grid mamayang alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Muling babalik ito ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Sa datos ng NGCP, nasa 6 na planta ang sa ngayon ay palyado, habang 14 na planta ang kasalukuyang gumagana. Ang dahilan umano ng paglalagay sa alert status ay dahil hindi available ang Visayas large coal plants at kulang ang supply ng kuryente na nagmumula sa Mindanao.
2: Mga kababayan, maghanda-handa po tayo ng ating bulsa dahil may ipatutupad na dagdag singil sa transmission charge sa kuryente ngayong Agosto. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, tumaas ng 22.22% o 1 peso and 7560 centavos kada kilowatt hour ang transmission charge sa kuryente para sa July billing period. Ayon sa NGCP, pangunahing dahilan ng pagtaas ng kabuuang transmission charge ay ang pagtaas din ng singil sa ancillary services. Ang AS rates ay pass-through costs para sa kuryenteng ibinibigay o ibinibigay nga ng mga power generator kapag may hindi balanse sa supply at demand ng kuryente. Nauna nang ipinaliwanag ng Manila Electric Company o Meralco na ang transmission charge na makikita sa mga bill ay gasto sa paghahatid ng kuryente mula sa mga power supplier patungo sa distribution system nito. Ang naturang bayad ay napupunta sa NGCP na siyang transmission service provider. Samantala, sa pagharap ni dating Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta sa impeachment court, dito napag-alaman na walang specific cost at location, gayon din ang special target para sa surveillance operations ng Good Governance Program na nabuo umano noong nag-request si Vice President Sara Duterte ng confidential funds. Si Val Custodio sa sentro ng balita, live.
4: Trixie, humarap na sa kauna-unahang pagkakataon ng hostile witness ang prosekusyon na si Gina Acosta na nagsilbing Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President noong 2022 at 2023. Trixie, ang mga taon na yan ay yung mga taon kung kailan inilabas ang mahigit 500 million na confidential funds mula sa mahigit 600 million na confidential funds ng OVP at in-turn over naman kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica. Sa pagtatanong ng prosekusyon, napag-alaman na binuo ang Good Governance Program noong nag-request si Vice President Sara Duterte ng confidential funds. Nabunyag din na walang specific cost, location at espesipiko na target para sa surveillance operation ng Good Governance Program.
5: Balita! Pilipinas!

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing!
4: Hello mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello Ms. Jan! Kamusta?
5: Hello Carly! Okay lang and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
4: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
5: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala kauyon akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Di-introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dali ko believe.
4: Salamat kay Miss Jan ha!
5: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
4: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity gap na yan.
6: Help stop immunity gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop immunity gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Kuy, nabugahat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
21: Rexino Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og nipon. Wag yun katulog. Dilipot tapataka, basta-basta pa inyong tambal. Wako gimo, ako lagi buhat, tikuha ko guton buds. Kunya, gibutangan ako oil sa EXL, makabuhay plus nga plus. Kunya, ako gibutangan ang tumoy sa guton buds. Gibutang na ako sa bangag sa nipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila kaminuto, kaloy sa Dios, nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyong nipon nga EXL, makabuhay plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
26: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids!
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
28: DJX 500.
29: Yosi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
30: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
29: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
30: Okay.
28: DTX 500.
29: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
28: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
31: Pindutag aura to another, it's giving confidence. Myra Era.
32: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
33: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
34: Ako dai si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita nako ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Mo nang ako dai gipatumar akong amahan. Og sulod sa pila ka adlaw, nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas. Busa, ayo pasagdi inyong amahan nga magluya ha. Patumara og sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
35: Ang sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
36: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
0: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
1: 3 times faster.
0: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
1: New Alaksan Extra.
0: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
1: New Alaksan Extra
0: Extra paspas, extra galing.
2: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan.
4: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Happy Fiesta!
7: Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
8: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na!
9: New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
15: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
36: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
37: Makabuhay. Alang, EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang

0: DYRD, ang ang pipaminaw yun, everyday man yung pumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD radio, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga rinood na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Gala ko mas tagmayang adlaw Lunes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanun. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 17, 2026. Nagsuwat ang puno sa mga itong paghahatag at pagtagad and this time mga itong letter sender o sa kanagngalan o Virgo. When is stand by Virgo alang sa imong suwat? Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang malatian nga cancer. Ingon anak ka

itong balatian. O siyempre, alas atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause o labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Chuco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural performance enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. O spong standby, alas sa sumatampo atong paghahatag at pagtagad. Dinis siyempre sa atong tulumanon, Sensory, Ate Arlene.

Virgo, alaman ko sa pangalang Virgo. Inahan sa lima ka mga anak, ate. Nagsugod kining masakit kong kasinatian sa dihang naminyo ko kay Wellro, ate. Gitakda na unta among kasal ni Wellro ni adtong October 2004. Kaso lang wa madayon. Sa laktod, kibiyaan ko ni Wellro nga nagsabak sa among anak. Milabay ang mga buwan at gihimugso ko ang akong anak. Usa ka batang babae. Tuod man, tuod kay nag-inusara. Sa pagbanglabay sa mga katuigan, gibilin ko ang akong anak na tukang mama. Nanarbaho ko para makamove on. Hangtod gikaila ko si Gregor. Taga Cebu, ate. Abi mo. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nahimo kong hinigugma si Gregor. Nag-live in me sa sinugdanan, ate. Butan siya. Apan nagkadugay, hinahinay nga nausab ang iyang kiniiya. Palahubog man day ug manapat kumahubog. Pero giantos ko ang tanan, ate. Sa among panag-uban, miabot gyud og upat ang among anak. Abi mo, ate, sa diyang gagmay pang ako mga anak, grabing pag-antos. Apan na akong gikaya. Ilabi nag mahubog siya, iya kong pasakitan. Miabot sa punto nga nakigbulag ko kang Rigor. Nag-uban mi pero tungod na lang sa mga bata. Kay upat bayapod ka buok, ate. Dili na ako maantos ang tanan. Ang tanang mga kasakit. Giagi ko na lang sa Facebook, ate. Hangtod nakaila ko sa Facebook si Mr. Wensky. Na-friend ko siya, ate, pinagi sa FB. Hangtod, ate R. Nagkarelasyon kami, pinaagi, sa social media.

LDR kami ate. Sa tanan ako makasakit siya akong gisandigan sa tanan. Bisag wa pa mi nagkita as personal, apan misalig na kong ato kaniya. Tuig 2022. Naglibo paghihapon ko na ito higayon na ate. Gusto kong takasan ang akong mga problema sa Cebu. Gusto na akong hatagag time akong kaugalingon. Nasayod ako maginikanan ate. Nga doon ako'y ka-chatmate sa Facebook. Sa laktod, gikuha ko ni Mr. Wensky. Ipaadto kog Manila ate. Ang uban ko mga anak, supak nga magminyo ko pag-usab. Pila ramay sa gilanon gidala ko ni Mr. Wensky sa Makailala, North Cotabato. Sa sinugdan, okay pa kaayo mi ni Wensky. Pag abots ila, ako nakita ang tinuod niyang pagkasiya ate. Dili siya manapat, oo nagpasalamat ko ni Ana. Apan sakit gihapon ate, yang gibuhat nga rikan ako. Wa ko niya taro nga pagtratar. O sa kadlaw ni Ana, mi adto Miss Bukid. Pag uli na mo, nagkita sila sa iyang ex nga silang lang. Sa may occasion nga balay. Gipailaila ko niya sa iyang ex ate. Iya kunong igagaw silang lang. Sa kunahuna, murag di man igagaw ilang reaksyon. Hangtod, miingon siya nga mga adto na daw Miss iyang magulang nga babae. Sa laktod ate, dito ko niya gibilin sa iyang suon. Dahil may balik siya sa iyang ex. Gisakitan ko nito higayon na ate. Yatong tungaran na sayran ako. Nga naagidiay ang iyang ex. Sa balay nga iyang giadtuan. Abi mo ate. Miadto ko kaniya. Nakita ko sila nga nag-istorya. Pag-abot ko, dayon sila kailpot ng murag manok. Makita na ko ate, ang ilang mga reaksyon. Apan iya na po kong gihatod sa iksuon. Matod pa niya. Dito lang kunukos balay sa iksuon. Abi mo ate, kahila ko. Huwag ko makasabot sa kong kaugalingon ito'y kayo na. Grabe akong kahiubos. Tuod man, sa pagpanglabay sa mga buwan, nasayran ako nga chick boy gidiay si Mr. Wensky. Kadaad to na ako as balay sa iksuon. Naapod ang iyang ex. Murag dili ko niya ka-live-in. Giluom ko na lang ang tanan ate. Ang tanan kong kahiubos nga to kaniya. Usahay masingkahan ako niya bisag na ay mga tao. Pero, ako na lang gihapong gipalabay. Iya lang kong tag dun, isip asawa kung doon na siya tuyo na ko. Apan kung wa na, murag baliwala lang ko niya. Magsige na mig-away ni Wensky ate. Tungod sa iyang pagdalangari ka na ko. Gani usay makaingon ko sa kong kaugalingon. Sabay sa ako. Ganong iuniini ang mga binuhat nga ako nahibalag. Abi mo, bisag supak ang ako mga anak nga magminyo ko pag-usap. Apan maski palabi ko siya. Hangtod ate. Na ako'y nahimong suod ng higala nga among silingan. Na siya'y usakabok anak ate, o doon na po siya ka-live-in. Usakabuntag ni Ana, nang hulam siya'y cellphone kay na ako no siya'y importante nga negosyo. Apan matingala ko ate, kay mubo kayo iyang shorts. Magkaingon ko nga paggawa po'y delikadesa. Milingkos lamisa, dayon magsigigkot-kot sa iyahang paang katol. Naabaya ang akong partner nga si Wensky. Siyempre ang lalaki magpakalalaki gidna. Inigtalikod sa kong higala. Umiingon dayon si Wensky.
Nadugay ko nung balik-balik ni Late is ila. Basig iya ko nung maanaan. May ko na to kay Chubby. Ugsaba ako nung kong gamiton. Naulit ko niya ate. Ako siyang ipangutana. Nga nung nakasulti siya na doon na nabay nahitabo nila. Sa sinugdanan, wa ko lang hatagi og Malaysia ate. Kay lagi friend ko man ang babae. Hangtod sa dihang nag-retail na mi og mga prutas, muadto lang sa Leyte. Tagaanday na ko prutas ng mga hinog. Apan, pagkataod-taod, padalaan pagid niyag prutas. Naglibo ko kang Winsky. Doon na pa yung mga higayon ating nga muadto lang kalit sa Leyte sa kong tindahan. Mangutang og prutas. Pag-abot ni Winsky, moingunin siya nga di nabayaran. Giyon sa niya pagkahibaw nga nangutang sa Leyte. Tuod man ate. Kanunay na kong magduda. Muadto lang kalit sa Leyte sa mong pwesto o niya manugon nga magpadalag isda. Why kwartang gitunol? Ate R. Bisan ako naglibog na sa kong kaugalingon. Kay kung mag-atubang ming Winsky, huwag laing mo gawa sa iyang baba kundi Leyte. Huwag ko ni Sudan, iya ko nung hatdan. Usay makaingon ko, huwag gani siya kapangutana. Nakakao na ba ko? Nakapahuway na ba ko? Ingon anak po ka-chick boy si Mr. Winsky ate. Lipaton lang ko niya. Pagkataod-taod. Tuwa na po siya, kang Leyte. Murabagwa na siya pakialam na ako, ate. Importante lang ko niya kung doon na siya ituyo. Sakit na hunaon. Nagubang ang mong relasyon sa kong mga anak tungod kaniya. Mas gipila ko siya, ate, kaysa akong mga anak. Kaysa akong isandigan sa kong mga problema. Gihurot ko ang tanan. Nagugmang ato kaniya. Kay nagtuo ko ating nga mausap kiniyang ibalos kani kanako. Apan misamot ang akong problema. Pila ka beses na may mag-away. Pila ka beses sab ko niyang itulak palayo kaniya. Usahay mag-iistorya siya nako. Mangayog sorry. Dili na ko niya utruhon. Dapat dili na daw may mag-away. Pero iyang istorya tama na po sa dila. Pagmutungan na po dihang ex, mukalit na po siya kawala. Pag wala iyang ex, sa Leyte. Daghan kaayo siya karelasyon, ate. O kung masakpan, daghan kag alibay. Bisang nasakpan na, mangilad pag yun. Ako pa iyang balihon nga selosa ra kuno kaayo ko. Ate R. Giingnan ko siya. Balihon na mo ang sitwasyon. Mingon si Winsky nga rekan ako. Sakitan ko na siya kung akong buhaton. Apan naglibog ko, ate. Gusto ko magprangkahanay na lang mi. Aron wa na ko'y lauman pa sa mong relasyon. Ako maginikanan wa gid masayod sa iyang tinadaan nga rekan ako. Nagpatuo ko sa kumaginikanan nga okay ra kaayo akong kinabuhi uban kang Winsky. Kay gusto na ko madawat siya sa kong ginikanan o sa akong mga anak.

sa pagkakaroon dawat kaayo akong relasyon sa mga anak. Ang ako raman itong gusto, ate. Simpleng kinabuhi, dunay bana, ug malipayon uban sa mga anak. Pero murag malabo man nga mahitabo. Naglibog ko kung sa angay kong pagkabuhaton. Muli na lang ba ko? Apan mahadlo ko sa kumaginikanan ug maulaw ko, ate. Nga bulag na sab. Gusto kong prangkahan si Wensky. Apan naglibog ko, ate. Tingali, wagid kay swerte pag-abot sa mga lalaki. Pagkamalas ko gyud at ER. Kaya ang lalaki nga akong isaligan sa tanan akong kinabuhi. Pulos manway mga baruganan. Puros lang sa salita was buhat, ate. May padangat ko na akong kasinatian. Pamasin magkahatag kinipagtulunan sa ubang mga babae nga naminaw karon. Dini na lamang kukutob. Sincerely yours, Virgo.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol, sa kung mata niya magpula-pula o sahay, pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata, sa inay-inay na wala na sa nang iyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ang akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isugutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon nga, panunay mulagsik, pero di na ako makapanan kung unsabay ako gibati. Ano nga, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika, kay naata na nga. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, radyo nga ng trabaho, pagtumar o Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminaw ay mong kagalingon. So akong gitumaran ako gibuhan. Ako gibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

salamat ka ni mo, Virgo, sa imo papadangat imo sa matampo ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. Simple lang ka imong problema, biyahe imong kapikas, imong ka-live-in, and balik sa imong ginikanan. Anyway, dire una kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812. Asbon ko, 0917-159-5812. Tiara, ako'y kasulti sa Lord Sender. Dili na siya magprangkahanay. Biyaan na niya diritsyo. Klaro namang good, nagibinuangan lang siya. Sali off, kinagbaan, hag na Bohol. Ate R, para sa Lord Sender, dili siya mawili sa tao nga maghatag niya problema. Moabot talaga ang tao nga para kaniya, Ate Christine of Cambigong, Sambuan, Cebu. Ang lahat ng ating pinagdaanan dahil ikaw lamang. Ate R, para sa Larry Sender, dili siya maulang mupaulis ila. Ate Manon niya iyang mga anak. Kay mas gikinahanglan siya sa iyang mga anak, Ate Lina of Tigbawan, Lasi, si Kihor. Ate R, di man sila kasal, way klaro yung kalivin, nga naman baka martir man siya, Ate. Hangto di siya muhawa, dili good siya, maundang o kasakitan. LC of the Sifan, Baclayon, Bohol. Ate Arlene, mas daghang lalaking buutan. Makatunong na siya o sakto giyod, Ate. Genie of Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu.

0: Again, thank you so much. Virgo, sa imo papadangat ni maswatang paning atong tulumanuan. Let us be one. Abi mo, agi rason para magpabilin ka din ha. Una, si Winsky, nga imong gibaylo sa imong mga anak, wa mahigugma kanimo sa tinud anay. Gani gikasakit nimo tungod kay left and right, dunay ex, dunay lady. Ug ikaw na mismo ang miingon nga wa ka gitratar nga asawa, and then why nga magpabilin ka din ha? Hatagig respeto imong kaugalingon. Ikaw ra mismo ang nagpaubos sa imong kaugalingon. Biya dihang dapita. Balik sa imong ginikanan. Sayod ko nga wa sila malipay sa imong gibuhat, apan kinahanglan nimo ipakita. Nga imo sang hatagan og respeto imong kaugalingon. Pauli sa imong ginikanan o sibon ko. Imo mga anak na hiubos kanimo, apan kung ila makita nga nagbag-o ka, naningkamot ka o mubawi ka sa imong pagkulang nga to kanila, why rason nga dili kanila magpasaylo o madawat pagbalik? Alang ka na ko, naa ka na yung mga anak. Dili na kinahanglan ang lalaki pa sa imong kinabuhi, daghana ni abot. Apan pulos ka pakyas, ikaw na ang miingon nga wakay swerte pag-abot sa lalaki, malas ka, so tama na, lima na ang imong anak. Para nako, dapat makontento ka na kung unsa ang naakan nimo karon. Hatagis tag time imong kaugalingon. Ayaw sa pagdali-dali nga makipagrelasyon. Paningkamot sa imong kaugalingon. Bawi sa imong mga anak. Nasayod ko, maabot ang panahon, magkasuod mo pagbalik. Ayaw sa pagpakigrelasyon. Dili na kinahanglan. Daghan ang single nga nagmalipayon, walay stress, walay problema kay way uyab. So nganong imong tuyuan nga magka-stress ka? Again, wa kay swerte, ikaw na mismo niingon nga malas ka, ayaw ipugos sa imong kaugalingon sa butang nga dili ka malipayon. Balik sa imong ginikanan, pakiguban sa imong mga anak, diha ang tinuod nimong kalipay. Imong mga anak tinuod nga muunong nga naka nimo, Virgo. Nagasalamat sa imong papadangat imong swatampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kung susama kang Virgo, kung kamodan ay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay, ipadangat sa tuntulumanon, pamasin na iyong swatampo ang atong sunod nga paghahatag at pagtagal. Standby karon taod-taod, alang sa itong Health Education Program at Doc John Paul de Asis. Masunod gila yun ang Malong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Kasi mamuhana arisgado sang loon palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nance Herbal Capsule kag Uid Capsule, nabalaan ko gidang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kaya isang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagkugid siya. Sangi try ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sa akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living NANS.
0: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
5: Kung gigamit ka ning Nance Coffee, na-observe na ako sa Nance Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, umuinom ko kape, kay umuinom ko kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nance product. Maria Rehena sa Kristan.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
6: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang Cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og Cervicare sa duha ka bulan ako pag maintain sa Cervicare ang akong ginabati kalaw ay sugyos na wala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang Cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kun dili normal ang menstruation, pag take na gyud mo og kanang Cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang Cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
4: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: O siyempre alang sa itong Health Education Program ng Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Educations Program.
0: O siyempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At Darlene and Doc John, ang akong ate na diagnose og stage 2 breast cancer. Pangutana, curable ba ang breast cancer, Doc and Ate R?
1: Yes, mga kanans, curable.
0: Mm.
1: Bisa unsa pa siya na type of cancer, mga kanans.
0: Mm. Doon naging pag-asa, yes.
1: Okay. Kasi ino na to na may stage 4 na siya, mga kanans, curable pagyapon na siya, mga kanans. Pero mas...
0: Doc, gano'ng kitawag mo siya stage 1, stage 2, stage 3, stage of kanang... Yung sila, terminal na, nganong doon ay mga stage-stage, unsay bot, pasabot, anak, Doc?
1: Kumbaga yung
0: cancer.
1: Kadakoon.
0: Ang kadakoon sa...
1: Sa cancer cells.
0: Aha.
1: Kung gaano na kadako yung damage niya, o as, kung unsa na kalaparon ang iyahang naabot sa imuhang body system.
0: Mm-hmm. Kung, so kung stage 1 lang...
1: Stage 1, gamay pa kayo na sa pila lang na sa ka-CM.
0: So
1: na,
0: dali ra.
1: Gamay lang siya. Then more on, naa pa lang sa imuhang mga unod, na wala pa siya kaabot sa imuhang ugat.
0: I see.
1: So, more on sa tissue pa lang siya or sa imuha mga cellular.
0: Mayunta, kung ang tao magka-cancer, mailhan na niya daan stage 1 pa lang, nakabantay na siya. Oh. Kaya sagad mag-good, asymptomatic gihapon ang cancer. Marag, dito na niyo mabantayan.
1: Kung dako na kayo siya.
0: Oo, kada ba, mura mag nakakasa stage 3, stage 4. Mm. Diba? So, unsa yung mga buhaton, Ana, Doc?
1: Okay. Mura na, no, kung sa mga cancer, i-check mo muna yung family history.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sometimes kung sa inyong family history dagan ang nagka-cancers na ay taas na possibility pati ikaw kung dili maayo imong lifestyle makadevelop pud ka og cancer. Halimbawa,
0: okay,
1: sa mga kababaihan, kung sa inyong ginikanan ng mga kababaihan nagkaroon ng mga breast cancer, so be careful pud ka kung ikaw babae ka. Then kung sa inyo ha is more on sa cervical problem na po, no, cervical cancer, there's a possibility na nagkakaroon po ka ng cervical problem. So muna sa i-check yung family history. Kaya kung sa inyo hang both parents mo nagkaroon ng mga
0: cancer. Pero kasagaran cancer, Dok, pananglitan, ang ilahang pamilya, kasagaran lang problem kay hinginom. So ang mga babae safe na, kaya di man may mga babae. Do, ang ilang kaliwat, ilang mga olds, nagkaroon og lung cancer tungod kay manghilig og inom, pero kini bang mga anak nga wa ni inom, okay na siya, dili na gina siya. History, ang ilahang cause sa death is kasagaran lung cancer.
1: Oh, lung cancer, okay. Usually mga kanan, so yung lung cancer very common siya kung lalo na kung grabe ka mga smoker din sila. Pero kung kapar sa anak, kung wala ka ng smoke, gi-improve nimo yung quality sa imuhang life. Yes, dili nimo dili ma-develop yung lung cancer sa imong lawas. Kaya kumbaga, kabilo maka, okay, akong pamilya. Halimbawa, kung sa, buta na to, liver cancer. Kung kanin kusog na manginom. So, ay, kusog na manginom, mauni ako ang mga katiyuan, mga katiyaan, nagkaroon ng liver cancer, kaya tungod mauni ilang history.
0: Wala ni mo giawat.
1: Kung wala ni mo giawat.
0: So, malabo nga maka...
1: Malabog
0: so,
1: yun.
0: Matawag yapon nga, depende sa klase sa sakit nga masunod nimo sa genes. Dahil kayong breast cancer, kung iyahang mga ginikanan, iyang mama, iyang lola, nagkaroon ng breast cancer, posible nga nasa iyang genes.
1: Yes. So, dali siya ma-develop.
0: So, depende yapon sa klase sa sakit.
1: Yes, depende. Then, kung kaibalo na mo, na mauna ang sakit sa inyohang family, inahanglan ka na mag-adjust, mag-modify, para mas ma-improve ang imuhang panglawas. Ayaw sunda ang ilahang lifestyle.
0: Kaya
1: kung isunod mo ang ilahang lifestyle na wala kay gibago, yes, there's a possibility taas na pwede po ka magkaroon ng lung cancer, breast cancer.
0: Pero one thing, I'm sure, na curable siya. Kaya daghan kayo mga cancer patient survivor.
1: Yes, daghan kayo. Muna siya kung stage 1, taas kayong survival rate. So stage 2, taas siya po. Kung stage 1, nabalikon tayo, stage 1, gamay pa kayo na siya. Stage 2, almost na siya makaabot sa ugat nimo.
0: Aha.
1: So mas dako na ang iyahang size.
0: Pero sa katong stage 1.
1: Pero wala pa siya nakaabot sa imuhang mga arteries or mga kaugatan.
0: Aha. Stage 3.
1: Stage 3.
0: To na,
1: nakasulod na siya sa imuhang ugat.
0: Aha.
1: Naka-circulate na siya sa imuhang body
0: system. Kanang gitawag nila terminal or stage 4.
1: Ang stage 4, ang imuhang cancer nikalap na sa ubang organ. Nakatakod na siya. So, halimbawa,
0: so, stage 3 na pa sa kaugatan. Pero stage 4, nikalat na sa ubang organ like kidney, heart.
1: Na siya.
0: Okay.
1: So, kumbaga, stage 1,
0: gamay pa lang.
1: Gamay pa kayo siya, wa pa kaabot sa imuhang mga kaugatan. Stage 2, duol na lang siya.
0: Okay.
1: Makasulod na sa imuhang ugat. Pag
0: okay,
1: stage 3,
0: nakasulod na sa kaugatan.
1: Kaugatan.
0: Stage
1: 4. So, nakasirculate na siya sa imong body system. Stage 4.
0: Sa mga organ na sa imong lawas.
1: Patuan na sa ubang organ.
0: Ayan.
1: Mao na ang ubang bitaw, kanina tawag na, Dok, okay lang ba, Dok, na magpa-biopsy? Okay man kung ang resulta is benign ra siya. Pero pag ang resulta gani is cancerous.
0: Ayan na.
1: Kung stage 1 ka, pag cancerous, pag ang nakita sa biopsy cancerous, automatic stage 3 ka.
0: Kay makalat man.
1: Yes.
0: Na-open siya eh, no?
1: Na-open. Kaya nga to ang lawas, Manggod, pag naas foreign body na yung mga bukol or na yung suspected na cancer siya, na mahimo siyang daotan, automatic sa imuhang body system, i-capsulize na niya.
0: Oh.
1: Prisohon niya.
0: Okay.
1: Ang purpose nga nung ipa-prison niya, more siya parang mahimong bukol.
0: Oh.
1: So, ang purpose, Anna, para dili siya mo spread out.
0: Okay.
1: Para mapunggan siya.
0: Oh.
1: Samtang sayo pa lang siya. So, mo to siya. So,
0: Dok, kanina bitaw, di ba? Na may mga bukol-bukol sa lawas. Unya, imong kanunay nga hilot-hilot, di masas-masas, mawala na siya. Maulian to.
1: Yes, katalang sa kayang uban na is tungod naman sa kahago, sa mga lactic acid.
0: Lahig itong cancerous nga ni burot.
1: Oo, lahig ito siya. Okay, lahig ito siya. So, mo to, no? Kanang i-biopsy bitaw, kung kano na to yung ano normal process sa ato ang body system, na asya'y nabantay na bukol na pwede makadaot sa imong lawas or pwede makakalap sa imong lawas, ang yung gibuhat, gipriso, gikulong, na dili siya maka-spread out.
0: Okay.
1: Ang biopsy, gibangagan nimo.
0: Aray.
1: Para ang purpose sa biopsy is mukuha kog sample para mabalaan kung cancerous ba siya or dili. Okay. So gibuhatan nimo siya gibangag, ginukuha kag sample. So meaning to say, sa pagtusok pa lang sa imong karayom, 100% ka ba na wala kay ugat na naigo?
0: I see.
1: Diba? So daghan gid kay ugat na naigo.
0: So bantayan nan gihapon.
1: So mura siya pag ano ana siya pagtusok, moto magbleeding magina siya. Oh, kay naigo man yung ugat. So pagkuha sa dagom ang bukol nanay opening. So yung sa sulod sa imuhang bukol mo spread out na din siya, musaka na dayon siya. So katong ugat na nasamad na naigo sa karayong mga kanans, pwede yung cancer cells musulod na dayon dadto.
0: Okay.
1: So automatic siya stage 3 mga kanans. Mo na ingon dayon na ay cancerous ra ba ang imuhang bukol. As soon as possible kinahanglan na kag-operahan. Kaya nga naman, ay kung dili ka-operahan, muna yung mauna lang niyo ang imong taning sa imong kinabuhi, kailangan na lang kabulan ang taning sa imong kinabuhi.
0: So, mahibawaan na nila.
1: Mahibawaan nila sa progress ba. Kung baga sa study before, na once na nakakalap, mauna lang niyong more or less yung lifespan sa tao.
0: Okay.
1: Na kung dili siya maagapan. Pero dili pasabot na mauna lang nakutob yung kinabuhi. It depends ragyapon sa imuhang lifestyle.
0: Yes.
1: Bisan ino na to na na-biopsy na siya, bisan ino na to na cancerous, it depends gyapon sa imuhang lifestyle. Kay dagang gyapon na gitawag na to nag-biopsy din cancerous, din na kay tungod sa kawadon, wala sila ika-opera, wala na-operahan, pero kaingon sila, nakalampas na mangani ko sa iyang gitaning sa ako. Kay depende sa imuhang lifestyle. Pero kung dili may imong lifestyle, muna ingon. Pag-abot, ingon sila na 3 months, 6 months, awa na, ay, patay na
0: pasilan
1: ang pasyente. Pero kung wapo imong lifestyle, nakakagibuhat, para i-support yung body system, muna ingon, uy, nilampas ko sa 3 months, nilampas ako 4 months, nilampas ko 5 months, 6 months,
0: uy, survive na.
1: Pero dili pasabot na wala na ang bukol.
0: Kaya lang, imo mag-iusap imong lifestyle, mitaas yun ang chance.
1: Mitaas yung, ano, yung immune system ni mo. So yung pagkalap sa cancer cell din ni mo, naagapan sa imuhang body system, na suppress niya. Then katong bukol niya, na ibalik niyag sira.
0: Okay.
1: So kay nasira niya, so kinahanglan suportara ni mo na para maginahinay niyag patyon yung cancer cells. Kay when the time, ang imuhang lawas, kaya niya patyon yung cancer cell, siya mismo ang mubukas sa bukol. Siya mismo ang muabri para patyon. Pero kung dili niya kaya, isira gina niya, ipagahi gina niya yung bukol.
0: Okay.
1: So moto siya mga kanans na kinahanglan, suportaran ang lawas sa tao para makaya niya pati yun mapunggan yung cancer cells sa lawas mga kanan. So, nabay possibility na makasurvive? Curable ba yung cancer? Yes na yes. Depende sa imuhang lifestyle mga kanans. So, kinahanglan lang i-improve ang ato ang lifestyle.
0: Okay.
1: So, katono na pag nakakibukol sa breast, ang akong ginarekomenda, of course, non-cervacapsule. And then Cervicare brand herba capsule, one capsule, okay, 3 times a day ang pag-inom. Hantod makainay-inay ka kuyos-kuyos ang bukol sa imong breast, mga kanans.
0: Ate R and Doc Jan, proven and tested na nako ang Nans herbal capsule ug U-Aid. Naayo gyud ang sakit sa kong right side nga dughan, joint sa abaga, sikod down sa kilid sa hawak. Dili na balanse ang akong paglakaw kay sakit man gid kaayo, di na maminaw og haplas. Try kog Nans herbal capsule ug U-Aid. Salamat in town kay get 3 times a day nako na pag-inom kaloy sa Dios na wag tang ang akong balatian kay okay na ko do, kung pwede ba ko mag-maintain sa mong tambal para prevention na lang floor DNA sa zone 4 barangay Pagatpat Cagayan de Oro City.
1: Ayan. Okay mga kanans, ko in terms no, very good news mga kanans para sa atong mga listener na makahatag og encouragement. So in terms mga kanans for health support, usually pwede naman ka makainom nans for 2 times a day, then you eat pwede once a day, pero kung makabantay ka na medyo isog angso ang imong ihi, then medyo sa mga pagkaon makakaon pata o mga bawal-bawal. So I recommend na 2 times a day na lang ang pag-inom mga kanans. Pero kung maayo na yun yung lifestyle, healthy na siya, yung lifestyle mo mga kanans, yung mga pagkaon, nag-amping na yun ka, pwede ang U-Aid bisan once a day na lang. Then ang nans, 2 times a day mga kanans.
0: Ayan. Ate Arlene, ask lang ko, unsay tambal sa Mayoma? Nagparas pa akong asawa, dunay nakuha nga dugo. Mamurag kumagko sa kamot kadagko. Nangutan ako sa doktor, Mayoma kuno kini.
1: Okay mga kanans, usually mga kanans mo kini no, mga kanans na ginasulti ko.
0: Pasalamat gani siya nangakuha do.
1: Yes, mo ni na ginasulti nato mga kanans no. Yung ginatawag nato ng mga amenorrhea or absence of menstruation or dili irregular ang ilang pagmens mga kanans. Once mga na dili irregular ang imong pagmens and then
0: dili gyud mo kopyansa ang babae.
1: Yes, Ate Arlene, tama.
0: Kanunay nga delay ang iyang menstruation.
1: Then ibutan nato mga kanans na monthly ka ginadugo pero ginagmay lang, medyo spotting ang ginapanggawas. Ano na kay mabantayan during sa imuhang pagdugo mga kanans, daghan mga apol-apol, mga itom-itom na dugo na manggawas, and then yung smell niya makabantay ka medyo ni change yung smell. Kumbaga mas naisog yung amoy niya mga kanans. Nana sa mga sinyalis mga kanans, kinahanglan na gina siya i-address or else yung dugo na wala nakagawas sa sulod sa imong matres. Kay tungod dili na siya party sa imuhang lawas, ha? Okay, dili sa ta sa normal. Kay okay, paantis dahil na tumahibawan. Sa mga kababaihan, mga kanans, ang cycle nila, usually ang normal yun, anak mga kanans, is 28 days. Pwede siya mo dili sa isa kaadlaw, duwa kaadlaw, or mo late ba sa isa kaadlaw, or duwa kaadlaw. So, acceptable pa na siya, mga kanans. Pero yung normal talaga is 28 cycles. Sa sulod sa 28 kaadlaw, anak mga kanans, so first 15 days, anak niya, mga kanans, diya na nagsugod, yung matres sa babae nagapabaga. So mauna siya yung dugo na ginapagawas nimo. Pero during sa cycle mga kanans, mauna siya yung dugo na nagapabaga sa imuhang matres. Kining dugo na gipabaga sa imong matres, kung mabuntis ka mga kanans, mauni ang mahimong placenta sa imuhang baby. So diya mo implant yung egg cell na nag-fertilize. Kay dira dayon siya mukuha og mga vitamins, nutrients para sa iyang development mga kanans. Og kinipod ang muhatag og protection mo na sa iyong gipabaga sa imuhang matres.
0: Okay.
1: Pero pag abot sa after 14th day, ika-14, din wala na fertilize yung egg cell. Yung matres ni mo na gipabaga niya, nadugo mga kanans, kay tungod wala na fertilize, dili buntis ang babae, maginahinay na sa nisiyag kalusaw. Katong gipabaga nimo, gipagahi. So inahinayon na po na niya kalusaw. Pag abot na yun sa 28 kaadlaw, kay tungod na humok na tong dugo, muna sa yung igawas ni nimo na immense ni mo mga kanans. So kung magadili na sa party sa imong lawas, so kinahanglan na gid siya mugawas. So muna siya yung normal. Nagkakaroon ng abnormalities mga kanans kapag irregular. Pag irregular, meaning to say, na ay mga dugo na dapat unta katong mga last month pa nakagawas pero wala siya nigawas. Kay tungod sa hormonal imbalance, wala niya napahumok yung dugo nimo during sa pagpalusaw sa imong dugo na para pag-mens nimo mga kanans. So ang may tabo, yung dugo mga kanans, mugahi siya sa imong matres. So ang dugo din sa imong matres, gabigul-bigul dayon siya mga kanans. Do parang gabilog-bilog siya mga kanans. Muna uban, pag-mens nila, dagan mga gabilog-bilog or bigul-bigul na dugo na manggawas.
0: Okay.
1: Kay tungod, wala siya properly na nalusaw sa imuha matres mga kanans. So moto siya pag mensi mo nagabigol-bigol siya. So ang uban nagabigol-bigol ana mabilin sa imong matres, mupilit sa imong matres. So kay tungod dili na sa party sa imong mattress, dili na din magsugod yung bacteria na ma-develop. Pag ma-develop yung bacteria, mupilit dayon na sa imong mattress. Pag pilit na sa imong mattress, mga kanans, okay? Pag pilit na sa imong mattress, di na sa sugod dayon na mukaon. Kay gusto man sa bacteria na mo survive pod. So mupilit gila sa imong mattress, hantod sometime nagadugay siya mga kanans, gadako na siya, gadako yung dugo kay tungod yung bacteria, gadaghan siya, nagadaghan. Pero yung smell ni mo mga kanans, makabantay ka, nagaisog yung smell sa imong menstruation. Pasabot, mas daghan na bacteria sa sulod sa imuhang mattress.
0: Buti pasabot, Dok, alang sa mga babae nga medyo smelly na or medyo isip ang baho, doon ay bacteria.
1: Yes, na ay bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Na-develop na yung patay na dugo sa iyang mattress.
0: Okay.
1: Nahimo na siyang bacteria.
0: Uh-huh.
1: Na siya mga kanans. More sa gabigol-bigol siya mga kanans. Napoy isa mga kanans, no? Yung isa kamayuma mga kanans, dili sa sulod sa iyang mattress, kundili sa gawa sa iyang mattress.
0: Mm-hmm.
1: Kini siya, tungod na po na siya sa luya na mga cellula sa iyang mattress until such time nagkaroon ng mga abnormal growth of tissue.
0: Mm-hmm.
1: So iyang normal na cellula nahitabuan ni is nahimong abnormal tungod sa wala na maintain yung kahimsog sa iyang mattress. So moto sa yung normal na cell nahimong abnormal hanto nahimo siyang benign nahimong bukol sa gawas sa imuhang mattress. Motong isa ka bukol mga kanans.
0: Okay.
1: Pero ilang menstruation okay ang ilang menstruation. Kaya ang bukol raman niya is naa sa gawas. Pero ang uban, ang nasa sulod boto, isa sa mga hinungdan. So muna mga kanans, nga pagrasma ni mo mga kanans, di ba isa karason nga nugiraspan ka kay tungod pagkita sa x-ray is baga ang imuhang mattress. Di ba nakita ni muna na yung mga problema during sa imuhang menstruation, mao na agi-rekomendahan ka na raspahan, limpiuhan ang imuhang mattress kay hugaw imong mattress. Moto na nga kuwa sa mga kanans. Yes, nalimpiuhan na ang imuhang mattress during sa imuhang pagraspa. Ang panguta na mga kanans, naa ba ka gibuhat after sa imuhang pagparaspa? Kay kung wala ka gibuhat, kung wala ka giinom para isupply kung unsa ang nawala sa imong lawas, usually, ang gabilog-bilog na sad, ang patay na dugo na nanakuwa during sa imong pagraspa, pwede na sad na siya, muusab na sad na siya mga kanans.
0: Mm-hmm.
1: Kay naamang kay hormonal imbalances. Yes, maayo to yung gibuhat ni mo yung pagparaspa, pagpalimpyo sa imong mattress. Mas maayo po after sa imong pagraspa na akay imnon para maibalik kung unsa yung nawala sa imuhang hormones o pangpataas sa resistensya sa mga selula sa imuhang mattress kay para during sa imuhang menstruation kaya niya ipagawas tanan-tanan ng mga patay na dugo sa mattress nimo. Kaya niya limpiyuhan mga kanans. So after sa imong pagraspa mga kanans, I recommend Teka og Cervicare brand herba capsule para ma-maintain nato na taas yung resistensya sa imuhang mattress, taas yung enough ang mga hormones na naa sa imong lawas, particular na yung estrogen hormones, progesterone hormones, and luteinizing hormones, hormones para sa mga kababaihan para ma-maintain yung kahimsog, kapagsik din ang ovary og yung

0: Jovini of San Fernando. I-check mo na kung mufit ba o compatible ba.
1: Okay mga kanans, no, ang pangunta na ba, pag matanggalan ba ka sa imuang kidney, makasurvive pa ba ang isa ka tao? Yes, makasurvive pa nga mga kanans.
0: Ang uban, no? Ganigimo na nilang negosyo, Dok, no?
1: Ibaligyan nila yung
0: isa nilang kidney.
1: So, pwede ra kaayo mga kanans, no, kung kinahanglan nun. Lalo na kung pariente na ito mga kanans or duol sa ato ang kasing-kasing. And then, dili man po na siya ingon bitaw mga kanans, no, ingon bitaw na nainang inahanglan ang kidney, din idritso idonate ni mo ang imuang kidney. So, na yung mga laboratory pa, na yung pa mga examination para i-check kung compatible ba mo or dili. So, mostly, yung compatible, yung mga kamag-anak. Mas dali ang kumbaga yung compatibility sa ilang kidney mga kanan. So mao nang uban sa ilang kamag-anak pud sila nagakuha kay tungod yung ilang genes mas halos magkapari-pariya mga kanan. Unsa dai may tabo do kung kumbaga dili compatible yung kidney sa matag isa. Kung ipugos mang yun nimo ang imuang kidney, kung dili mo compatible, masayang lang ang imuang kidney. I-reject lamang na siya sa lawas sa imuhang gitagaan mga kanans.
0: Yes.
1: Kaya ang iyang lawas, kumbaga naasay kaugalingon niyang antigen. So ang iyang lawas naasay kaugalingon na kumbaga naasay standard ba na dapat na kini na mga genes inaani na genes ang anaalang sa ako ang palibot. So kung ang magdugang kag other organ and din lahi na genes mga kanans, makonsider niya ato na foreign body. So kay tungod makonsider niya foreign body, there's a possibility na mawala gyapon si silbi. Kung baga patyun niya ang imuhang organ gihapon. So muna mga kanans, no, na ginasusi pag-ayo, gina-examine pag-ayo kung 99% ba na compatible ang inyuhang kidney mga kanans. O ang uban ganin mga kanans, no, na after mga pila ka days, weeks or months or a year mga kanans, gina still tagaan pagyapon sila o mga tambal na mga immunosuppressant. Kay gina kumbaga ang ilang immune system ginapunggan pa na dili siya mahimong alerto mga kanans, mga agresibo, kay there is a possibility na bisan compatible mo ato, pwede after 6 months, after a year, pwede i-reject yagyapon sa imuhang panglawas. Muna siya na under monitoring pagyapon siya mga kanans. So balikon ko, pwede kaayo mabuhi ang isa ka tao na bahalag isa lang ang iyahang kidney. Pero mao na mga kanans, no, kung isa na lamang ang imuhang kidney mga kanans, so please be careful sa imuhang lifestyle o sa imuhang pagkaon. Kay take note, isa na lamang imong kidney, ang imong isa kabuk na kidney, siya na lang ang nagalimpyo sa tibuok ni mong lawas. Tanan ni mong gipangkaon, tanan ni mong gipanginom, siya ang nagalimpyo. Kung madaot pa na imong isa ka kidney, unsa na lang ang imong pagabuhaton sa imong lawas. So kumbaga, be careful ng gid ka mga kanans. So unsa, Dok, ang ato ang mga angay pagabuhaton? Kaya gidonate naman ako akong isa ka kidney. Kaya para maproteksyonan ang ako ang kidney, I recommend to take UAID Herba Capsule. Take ka sa mga vitamins, mga herbal na makatabang sa imuhang kidney. Kumbaga, siya gid ang maka-enhance ba para dili magluya-luya ang imuhang kidney. Dapat na akay vitamins para gyud sa imuhang kidney. So I recommend to take UAID Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, then Non-Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day. Kinahanglan may alalay na gyud imong lawas, kinahanglan in terms sa iyang paglimpyo, kaya niya. Then dili bugat para sa iya mga kanans.
0: Okay. At early nandok dyan, ako dahil si Joy, akong concerned kay si Mama, stay kay iyang dugo. Muna'y gahi sa iyang kilid, sa iyang tiyan. Dili man daw sakit, gahi lang giyod, taas iyang white blood cells. Kuhaan siya 10 kabag sa iyang dugo, pero isa kasi man na isa na kabag. 10 weeks siya kuhaan, pero mahadlok akong Mama, basin dili niya makaya. Pwede ra ba ang inyong non-herbal capsule imnon para sa iyang dugo, para dili mo steki o ga... para mag-back to normal ihang dugo. Salamat, Ate Arlene and Doc John.
1: Okay mga kanans, no, ang nag-regulate mangod sa ato ang dugo mga kanans, no, sa ato ang white blood cell, sa ato ang red blood cell, o sa atong blood component para dili siya mahimong sticky. Of course, ang number one is kidney. Siya yun ang nag-regulate anak mga kanans.
0: Mayon ta, Doc, maabot na to na slag medical mission kikita mismo. Daghan na kayo tag mga cases na kidney gid ang problema nga natabangan. Nga mga kriya nga tagas kayo nga nababa gyud. So lami gid unta og ato gid silang mga personal doc, no.
1: Yep, Ate Arlene. No? Ano ni kaduwa mga kanans, no, ang iyahang liver o ang iyahang spleen. Mo kini ang mga medyo bantayanan sa naay mga problema sa ilang dugo. So, halimbawa, grabe kalapot nyo, no, itong sa iyahang white blood cell, taas kaayo siya mga kanans. So, there's a possibility na naay problema either sa iyahang liver, sa iyang spleen, or sa iyahang kidney mga kanans. Kaya maumangod na sila ng mga organ ang nag-regulate. O sila po ng mga organ ang nag-monitor. O sila po ng mga organ ang nag-limpyo kung kinsa ang kinahanglan ipagawas o

0: sa kinahanglan dungangan. Kumbaga sila yun ang ga-check permanente mga kanans ba. Sa imong mama, I recommend to take UAID herba capsule. One capsule three times a day ang pag-inom. Then nans, one capsule three times a day mga kanans.
1: Tandem
0: then
1: yun.
0: As much as possible mga kanans, no, iwas ka sa mga pagkaon na makapadugang o lapot o sticky sa ato ang dugo. Number one, yung mga fatty foods, dairy products, mga cheese, mayonnaise. Then of course, yung mga taas og uric acid susama so, sa mga laman loob ulo sa isda gagmina isda ginamos baguong og mga parat mga kanans and then of course water intake mga kanans importante kayo sa iya mga kanans no water intake as much as possible around mga 8 to 10 glasses of water every day then I recommend to take mga chlorophyll mga kanans or mga green leafy vegetable juices so balikon ko mga green leafy vegetable juices mga kanans para mas ma-improve ang quality sa iyahang dugo mga kanans so or mga chlorophyll liquid mga kanans nindot kaayo mga kanans okay mao ka tuno ang ako ang mga additional recommendations sa mga pasyente na naay problema sa ilang mga blood component mga kanans.
2: Sa atong Health Education Program ni Adang Lunes hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbo na ko NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. O kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS herba capsule
1: kay
0: para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas kay halos common na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Na murag dili na siya baguhanon baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS herbal capsule. Karon ang NANS herbal capsule gitawag nato na NANS herbal capsule plus. So mo to no yung bag-o na say additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
0: pamas,
2: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, at then of course mga kanans, ayo kalimti na tatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
2: Ayan. O syempre ang atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan, gika sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan, natay remind Choco. Kini siya para lig-on ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa so 3 in 1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, og isa sa mga pinakaimportante sa Filipino culture mga kanans ang makainom kita og coffee every morning pero ang utana ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits atong panglawas sa ato ang NANS corn coffee mga kanans nakabenefit na ka nakahatag pag enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans
1: okay
0: og walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga
2: kanans. And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamita, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, at Arlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
3: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tumor sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mingawas ang akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. Sukad niya, nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hello again, mga MXC believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Usa ka police officer ang atong makauban nga MX3 believer karon. Si Police Staff Sergeant Mel Villacarlos. Hello, Sir Mel!
7: Hi, sa tanan. Nagpasalamat ko nga na aniya karon.
6: Paunsa ba nagsugod ang imong journey as an MXC believer pud?
7: Permita na ay physical activities. Maong dili gyud malikayan ang manakit ang ato ang kalawasan. Unya, timing pud sa nakakita ko sa TV advertisement sa una about MX3 capsule, maong gisulayan dayo na ako ni. Mas nag-improve nga ako ang stamina labaw na nga regular na ako ang pag-inom na kog MX3 capsule. Proven and tested ni nga may alpha, beta, and gamma nutrients nga gatabang malesen ang sakit sa kalawasan. Thanks to MX3, my partner in health og kauban pa nako puhon for more breakthroughs. MX3, diri ko believe.
6: Thank you kaayo Sir Mel sa imuhang time.
7: Walay sa payan, Cardi.
6: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
8: Tiguwang nako, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
9: Let's go, Lola!
8: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
10: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: DTX 500.
13: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
14: Sa Panginoon.
13: Una po ay sa Panginoon.
12: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
15: Happy Fiesta!
16: Kinahanglan, extra ang handa.
15: Kaso, fiesta po ng akong body pain.
16: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
17: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
16: Wow! Mas maayo pa?
17: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailechon, humba, adobo, kaderek.
17: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 ug 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
5: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuniplus for 6 months. Gamit kay siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan ako mga ipambati, mawala ganin siya. Immuniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Aniana ang makalingaw na programa. Ang mo ingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ani-ana ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin Jong Tanan. Welcome na sa Abdulis Program Mas Kurimaw Balong Daguri. Kumusta og maginaot lang ta? Nga naamo sa kakondisyon og kadasig may galas ha? Panlawas adlaw karon. Lunes. Adlaw Lunes may gala August 17, 2026 mga Kurimaw. Og unya, atong tigmo dahi 2-9. 2-9 ba ni siya? Kauha ag walo ka mga sundalo suod sa king harian. Diligyod mo na ganbi sa pagrakrakan. Ana? Ha? Ana? Og pabuto sa batong gandang kung adlaw nga nasayod ba ka mo mga Kurimaw. Unang lingaw-lingaw siyete. Ang siyete pabuto may gala ang duha para makumpleto. Okay? Magsugod na ta, dito ang pagpanaguman.

0: Okay, nanginit na. Ah, padayo ang tamigal na dyan sa to ang pagpataguman. Nanginit na. Og balong ako. At tubag ang mga imuhang tigma. Okay, dira. Balong ako ang tubag kay bulan sa Pebrero. O simi ng buhol. Kumusta man yan, mi? Ah, sa buhol, madyong pagpaminaw ninja niya. Og balong si Pepe. Nakila ni sa panagtaran ang tubigon buhol. Ang tubag tigmo kay bulan sa Pebrero. Agoy. Og di abriod. Ang tubag tigmo kay kulang og gamay. Simi sa buhol. Kumusta diyan simi? Og onya. Balang ang tubag sa muntik mo kay 28 Urban Kitchen gikan ni Eric ng Sikatuna Street, Cebu. Ayan. Og di abriod. Ang tubag balong kay bulan sa Pebrero kay 28 ang pizza bisan pagrakrakan kay 28 ragya puntaman. Oh, sure ka? Sure ikaw? Og good pen balong ang tubag kay bulan sa Pebrero. Pizza 28 mga sundalo alphabetical letter. Gikan ni Eric Sikatuna Street, Cebu. Peter. Wap aga pon Eric. Kani imo ngalan ni Eric ba? Murag nagkamigaman ba? Bulan sa Pebrero. Okay Eric pon. Adyaw ka daghan na Eric. Oh, good PM balong. Akong tubag kay 20 Pebrero pizza 28. Mga sundalo nga estatwa gikan ni Eric Sikatuna Street, Cebu. Di mo na mudagan, mapulpog na. Ah, kanang estatwa nga sundalo. Dayon na balong ang tubag inutig mo palito sa pusporo. Punsing ng naga. Ah, kumusta man diya punsing? Sa may naga. Akong tubag anang imutig mo kay mga numero o pizza sa bulan. Sa Pebrero hangtod 28 Celsius na Alcantara. Ayan. Aga akong tubag kay Calavera sa Minterio. Computer. Wap aga po. Og di panid. Balang tubag anak kay Dartboard. Paing ng pandakan. Kumusta? Anong pandakan? Dagang pandak na. Ha? Dagang pandak na. Og tubag. Tubag na ko analong kay Dart. Paing ng pandakan. Yapon. Mga pandak na rin. Ha? Mga pandak. Law tubag, tigmo kay kahoy na nga gibangan. Painga po ng pandakan. Og di abriod. Akong tubag long kay adlaw og pitsos ni buok buwan sa Pebrero. Oho. Gikan daw sa Tabuilan, Cebu. Oho. Long tubag, estatwa na long buboy suerte taga Villahermoso, Negros Oriental. Ayan. Villahermoso Oriental, maniaga po na. Occidental. Malaw tubag tigmo kay ngipon sa tao. Alfredo Cosi Poblacion, Tabuilan, Cebu. Ayan, di na pagyod. Adyong hapon na ang tubag ng ang tigmo is Smiringhoy. Siela Sambog, Corilla, Buhol. Smiringhoy. Kanang bugno di Kurokongho. Smiringhoy. Law ako tubag imutig mo kay usa ka platoon ang Scout Ranger 28 kabuok kay dili man sila managan mga mang ramana sila Sergeant Pipi ni Sergeant Pipi. Og akong tubag tigmo balong kay Sunrise Buhok 28 kagipon Antonia sa Tumandok Alegria Cebu Peter. Og nang pangalan tigmo mobile O bago merito ni Larina Secure. Oy, kumusta mga taga Larina Secure? Mayong pag pamina niya. Akong tubag sa butig mo lang buwan sa Pebrero. It's a 29 RD sa Bugo. YouTube. Aga ang tubag tigmo lang kay Fireworks. Idi ng dalagit. Kamusta mga taga dalagit? Aga nang tubag merlito ni Larina Sikihur. O oh, Larina dito no. Maria Lasi Larina. Ito ko bang gani? San Juan. Duhan na lang yun ang una. Ay, kang kuhan niya. Ah, kang kuya Brian Uro. Mayong pagpuminaw ni Monia Boss. Kuya Brian Uro sa Lasi. Og ang tubag. Kulang og gamay si Megapon asa may buhol. Dayon, tubag Merlito na rin na si Kiro Larawan. Suod sa simbahan. YouTube. Kuya, din si Kihor, no? Nagi din mga old church. Agi pang preserve, ganyan ninyo. Inyo mga old church niya. Okay, Director Regala, sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Dudong Buhol. Kino may gala si Balong Banang Tikla nga may trabaho. O may trabaho si Balong. Pag uli niya sa ilang balay, nasapon niya sa kwarto, ilang apartment may gala, na naikauban si Tikla nga laki, gahokas o sinina.
1: Kinsa man na, day? Kinsa na laki, day? Ah, kinilang? Ah, ako ling amigo, muli gabayad sa atong apartment, kurinti, tubig. Mamba? Oo. Nalangga ko sukas man na, sinain na, day, basig mapanahutan na. Ay, sininain na, basig mapanahutan.
0: Hello. Okay, panayo at may gala din sa ito ang pag-ingo. Pag-ingo may gabayad sa apartment, kuryente, tubig.
1: Sininain na, basig mapanahutan na.
0: May gidangat ni mo na. Ha? May gidangat ni mo na. Oga Balong, akong tumag. Tigmo Mobile 657 si imong tigmo tagalarina ni Merlito Larawan, Sulod Simbahan, Basin. Ograk-rakan kay mao may ilang Onsa ni Ging Harian Larina Sikihur Piotr Wap Agabo Og Law to bag pizza kalendaryo Tuod sa buwan sa Pebrero Gikan daw sa Talibon Buho Akong tubag fireworks Lim ng Linuan Ayan Og di Pagyod G, paghapit og tabako. Lalo po din ang mga mission to. G, paghapit tabako. Og, tubag lang kay bulan sa Pebrero. Ayan, di abyod. Ahong tubag balong. Akong tubag anak balong kay. Ngipon. Computer. Computer. Aga akong tubag. Lang anang imong tigmo. Ang tubag ana balong kay. Okay, tubag na ko ana balong sinong tigmo kay. Mga bato. Bato sa pukot. Wa ay paghihapon. Aga akong tumaglaw. Bugas-bugas sa naw. Diya pagyod kuto sa ulo. Wap aga po. Nakasaktog try. Long tubag anak. Okay. Oy, di manima o. Di manima o. Minda. Minda na o manima. Og akong tubag ng mga posti sa kuryente. Og ikan daw kang amor may galas dumagiti. Computer. Wap aga po. Balong tubag mga sundalong nabuang. Oh, gikan daw kang tutos bugo. Ah, tutos bugo. Aga, akong tumaglong, anang imuang atig mo. Kay. Konsan eh. Ara. May akong tumaglong sa imuang atig mo. Bungas marang. Computer. Wap aga po. Aga akong tubag lang sa imuhang tigmo. Ang tubag analong kay Hello Blocks. Computer. Wapagid gyapon. Dito may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Jeffrey may galas dumagiti. Kato magtiayong balong og tikla nga wapagin sila masapon sa ilang anak may galang nag-ismeringhoy. Day, sa man lang ismeringhoy na day. Day, doon kayo nakitag-ismeringhoy, di ba? Huwag ito masapon sa tuwang masapon sa tuwang bata ba? Maugit lang ismeringhoy na day. Ayaw! Matupasod na sila may galas kwarto. Kini ng anak ng laki may galang bata nagawit yung trapo.
1: Tay, tay. Mag-ismering ho, napod mo tay. Naayin yung trapo tayo. Oh, malimutan niya. Makabantay ba ako basta mag-ismering ho mo? Mo man yung trapo. Oh.

Muy guida. Gikan daw may gala kang o kisane Jeffrey dumagit. Ikaw Jeff masapon po ka Jeff. Akong tubag lang, akong tubag anang imuhang ding mo. Ang tubag anak balong kay nanani. Nanani. Unod sa bungas marang balong. Computer. Wai paghapon. Ikaduhang ligaw-linga may gala uno. Number one. Pabuto na yun ang usa may gala para makompleto, ha? Pabutang usa may gala para makompleto mo. Akong tubag lang anang imong tigmo. Ang tubag anak kay mga is not sure. Ano, di pa dakop buhi. Madakpan gapo na siya. Akong tubag lang anang imo ang tigmo kay kato sa iro. Computer. Wapagid gapon ba? Ha? Wapagid gapon. Akong tubag balong mga LTO sa highway. Ha? Mga LTO kuno sa highway, mga salingan. Akong tubag anak balong. Ha? Sa imo ang tigmo pasahero sa bus. No smoking inside the bus. Aga akong tubag lang sa imong, imong tigmo

Anak sa bao. Gikan daw kang Rodel Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Ay, ato number ha, katuwa pa yung number na to. 0997-521-0657. Ako Osborne, 0997-521-0657. Ayan. Og akong tubag, long anang imong tigmo, ang tubag anak kay. Yan, ang tubag na kulong sa imo ang tigmo. Riso sa kakao. Computer. Og akong tubag long. Imbornal. Samot na, di ganyan kadagang kitabunan mo. Wa ay paghihapon ba? Wa paghihapon na ka. Sakto og tubag. Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang Inday Buhol. Kadto si Tikling katabang bag-o nga katabang ng Ma'am Tikla og Balong. Tikling, ma'am, kita ka sa among kondon ni surgery. Ayaw hilabti. Ay, wa man ko mahilabot, anak, ma'am. Oh, wa man lagi dire. Wa man ko mahilabot, anak, ma'am, baya. Kay, o kami baya ni sir ang mag-ismering, hoy, di man magagamit, anak, oh. Sambo na ka, ha? Kay, o kami ni sir, ma'am, kay di man magagamit, anak. Oh, katipid pa gid ni. Lang ako. Atubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay. Ang sani. Oh, tubag lang nako sa imuhang tigmo. Oh, akong tubag anak kay. Kay mito. Na kay mito man. Og akong tubag lang. Liso. Unsa na nga liso man. Og ang tubag anak lang. Sa imong atig mo. Nara. Bungas durian lo. Oh, hindi ka mudagan, anak, matugpahan. Ha? Huwag matugpahan pa, hindi ka mudagan, matugpahan. Kumain ka mga iba. Huwag akong at tubag lang anang imong tigmo. Ang tubag anak kay ngipon sa gabas. Piyotor. Uwap agi po. Og tubag kay Bato Slider. Bulawan mga long. Bulawan panghatag na ba? Panghatag na ba? Og akong at tubag long anang imong atig mo. Ang tubag anak kay. Pusting apos ko rin tira. Mga suga sa pantalan. Piyuto. Wa pagigyapon. Ha? Wa ay pagigyapon mga kurimaw. Gawaan kagwalo. Aga sundalo sunod sa kingarian. Dili gyud mulagan bisa pag rakrakan. Long pusporo na. O gikan daw kang adil sa buhol. Kumusta dias buhol del? Yuto. Og ang akong tubag. Long anak ka street lights.
Wap aga po. Wap aga po mga kurumaw. Dito may gala sa ito ang nasadyod bagamong. Nasayod ba mo mga silingan? Human body. O kinatulawas ba? O human body. Daghan yung muscle ani no? Matod pa ang atong human body na ani siya 600 ka muscles.

0: Jan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibati gud nang usahay ang akong bitimo saka de ginto gusto nga maghintin ko kay mga para sa idag nga gapaliton sa butika kay madlok lagi ko so pupaminaw aning sa sincerely si Aileen dagan man kay og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila so akong gi prayer nang herbal capsule og UAID akong gitari so wala kini akong gimintin og dagan kiting salamat lang at si Aileen sa iyang plaga ko si Dina Adianosa agoy ko diri sa Pulok 2 yes poblasyon Tibawi Bukidnon.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for healthy, happy living nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsao nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunayng ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang sugutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw ang mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe. Ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Perti ng Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc Jan Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik to regular nuns. Ito ang pagpunaguman. balik to mga kurimpan. Long akong atubag ang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay ngipon ya. Oh, ngipon or tango. Akong tubag long. Anang imuang tigmo? Kay ngipon sa gabas. Sikihor daw. Di apingad akong tubag long. Ngipos kabaw punya. Di ba ngipos kabaw inalong istrito?

0: Og balong, akong tubag, anang imong tigmok kay. O, saan na siya? Ang tubag, ana longkay. Itlog sa pugo. Piyotor. Piyotor. Wap agapon. Ayan. Og akong tubag, balong anang imong digmo. Naara. Ayan. Okay, nara akong tubag, anak long. Asa imuang tigmo kay? Postiso po na. Di mo na mudagyan kay mahog, rin nag-iya. Dok, unsa man? Nagamit mga kog babaeng bayaran, dok ba? Unya, tanawag niya ako, dok, okay, oh. Ipaputol man daw ni dok, ingon sa akong mga amigo. Adili, dili, dok. Okay, maputol mo nag-iya, ha? Hindi pag hindi mo kusog-kusog lang yug-yug doon. Kusog lang yug-yug para ba? Og akong ato baglong anang tigmo ni mo kay sani. Okay, tubag ana balong kay itlog sa manok. Piyotor. Dang. Ah. Buang kito itambay di askanto ba? Nga naman. Gihanggat makakunyag ismiring hoy. Mamba ka bastos ko niya. Sige dahil nga niya. Balikin dito ina nga musugot na ka. Dahil asya din is balay. O niya ako magtago ko ilaw sa katrim. Dahil sundan. Oh, sige. Pag damay gala siya asawa, dito na. Pag hubog, hukas laki. Uy, nga nung nagkamang eksamad sa imong lawas ka ng uwat? Ay, kini, tinigbas na naman ni day. Ang kipang tigbas ka? Okay. Tanang, asawa. Asawa nga akong ismiring ho yun. Masapong ko sa bana, tigbaso man ko nila. Kanya mailo, magina ko, mapatay, gina ko ilalang bana. Mau ba? Oh, katugan yung last, gahapon pa ito ginubong gani. Kapantay ka ito na ginubong gapon? Oh, motoy las bana nga. Ah, nitigbas na ko. Pero napatay gina ko. Ipasagda lagi di balong. Ego lang sa naminaw, kagulo ulit. Lima mo nang matigbasan ni mo para mailog, ganyan mapatay, ganyan ito na. Naminaw lang yung agulos balong. Ilaos ka tre. Katapos ang ibili may galas kurimaw numero 8. Number 8. Wato oras, salamat kayo sa pagpabilaw. Og manasab pohon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, mutanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang gazayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa siyudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sementado. Gobernador Ari Sementado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mentado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mentado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit, nga sige pamina po sa DYRD.

May puas nga nagsuporta pud nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Gramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon o giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Dams K. Perez. Namaligyan sila gigis sa sakyanan o baayo po doon mga sakyanan. Onya nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa at bang sa Plaza Marcela das Kogon na maligya o naggama po na sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong daghan kay salamat o matud mga higala ugma po na po din sa mga oras ug ning samang istasyon kining ubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Cleo Orcolio salamat ug maayong hapon. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon! Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligi usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
8: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailitsyon, humba, adobo ka direkta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako dahil si Rain Galvet, usa ka lumulupyo sa Bohol. Isip usa ka anak, nakita na ko ang pagludya sa akong amahan. Nay nakasulti nako nga ang Sugatrol makatabang sa mga senior citizen nga mabalik ang ilang kalagsik. Munang ako dayon gipatumar akong amahan og sulod sa pila ka adlaw nakita nako nga naay kaayuhan sa iyang panglawas busa. Ayo pasag din yung amahan nga magluya ha. Patumara og Sugatrol tabang sa panglawas sa mga senior citizen og pwede pud ni kanatong tanan.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details. Bali.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Maayong adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon og mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol alang sa matinud-anong serbisyo og malinawong pagdumala sa katawhang bulanon. Takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol ug garon ani ang inyong makauban.
5: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
6: Gala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon na takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in Action. Garong adlaw nga Lunes, mga kaigsuunan, Agosto 17, 2026. Kumusta? Og maayong hapon sa itong mga suking tigpaminaw sa itong mataghapong programa sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Maghisgot na usab kita sa mga kalambuan, mga katikaran, ilabi na sa mga gimbuhaton sa itong mga magbalaod sa itong probinsya sa Bohol. Mga miyembro sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Bezas uban sa itong mga provincial board members. Sa 1st District, Board Member Mutia Tirol, Board Member Lucy Lagunay, Board Member Benji Arcamo. Sa 2nd District, Board Member Jessel Rey Aumentado Villamor, Board Member Tomas Abapo. Og si Board Member Fernando Iping Estabilia. Maingon man sa itong mga bukal usab sa 3rd District, gapanguluhan sa itong Senior Board Member ng inusarang babaeng bukal, Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala, og Board Member Nathaniel Binlod. Sa itong tulo ka mga ex officio member, ang atong presidente sa Liga, sa mga barangay sa itong probinsya sa Bohol, Board Member Romulo Sipirusa, ang atong presidente usab sa sangguniang kabataan, Board Member Lawrence Biarangla, o atong presidente sa Philippine Councilors League Bohol Chapter, Board Member Joanna Cabalit Initay. Ngadto sa itong SP Secretary, kugihan ganunay o maabdikon ganunay nga SP Secretary Sir Bonnie Kirob. Sa tanang mga staff, Legislative Staff Assistant sa tanang mga kawani sa Vice Governor's Office o sa tanang mga bubuhat ya sa Kapitulyo Provincial, sa mga buhatan sa Board Member's Office, itong mga maabdikon ng mga staff dia, mga Executive Assistant, suguban pa, mayong hapon o welcome no sa itong tulumanon SP Bohol in Action, mga kaigsunan. Update gikan sa buhatan sa ito ang Vice Governor Nick Bezas, mga higala. Diin karong adlawa, adlaw nga Lunes, mga kaigsunan, daghan og mga gimbuhaton nga gitambungan ang atong Vice Governor sa iyahang mga lakaw usab sa kalungsuran dinis tong probinsya sa Bohol karong adlawa og niatong mga milabayng mga adlaw no kaganiha naka sugat usab og dili maayong panghitabo sa kadalanan ng atong Vice Gobernador sa dihang paingon ni sila sa usa ka event dito sa lungsod sa Alicia unya nalabyan mo tong gitabangan na lang pod no sa atong Vice Governor o ba ni Board Member Nathaniel Binlod og sa iyang mga staff ang pag-rescue usab sa usa ka motorista no nga na-shot sa bangag sa usa ka kanal dito sa barangay Arakan Lasinda lungsod sa Alicia mga higala diin nagbasalamat ra usab nga way dautang nahitabo sa driver o adunalay minor injury mga kaigsunan, no? Onya dito sa lungsod sa Bilar sa Villa Suerte nagsaulog og ika 15 foundation anniversary ang maong lungsod. Gipadangat ni Vice Governor Nick Bezas ang iyang mensahe. Matod niya dako ang iyang kalipay nga nakatambong og nagkaduyog sa tibuok komunidad og pagsaulog sa kapistahan ni Senior San Roque lungan sa ika 15 nga Bilar Foundation Day sa Barangay Villa Suerte Bilar. Din gipasalamatan usab niini ang paghatag og pagtagad sa mga katawhan. Iyang gipadangat usab ang iyang pagdayeg ngadto kang Kapitan Orly Igagamaw uban sa tibuok Barangay Council sa ilang pagka maabiabihon og sa maayo nga hapsay nga pagdumala, no, sa malampuson nga kalihukan. Matod pa ni Vice Governor Nick Bezas, makalaom kamo nga ang gagamhanang probinsyal magpadayon sa pagsuporta sa programa alang sa padayong kalambuan o kayuhan sa matag pamilya sa Villa Suerte. Mitambong usab ba ang atong Vice Gobernador o mihatag usab sa iyang mensahe sa ika-113 nga founding anniversary dito sa Matinaw lungsod sa Sierra Bulyones. Matod sa mensahe sa Vice Gobernador, mapasalamaton nga nahimo siyang kabahin sa maong kasaysayang selebrasyon. Onya nagipasalamatan usab ang gakugi o padayon nga pagtinabangay alang sa kalambuan sa barangay o ganunay nga andam usab nga musuporta ang buhatan sa Vice Gobernador. Laing foundation din nga gitambungan sa itong Vice Governor ika-258 dito sa San Roque sa lungsod sa Mabini. Matod sa mensahe, mapasigarbuhon kitang nagiambit sa selebrasyon og malipayon sa pagkikita sa kalampusan og panaghiusa sa matag San Roquinho. Gipasalamatan usab sa Vice Governor ang abtik og kugihan nga Kapitan Nicolas Ramos og sa tibuok konsiyos barangay alang sa mainitong pag-atiman og pagdapit sa buhatan sa Vice Governor. Samtang sa laing nga bahin, laing usab nga kalihukan sa ika-limang Barangay Kampagaw Day diin gipahalipayan ni Vice Governor Nick Bezas ang mga opisyalis sa maong barangay. Niya, kuyog po niya si Gobernador Aris Sumintado alang sa maong kalihukan. Dito usab sa lungsod sa Alicia sa Barangay Putlongkam, nagsaulog usab sa ilang ika-81 nga founding anniversary ang Barangay Putlongkam sa lungsod sa Alicia. Matod sa mensahe sa atong Vice Gobernador, kadako ang iyang kalipay, pasalamat nga personal nga nagkauban o naghimamat sa mga pinalangga o kaigsunang tagalungsod sa Alicia, ilabi na sa pagsaulog sa ika-81 nga founding anniversary sa Barangay Putlongkam. Sa pagbisita, nakighimamat usab sa mga kaigsunan dito sa mga lungsod diin. Matod pa sa Vice Gobernador nga ang ika-81 katuig nga badasigong kaagi sa barangay o sa kadakong sumbanan pinaagi sa pagtinabangay sa katawhan o sa lokal nga bangamanan wa imposible sa kalambuan. Iyang gipadayag nga ang pagsalig sa gamhanan probinsyal kanunay andam maminaw mulihok alang sa mga proyekto o programa nga makatabang sa paglambo sa komunidad. Samtang dugang pang mga kalihukan sa sangguniang panalawigan, gipahigayon usab karong adlaw ang Provincial Health Board meeting diin gitambungan kini, no, sa atong mga sakop sa sangguniang panalawigan Committee on Health sa pagpangulo ni Board Member Mutya Tirol og Board Member Romulo Sipidosa nga moy member og chairperson og vice chairperson sa maong komitiba og mga miyembro sa Provincial Health Board. Mitambong usab sa maong kalihukan si Gobernador Aris Sumintado. Gisgutan sa meeting ang 2027 health budget proposals nga mukabat sa kapin 283 million pesos o gindorsar nga to sa local finance committee. Nag-update usab, no, ang maong board sa pag-endorsar ngadto sa update sa HR o HSRP o Bukas Center sa Luway, Disaster Risk Reduction Management Plan alang sa health sector, health leadership trainings, update sa dengue cases sa Bohol, LHSML report o guban pang importanteng lakang alang sa pagpalig-on sa healthcare system. Mapasalamaton usab ang tanang mitambong umihatag sa ilang panahon o insights aron na matuki ang mga health concerns o mga plano alang sa probinsya dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Alas 6:13 mga higala, ato lang pong balikan na gamay no ang gipatawag nga committee meeting ni atong nakalabay nga semana kalabot ni sa problema sa mga kadalanan, especially katong mga motorsiklo nga nagamit og mga mufflers mga kaigsunan. Concern ni sa LGU Batuan pero nasayod ta nga dili lang ni problema diha sa LGU Batuan kundi dili halos mga kalungsuran din sa lalawigan sa Bohol nagproblema po dani, ilabi na sa itong mga senior, ilabi na sa panahon sa kagabion nga tingtog na, pero doon ay mga motorsiklo nga maglabay-labay, magilumba nga dagko kay dingog nga tambutso o makatugaw ni no, sa ato ang kining ni ang mga residente nga namahuway na ni anang mga orasa. Busa, pinaagi no sa gipadangat nga concern sa lokal nga gamhanan dito sa lungsod sa Batuan, gituki ni no sa Committee on Trade and Industry ubos sa pagpangulo ni Board Member Iping Estabilla mga higala aron mahatagan og igong pagtagad ang maong problema mga kaigsunan. So atong pamation ang nahitabo no nga meeting ilabi na sa katong wa pa pod makadungog unsa gisgutan og unsa poy dugang pang mga lakang no sa provincial government aron nga mahatagan og pagtagad og masulbad ning maong problema issue diha sa Katilingban mga higala. Ania atong paminawon ang nahitabo og gisgutan atol sa committee
7: meeting. Member present of this meeting.
8: Thank you Mr. Chair. Roll call for the committees on trade and industry and in collaboration with the Committee on Peace and Order. Honorable Fernando B. Estabilla, Chairperson, Committee on Trade and Industry. Mr. Marion J. Anicoy, representing Honorable Tita V. Baja, Member, Committee on Trade and Industry. Mr. Ezekiel Cornell, representing Honorable Tomas D. Abapo Jr., Chairperson of the Committee on Peace and Order. Ms. Marietta A. Quijada, SB Secretary representing the Honorable Mayor of the Municipality of Batuan, Honorable Emmanuel Aladdin D. Tumanda. Ms. Mary Lou Torion representing Director Verena Teresa Ligan, Provincial Director of Department of Trade and Industry, Bohol. Attorney Vincent B. Santiago representing Ms. Alice P. Monencilio of the Land Transportation Office. PSMS Jonathan Estoque, representing Police Colonel Patricio Digay Jr., Head of Bohol Provincial Police Office. We have also Mr. Jude Bernard Gayab, Officer in Charge of Bohol Economic Development and Investment Promotion Office.
7: They have this request, and I think this is the second time because the first one was not able to attend. So I'd like to request the secretariat to read the minutes of the last meeting so we can proceed. Thank you.
8: Thank you, Mr. Chair. Reading to you the minutes of the meeting convened last May 20, 2026. It was presided by the Honorable Tirol. Here are the salient points from the meeting. Honorable Tirol and the Honorable Balite noted that there are already existing laws and ordinances regulating mufflers, particularly Provincial Ordinance Number 2009-009 and Section 34J of RA 4136 prohibiting improper mufflers. Attorney Vincent B. Santiago of the LTO explained that enforcement is guided by Joint Administrative Order 2014-01 and related memoranda. Clarified also that modified or aftermarket mufflers may be apprehended, especially those not conforming with the standards or exceeding the allowable 99 decibel limit. Emphasized also that mufflers should comply with applicable standards and bear the PS mark or the Philippine Standard mark or Import Commodity Clearance ICC sticker. Also, Honorable Daryl stressed the need to strengthen the existing ordinance by incorporating measurable standards, stricter regulation of non-DTI accredited mufflers, and monitoring of custom repair shops. Ms. Mary Lotorian of DTI Bohol clarified that their agency's jurisdiction mainly covers business name registration for sole proprietorships and implementation of fair trade laws. Mufflers are not presently covered under the Product Standards Certification Scheme. Regulation of motor parts sold in stores is primarily tied to the issuance of local business permits of the LGUs. Also, Attorney Murphin Galapin recommended including provisions in the proposed ordinance that would define illegal modifications clearly and impose liability on sellers and repair shops to avoid misinterpretation during enforcement. Also, he disclosed that the PNP lacks equipment to measure muffler decibel levels, and also that if the ordinance is strengthened, may the funding for the equipment be included in the provisions. The Honorable Balite raised concerns on the selective apprehensions of motorcycles compared to four-wheeled vehicles emitting loud noise, including sports cars. Attorney Santiago explained that 60% of apprehensions are on motorcycles, since motorcycles comprise the majority of registered vehicles. 30% registered vehicles are four-wheeled vehicles, 70% are motorcycles. There are 8 motorcycles for every 2 vehicles per statistics, and are easier to apprehend during checkpoints due to visibility and the frequency of common traffic violations. And these are the most common violations for motor vehicles being apprehended: wearing of unprescribed helmets, wearing of slippers while driving, child riding in a motorcycle, and overloading of passengers. It was also noted that sports cars are among the vehicles apprehended by the Land Transportation Office for violations of applicable laws, rules, and regulation. And the attorney Alona Cristal of the Provincial Legal Office advised that an absolute sale prohibition on the sale of mufflers may be unconstitutional as a restraint on trade, and recommended strengthening this ordinance to impose lawful limitations and regulation based on measurable standards. And here are the following recommendations: strengthen the existing provincial ordinance by incorporating standards on PS marks, ICC stickers for mufflers; regulate and monitor the sale and installation of non-compliant mufflers, including operations of custom repair shops; require stricter coordination among LGUs, DTI, LTO, and PNP for enforcement and monitoring; consider regulating mufflers through measurable standards instead of imposing an absolute prohibition; include provisions covering loud noise emissions from both motorcycles and four-wheel vehicles; and lastly, encourage LGUs to conduct regular inspections and ensure that businesses possess the proper accreditation and permits before operation. That's all, Mr. Chair. Thank you.
7: Thank you, Madam Secretary. We have the representative from LGU Butuan. Ma'am, you are representing us? Secretary? Okay. Last time kay wala man mo kate, no? So I would like to give you the floor para to explain, no, why you're requesting for this meeting. Thank you. You have the floor.
9: Good afternoon, everyone, and especially to our chair. Actually, during the first request to attend a committee hearing, it was September? May. I already furnish the invitation to our mayor and the vice mayor. However, our vice mayor that time was in Manila. So, if ningon mi tukong nga kun anbala ako na limi atin o mahuman ba? So, actually, niya naman taron. So, ako na lang enjoy hingingon ni vice mayor kaya tumpod sige hapon sa Manila ron. Ako na lang hingingon nga mayor, regardless nga naana kay position letter, di ba, ay gitagan ka sa copy, sir? Sa letter ni vice mayor? Letter? Ahong gipareceive sa imong opisina last day? Letter ni vice mayor regarding the request. Then, actually, kanang supposedly, Councilor Dakis will be here as he is the one sponsoring or manifesting this kind of request, but maybe he is busy, so that's why I personally volunteer to come over. So actually, in Batuan, we have our approved and declared valid muffler ordinance. So, and aside from that, all barangays, sila mo inag, sila dyan mo inanikamot nga ma-approve ang ilahang different muffler ordinance. Kay ang giingon na gani sa mong request, nasaba kayo. Unya, ang problema lang ani, being a politician, mahadlok sila nga, di butaran, maunga, opinion na nako, sir ha, maunga, ilahang nag-request sila sa province. Kay sa among tanaw, ang tanang mga violators...
10: Madam Secretary, just to clarify ba, na mo'y ordinance sa Batuan nag-prohibit mo baligya og muffler?
9: No, wala. Ang kanarang magamit og muffler.
10: Ah, magamit. Okay, qualified. Thank you. Proceed. Qualified.
9: So, maulagi nga, kada barangays, we have approved 15 ordinance on mufflers sa tanang barangays. Murag, this year pa to.
11: Aside from LG ordinance, oh, yeah.
9: Gi-copy pa dyan sa kada barangay. Okay. So, ma...
11: Hindi na nakabana ang Batuan?
9: Definitely not. Kana ara siguro mga kanang sometimes nga mga batanon inana niya mag kuanog motor nga mga modified mufflers. Okay. Pero definitely murag dili man kaayo jud nga saba kay along the highway kanang dili man among jurisdiction no kanang basta along the highway but PNP maka apprehend yun na sila. Siguro ang PNP through our mayor, pero definitely, sir, amo na nang gi-consult sa PNP about kanang mga excessive nga mga saba through modified muffler. Amo na nang request ang PNP, ana kay every time mong godong na yung mga problema, tawag in PNP. So, ang PNP, may promise naman sila nga ilang i-apprehend. Kanaanam po, may ordinance, ana nga, gikan ani nga kanang kilometer, hantod adto, bawal dyan ang
10: okay.
9: Saba.
10: Let me cut you, Secretary. No? Nanamoy ordinance, napoy ordinance sa barangay LGU, no? But you're requesting the provincial government to make an ordinance para i-prohibit ang sealing sa mga muffler. Is that right?
9: Yeah.
10: Okay, sige.
9: So based on our resolution number 13-20-2026, we are requesting the provincial government to Bohol through the Sangguniang Panlalawigan to enact an ordinance prohibiting the sale, distribution, and shipment.
10: Okay. Okay, so you're telling me there is a failure somehow, and as you said a while ago, nga dili pwede nga nakarampant ka ha or kabanha ang atong mga bana bitawgi po ng motor no kanang kuan niya mo na yung mga kuan nga trying hard yun yung Pilipino nga gusto mo kusog na ilang motor kusog ug tingog but again as you said a while ago you already have an existing ordinance so somehow you're telling me also nga wala gyapon na control sa LGU Batuan kay mura mo guni siya disparate move nga you're asking the provincial government to enact and make an ordinance para di gid mo baligya. So I just want to clarify how come nga in my experience, I was once a barangay captain and I was once a mayor in my town of President Garcia. Impossible man if there is a coordination with the PNP and the barangay, because we can conduct checkpoint from time to time. And definitely sa barangay, mahibawaan yun na nimo o kinsa ng mga balaya nga na ay banhang motor. Kay musod mo yun sa barangay. No? 15 barangays. How many barangays?
8: 15.
10: Ah, sultan na yung barangay na. Okay, so, again, it was shown in the Kwan nga dili pwede na to na himuon because mo contradict po na siya sa free enterprise na to. And ako po nakita ba, lisod man kaayo na nang maingon di magbaligya o muffler kay di man ato may bawaan na nga kanang maflira, banha na, pagbaligya, pagdisplay da sa tindahan siguro. And I think, di po ko suhito, kaya di ko tig-drive yung motor, at to raman na mo banha, pagsuksok na sa muffler and there are some modification nga himuon sa mga mekaniko, ana, then at to mo banha. Now, pag banha na, mudagan magina. So, agi na sa provincial road, barangay road, and municipal road. So, you have really full authority and control sa LGU. So, nakita na ko, no? Again, but ipaabot lang po na to sa itong mga kauban sa local government niya. We no, right? Sakto ba from DTI? We cannot push through with that ordinance nga to prohibit sealing of mufflers, no? Kaya lisod po kayo. Nabay idea diri makahibaw ta nga kanang maplira banha na de or if we go to a store
9: ini ko ana jud ini
10: og taod na lagi
9: pero definitely sir wala gyoy nagbaligya og open selling of modified muffler na
10: so walay nagbaligya nga muffler
9: modified.
10: So why will we create an ordinance nga magprohibit nila gyoy nagbaligya just to clarify
9: personal.
10: So adto ginas mekaniko
9: mekaniko
10: right. So ang mekaniko may atong puspusan, may atong ipatawag. I mean, correct me if I'm wrong, dili ba naabay store nga magbaligya nga kini nga muffler sound slow, medium or loud. Naabay nga na? Wala ba? Wala no? Right? Wala. So muffler in a motorcycle is the standard and normal muffler. Right? Ang pag-modify na lang para mubanha. Sakto? So I think the problem is not the selling. The problem is not the store. The problem is the buyer and the shop who will modify and the implementation of your barangay and the municipal ordinance. So I think mas gamit siguro no. Well, I appreciate nga you have concern nga mura mo guni og sakuan pa ni shortcut ni sa drugs na sa to sa drugs save the user jail the pusher no so ang inyo po dinadakpo na to ang mga mobaligya but I think delete na siya that's an impossible because there is a national law for the free enterprise no so I would like to request or maybe we DTI can share some output regarding this concern from the LGU Batuan.
12: Okay, good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. With regards to the sale of muffler, kami sa DPI, we are not monitoring this product because it does not belong to the prime and basic commodities. And then, secondly, wala ni siya product standards pa. No? So, there's no standard for mufflers. That's why wala gihapon ni namo na-appeal sa among monitoring.
10: Okay, thank you. We are from the PNP. Sir, kung saan man ninyo ka na mag-checkpoint mo ba nga? Diba? Ito sa ganyan, sa term, word, decimal? Sa ito? Oh, so, what tay equipment na to identify nga how loud o unsa magyud ka banhaan nga mapler nga mo ni allowed mo na hindi? Sir, please, clarify.
13: Good afternoon, Mr. Chair. Good afternoon to all. Mag yun ay sa side na mo sa law enforcement service nung sa LTO ma-feel siguro po nila
7: Sorry?
13: Ma-feel po ni nila ning dapita.
7: Okay.
13: Sa side sa law enforcement. Mong una no mong utana sa kusa batuan sa ilang ordinansa. Nada man mo disable meter. Klaruhan lang. Kay unsa man pag-impose sa pulis og sa namong manakop? Og wa man disable meter kay kana may una na to.
7: But I assume there is already a national law. Right?
13: Naa, sir. Naa,
7: so, why we are not using the national law since PNP man siya? We still can impose, right? Okay.
13: The same na, sir. Ang kaning sa Tambutso, si Kandari, rani, ang pinaka-main zone na to, katumutong, o mag-isgot ang problem, sir, katubitong anti-drug and driving act. Ang problema po na to, ato, di ba, sa committee hearing na to, di rin, jamu po tay, breath analyzer. Oh, mo po na yung problema. Before ning kaning kuana sa kining Tambutso og naabisin pag matan-aw na mo nga loud ang Tambutso niya wa tay disable meter, dili na to ma-determine og hinglapas ba siya sa gi-required sa balaod nga maura dapat ni ang loudness niya.
7: Okay, is that an equipment?
13: Equipment, sir.
7: Asa mapuna siya mapalit?
13: I think mga tanata sa DTI, ma'am. Ang sa ano, ma'am?
7: Murugwa po na sila kay Bao siguro.
13: Okay.
7: Kamu oh, siguro spin pick, kay Bao, asa na, di ba? Kay, o sa kwan pa na, murag armas man na niyo, it will be used in your checkpoint.
13: Sa LTO, mga tanat, sir, ano ba inyo ang equipment? Ano sa disabled
7: meter? Sa LTO, oh.
14: Yes, Mr. Chair, we are provided by our central office. It is the central office that procures this equipment.
7: So, you have it right now in your office?
14: Yes, Mr. Chair.
7: So, every time the PNP have a checkpoint, you don't have that equipment. So, unsa man yun, bana-bana lang, bana-bana. Naughunong anak kay, wak man din mo andar. So, i-revolution na pa na para ma-identify. Okay.
13: Di mo tagikuan na muna, sir. Ngayon na lagi nga, ngayon na ang instance, among ipasa sa LTO para ma-determine na to. So, isiwag papel, atong ipasa sa LTO, ipa-determine o milapas pa doon ang iyang loudness sa disabled meter.
7: Okay.
13: Oo. Kaya ana ito natang time ma, nga maka-impound ta, makadakop ta niya, kay makita man ito dito sa ato amang ground sa pagdakop niya, katuwing lapas sa disabled meter. So, amuaning dadon sa kuan, amuaning dadon.
7: So, again, let me get you. Every time na I checkpoint na makita sa karsada ka na mga bana-bana, no? Mostly po na license mo na mga hunong, right? Nga yes, taas kayong pila, kaya di mo pa dayon, yeah. No? Okay. So, wala si LTO, ana. Is there any situation nga there's a joint checkpoint with LTO kay kitahay manakop mo, wa madin mo equipment, so idadon na gyapo ninyo ang motor sa LTO to identify the kuan, di ba? The loudness. Ngano di mo pud mo mapahuam, sir, or usa mo po ikaw na how much is that equipment?
14: I have no idea the price, Mr. Chair. However, as regards the joint operation, we do not have a law enforcement unit here in Bohol. We only have a district office which comprises of frontline officers. It is just that I believe it was a month ago wherein we have deputized officers. And we have also finished already the training of PNP personnel who are deputized with, they can also issue TOP. But the very problem here, Mr. Chair, would be the acquisition of the decibel meter. Mr. Chair, in our experience in Cebu, the PNP personnel there have decibel meter provided by the LGU. The LGU can purchase the same, Mr. Chair.
7: Okay. I hope we can see one sample unit, no? And how big is that? Is that small equip? Gamay lang? Just to one. So, dili po that much. Dili, how much? Do you have idea how much is that unit?
14: Yes, Mr. Chair. Ranging from 10,000 to 17,000.
7: Ikus kulir. Barato. Board member Binlod can acquire. Board member Binlod. Oh, kana day nga equipment tag 10,000 na, na. So how many LGUs there in third district? 19. So board member Binod will sponsor for the equipment. Anyway. Okay. And how come nga
10: karon ra man ni na raise up request from the local PNP to the local government, especially Butuan, no, nga nagnaa sila ordinance and they have this problem. Hinglabi na ba ang PNP nga mayor wala ta equipment ing ani? I thought 1 million ang equipment, barato ra man day kayo, no, so it's doable, no, kaya kinay budget. So ang ako, unsa may existing ninyong system every time na mo madakpan checkpoint nga wala maka angkuan, wa may equipment nga sa LTO layo man, like say Butuan for example, dadon pa ang motor sa dire sa kwan or impound, or how will you assist the citation. So unsa may butang nimo dito? So dili tong loudness sa muffler kay wala man tay equipment for that. So unsa may kwan? Well, so naa ba tay record? Butuan, do you have record on the apprehension of all the kanang loud muffler?
12: Actually, murag wala gyud may idea ano kay every time ang PNP modong sa sangguniang bayan, ang ilahan jong gipanguskan kanang breath analyzer. So nag allocate me funds. However, mingon mo po sila nga kinahanglan ko nunay i-train taga daghan kuti ba nana. So kaning og nag,
10: so wala isa muffler nga request.
12: Kailan sila nag-request? Kaya nag-request pa 15,000, 20,000, bisan kung pobre ang Butuan, mapalit sa dana kay kanang kuan manggod kayo.
10: Maligya yung tarsier dito, palit ano.
12: So, karon kay nakahibawa man may nga magkinhanggan di yan eh. So, amo na lang i-report dito nga ato niyong budgetan.
10: Okay. So, dili lang siguro ni sa kuan, no? Ipabot na to sa provincial PNP, no? Sa kuan na there will be a coordination with your office to the local government para ma-impose ni siya nga ordinance. Actually, I think no pwede regyud dili maghimo og municipal ordinance kay ma-implement man ni and ma-impose man ni sa PNP kay there is already a existing national law for this, no? So ang problema lang ni PNP, no? As you said, oh, well, agupod, nga problema ka kay na political hanyo dakop, no? So ang PNP maoy the best office personnel nga mo impose ani kay di ba na politiko ng mga gawasog ni budagan ng politik police ni yung lungsod, no? So I'll try to lobby with provincial atong PNP, no, si PD Digay para ma-discuss ni nato, para mausan nato nga tanang LGUs, no, kay I think ang provincial government kami support naman mi ato magyud ni sa local ang kuan ani, and sayon na magyud if kana pong atong mga local politician ba if dili sila mudakop or dili sila mo impose, especially the barangay, what's the point of being there, di ba? Yes, nganong di man sila mo badlong.
12: Siguro kanang ang PNP ang ilahang katarungan nga dili sila modakop kay walay deputize nga kuan sa Butuan. So dili man pwede nga modakop sila og kanang mga inana nga wala may deputize.
13: Kuan ma'am, well, let me interrupt nga may ma'am kanang. Mo to ni problema nato sa una, pero na answer nga nakaron kay previously nagkandakta og kuan to sa LTO, nagkandakta og kanang trainings and deputization sa police karon sa Bohol.
12: Murag
13: entire kalungsuran at okay, pangayuan sila ako sa ka-participants, isa or duha. Bago pag yun pila, patapon ay problema sa una nga. Kami sa kalisod, so may pag-impose kayo na mag-need man so ang balaod na to sa national sa deputization.
12: Unsa ang problema po, sir, kay mayingon mo, naanay deputize, mayingon naman po ang police nga dili na may mo kanang mukuan ng motor, kay bawal mo kanang singana mo, kanang inyong ian ba? Kanang mga motor.
13: Ansa man ma'am, kanang
12: on motor ba dili pwedeng dak.
13: Unsa man impound?
12: Oh, impound kay murag na ay something.
13: Unsa man may TOP?
12: Prohibition kanang mag-impound. Wala ba?
15: Ang impound basta violation is unauthorized.
12: Ay dili, murag na kay numdum ko nga wala na daw
9: mabutangan sa mga motor nga ma-impound.
13: Puno na impounding.
14: That's not an excuse, no. Actually, daghan pag yung kabutangan, daghan chocolate hills, dito butang ibabaw na butang. That is a not acceptable nga excuse, no. There is always a way, no. Ang ato ang pag-impose ani nga balaod, no. So, naabay coordination ang PNP nga kani kay before niyo gipaabot ni, I think nahimo gyud ning concern sa inyong lungsod. Diha na ba ni initial meeting with the PNP, the barangay and the LGU on how to impose that municipal ordinance niyo?
16: Yes, sir.
14: And then what is the outcome, ma'am?
9: Kanang wala man actually ug miingon pa ang PNP nga we need to have this kanang disciple kanang oh wala ah disciple oh sana amo gyud ang paningkamutan kay very kuan magud mi kanang nay amo mangyong ang sangulang bayan ug ang mayor mo respond jud ni basta peace and order na ang iskutan. So wala man nagingon ang PNP nga magkinahanglan ni ti ani ug manakop ta kanang bahin anang modified muffler. So murag wala, pero sigihan dyan naman ni og invite ang PNP nga palihog dakpan yung mga kanang kuan.
14: Okay, kanang okay, sige. Sige, more or less na natay ko ano, na natay. So from the LTO, can you please provide us a copy in terms of numbers of apprehended nga mga muffler nga nadakop na to? Do you have the copy?
13: I don't have it with me, Mr. Chair, but I can submit.
14: Yes, please, no. Ngayo may sa office kay palatis ma-discuss na mo for the meeting. Okay? And I'll try to meet up with the PDD guy para ma-discuss na to, and we will request the LMP. We have the right hand of the LMP president here, so maybe ato nang ikuan nga they will allocate funds for the PNP to give support and possible LTO na pa mga other mga problema o sahib ha dili na to ma-address ang problema kaya there is the communication gap, no? Ang SB wakay ba nga naginhanglan din sila yan ang equipment, no? So I hope this can be addressed kay dili na magid pwede nga maghimo ta og balaod nga to prohibit the selling of the muffler. So it will be to the implementation good sa inyo. So I challenge the local government of Batuan. We have the board members here. We also recognize Board Member Greg Hala from 3rd District. We can also help out the other LGUs, no? And I think, no, in my experience in the local government ba, para mawa ng term nga mahadlok butaran ba, mumatter good ang information drive, no? During the barangay assembly, barangay captain, it is a strong message from the local, from the municipal mayor and the barangay captain who are the executory of this law, nga please, no, warning, no, and it's as much as possible, make a written, no, agreement, mga balay, nga once you'll be, no, madakpan mo using the loud muffler, dakpon gud mo. And we already have an ordinance. Usahay mo gud kuwang regyud og information. And if ever mapirma na then ipadayon sila, and there is no reason nga di na to execute ang balaod, no? So for me, one of the recommendation is strengthen ang atong information drive sa mga barangay. Kay I don't think nga ang mga katawhan sa barangay, no, as 15 barangay pa gud, all of the barangay already have ordinance for that, no? I don't think di sila mutuo once na naanagid i-execute na gud siya, no? Ang mga tanod lang daan, they can conduct checkpoint, no? Bisag dili indakpon, warning, madlok na magila, gahi na gud ginag-o. Yes.
9: In regards to kanang information drive, wala dyan nagkuhang ang sangguniang bayan. Kay,
14: no, luka sa barangay?
9: Oh, sa barangay, kay kami. Sa
14: so you're telling me that you already conducted assembly meeting sa mga barangay?
9: Ang among buhaton, once nga ma-kuan na ng ordinance, night draft, amo na ipahibaw sa ABC.
14: Okay.
9: Pagkahuman o kuan sa ABC, ang ABC na, ang mga barangays na maoy mo pahibaw sa during assembly.
14: Mm.
9: Unya, inig ma-approve na ang ordinance, magbinisaya ko sa tanang ordinansa, ako nang ipatapot sa among staff sa kada barangay. So, wala gyoy rason nga di sila makahibaw. Kay aside from assembly, nga ilahang inform sa general public, mag-anmi o ka ng ordinansa nga binisaya.
14: Okay.
10: Okay, so if ever, no, as you're saying, na diha na assembly and gahi, so it will be the implementation now, no? So the 3I, no, we use that in my campaign in the illegal fishing, na ko, and so far I've been successful to that. Inform and implement, then ano, inform, invest, and implement. Now, you have to invest for the equipment, all the logistic needs para makuha niyong ordinance. So, information drive, if you did, again, do it again. Stricto na ta, kay wala magiging mahimo sa pag-prohibit sa selling, no? So, invest, no? Discuss with the local budget, with the mayor, and with the LTO and the PNP, kung sa mga necessary equipment you need for the implementation of this law. And definitely impose dayon 100%. Okay, so I think lang I think mara po yung ma-share nako. And we also we would like to give the floor to Board Member Binlad for his opinion.
17: Yes, thank you very much, Mr. Chair. Good afternoon, everyone. Nalagpipangutan na sa PNP, sir. Unsang Republic Act ang inyong gigamit sa pagpanakop sa MAPLUR? Unsang Republic Act?
18: Who is it? Katong previous nga katong dahil tayo mga nakop na katong sa preto dito sa Luway, Tagbilaran, dili ko sure, pero ang murag ang nagamit ato katong mga provincial ordinance na to kay ahong gi-confirm to ni Sir lagi ari karon sa 2014 dasi katong kuan na to ba og naa ba ning violation sa disabled meeting kaning sa loud noise sa kuan pero magamit pud na to og mobalik ta didto sa lang 4136 katong
10: 4136
18: katong kanang illegal accessories bitaw katong modification magamit gihapon na po to magamit gihapon na po to pero kaning mangkol lang jud may kanini asya murag na undang jud murag wa kaayo ni siya makuan ni tungod atong taud-taud ang ato ang PNP sa Bohol why deputize bago pa ta naka-deputization mo do din ka problema atong mga time kay kami sa PNP, although mag-checkpoint may ang amo rang ma-impose ang municipal ordinances ra. O dili man may ka-issue o dili man may citation ra, mo man may ka-issue nga TUP. Mo to giingon ni Sir karon bag-o pagyuta na kakuan. Lately pa dumarag mga pila ka buwan man, wa 2 months pa jud ta siguro naka kandak nakahuman og deputization. So hopefully katong giingon ni Sir kani karon, amo ning dadon sa opisina ni PD at least makahimo og plan, maka-coordinate sa LGU. Kani tanan man incorporate na to tanan ni gikan sa kani ngadto sa katong breath analyzer aron ma kuan na to tanan man incorporated na to tanan.
17: Okay, Mr. Chair, may I continue? Okay, dapat gyud nga aduna tay review, Mr. Chair. I-review ninyo ang Republic Act 4136 and coordinate all LGO sa ilang existing local ordinances because you know, according to the record sa Congress has repeatedly attempted to pass anti-MAPLUR Act modification or the katong pagbawal sa pagbalikya. But according sa record sa Congress and Senate, puro sa man sila istorya. Senate Bill number 1394, Anti-MAPLUR Modification Act, proposed prohibiting modification of MAPLURs to increase exhaust system noise. It remains pending. Just imagine, pending, what nila ma-approve. We have another one, Senate Bill number 723, MAPLUR Act of 2019, pending yapon. Just sila last kagigama. Senate Bill

0: A Republic aga per 136.
1: No.
0: Pwede ibe sa per 136.
1: Okay.
0: Kaya kung buo-over na kabanda, pwede ko nung tabugama.
1: Okay.
0: Pero depende na sa interpretation sa ato mga lawyers.
1: Thank you, Attorney Binlod.
0: Thank you, Mr. Chair.
1: Let's give the floor to the PLO for comment.
2: Good afternoon, everyone. So, based magod sa report kanila sa R84136, natin ito improper mufflers. Pero,
3: wait,
2: so based po sa PLO po sa report po, there's absolute prohibition on the sale of mufflers, maybe unconstitutional on the as a restraint on trade. So, sa akong opinion lang, I think siguro, Mr. Chair, klaro ba ganina kung ang mufflers o good, anara may bawaan if kanabang sa US na, then I think pwede na mo prohibit ta if ato i-define kung sa nga kain sa muffler kanang i-prohibit siguro. Not total nga ban nga tara mufflers i-prohibit ato. We will define kung sa nga mufflers ang i-prohibit.
1: Okay, thank you. No? I think na naman tani no, but before tamu padayon na yung pag-prohibit ba kay murag medyo complicated na wag ni abot sa Senate o Congress na galambad gay lang o dito tamu dungag nila, let's first focus on the implementation, let's execute this whatever ordinance you have, no? I think kini say unahon na to, then kung say outcome ani og murag di na gid matabang ani, then we will proceed with the provision. Ato na puta mo, create na puta ni ordinance. Kaya sa pagkakaroon magod, ang execution pa may nakita na kung problema ni. And I don't think gaig o ni taga-Bohol, huwag na alagay klaro, mapit na ng checkpoint, helmet. Ang problema na magod na ni, ang consistency sa pag-implement sa balaod. Kaya sa ni checkpoint o sa iwa, ang kanang mga pulis na to sa kalungsuran, gamay raman ang lungsod, anak. Kaya na magina nila, kada hapon, warm up ba? No, warm up lang nga, bugawas po sa opisina. So, we will sit down with, no, after makuha na to, kaya balik ko na to, wapang po yung equipment, no, newly deputized po na nga itong mga PNP. So, we will sit down this with PNP Digay and the LMP, no, para, ato na sa local government, sa ito kay, para matanaw na to, kung unsay outcome ani, then we will kung ano po, if ever, dili yun yung mo succeed. Okay? But I'd like to thank the Attorney Binlod for the research. No? Salamat kayo. Daghan ko naibawaan ito ang mga balaura na. So, I'd like to give the floor to Attorney Greg Hala. If you have anything to share.
4: Thank you, Mr. Chair. I would rather go to prohibiting the selling of this kuan kaning mga mufflers. Kay for me, pareha na kong drugs, di ba? Ato ang dakpon ang namaligya. Pero ang magamit ato ang salbaron. So, maupunay ako ang prinsipyo ba? Why not i-prohibit na to sa mga tindahan? Why not nga pagkastuon pa na to ato ang mga constituents, kana mga tag-iyang motor nga mumodify sa ilang motor na eventually di ay dakpon pod. So same ra na manong ipabaligya man nato gi prohibit bagha na. So it depends upon the LGO or sa provincial level na siguro na moy angay ayan ana. Sa provincial level na kay of course diri magyun na sa City of Tagbilaran mostly ibaligya. That is all, Mr. Chair.
1: Thank you, Board Member Greg Hala. So, DTI, no? Na-discuss mo ito ganyan before kami about Board Member Greg. Nga, delete lagi na ito ma-identify. Naman ang gusto na ako maklaro, nga, may bawaan ba na ito? Nga, kanang mapaplira, banha ba na ordi sa tindahan? So, ang ila pong girispan, nga, wala yun na maligya o mapler nga banha. Adto ra na tulion sa shop. So, ang problema kay og mo may gamu prohibit ka, wa man yun na maligya o loud nga muffler. Kay adto ra man sa shop na i-modify. So, the problem is not the selling. The problem is the shop and the implementation of the ordinance, no? But again, na ba na yung opinion ng DTI? Sakto ba ko? Wa ba itindahan? Klaruhon lang ako, LTO, kamo may sweeto sa muffler. Naabay sa baligya sa muffler itself,

0: Banha bana or pag-modify? Correct me if I'm wrong. Pag-modify ang banha or ang pagbaligya itself sa unit banha? Yes, please.
1: Mr. Chair, if I may. Ma'am, ako na lang. Mr. Chair, if I may, ingon ani manggudang style sa, for example, motorcycles. Motorcycle, paggawasan na sa market, before na magawa sa market, the design itself will be approved by DTI and the DENR. Gi-check na siya ang muffler na niya, compliant na siya sa environmental parameters.
2: The whole package na?
1: The whole package, oo. Even the design, the engineering, kumpleto na siya. The problem comes, ang usa ka tagiyag motor, nakakita og na maligya og muffler, ganahan niya na i-tao diha saya ang motor karon. Now the question, kana ba nga muffler ni agi ba pud na sa parameters nga giset sa DTI o sa DNR? Diha man ang problema, Mr. Chair, kay dili man mo agi, wala may regulation ani nila. So mao nang taod ki taod lang ang katutig himo, himo ki himo lang pod. So ang nahitabo ani, ganahan ko i-clarify, Mr. Chair. Aftermarket in itself is a muffler, does not necessarily entail modified. Aftermarket nga muffler mao na kanang gibaligya diha kanang, for example, kanang mga branded acrophobic ana. These are aftermarket mufflers. Ug moingon gud tag modified mufflers, mao na gatong stock mga muffler, pagkuha ninyo stock siya, gikalkal ni Saba. Or acrophobic siya, aftermarket siya, gihilabtan gihapon gitangtang tong catalytic ni Saba and dili na environmentally sound. That is modified. But aftermarket per se in itself, dili gud siya necessarily nga Saba or environmentally sound. The problem is on the regulation of this products. Wala gud siya, Mr. Chair.
0: So you're telling us that those stores nga who are selling the muffler, dili na accredited?
1: The store itself, Mr. Chair, is accredited. DTI.
0: No, no, what mean the muffler ba? The product?
1: The muffler, yes, Mr. Chair. So, there is no DENR certification. Walay DTI certification.
0: We already have a national law prohibiting the selling of that muffler nga wala may undergo o standard procedure.
1: Wala, Mr. Chair.
0: Walay balaod.
1: Wala,
0: so
1: Mr.
0: I think that is the rule of the province, not to prohibit the selling, but the selling without the accreditation of the agency nga involved, ana, like the DENR and the other one. DNR and
1: DOH. DOH should be involved.
0: So how will we know that product is accredited? Na sticker?
1: Yes, Mr. Chair. Maghatag og certification ang concern agency.
0: Okay. So,
1: like Mr. Chair.
0: What are the brand of mufflers nga na masample na tong accredited sila? Can we see a sample on that? Nga kanang kanang muffler. Diba? Maraba og BFAD nga tambal, BFAD accredited. So how will we know, example, sa DTI, no? DTI, do you have a copy on that? Yes.
3: Sa gikaingon ko na ganiya, sir, earlier nga, wala pag yun na-covered ang muffler sa product standards na mo, na certification scheme.
0: So if wala sa dili sa inyo, kinsa mang office na?
3: Wala pa na siya nakuhan, so dili siya appeal sa mga products na mong i-monitor, sir.
4: Wala.
1: Wala, good. Mone, that's the problem.
0: Okay, Attorney Bin Laden first.
5: Okay, murag dahil nakita sa kong idea, para matuman ganing gusto sa taga-Batuan, kaning mando man sila na to, nga mo in-acta o ordinance prohibiting. Para nako, sa akong nakita karon, sa akong nadungog, o sa DTI pod, ang kanang mga mufflers dahil walay control.
6: Oto, may gala ang diskusyon, no? Tipik sa hisgutanan kalabot sa isyo sa paggamit o banha nga tambutso sa mga motorsiklo nga nagbasbaha sa kadalanan nga gipadayag usab nga kabalaka sa mga tagalungsod sa Batuan, mga higala, no? So ugmang adlawa, regular nga session man atong baboton ang committee report o recommendation sa committee ba ni board member Iping Estabilla kung unsay mga rekomendasyon, no, aron nga mapatuman ang giginahanglan nga mga lakang pagtabang usab sa LGU Batuan kay nangayo man sila tabang, mga higala, diha sa sangguniang panlalawigan. Wala tayong oras no sa itong tulumanon takna sa saguniang panlawigan SP Bohol in action sa ugmang adlaw atong Sayro no ang mga dugang update atol sa regular nga sesyon sa saguniang panlawigan. Sa ngalan sa itong Vice Governor Nick Besas uban sa itong mga provincial board members, kini si Aling Noidora, nagsalamat, mayong hapon, keep safe, God bless us all.
2: Inyong nabati ang takna sa sanggunian panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sanggunian panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol. Sa Bohol tayo
4: ay magsaya. Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Hello mga MXC believers! This is Carly Chua para sa kwentuhang MX3. Kauban na to karon si Ma'am Rivian Manhuyod, ang coordinator for Visayas ug Mindanao sa Not Alone program of Elevate Movement Incorporated ug 1 year na siyang MX3 believer. So since Vismin areas ang imuhang ginatuyok, ma'am, very busy and hectic jud imuhang schedule di ay.
4: Tinuod yun na, Carly, with the travels here and there, isa ang MX3 sa mga healthy body nako para conditioned ko always and I can give more of myself to the Lord and for the youth of Visayas and Mindanao. High in antioxidant properties ni o clinically proven and tested nga gatabang malabanan ang bisan unsang toxins nga makahatag og mga sakit nato maunang healthy gapon ta because of MX3.
3: Again, thank you very much for sharing your inspiring story to us, Ma'am Rivian.
4: Salamat, salamat sab sa MX3, dito ako believe.
3: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
5: Tiguang nako, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan!
9: GTX 500!
10: Ang asawa ko mahilig makinig sa radyo. Dahil pabalik-balik ako sa ospital, nirisitahan ako ng mga gamot. Nung narinig namin ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Pag inom ko po yun, makalipas ng 2 araw, gumandangi ito sa awa ng Diyos. Ay, grabe talaga. Halos sisigaw ako kapag ako'y umiinom. Nung nakatik ako ng DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos. Hanggang ngayon, gumanda po ang aking pag-ihi. Nawala yung sakit, hindi ako namimilipit. DTX 500, yun po ang ininom ko sa awa ng Diyos hanggang ngayon.
9: DTX 500, mabibili sa mga butika.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Lindutag aura one, guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
4: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
6: Mocha Frapp 4.
7: Aray! Sakit na ng katawan ko.
6: Wait lang sa orders po.
8: Timeout na naman. May extra panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
8: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
12: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
11: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
12: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
11: Oh, mao ba mare?
12: Interesado ko makuha sa mag share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
11: Sige mare ha. Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon ha mare. O matayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
13: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
14: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Team Gadget 4.
5: Usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Balita!

0: Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Hello mga MX3 Believers, ako si Reyna Linranada Ravanes, 46 years old, usa ka football coach and a full-time swimming instructor diri sa Davao City. Dili tanang gifted ani na skills nga moadto sa sports, but pasalamat ko sa Ginoo na bisag kapoy siya, motivated gihapon ko to teach swimming lessons especially sa mga bata. Swimming is important gyud labaw na karon na panahon kay daghan kaayo ang case sa drowning especially sa mga bata. Since puhunan nako ang kusog sa lawas ani na activity and we're not getting any younger. Maningil na pud ang lawas mo ang dali sab ko kapuyon. Maayo na lang na ila-ila nako 6 years ago ang MX3 capsule. Proven and tested na nako ni. Kay gatabang ni, maiwasan ang discomfort sa pain from my daily activities. Very low sodium content, cholesterol og fat-free pagyud. So pasok sa akong healthy lifestyle. MX3, dire ko believe.
5: Tayong mga lalaki, kayod araw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: Alinga, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex na generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: GTX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Kung sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa GTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa GTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: GTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
6: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
7: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na!
6: Sipon agad?
7: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, sulod sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
10: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
11: Breadwinner!
10: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
12: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
14: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguang na po! Maulang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
13: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
13: Uy! What ako?
14: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan! Mga po!

0: Magic is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano. Time Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic. Time Check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: DTX 500 Health Alert.
5: Lord is Pantay, 51. San Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay pag CT scan, akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga, ang uban, hubag na gada akong kidney ng akong mga organs sa ilalong, limpyo. Na pag operahan ako, inuma nang gyapon ko DTX. DTX ay ganyan to girl, palit na lang kong sama, DTX gyapon. May pa DTX inyong paliton, inyong imintin kay Kalisano. Sa ako lay basihan, ikan sa pag-opera, DTX ito kong imintin o ilain.
4: DTX 500, mabali sa mga butika.
6: Tama na sa pagkaon, sa parat ng mga pagkaon. Muna yan to ang isgutan ron, mga higala. Himarat ka ba no? Sobra ang imuhang asin na ginabutang sa imuhang pagkaon. Remember, mga higala, nga ang pagkahimarat pwede ni maglin mga higala sa pagsaka sa blood pressure kung himarat kay ta. Pero ang pagbawas mga higala sa asin sa diet, gatabang nga pwede na itong mapaubos ang blood pressure. Dapat nasa 1,300 gani.
7: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Mocha Frapp for
10: aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po.
11: Time out na naman. May ekstrang panlaban diyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chini, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan!
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
15: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
17: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha-tocopherol vitamin E is the generic name of Myra. Balita.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday na doon kumaminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station, kay wala yung DYRD Ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminaw sa station dito sa Bohol, ang DYRD, o kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katinaawan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayod ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran, programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan. Kamatuoran.
2: Easy Kim, ano ang inyong makauban karong buntaga? And yes, tuguti sad ko no sa pagtimbaya og maayong buntag sa to ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang atong BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, first gentleman and first district representative Congressman Baba Yap, mayong maayong buntag kaninyong tanan. Ug maayong buntag usab no sa atong 16th sangguni ang panlungsod city councilors, atong mga office heads and department heads, and atong mga kaubayan, atong mga city hall employees nga naminaw sa atong matag Sabado nga programa nga nasa ng mga tagsa-tagsa kapangapanimalay. Hello, maayong buntag kaninyong tanan. Ug ilabi na usab sa atong chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our city administrator Sir Alvin Luis Acquiz. Hello, maayong buntag kaninyong tanan. And yes, no, maayong buntag usab sa ato ang mga tagbiraranons na to nga naminaw sa atong matag Sabado nga programa. Hello, maayong buntag kaninyo. Huwag labi na usab sa ato mga 15 kakapitanes, ang ato ang 15 kabarangay ning ato ang syudad sa Tagbilaran. Maayong buntag kaninyong tanan. No, dagan kayong salamat sa inyong pakiguban, pagpaminaw ning ato ang matag at Sabado nga programa. Yes, no? Ako sa inyong makauban karong adlaw, tungod kaya nga to ang regular anchor, no? Nihangyo usab nato nga mooy mo kita sa muda, no? Tungod kay na importante nga paghimuon or pagabuhaton, no? Ang Jerry Cahes, si Sir Eric E. Hook, and labi na usab sa to ang Hook Up Station sa DYTR. Kay naka-live ta mga higala buwanan. And yes, no? Mga higala, today is August. It's na usab nato diri sa tong dakbayan sa Tagbilaran, mga higala, tuguti sad ko no sa pag-greet og happy bisperas, no, bisperas sa ato sa padungta mamiesta. Grabe ka traffic, no, ang dalan kay daghan jud kayo mamiesta rong adlawan, no, tungod kay dawis ng mga tip-tipano nato nga nagsaulog sa lang kapistahan karong tip-tip. Yes, no, and sa to ang mga kaigsoonan nato nga mga viewers and listeners nato, no, I would like to greet sa to ang mga suking tigpaminaw. Hello, ug maayong buntag nila Jane Alfeoracion, nila Michelle Jimenez, ni Anna Joy Morelia, ni Michelle Tamara Pancho, ni Ashley Dote, ni Princess Campesino, ug ni Arnel Jerome Lopena and his wife, no, Yeda Ortiz Lopena, to Ate Wilma Grant, to Annalie Lofranco and Sam Lofranco, no, to Ate Nisa and Kuya Tami Rilampagos, to Ate Rosalina and Kuya George Uduhan, to Kuya Melmon and Ate Joy, no, Kuya Melmon Palumas and Ate Joy Lupoy, to Kuya Christopher and Ate Crystalline Luega, to Ate Marifed Dahab, to Ate Marjay Buhay, to Mami Grace Melgar, hello, maayong buntag, to Wendell Rose Anoba and Noel, nila ni Amelin and Dudong, no, ni Kuya Arlan Yap ug Ate Joy, ni James June Lanzaderas usab ug ni Dayan Inting, to Ate Annalyn and Sudensya, and to Kuya Binong nga naminaw sa to ang programa. And again, maayong buntag usab ni Kagawad Ani Klimako sa Barangay Tipnip, Kagawad Inday Gisalan sa Barangay Manga, Kagawad Junray Aying and Ate Joy Aying, no, sa Barangay Dao, to Edison Bapilar, to Jude Salibay, to Ate Floribel Gruya, to Ate Kuya Floro Waton and Ate Norma Waton, to Kuya Raul Ragusta, to Tantan Termis, to Ate Chechia Termis and Kuya Borge Termis, to Paolo Antonio Sarabia ug ni Ate Paulita Bantol nga naminaw sa tong matag Sabado nga programa ni Ate Norma Aranilia. Hello, hello, ug ni nila ni Ate Mary Lou and Kuya Elmer Arat, no, sa Barangay Talukto, to Kuya Benjamin Verula sa Barangay Manga, and sa tong Discipline HS Intramurals karong adlawan, no, na Ate Marimar Dos Pueblos. Yes, no, maayong buntag kaninyong tanan. And so happy nga nakauban ta mo ning ato ang matag sabay ubulang sipon ug hilanat. So manang ampingan nato ato ang lawas matag adlaw. So ari punto mga igala, ari na ta sa ato ang unang mahinabi sa ato ang programa, ang ato ang officer in charge sa ato ang City Agriculture and Veterinary Office, walang lain kun si Dr. Carl Pradera. Hello Doc, maayong buntag ug welcome sa atong programa, ang imong mga pagtimbaya alang sa atong mga suking tigpaminaw. Doc Carl?
3: Doc Carl? Hello Madam Kim, good morning. Maayong buntag ka natong tanan ug sa mga suki nga tigpaminaw sa atong programa karong buntaga. Good morning natong tanan, no, og have a great weekend.
2: Yes, asa ba ka mamiyesta, Doc?
3: Dawat pa kog invitation.
2: Yes, nate dawis na po tayo tip sa ato ang batal sa City Agriculture and Veterinary Office. Doc, unsa may mga programa nato diha sa City Vet nga pwede natong i-share sa ato ang mga tagbilaranons, Doc?
3: Yes, Madam Kim, no, so padayon gihapon ang ato ang mga programa o serbisyo kabahin sa agrikultura o sa veterinary services nato diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So ongoing gihapon ang ato ang regular nga pagpamakuna batok rabies sa matag barangay diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And then aside from our regular vaccination schedule, pet registration, aduna po tayo ipahigayon nga mass insurance caravan sa 15 ka barangay diri sa Tagbilaran City. Madam Kim, this is in partnership with the Philippine Crop Insurance Corporation or PCIC. So kanisya nga activity nagatumong gadyud ni nga ato ang dadon ang mao nga insurance enrollment services duol nga to sa ato ang mga farmers, mga mag-uuma ug mag-iisda ug sa tanan nga mga qualified nga beneficiaries diri sa ato ang syudad. Of course para makapag-provide po ta og mga information on available nga mga agricultural insurance programs and to assist, no, sa ato ang partner agency which is ang PCIC. So kani siya nga programa, Madam Kim, this again in partnership with PCIC, ato ang tumo og tinguhaan ni nga ato ang mapa-insure, no, ang ato ang mga farmers o mga fisher folks labi na sa ilang means of income or kanang sa ilang panginabuhian, especially karong mga panahon nga medyo dila tumasabtan sa kay, no, ang panahon dagan sa panahon na isay nga kusugay ang uwan, na yung mga panahon nga mubagyo. So para maprotektahan ang livelihood sa ato ang mga mag-uuma o mga mag-iisda, so we partner with the Philippine Crop Insurance Corporation. So ako lang ipahibaw, no, ang schedule sa maong mass insurance enrollment caravan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So kani siya nga programa pagasugda ni siya karong umaabot Agosto 24 or August 24. So at 8 in the morning until 12 noon dito sa Barangay Buol. Unya same date gihapon sa August 24, 1 p.m. until 5 p.m. dito sa Barangay Mansasa. And then on the following day sa August 25, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Dampas. Unya 1 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay Cogon. Sa August 26, sa 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Poblacion 1. Unya 1 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay Poblacion 3. And then August 27, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Poblacion 2, unya alauna hangtod alas 5 dito sa Barangay Buoy. On August 28, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Talukto, unya alauna hangtod alas 5 dito sa Barangay Ubuhan. And then on September 1, 8 a.m. to 12 noon dito sa Barangay Dao, unya 1 p.m. until 5 p.m. dito sa Barangay San Isidro. September 2, alas 8 sa buntag hangtod 12 noon dito sa Barangay Manga, and then 1 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay Tip-Tip. And then lastly sa September 3, alas 8 sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Kabawan. So para sa smooth nga implementation sa ato ang mass insurance caravan, we respectfully request, no, sa assistance sa ato ang mga barangay officials nga ato ang ipahibaw, no, ang maong activity sa ato ang mga mag-uuma o mga mangingisda diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So by the way, kani siya, Madam Kim, nga program, wala ni siya ibayad, no? Mm-hmm. So ang ilha lang dadon ani is ilang valid ID lang pagpamatuot nga they are residents of Tagbilaran, and then they are also certified farmers and fisher folks diri sa ato ang syudad. So para sa dugang pa nga kasayuran mahitungod sa atong programa, so palihog lang bisita ang ato ang Facebook page, ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. If namoy mga additional concerns, so pwede ra jud mo message namo sa among Facebook page, or pwede pud mo mo bisita sa ato ang buhatan dito sa Barangay Tip-Tip doon sa Ihawan or sa ato ang slaughterhouse.
2: Well, that's good. No, thank you so much, sir, no, sa Doki, sa paghatod sa itong programa, kabahin sa ito ang insurance na ito, no, sa itong matag barangay, labi na sa itong mga farmers and fisher folks na ito diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And Doki, kabahin po sa ito ang kuan, no, sa iyong programa, kinato ang pet vaccination na nakaschedule na ito sa buwan sa August. No, can you share to us para at least mas itong ito ang mga pet owners na ito para ma-aware sila, kabahin sa ito ang schedule sa pagbakuna o unsa man po ang ilang pagabuhaton and requirements nga pagadalon during sa to ang pet vaccination nga naka-schedule sa ilang matag, sa ilang naka-schedule nga barangay diri sa to ang Dakbayan sa Tagbilaran. Doki?
3: Yes, Madam Kim, no. So again, as mentioned ho gini ha, so padayon ang ato ang pagpaningkamot, no, towards a rabies free city diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. That is why padayon jud ang ato ang mga veterinary services. So usa na ani ang gipanghingusgan nato ang ato ang pagpamakuna batok sa rabies. So ongoing ang ato ang vaccination schedule or atong vaccination program karong buwan na. So this coming August 17, dito ang atong pagpamakuna sa Barangay Tip-Tip, 2 p.m. to 5 p.m. And then on August 18, alas 2 sa palis hangtod alas 5 dito sa Poblasyon 1. Then August 19, alas 2 sa palis hangtod alas 5 dito sa Barangay Mangga. August 20, 2 p.m. to 5 p.m. dito sa Barangay San Isidro. August 24, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Cogun. August 25, alas 9 sa palis hangtod alas 12 sa Udto dito sa Barangay Mansasa. Og sa August 26, alas 9 sa buntag hangtod alas 12 sa palis dito sa Barangay Ubuhan. So with regard sa specific na venue sa maong mga barangay, atong giawag ang ato ang mga responsible for parents, no, nga maki-coordinate sa ilahang mga respective barangay officials para sa dugang kasayuran o asa specifically ang venue sa maong mga vaccination sites, no. Pero usually ani Madam Kim, sa kaning usual lang kun nato nga area sa pagpabakuna, usually sa mga covered courts ani nila. Yes. Pero kung naay mga changes lang sa venue ani, so palihog lang atong hawagon ato ang mga for parents nga mo coordinate sa atong mga barangay officials.
2: Yes. Yes, that's true, Doc. And how about the pet registration, Doc?
3: Yes, so with regard sa atong pet registration, so kadong gipang mention na ho nga mga dates, no, o oras sa atong vaccination schedule, Madam Kim. So ato alang ning i-emphasize, no, nga dili lang ni siya purely vaccine or bakuna lang ang ato ang ihatag nga serbisyo ngadto sa ato ang mga for parents. So together with vaccination, rabies vaccination, aduna po ni siya pet registration. So ato ang giauhag ang ato ang mga for parents, no, nga iparehistro ang ilahang nga mga iro o giri, mga gipang buhi o nga iro o giring giri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So daghan kayong mga pamaagi kung sao nila makaparegister sila sa ilang mga pets. So if layuan as kita, mudawat na tag walk-in clients dito sa tuang buhatan sa Tip-Tip, no? So Monday to Friday from 8 in the morning until 5 in the afternoon. So pwede na doon sila mabisita nga to sa atong buhatan para sa pet registration. So kung layuan na sila nga to nga magparehistro sa ilang mga pets, kadong gipang mention na nga mga dates o mga oras, Madam Kim, pwede doon sila kaayo nga available sa maong nga servisyo sa pet registration aside sa vaccination o sa purga or deworming. So all they need to do is, again, to present their pets, and then ang ilang vaccination records, ilang pet card nila, ilha lang dadon. Kunya, ang bayad ani for annual nga registration, 100 pesos, or kung lifetime ka ng microchipping ato nga program, that will cost 400 pesos. So kanisiya is subsidized na nisiya, but package, total package na dyan nisiya ang ato nga program, tungod kay apil na ani ang libre na to nga pagpamakuna batok rabies, ang libre na to nga purga, unya, coming very soon na Madam Kid, no, kay kasabot nga mojoli ang pinaka-in-demand nga question, no, or bangutana sa ato ang mga responsible pet owners diri sa Dakbayan sa Tagbilaran kung ano sa ang schedule sa sunod na to nga schedule sa Tapon o Ligate diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So hapit na jud, no, amo lang gi-work out ang ato ang preparations para sa next na to nga round of schedule, pero ang target na to ani, so hopefully ang target na to will be this coming October 3 and October 4. Pero dili pa mi maka-disclose sa full nga details ani, kay amo pa jud ningi pangandaman ang tanan from logistics na to ang atong i-invite nga additional nga manpower, pero ay dili lang mag-uol ang atong mga for parents because rest assured na apat tay next round sa mao nga libre nga kapot og ligate diri sa Dakbayan sa Tagbilaran.
2: Yes, so that's true, no, so keep updated lang, no, sa mga posts sa Taong City Agriculture and Veterinary Office nga Facebook page para ma-aware ta sa mga dakang mga programa o serbisyo sa ato ang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Labi na usab, no, sa Facebook page post ni Mayor Jenia, kaya ana po nato i-post ang uban pang mga detalye usab, no, para daghan ang ato ang outlet sa paghatod og mga impormasyon, no, sa ato ang mga dedaiya mga programa og serbisyo sa atong pagamhanang ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And Doc, can you share to us kabahin nga to ang nadawat nga award sa atong batan sa City Agriculture and Veterinary Office? So unsa man ni Doki?
3: Yes, so we are very happy, no, and proud to share, no, sa kaning maong recognition nga nadawat sa buhatan nato sa City Agriculture and Veterinary Office, especially through sa ato ang kauban sa buhat, no, ang ato ang assistant technician nga si Miss Melanie Paano. So gi-recognize ang atong opisina pinaagi sa atong empleyado isip outstanding assisting technician sa kaning gipahigayon nga suhid sa malampusong mag-uuma og mangiisdang bulanon 2026 kani siyang programa gikan sa provincial government of Bohol through the Office of the Provincial Agriculturist last July 15, 2026 dito sa Bohol Cultural Center. So ang ato ang buhatan, ang kabo, no, is especially through ni Miss Melanie Paano as the assisting technician. So kita ang recognize, no, this is because ang ato ang beneficiary ang Mangga National High School na 4-H club, sila may maong nakadaog sa first place sa kaning outstanding youth, young farmer 4-H club na category. So isip head sa maong buhatan, dako jud ni siya kaayong recognition para nato, no, sa pag-ila sa ato ang importante nga contribution, no, nga labi na sa ato ang mga pagpaningkamot sa ato ang mga programa o serbisyo kabahin sa agrikultura. So kani siya Madam Kim, gipakita ni ini ang dako nga papel sa ato ang mga agricultural technicians sa paghatag og technical nga guia or kanang guidance, pagbansay, pag-mentoring o sa suporta sa mga batanong mag-uuma o mga miyembro sa 4-H Club. So nagpakita usab kini sa ligon na panagtambayayong tali sa Agriculture and Veterinary Office o of course sa DepEd, no, sa atong mga eskwelahan sa pagpalambo sa kahibalo sa agrikultura kahana sa pag-uuma o paghatag o dugang ang mga opportunities sa ato ang mga kabatanunan. So dugang pa Madam Kim, kini nga recognition, mahimong inspirasyon po din amo sa office, no, nga amo ang mapadayon ang pagsuporta o pagiya sa ato ang mga urban gardeners, especially sa ato ang mga batanong mag-uuma o sa mga miyembro sa 4-H Club nga magpadayon sa pag-apil o pagpalambo sa mga kalihukan sa agrikultura. And we cannot do this one without the strong and strong na support jud, no, o padayon na suporta sa ato ang lokal nga kagamhanan diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. So dako jud namong pasalamat ni Congressman Babayap, ni Mayor Jane Yap, no, ni Vice Mayor Adam Hala og sa Yapala administration sa ilang gipakita nga padayon nga suporta, pagdasig og paghatag og oportunidad alang sa pagpalambo sa ato ang agriculture, especially again sa ato ang mga batanong mag-uuma diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And of course, again, shout out, no, sa ato ang partner from Mangga National High School, especially ni Ma'am Pablita Tabarles o sa iyang mga estudyante na padayon gadyod ang ilang mga inisiyatiba para ma-sustain ang maong program, kaning 4-H Club nga program diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. And hopefully, as an assistant technician, ato apon mo siyang ma-replicate sa uban pang mga eskwelahan diri sa ato ang sudan.
2: Yes, daghan kayong salamat Doki no sa imong mga gipaambit sa atong programa kabahin sa mga DDI ang mga programa ug serbisyo sa to ang pagamhanan or diha sa inyong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Ano, I hope no nga nakuha nato to mga listeners nato labi na sa to mga pet owners labi na sa katong gi-mention nga schedule nga vaccination no and insurance no sa to ang mga farmers and fisher folks nato nga ma-avail nato ato ang mga DDI ang mga serbisyo sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. And Doc, gamay na lang oras ka nabilin sa itong programa. Doki, mga ina lang mga pahinapos ni mo ng mga mensahe alang sa itong mga suking tigpaminaw. Doc?
3: Yes, so again, no, so daghan kayong salamat, Madam Kim, for inviting us na ato ang mapadayag, ang ato ang mga programa o serbisyo kabahin sa agrikultura o sa mga veterinary services nato sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. So padayon ang amo ang pagpaningkamot, no, nga makaprovide ta sa maong mga serbisyo sa ato ang mga mag-uuma, sa atong mga mangingisda, sa ato ang mga fur parents diri sa dakbayan sa Tagpilaran, because aside from animal welfare, no, so usap ni sa mga lakang atong gihimo para pag safeguard or pag protekta sa ato ang general public batok sa mga naga-klase-klase or kikiyang mga sakit, no, karong para panahon na. So again, daghan kaayong mga pamaagi nga ato ang maatong masabtan or mahibawan og unsay mga programa og serbisyo nato sa ato ang opisina. So ato ang giauhag ang ato ang mga urban gardeners, mga mangingisda, ato ang mga fur parents, no, ng mga tag-iyahan o mga pets doon sa dakbayan sa Tagbilaran nga pagbisita sa ato ang opisina dito sa Tip-Tip doon sa Slaughterhouse, ang City Agriculture and Veterinary Office. So na-aduna ongoing ato ang mga programa o serbiso, apil na ani ang ato ang rabies vaccination, pet registration, purga, no, microchipping, no, or kana mga basic ang mga health checkups. So mo na yung mga programs and services na to ongoing sa veterinary services. Unya, with regards po sa ato ang agriculture and fisheries nga sector, so padayon gihapon ang pagpanghatag nato og mga interventions, no, mga garden inputs sa ato ang mga interested o mga dedicated nga mga urban gardeners diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So for more details, again, active kaayo ang ato ang Facebook page, ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So bisitahan lang na siya from time to time kay dito ta magpost kadang kin og unsay mga kasikaran o mga lakang ato gipangbuhat mahitungod sa ato mga programa o serbisyo para ma-update pud ang ato mga katawhan. So daghan kayong salamat o maayong buntag.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Gisali!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Sir, nag-quizid siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
6: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
7: Engineering ko sir, dead any sir, tagamanugan sa Bongga del Norte. Sa una, dili jud ko katulog sir, magmulmul ning pikas na ko nga bat-ang, nya high blood pud ko, nya masulibog ko kalipo. May maintenance na gani ko sir sa high blood. Sa mga inahandira nga gasakit ang bat-ang, puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muog nya pagdagan sa pipila ka adlaw, nawala man ang mulmul sa akong abaga o bat-ang sir. Dili na pud ko maglipong-lipong sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod, nya gasakit ning akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo sir, okay na gid siya. Dito X500 o may TC Red, yung akong ginainom, sir.
8: DTX 500. Highly recommended.
9: Sa mga eksperto.
10: Team Badass 4.
11: Usapang Immunity Gap.
12: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
13: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
14: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
15: Immunity Gap na yan.
16: Help stop Immunity Gap.
17: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
18: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
19: 100%.
20: Based on RENI with proper diet and exercise.
21: Help stop Immunity Gap.
22: Mag-Selene Plus araw-araw.
23: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
25: Unilab quality yan.
26: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ubo! Blema! Igawas!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong, sabayan bagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Balita.

0: DYRD, ang aking pipaminaw yun, everyday man ako maminaw kay insakto ang mga balita, why bias ba?
1: Akong pipaminaw na radio station, kay wala ang DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ng balita, updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: og size milyones ka pisos alang silahang nga covered coat sa barangay kang hangdon may gala. Muna nga perting pagpasalamat no ni Barangay Kapitan na Winston na Pagawra. Human nga mismo si Gobernador Aris Umintado maugyo ning kumit so maong kantidad alang sa katukuran unya sa ilahang covered court sa barangay kang hangdon sa lungsod sa Luon mga higala. Samtang karong adlaw sab ning tambong si Gobernador Aris Umintado sa usa ka importante nga tigom kini nga provincial health board meeting. Matod pas gobernador, importante kayo nga atong matutukan ang healthcare sa Bohol busa personal na tong gipanguluhan isip chairperson og mi-appeal kita sa diskusyon sa Provincial Health Board meeting dito sa Pandati Garden ning ato nga dakbayan sa Tagbilaran. Og kauban niya sa maong tigom sila si board member Doktora Mutia Tirol, inguman ni board member Romulo Sipidusa, mga membro sa Provincial Health Board og representante gikan sa DOH Region 7. Din ilang gisgutan sa maong tigom ang 2027 health budget proposal nga mukabat sa kapin sa 283 milyones ka pesos o giindusar ngadto sa local finance committee. Update usab sa HSRP o Buka Center sa Luway. Inguman sa Disaster Risk Reduction Management Plan alang sa health sector. Health leadership training. Update usab sa dengue cases sa Bohol o LSML report o uban pang importanteng lakang alang sa pagpalig-on sa atong healthcare system sa probinsya sa Bohol. Din mapasalamaton si Gobernador Aris Umintado sa tanang mitambong o mihatag usab sa ilahang panahon o insights aron da ilang matuki ang mga healthcare concerns o mga plano alang sa atong pinanggang probinsya sa Bohol. Sa kanunay, naningkamot ang atong mga opisyalis sa kagamahan ng probinsyal ning kasamtangan nga administrasyon, inubanan usab sa kooperasyon sa katawhan mga higala o sa mga nakadaiyang opisyalis gikan sa barangay level inguman sa matag LGUs mga higala aron mas mapalig-on pa ang healthcare services o mas mahimong luwas ang kinatibuk ang bulanon sa ato nga probinsya sa Bohol. Sa katapusan, nakanayon si Gobernador Aris Umintado nga abante Bohol. Samtang atong ipadangat ang atong pag congratulate no sa atong mga opisyalis sa provincial health office no. Gumikan kay ang panggobyerno sa probinsya sa Bohol nagmalampuson sa pagkabot sa consistent regional outstanding winner a nutrition crown award pinagi sa ligon nga pagpatuman sa mga epektibong programa sa nutrition sulod sa tulo ka sunod-sunod nga mga katuigan mahigala. O matod pa ni Doktora Purisima Merioy ang moihipe sa Provincial Health Office og nango sa mga inisiyatiba sa nutrisyon, mibutyag sa mga pamaagi og estratehiya sa ilahang gihimo aron makuha kini nga dungog og makumbinse ang mga lokal nga mga lideres sa kinatibuk ang probinsya sa Bohol mahigala. So nahinabi si Doktora MMOY dito sa Sugbo atol sa pagpigayon sa awarding ceremony mahigala.
1: Award crown stands for crown consistent regional
2: Ay na lang.
1: So ang crown awards ihatag na siya if usa ka LGU no or usa ka nutrition program or nutrition council consistent na nakakuha na sa Green Banner Award. So naay award nga lower paan and when makakuha ka 3 consistent years ana will you go into crown award no and after this if kung ma-maintain ni no so naa siya kinahanglan siya ma-maintain for 2 years we have kanang maintenance level 1 and maintenance level 2 before pwede tamahin mong candidate na sa National Honors Award. So sa national level na na siya. So hopefully, ma-reach na nato. But actually, dili na maoy ato ang target or objective. No, just like ang Crown Award has never been our objective. Ang ato lang yung gihimo sa Bohol is implement well the nutrition program, improve sa kada manay makitaan nga angay, improve, and kani murag, like you said, kani na bonus na ni siya, no? Because ang ato manjo ang target, the real target is to really decrease our nutrition. So, ang awards came as a bonus.
2: Ginsa nga pag-convince ang atong local leader, Doc, sa pag-invest nining nutrition resources para sa Bohol? Was it easy convincing our governor?
1: Okay. So, ang atong governor karon is actually very supportive in nutrition program, and dili lang sa nutrition but sa tanan ng health programs na to, very supportive na siya. Gawa sa atong governor, because the other local chief executives also play key roles, di ba? Kaya murag ang governor ba ya, dili automatic makadiktar sa mga municipalities and sa barangays. So, ang one thing good with Bohol is, as far as I can remember, murag wala na kanang itong political gap na kanang so much that it can affect the implementation of programs, or so much that it can already affect the good of the community. So, ang atong mga leaders dito sa Bohol is murag maayo na sila relationship. Unya, with regards to understanding kung unsa ni atong program, kung naay mga mayors, especially katong mga bag-o pa nga dili pa kaayo kanang on board, ato ni silang storyahon. And if there are activities that we need really the support of the whole of the governance, musulta sa organizations nila like the LMP or the League of Municipalities of the Philippines, no? And kung naatay gusto mong itabo and we reach a consensus, we institutionalize it through ordinances. So para dili na siya may mong vulnerable nga in case na i-change of leadership o niya political whim, so dili na siya vulnerable because we institutionalize our activities, no? As much as possible.
2: Now that you reached this milestone, Doc, unsay sunod na itong plano na i-address malnutrition sa Bohol?
1: Okay, actually wala tay bagko sir no nga i-address, but rather sustain and strengthen. Kay bisan pa with this award, naa pa pagyud ang malnutrition. So we were able to decrease it, but naa pa gyud gihapon ang malnutrition. So ang ato yung goal is to sustain our efforts, strengthen, improve them para mo decrease gyud ang ato ang malnutrition. No, kung dili magani na to as in totally mawa gyud kay murag lisod na, especially for like Philippines and third world country nga daghan pa gyud pod ang murag challenge, no, with regards to food insecurity, but unta ma-minimize na to as much as possible.
0: So, Mato Migala, no, si Doktora Amy Moy, ang hipe sa PH Omigala. O again, congratulations sa provincial government o sa PHO, no, sa Malampuson nga nahimong nakabot ang regional outstanding winner sa nutrition na crown award, no, pinaagi sa ligon nga pagpatuman sa mga epektibong programa sa nutrition sud sa sunod-sunod nga tulo ka tuig mahigala nga naangkon sa ato nga probinsya sa Bohol mahigala, no. So nindot kaayo ni eh. Og manginaot nga ma-mintinar kini og padayo na ang pagtinabangay sa atong mga local officials og paingon ngadto sa nagkadayang kabaranggayan mga higala. Ang atong oras alas sa city size, kining nahibili natong oras tuguti ko nga ato ipabati kining usa ka episode mga higala, no, nga diin na naghisgot kini o kalambigit gapon kini sa agrikultura. Labi na nga mauni sentro karon nga gihingusgan sa kagamhanang probinsyal ang ato nga agrikultura. og nining tungura ining mao nga episode ang kalabot kini sa Bohol cacao industry dinhi sa ato nga probinsya sa Bohol og uban ini sa ning sa mga guest speaker mga igala mao ang Bohol Cacao Development Council og inguman ang asosasyon sa Bohol Cacao Planters nga mismo nga ning guest sa Philippine Information Agency sa Bohol no uban ang host nini mao ang atong igala nga si Ray Antonicio. So hinungdan nga ato ipabati aron sa inyo na do na po kasayuran ang publiko nga di ay ang kakao gihingusgan kani karon og gani pa man sa lungsod sa Katigbian usa ni sa programa usab ang pagpananom og kakao kay matud pa do na nay nagka-standby nga mga buyer sa produkto sa kakao mga higala. So muna nga ato ning gitagan og igong pagtagad kay maupod ni ang gitutukan karon sa provincial government ang pagpalambo sa atong agrikultura sa probinsya sa Bohol.
3: So with us we gala karon adlawa atong unahon atong far end no si usa ka farmer niya usa sa mga sakop sa cacao Bohol Cacao Association of Bohol Cacao Producers no si Incubern na karaan na Incubern maayong adlaw welcome sa kapihan Incubern.
4: Maayong hapon maayong oray sa mga sinanganay mga
3: ipaminaw o nagtanaw
4: dali sa programa ni sa PIA.
3: Okay unia uban po niya mga higala kaning iyang kuyog sunod kining kuwari ikat gawas ni no I will presume ikat gawas ni kay apang manis na but anyway naagihapon bisan pa naagihapon kasing-kasing ang manguma si Ma'am Efrenia, Ma'am Neneng Holt, Ma'am Neneng, maayong adlaw, welcome sa kapihan ma'am.
5: Yeah, thank you Sir Ray, maayong hapon Sir Ray, og salamat sa pag-invitar ni Muna mo dili og maayong hapon sa tanang nagpaminaw karong adlaw.
3: So kanda itong Marso hantod karong mga panahon na may gala o nakabantay mo gamay ra ang atong kuano katong intermission nga dili pang El Nino o pang resilience sa communities nga atong gisgutan sa atong kapihan gamay ra gyud mga tulo upat ka topic ra tingali the rest ana kani gyud unsaon pag paligon sa atong mga kaugalingon nga makalahoy tayta ani hulga sa nagkausab nga kalibutan nagkausab nga panahon unya di masiguro na to nga dugdon na jud gyapon tay pagkaon kay mo man atong pinakadako nga concern karon og mawad-an sa tayo pagkaon na hindi na sa makalautan. So, ni ay duha ka buk mga farmers mga igala recently kining ato di silang i-invite tungod kay gusto ta nga mapakita sa ato mga kaingsunan po nga at the age nga hingsun sila og farming hantod karon in fact di consider sila nga mga leaders sa farming industry diri sa Bohol tungod kay sila mo ay nakikita sa profitability aning pagpaniguro ng pagpanguma, no? Kunya, atong tanawon sila o kining, unsa may tanaw nila sa atong drive karon sa gobyerno ba sa farming? Unsa mga satisfied or dili kaya satisfied? Or unsa yung mga maayo nga angay buhaton sa gobyerno aron ma-engage na to ang atong mga kaigsunan into farming? Kisa may mag-una, murang tag this universe eh. What do you think is the problem sa or inyong assessment sa programa sa gobyerno sa pagpanguma na one thing or unsa man jay gikinahanglan?
5: Sa ako'y muna. sa ako lang personal nga kanang experience since nag-farming ko sa 2005 kuan kanang wala gyud ko nagsugod sa into cacao farming. 2017 ra ko nagsugod so ang akong experience based lang nako diha. So naa may mga support sa government na mga national agencies In fact, kanto ganing primero na mo nga kanang Kakao Summit, di ba? Nagkwanta. Ang tanang national agencies ato nagkahugupod nga mag-spread about the kanang cacao farming and the cacao industry as a whole. So, naay mga initiative nga apil sa kanang cacao roadmap sa Pilipinas nga gi-introduce ato nga panahon na niya hangtod karon na aman gihapon. Pero I think ang the problem ng Jodani Sir Ray is down to the grassroots kay kanang dili man jud kanang kinahay magkakao farming kinahalan man jud ka nga mo study pod gamay unsay sa technology nga imong kanang gamiton or unsa ba ang suitability sa kakao sa atong umahan. So usap po na ang learning sa pag kakao production. Pagkakaroon daghan na sad maglearn og into kanang sa kakao tablaya, di ba? Nanapod ang mga government ni sulod sad ana niya. Pero ang sa ako lang pagtanaw ba ang problema is down to the farmers na magtanom og kakao kay kanang pagkakaroon kami mga puro na may mga senior citizen unya kanang murag wala kaayo sa itong mga kabatoon o nan nga mo appreciate bitaw sa agriculture o sa pag farming mao usap sa na sa atong problema sir.
3: So nas batanunan ni governor sa may mo tanaw
4: ang kung pagtanaw na kining pagsugod sa farming, although mag-yug ko experience sa farming, so nag-scout ng yung mga information kung saan mag-farming. So diyan ako nakita na kulang kahit ang information sa mga gusto nga mag-farm. At nga time, kay nagsugod ng farm 2008. Nagsugod niya dito sa Sierra Briones. And then, ang mga tao nga akong nakuha, wala po yung mga basic knowledge sa mga kakao, sana, para sa kakao industry, mga kakao farming. So, nag-train tao, mga tao, pagsugod sa nursery, hangtod fermentation. Ang ako lang, spend og dako yung time para sa training sa mga tao. In the end, nangawala ra sad ang mga tao.
3: Wag mo pirata. Napirata ang lahi.
4: Oo. Nag-jump sila ang lahi ng industry.
3: Industry.
4: So, di man kayo wagod ang kakao siguro. Sa ilang siguro, murag dili tayo attractive. So, ang kuhan, nakadungog kuhan, nagtrabaho o construction, kasagaran yun sa construction or nag-abroad sila.
3: Yeah, yeah.
4: So, gamay lang ang nakuha na kuhan ay usahang tulkaroon ever since. Usa na lang siya
3: nagpabinis
4: sa kakao.
3: But truth of the matter, mga higala, is that kanila niya ang katong mga mudesign nga mag-uma, kinala na agi yung kaugalingong pasensya ba mo lahutay. Okay.
5: Yes.
3: Kaning mag-uma mong good, maunay, for once, personal experience na ko, katrabaho ko kapitulyo niya itong mga 1990s. So niya, there was one time mga kapuya ning trabaho tag kanang mangamot ano lang yung tingali o gato tas balay mag kanang mga lagi mag farm kita. So I decided nga mas mayo busway ko niya naman may akong in-laws kaya taga Kawayanan man. So dito ko dito ni akong tatay kay kanang laging kuhan yun ba ka humayan. So the first day nga ingundang kong trabaho dito ko sa Kawayanan, the very first morning andam ko kana laging mutabang kay utsay trabaho dito. Gasugod mi og gama og dike. For half a day di gyud ko apas yang trabaho kay paspas man siya kayo igor og guting empty sa yuta nga nasa kana kinugko bito niya. Di man jud magapas, sakit na kaya akong likod. Na imagine ako, what if the whole 3 months nga maghuwat ko ano sa makatanom ta mamunga ngani asa man akong ipakaon sa akong pamilya. So generally, kasagaran ani is, ang mga tao nga mag-farm, gauna-una sila nga upanalitan. Di ko ka, ani karong adlawa, walay kwarta mo sulod, mangita dyan kong pagi nga magkakwarta. No? So hindi mo mabasol sila. But mo lagi na itong gingon nga, tungon kay wala sa ilang una-una ba nga farming, ibutang siya mo una-una nga, walay tanom nga ini tanom ni mo karon mamunga dayon
4: hindi yun
5: update
3: ka hindi yun ka kaani nga na. So mo na clearly ang mga tao murag wala kayo mabutang sila una-una ba nga ngani ni posible nga naipikto ani sa katong edukasyon kay sa una sa una when we were kids kinumdo pa man jud ko nga every afternoon ini pagmuli ka nang mudto ini break sa unto musinggit at yung maestra, what will you bring this afternoon? Maningit yung tanan, o bolos, ma'am! Karon, magdakag bolos, ato rin ka security guard, taman, kasi manakbas ko nung katusod. Ganun, manakbas mo po niya, kanang iskulahan, waman natuloyin yung magpanakbas. Di ba? So, naanalig ako kayang discrepancy nga ngayon na ito nga i-put up, no? Maulagi na itong gingon mo, higalang kining wala ang mga tao karong mga panahon na murag dili na kaayo into that tungod kay kana hago nga trabaho unya dugay ang kwarta no
4: kung hago nga trabaho unya wala imong trabaho wala kay makao
3: correct mausa na on the other side pag igala ug di jud ta maghago unsa tay makaon di ba
5: exactly
3: for once kana magtambay kag bayad nga di ka magtrabaho. O na, my parents sa una niyon sila nga, hindi ka mo trabaho ay kaon. Ang ngayon, sila manarbaho man sila kaadlaw. So, mahibilin ka sa balay, tanan ang eskwila. O niya, hindi siya ka mo trabaho sa may kanuni mo. Di ba ka kadungag eh. Hindi ba ka mo trabaho. So, yun siya, hindi ka mo trabaho, hindi ka mo eskwila. Ay kaon kay, huwag magkaikuan. And kani, maragwa, kayo tingali, madibdib na ito, kunaw-naon. But then, nay kamaturan na hindi siya kamo trabaho kay farmer actually farming is kanigyon ang honor nga mo makitaan kung bulingon kag liog kung bulingon kag kuko kung nagkalaw po kay hotel mo kag manok hinaka mo siya
4: ito
5: mabuhat sa inip
3: na sa farmer so mo na bidalya nila nga makitaan ni mo and this time mo na ito kita na mo higala dili ra kay pagkuwang sa pagkaon kani jud kita mo jud kuan mo jud sa mga pinakadako nga come on nga kita ko ani aguan yun ako niya ako jud ning paningkamutan this two mga igala karon nakapakita na nga naa jud mo kita diay ang farming si Ma'am Neling is unsa gani may mo farm ma'am
5: Atbang Farm
3: ang Atbang Farm niya ang Atbang Farm karon usa sa mga most sought after ng mga farms diri sa Bohol, no? Kay Incoburn is
4: tapong sa una sa Port Jacinto Farm and then mura na yung problema after pag-udit nadagkan kayo nga tumba nga lubi na magsugod di kag-uno so mura nag-line up dito na side so karon na anak ko sa hagna nag-develop na sa kamay ng farm na mura manageable ra. So, nagsugod ko karoon ng saging. Yan, nakita na ko nga, nami-income niya eh. Kay, akong nakita nga, for example, lakatan. Ang imong puhunan lang is mga 200 to 250. Ang usap ko punuan, makahalin mga 600 to 700. So,
3: nakita na ako.
4: Ang problema lang kay, masakiton o di ni mo mamitay.
3: So, kana mo lagi haguan gyud nimo gihapon no and to think nga ang saging kana lagi mo na sila appeal sa mga kuan ba list nga imong trabahoan gawas og nakakita na ka nga naay problema gyud kinahanglan jud nimo ati manon og maayo no but then if kana saging labi na gyud bisan kana table bananas nga atong usual nga gikuan diri appeal po na sa atong mga mga pagkaon nga gi-stock na to basta kana tiinit no mo na appeal sa atong mga alternative nga staple for rice. Kining mo na ini human ni mugtisok kanang kanang sira na saha. Wak na. Pwede ubusag na.
5: Diana.
3: In fact, ana na ra mas maayo mga ligig ka, wag tahok ka ana ra pud nang punuan kay makadugang-dugang. Oh, mahinlo. But at the same time, ganahan po itong manok sa silingan mo doon sa inyo. Inyo na na. Anyway, ano yung pagingon mo, Higala? Na yung mga farm, na yung mga tanong sa farm nga, paspas mo hatag o return, na po yung ban nga hinay yun. But generally, makita na ito nga, katong mga hinay nga mo hatag o return mo, ito yung mga more lasting ang iyatag, no?
5: Yes.
3: Like, Rika, magkamutihan ka, paspas ng kamuti, we have pila, tulo kabuan, maka...
5: Ka-harvest na.
3: Maka-lingkas na magkagsugod na ng tulo kabuan. Unya, kada pong kamuti daw, basta na ay katay, hindi lang doon na ni mo hilaptan, magsigil doon na siya
5: nga. Oh, no?
3: It's just nga, magkaanam o kagamay, niwang, di na kayo dagko itong kamuti mo makuha kay kato na magkatay, di na itong sa hutok yun. But, kining ubang mga pagkaon, like for example, kan labi na gyud og iagi pa og process, kana dagko gyud og usual nga returns, like lubi, yeah, cacao. That's why we have cacao. And kung cacao karon mga igana, tungkol kay ang Bohol, gideklarar nga usa ka Jayo Park, apil ang atong heritage sa itong kapanulundan sa cacao, apil na sa itong gikonsiderar nga ang ngayon nga magpabilin rin gihapon ito karon. Ang cacao bang history, like, ilang giingon, before ito kami, mga Spanish na ano ng mga cacao dili sa Bohol, ngayon kaugali mong cacao, ito kung siguro, ana, but as cacao planters karon, tinuod ba na nga, na ay as old as or older than the Spanish?
5: Murag wala, wala siguro.
3: Wala yun.
5: Wala yun. Okay. Ang origin dyan sa cacao, gikan dyan dito sa South America, sa, and then Mexico. Usa pa na abot dito sa Pilipinas.
3: So, meaning da sa mga galyon.
5: Da sa mga galyon, da sa mga priors, anak. Anak na
3: so,
5: siya.
3: So, this is about 15th, 16th, 17th century nga mga tanong. 16th century. And of this, na yung usa ka cacao nga hingkuan kana nagpabilin pa diri sa Bohol nga kaning kinaiya niya katugikan sa Mexico,
5: yes,
3: gikan sa kuan. Unsa gani ang cacao ni siya, ma'am?
5: Kana siya mga descendant na siya sa Criollo varieties. Unya kanang mura na ya tong gingon nga heirloom cacao. Nga naa pa diri sa Bohol, nga makuha na to, mga centuries old na sila. Unya kadtong mga murag na kuana siya na murabag na pollinated na kintahin na siya, pero naapad jud ang iyang genes within sa cacao nga na grow diri sa Bohol. So mao nay atong usa sa atong kanang murag heritage nato nga atong untang i-reproduce na ana may mga individual pud nga nag-reproduce ana. Pero ang iyang kwan lang, dili lang gyud siya nga daghan jud yung production, di ba inko? Gamay na siya production, but ang iyang kwan, fine gyud ang iyang quality kung himuon natong tableya or himuon natong chocolate.
4: Sa flavor
5: niya, dili siya isog ba?
3: So,
5: kumpara sa uban nga clone.
4: Natin gyud siya. Munang sa unang panahon, na himingon nung tableya.
3: Katok kayo.
4: Lami nga lasa ko magmani. Nga ano rin lasa magmani. Mawag yun ay
3: Criollo ko itong karaan.
5: Karaan din siya.
3: And right now, we're realizing na ay mga ipag-introducean ng mga cacao varieties na rin sa Bohol, no?
5: Yes.
3: As to, kuan, para sa mga kaigsuna na ito, ganamihin na ron, well, labot ito mga batanon, kasi pa, iawahin na natin ang istorya, meron na. Para sa mga interesado, kay mas paano, nag-unaho na ito na interesado, kay mo man, yung tanong na yun. Unsa may pinakamayo, as to your experience, unsa yung pinakamayo ng cacao variety nga itanong na ito, nga doon ay saktong return of investment
5: tayo. Nanay may mga studies, nanay mga recommended variety man na sa mga cacao clones ba, mostly na under siya sa Trinitario na variety. So, kana nga variety, ang mixture na gikan sa Criollo o Forastero. Kanang Forastero, more on kanang bulk na siya, dagko, nga kanang deep purple ang iyang seeds or beans niya, kana siya gi kanang cross-pollinated na niya, na mao nang na-introduce ang mga clones nga recommended para itanom, especially diri sa Pilipinas niya. Kuna gyud na siya kanang proven na nga na siya production, pero ang among i-advise sa as a experience ba, dili lang jud ta magtanom og usa lang ka variety o og usa ka clone, kinahanglan na daghan na sila, at least 5 or more than that, kay para nga naa siya cross-pollination, kay na may ubang variety o uban nga clone nga dili sila ka-pollinate on their own. So kinahanglan siya lain nga clone nga mo kanang cross-pollinate para nga naatay bunga, kay unsa man ang baragang buwa kung dili ma-fertilize, dili yun ang mabunga.
3: Yes, in good.
4: Ang ipasabot ni Nene nga ang naitanong nga parang iyang mga bulak puros babae.
5: Babae.
4: Plus laki. Mm. Unya dili na siya sa usa ka tanong kung plus babae di siya maka-cross pollinate.
5: Mm.
4: Mo nang kinahanglan ang imong tanong gasagol gid siya.
5: Mm.
4: Para nag-cross pollination. Mm. Mo nang nahitabo sa ato karon sa buhol nganong walay bunga kayo.
3: Mm. Okay, mono murag mono siya.
5: Mono ra, duhara.
4: Duhara. Ang atong i-propagate is atong UF18
5: BR25.
4: BR25. Mm. Sa una, gamay na ang BR25, daghante yung UF18.
3: Mm.
4: So, mo nang nahitabo, bisan sa Davao, ang ilang istorya na ang mga UF18 di pamutol daw.
5: Mm.
4: Kay, di mo mga 4 years ago, 5 years ago, eh wala daw bunga.
5: Mm.
4: So, na-learn na to nga, dapat na,
5: Iya, nindot na siya nga clone kay kanang taas siya og butter content niya dagko sad. Pero dili gyud advisable nga kana ra gyud itanom nimo kay sayang man daghan siya buwak pero dili siya mabunga kay wala man siya ma-fertilize. So kung sa approach na to sa farming kinahanglan jud nga more po mag-study po ta ginagmay unsa nga mga mangita jud ta og kanang dili kay expert kana bang mga experience na mautana kanila pero ako pag sugod na kog farming nga mautana jud ko ni incubern kay mas una man siya nako nag-farming so first gusto man jud ko nga sugod sa uno nga nako na nursery ya wala ko knowledge sa nursery so si incubern akong gikuan nga maghingmog nursery nga nana so nagtanom jumig seeds naggraft ni nagkantong sa mga recommended nga mga kanang clone nga mura ba gipili po na ho nga mao itanom sa farm ya pagkadag po na sa mga seedlings gitanom no sa farm so nga nana ba nga mura kanang na mura naging mong gichoose ang unsa nga direction sa imong pag farm sa cacao.
3: And to think of nga nila usually maglabi na mga monoculture or kwan kining tungod kay way variety mo lagi na di kakakita o something exciting kay bawo na magadaan o kung sa resulta ni pero imong ibari na kay bawo po kang na ay something to look forward to kining labi na gyud og magistorya tag sakit kay usara duhara ka kuan kini kaigo sa usa na lang ibilin ni mo di ba and sometimes na ay mga sakit sa tanom nga igo sa usara ka klase nga tanom dili sa lain nga variety. So, mo na ito gitanaw mo yung ganang mas maayo. Labinigid karo mga panahon na nga nagkausap ang panahon, nagkautro ni kinaiya sa mga
5: exactly.
3: dangan.
5: Mm.
3: Ang ngayon dyan nga i-prepare ni mo daan ni mong kongalingon kay karon o panangilitan. Karon, mo taas ang taas nga tinginit na mong kalituguan. Sigurando nga na ay army worm nga mukuan. Huwag na ang mga galing mga tanong nga ganahan siya. Ato sa budong artist ang ubang
0: so mato migala no ang tipik sa panagisgot kalabot sa pagpananom og kakaw mga higala no nindot pun tay padayon apan wala tay gong oras so sa ngala lang sa banay ni Governor Aris Omintado sa mga kauban ng opisyal ning kasamtangan nga administrasyon kaninyong tanan katawang bulan no daghang salamat og maayong gabi
6: Kining Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte. With zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen. With maximum decongesting.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hello, mga MXT believers. Ako si Gina Huevos, usa ka teacher diri sa Davao City National High School. Almost 3 years na nga MXT believer. Aside sa ginatudluan ako ang mga bata sa ilang mga lessons sa klase, I make sure also nga matudluan sila sa pulong sa Ginoo through our Values Formation Program. Unya, kada weekend pod, nag-resource speaker sab ko sa mga various organizations. Pagka-Sunday, Sunday school teacher na sab go sa church. I make sure to include who God is in my life. I think this is my purpose, gyud. Usahay, makadrain siya, but mauna gyud di ang roller coaster ride of being a teacher. And I still enjoy this ride, knowing nga na ako'y partner sa akong healthy lifestyle, ang MX3 capsule. With proper diet and exercise, ang MX3 proven and tested to have alpha, beta, o gamma nutrients. Kay gatabang ni nga ma-improve ang mood nako ug ma-lessen ang stress. Maong himbing gyud na ang akong tulog. Kinaugmaan, kondisyon na sab ko. Thanks God for the aid to help me keep up. MX3, dito ako believe.
5: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
6: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa katilingbang Bulano.
7: Ang istasyon sa katawhan.
8: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
9: Higala kumustag maayong gabi eh. Welcome na sab ning Like Editions pagparekuban ning aton tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada second portion. Sa gihapon, inyong sulugod kanunay, Wingwing Jimenez Lagura. Makiguba ninyo nining laing tunga stack na paghatod kaninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bulanon. Bayong gabi eh, maayong pagparikaysikay sa tanang katawhang tagbilaranon. Welcome nga tong tulumanon, hinaot ang tanan anaa kanunay sa Kapiskay o Kabaskog sa inyong tagsatag sa kapanglawas nining orasas kagabhiyon. Aunya, sa atong mga kabarangayan, lukop, lalawigan, Buhol, nagilangkuban sa 1,109 ka mga barangay. Mao'y naglangkob gini sa 47 ka mga lungsod ug usa ka dakbayan. Aunya, labi pa sa 19 ka mga lungsod nga mao'y naglangkob sa ikatutong distrito, nagilangkuban usab og 436 ka mga barangay. Kaninjon tanang katauhan batag tiguang tambok ug niwang dunay ngipon ug way bag-ang maadyong gabi eh. Maayong pagpanihapon, maayong pagpangandam sa inyong panihaponon karon. Aunya ngadto sa pamilya sa mga Madrigal ug Tagupa, labi pa ni Konsehal Jess Madrigal Tagupa, maayong pagpanikaysikay ni Sir William Byron, maayong gabi eh. Aunya ngadto po ni Boss Ariel Handayan, ni Sir Christopher Makinano, ni Sir Inards Makinano din has anda, welcome. Anya, sa atong mga mayor sa Tibuok 3rd District of Bohol, maayong pagpaminaw. Anya, ngadto pod sa tanang busy mayor, mga sangguni ang bayan member, ang atong SP member sa dakbayan sa Tagbilaran. Kumusta ninyong tanan? Anya, mga drivers, gikan sa Balhabal Tricycle, Tricab, Multicab, Public Utility Jeep, Public Utility Bus, V-Hire Driver, Legal o Kulurum, maayong pagpaminaw. sa atong mga kaigsunan nga mga mag-uuma, atong mga kaigsunan nga mga mangingisda, Lukop, Tercero Distrito, maayong pagparikasikay. O niya, silinganan nga dapit, silinganan nga dakbayan, silinganan nga probinsya, kutob sa maabot sa Tupagsibya, kutob sa naka-view sa tanan nga mga Facebook account, happy viewing, maayong pagpanihapon. O niya, atong mga pagpahinumdom ngadto sa atong mga kaigsuunan nga sa kanunay, mag-amping ta, labi pa niining grabe ang kainit panahon nga atong nasinati. Anya, abi nako mga kaigsuunan ko og dili ta maka onboard live niining atong Tolomanong Plastada second portion tungod kay kaganina, no? Dunay pagkapaong sa sugang dagitab sa Dakbayan sa Tagbilaran, di man pod noon tanan, apan dunay mga nakaschedule nga mga feeder ang napaong yun ang atong sugang dagitab tungod kay gipatuman ang manual load dropping, nakabase kini sa notice gikan sa National Grid Corporation kon NGCP. So tanan nga mga distribution utilities naka-experience ni ini. So kaganina wa ta makurat nga dunay pagkapaong sa sugang dagitab. So mao to nga atong gipabati gyud dayon ang Capitol's report ni Governor Ares Omintado. O niya, abi na to, og dili makabalik og siga ang sugang dagitab, mo'y hinungdan nga gaampo ta nga makabalik. So kaluoy sa Dios, nabalik ra ang supplies kuryente pinagi sa Buholite Company nga igo lapod sila gasunod sa notice, red notice gikan sa red alert status nga gipagawas sa NGCP, no? So napidok ang atong sugang dagitab, unya mibalik ra sab. So thank you Lord, no, nga nabalik ang normal sa supply sa sugang dagitab. So mo hinungdan nga mibalik ta, nalipay ta, mo lingkod ta pagbalik, bilingkod yun ta, naningkamo ta nga ikauban ta ninyo dinhi sa atong Tolomanon Plastada second portion, no, naka-live yun ta. So thank you so much, no. Anya, way paglangan akong ikauban nining mga orasas kagabhion ang usas aktibong konsehal sa Barangay Ilaod, Lungsod Pilar, in the presence of Konsehal Jess Madrigal Tagupa, nga maupoy nagpahiluna, maupoy gisangunan sa atong gwapang inahan nga may agi gyud sa pagpangalagad, Congresswoman Alexi Visas Tutor sa youth sector. So sa dili pa ako tagaan si Konsehal Jess og higayon, ako usab nga mga pagsaludo o pagtimbaya ni Congresswoman Alexi Visas Tutor ang atong inahan nga may agi gyud sa pagpangalagad uban sa tibok niyang pamilya, ang iyang pinalanggang kapikas Vice Mayor Toper, maayong gabi uban sila mga anak, o ngadto sa atong buutang Vice Gobernador nga partner ni Governor Ares Omintado sa pagpangalagad, Vice Governor Nek Sarabia Besas, maayong gabi o welcome ning Tolomanong Plastada second portion. So niyas pikas linya, way paglangan ang atong kugihan nga konsehal sa Barangay Ilaod, Konsehal Jess Madrigal Tagupa. Consjes, maadong gabi diha nimo, nakaandam na magkagsuwa panihapon imong mga mainiton nga pagpanimbaya sa katawhan, labi pa ang soking tigpaminaw nining Tolomanong Plastada second portion ug ang tibuok katawhan sa 3rd District of Bohol.
10: Maayong gabi, pag-usab Sir Weng. Bitaw no, karon po diris amo Sir Weng, kusog-kusog po ng hangin no. Pero ako kay wag muuwan ganiron. So akong pagtimbaya sa ato ang Congresswoman sa 3rd District of Bohol, Congresswoman Alexi Besas Tutor, kaubalin sa iyahang kapikas sa kinabuhi ang ato ang Vice Mayor sa Lungsod sa Kandihay, Vice Mayor Christopher Tutor, o sa iyang amahan nga abtik pod jamo ni responde atong dihay nahitabo nga disgrasya pod sa Alicia Pagniaging Adlaw, kauban niya si BM Nathan Binlod, o sa tanan nga mga katawhan sa Tercero Distrito, ilubanan sa amo ang pinalangga o buutan nga himos jamo nga mayor pod sa Lungsod sa Pilar, Engineer Wilson Paho, sa amo ang kapitan pod diri sa Barangay Ilaod, si Kapitan Expedito Baktasa, kauban sa akong mga kauban, bago hiramiga humanog session ganiha. O niya, sa tanan-tanan nga tigpaminaw sa Plastada second portion, maayong gabi.
9: Yes, Konsehal Jess, salamat kayo. O niya, mayong gabi pag-usap niya nimo. Welcome nga itong Tolomanon. Ako yung kang gitawgan kay aron usab makapangayo tanimog dugang kalambuan katikaran sa ikatutong distrito nga maayong pagdumala, maayong pagkaugmad ni Kong Alexi. Labi pa nga kamugyod ang naadinha sa ground, no? Kamugyod ang nakasaksi, kamo ang buhing makahatag og testimonya. Giun sa pagpangga, giun sa pagugmad, giun sa pagatiman ni Kong Alexi ang ikatutong distrito. So Consel Jess, dugang updates angay nato ipahibalos katawhan sa tibok lalawigan sa Bohol, labi pa sa mga kritiko nga ang atong gwapang inahan kalooy sa Dios ga serbisyo tinud-anay gaalagan sa katawhan nga way puas nga paghatag sa iyang pagatiman pagpangga. Mga kalambuan katikaran Consel Jess.
10: Okay. Video report kami. So Sir Weng, okay. So Sir Weng, atong unahon no, ato ang Kumbati Clinic. Ang atong Kumbati Clinic Sir Weng, nagpahibaw ta sa public sa ato ang social media sa atong Kumbati Clinic nga nag-close sila so good pagka August 10 until August 17.
9: Aha.
10: Karong adlaw Sir Weng.
9: Yes.
10: So, ang atong mahitabo Sir Weng, ugma pohon sa atong Kumbati Clinic. Naa sila i-visit home visitation sila og mapuhon Sir Weng adto sa Alicia Radhap na siya mahitabo anya karong Wednesday pohon adto sila sa Barangay Putlongkam Alicia ang lang schedule sa Kumbati Clinic.
9: Uh-huh.
10: Paduol gyud nila og so good ang atong Kumbati Clinic anya karong Huwebes pohon adto sa Barangay Pagahat Alicia na pod sila pohon Sir Weng sa ato ang Kumbati Clinic unya ang every Friday naata sa Gindulman. So, nahibaw naman siguro ang atong mga kaigsuunan Sir Weng sa Tercero Distrito nga ang atong ang Kumbati Clinic is every Monday naagyod na siya sa Kandihay. So, Tuesday to Thursday either asa sila nga barangaya or naa sila i-home visitation Sir Weng. So, nakita po nato Sir Weng no nga ang atong Kumbati Clinic dili ra kay per barangay sila ni Dong kundili ilagyud pong gihatagan og higayon nga makabalik sila og serve sa ato ang mga kaigsoonan nga nanginahanglan pag follow up check up mo na itong gitawag Sir Weng na home visitation kay kana mang mga gihapang home visitation Sir Weng isa na sila sa mga naka check up na bitaw sa atong Kumbati Clinic anang barangaya pero need man siya og follow up mao na nga atong buhaton maghimo sila og home visitation.
9: Yes, so Moni,
10: nakita pud nato Sir Weng.
9: Consel Jess Moni, gibiliban yes. Nako aning advokasya ni Kong Alexi ba nga ang paghatag ni ining serbisyong tinuoray, serbisyong tinud-anay pagatiman sa kahimsog sa panglawas sa katawhan dili lang kutob sa usa ka gihimo nga Kumbati Clinic no nga gihatagan og free check-up ang ato mga kaigsoonan kundili. Doon na pagyoy follow-up nga monitoring aron gyud pagsiguro kung doon na ba'y alibyo, doon na ba'y mga angay idugang, doon na ba'y mga angay nga mga procedure nga himuon aron gyud pagkabot sa tinud-anay nga kaayuhan sa atong mga kaigsoonan nga naas tercero distrito nga naghambin silang balatian. Mauning gaingon ko nga sa kadaghan laging niagi pagka-congressman sa 3rd District o Bohol, why nakahimo ni iningihimo sa atong sobra ka mapinanggaon o gwapang inahan nga may agis pagpangalagad Congresswoman Alexi Bisas tutor kay kining Kumbati Clinic, this is not an ordinary task nga gihimo sa atong tibuok team, labi pa nila ni Doc Jayog, ni Doc Angela, bisag tuas suok nga bahin, tuas bukirang bahin, muagig basakan, mulatay itong mga pilapil, mujuhot itong mga kawadyanan, nga maoy agian, wa igipili nga oras og adlaw, basta nakaschedule yun, nga duna pa'y mga pasyente nga gikinahanglan, himuan og follow-up nga pagmonitor, kining tanan na himong nagmalampuson o nagpadayon nini mga panahon na tungod sa kasibot, tungod sa dakong gugma ni Kong Alexis Katawhan, mao ni Consel Jess nga og mag-istorya ta og kining advocacy, personal advocacy ni Kong Alexi. Madyo pa'y manghilom na laman ng mga kritiko kay kalang inyong among gibula-bula rong panahon na wa jamoy nahimo og maghisgot tag advokasya og maghisgot tag project implementation ang inyong mga amo Koto Bragajod sa 1/4 unsa si Kong Alexi negatiwas gipunan pa gidugangan pa kalambuan sa tersero distrito piti-piti di matabang.
10: Yes, tinawag yung Sir Weng, nakita na to no nga, nihatag po sila home visitation 4 days ago sa ilang i-post. Nakita na ko Sir Weng sa video na si Doc Gio o si Doc Angela, ninsaka doon sila sa bukid, murag sublunon kayo ng ilang gido nga presyente Sir Weng kay isa kalaki niya sa alis siya, murag dilit na sublunon ka barong Sir Weng kay ilan namang gipahigya naman nila ang presyente. So makainun doon sa mga nga, bisan pa man kung sa kabik yun ang atong kongresoma ng iyang mga kitakupan po ng mga doctors, grabe po kabik. Anyway, Sir Weng, ato pong natagawa ng belated happy birthday no kay birthday man po si Doc Gio Pagniagi. So, akong ubrakadumog pa nakapaminaw si Sir Doc Gio karon belated happy birthday do. Onya, Sir Weng, so far, mauto ato ang update sa ato ang Kumbati Clinic. Padayon ta, ato ang next na update mo, Sir Weng. Limot Sir Weng nga ato ang kongresoman tutor ni Sulti nga iyang paningkamutan nga muabot og 300 nga pabahay program ang iyang ihatag karon. Karon Sir Weng, di kamutan na nako og pila. Naanata sa 297 pabahay program sa tersero distrito. So tulo na lay kuwang Sir Weng, mahimo na ang gisaad ni kongresoman tutor nga 300 pabahay program. Wa pa gani mahuman ha? Wa pa mahuman ng tuiga Sir Weng. Tulo na lang ka pabahay. Mahimo ng 300 ka beneficiaries ang mahatagan. So atong i-share ni mo Sir Weng no ang ato ang pabahay program nga gi hatagan diha sa ika 295 Sir Weng didto ni siya sa Purok Ono San Isidro Mabini Bohol. Ani siya nga kanang nay pabahay Sir Weng isa ni siya sa mga gipili pud sa council kay actually mo man siguro ni agatong kung wa ko masayop mo ni ang katong nasunugan. So wala ko masayop Sir Weng og na info lang ko basta kay akong naibuan isa ni gipili sa council kay angayan gyud pud silang hatagan og by Sir Weng. So dito ang atong congresswoman inubanan sa iyang amahan atong vice governor. Nakita nato nga lipay jamo ang mga beneficiaries kay nakaangkom sila og nindot kayo nga pabahay gikan ni Congresswoman Tutor. So next nato nga pabahay Sir Weng ang atong ika 296 o ika 297 kaning pabahay Sir Weng dito ni sila sa Valencia, lungsod sa Valencia Sir Weng. So kaning ika 296 balay ni Sir Rocky og ni Ma'am Erlinda Dairo. And yan, kaning ika 297 balay ni siya ni Crispin og ni Zuzima Ampit. Kato si Rocky og Erlinda Sir Weng taga barangay Nailo Valencia ni siya. And yan, kaning si Crispin taga barangay Simang Valencia Bohol. So nakaingon ka Sir Weng na ang ato ang advokasya nga gihatag ni Congressman Tutor suma sa iyang gisulti na nga og inyuhang suportahan ko ato ang suportahan gihapon si Congressman Tutor sa kanunay dili ra kay kana ang ilang mahatag puhon-puhon og kaluy-an nga naa paghapon siya sa pagpanerbisyo naa gihapon siya sa ato ang pag-alagad tamas iyang makaya taman sa ilang mahuna-unaan nga angayan pod ihatag niya nga makatabang pod sa katawhan sa tersero distrito ila gyud ang buhaton. So sa akong nadungog pagniagi nga nag-speech si Congresswoman Tutor, ang iyang gingon, taman nga baskog pa ko, taman nga kaya pa na ko mo servisyo, taman nga ako makahatag pa og kaayuhan para sa katawhan sa tersero, ang iyayong paningkamutan, ang kaayuhan para sa katawhan sa tersero. Tama sa iyang makaya. Makaingon ko, Sir Weng, nga dili gud na nato ikalimod, kay nakita na nato og unsa nga klaseng servisyo ang gihatag ni Congresswoman Tutor.
9: Monay giingon ako Consul Jess Madrigal Tagupa nga ang saad nga gihatag ni Kong Alexi ngadtos katawhan dili lang kini saad sa usa ka leader nga nagmatinud anon kundi dili saad sa usa ka inahan nga nagtan-aw sa kaayuhan para sa iyang mga anak. Hinumduman nato sa nanglabay na itong mga diskasyon Miingon si Kong Alexi, himuon ako kutob sa kong mahimo nga igo mapupos ang akong term makumpleto ang 300 household. 300 families ang mahatagan og puy-anan. Apan nakita nako niingon bitaw ko nimo kung nahinumdum ka. Makigpustaanay ko nga dili pa mahuman ang term ni Kong Alexi. Makumpleto ang 300 og dako ang akong pagsalig. Masaligon ko og malaumon ko nga mapun-an pa ni. Hingsumpay ka nako dayon Konsehal Jess nga nangayo nas Kong Alexi na pod og recommendation gikan sa barangay ni adtong mga barangay nga nahumana og dawat sa pabahay para sa second round. Diningon ko ni mo, yes, nga not only 300 ang gitarget aning atong inahan, apan di mangod ni si Kong Alexi hambugira ba? Trabaho lang sa hilom.
10: Yes.
9: Galihok lang sila sa hilom. Why daghang chichiboretse? Maunang niingon ko ni mo, Konsehal Jess, si Kong Alexi maoy angay magbitbit ni ining political slogan pareha nila ni Gob Ares og ni Kong Banban nga gahatag man pod sila og balay sa paglaom. Gani ang ila ni Gob, yes, Ares og ni Kong Banban gatos kapinhapit na po ni moabot og 200 ka mga panimalay nga sama ni ining gihimo ni Kong Alexi. Niingon ko nga sila ang angay magsinggit sa political slogan nga buhat ang pasultihon. Tungod kay ang ilang buhat maoy gasulti nga sila

0: ni Kong Alexig ni Vice Mayor Toper makaingon gyud ko kining advokasya sa magtiayong tutor. Pila gud ni ka advokasya pabahay, kumbati clinic, tambayan ni kumbati, PTB ug ang kining mga livelihood. Huna-huna ani naabagoy congressman nga nakahimo nini din sa 3rd district of Bohol. Wa jamo onya dugang na kung ihatag yes. nimong kalambuan consjes pinaagi sa post ni Sir Benji Busio Dutarot, credit to Sir Benji, no? Si Kong Alexi wa gyud magduha-duha nga nagplastada ni ining livelihood program didto Banban Fisher Folks and Farmers Association sa Barangay Banban Lungsod Silila nga diin gitambungan ang ilang binulan nga tigom agig pagtubag sa ilang hangyo aron matabangan sila sa ilang gikinahanglan nga plano nga dugang panginabuhian nga diin padayon nga gitrabaho gikumbati ni Kong Alexi nga matabangan ang ato mga kaigsoonan dinhas Barangay Banban Lungsod Silila. Kita ni mo ni nga mga yes. kalambuan piti-piti consjes.
1: Yes, tinaw, Sir Wing. Sir Wing. Ingon po taog na atay mga naay mga personal advocacy si Congresswoman Tutor, naghatag po siya o iyang mga dili lagihang kwarta, pero siya ilaning kamot para makakita og pondo. So, parehaan ni Sir Wing sa ato ang infra. Natay, bag-o lang di-turn over diri sa Barangay Abakhanan, Sherable Yunis, Bohol, Sir Wing, atong bridge nga nagkantidad og 70 million DPWH project, isa kini sa mga ligon nga tulay, Sir Wing, diri sa Abakhanan. Actually, nakalabay-labay naman ko ani kay Dool Raman ang amuang barangay padong sa Abakhanan. So makaingon gyud ko, Sir Wing, nga dili ra kay sa personal advocacy nag-focus si Kong, kundi naghatag pud siya og proyekto gihapon nga gipang turnover karon, Sir Wing, para kaning ato ang Abakhanan Bridge. Unya, ikaduha, Sir Wing, naghatag po siya kung nakainumdum ka no, na siya ay bagong giturnover po nga, covered court dito sa Luway. Kaya nakakita ka, Sir Wing, na bago na po giturnover ni Congresswoman Tutor ang ilahang covered court sa Luway. So, nindot kayo sa Barangay Tangkasan, Norte, Luway, Bohol. So, nakita na to na hamugaway ng ilahang covered court dito na makita gyud na to nga basta na G-Orange, sigurado, gika na sa pagpaningkamot, gika na sa mga hinaguan ni Congresswoman Tutor para mahatagan og pondo para sa mga kayuhan sa tercero distrito sa mga katawhan. So, nakaingon gyud ta, Sir, nga lagi na siya hashtag diri, oh, basta Alexi, kumbati, one Luway. So, makaingon gyud ta nga laypay po jamo, Sir, ang ato ang mga
0: kaigsoonan.
1: Officialist dito.
0: Yes.
1: Yes, ato mga officialist.
0: Well, for the information and guidance, Consul Jess, atong mga suking tigpaminaw, speaking of Abakhanan Bridge, no? Ako mismo saksi yung kuha ng napita kay pag-abot na ko din his provincias Bohol since niabot ko year 2000. Pagduwa na kong sugod aning politika, ha? Gadula ko aning kalihukan sa politika kay moangay malagita ining politika ba? Gasige migagi anang Abakhanan labi-labing malisang jamo ko moagi anang dapita kay sa guning goh Ginoo hadlok ka jamo ning dapita kay wa jamo klaro tong tulay kani adto. Karon pa ko nakakita. Karon pa ko nakakita nga napiskay wa nako palandunga nga duna di ay dakong kausaban mabutangan og moderno ligon nga taytayan. Kini pa pagkakita nako sa Abakhanan Bridge nga giturn over ni Kong Alexi kining proyekto ha pundo tuod gikan sa nasundong pagagamhanan. Dili nimo gawas og dili tungod sa pagpaningkamo sa tungwapang inahan. Og kalooy sa Dios.
1: Yes.
0: Ang kalipay sa katawhan sa Sirable Yunes, ang kalipay sa mga lumalabay labi pa ang riding public, ang paghatod sa mga pagtunol sa mga abot gikan sa itong mga kaigsoonan sa Bukirang Bahin, paingon sa Dakbayan sa Tagbilaran, paingon sa silinganan ng mga lungsod o barangay, nakaingon yun sila. Ugwa si Alexi, mahimong kongresista, kining tulaya, dili po ni magwapa, sama kaniya. Now, dugan,
1: yes,

0: dugang impormasyon, gahisgot man kag luway, tangkasan, and I am proud to say nga usa ko ka dugong luway noon kay ang akong papa Lagura Tagaluway. Kanang yes. ilang covered court din sa Tangkasan Norte nga giturn over sa atong may-agi nga inahan. Alang sa kasayuran tanan, sawa para matao mahimugso ng maong covered court. Nasimintado ng kasada gikan din sa Concepcion. Patungas dito sa Tangkasan. Nahimong konkreto, labihan kasinaw ang dalan. Hayahay agian. Usas na ning kamot yun anak sa pagkatinuon lang ang atong guwapang inahan, Congresswoman Alexie Bisas Tutor. Munang niingon ko, dili lang ang usa ka lungsod ang nakatagamtam og mga kaayuhan. Ang tanang lungsod, basta dunay resolusyon. Ang tanang barangay, basta dunay resolusyon. Naghangyo sa buhatan ni kong Alexie nga magpatabang, magpangitag pundo. Kaluoy sa Dios, niining tulo ka terminong pagpangalagad ni kong Alexie. Why lungsod, why barangay nga makaingon nga wa man medya mo tanan giangay patas ug unsay proyektong gikinahanglan miabot dinha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nataran. Ikaw mismo Konsehal Jess, makasulti ni ana dinha sa inyong barangay Ilawd, unsa kaabunda, unsa kabuhong sa mga mihuras nga naaron dinha niturok nga gipasalamatan, mahikap na pahimuslan sa katawhan kining tanan tungod ni Nanay Alexie nga diin. Yes. Nakabot ang lugay ng gidamgo ninyong gipangandoy sa katawhan ang mga proyekto natuman tungod ni Nanay Alexie ug way kongresista nga nakahimo ni anang tanan kundili si Congresswoman Alexie Bisas Tutor lang tungod sa iyang advokasya nga magserbisyong tinud-anay suklian ang pagsalig sa katawhan pinaagi sa maayong pagpangalagad pagbitbit sa mga mihuras ngadto sa tagsa-tagsag ka mga dapit ug karon ato na kining napahimuslan. Gitimbangan pa niya sa ilang advokasya diniyos nga pagpaambit sa ilang grasya ug ang katawhan karon gasinggit nga kong Alexie daghan jamong salamat sa imong tinuod nga serbisyo, sa imong tinuod nga pagpangga ug ang imong gugma nga walay kinutuban namong katawhan sa katutuong distrito.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Strong sa una.
5: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
14: Unilab quality yan.
15: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bali!

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano. Ang istasyon.

0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Uy, nabugahat ko. Naapod siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
3: Rexino Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ilong Ranger?
7: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
7: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
7: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubo, blema, igawas!

0: ang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Strong sa una,
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang anda.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon, ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una,
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Haros sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
4: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
5: Maayong adlaw sa tanan. Ani-ana usab kita sa atong usa ka gutlo nga programang Impeachment Watch sa istasyon DYRD 1161 sa inyong mga radyo. Ato ning gihimo nga programa para magiyahan ang mga katawhan agi og pagpasabot sa nahitabo karong impeachment trial og unsa sad kini ka importante sa mga katawhan. Kay sa ilang gahom ni mauni nga gihimo ang impeachment gikan gayod sa ilang gahom. Okay, so karong gabi wala dire ang akong partner si Attorney June Amora kay do na siya important appointment, so iya kong gihangyo nga magsolo na lang ko dinhi, no. Nindot magudto si Attorney June Amora kay abogado to siya unya kining atong impeachment trial ni subay sad ni sa mga pamaagi legal. So ang mga abogado anad gyud ani kay sa duol-duol man ni sa mga litigation or trial sa mga criminal court. Pero naasay portion diri nga political. So ato lang paningkamutan nga mapasabot nato karon sa atong mga listeners, katawhan, labi na sa atong bulanon nga mga igsoon. Kung sayano nga paagi, no? Nga unsay hitabo labi na karong 16th day of trial, ika-16 na kaganina, no, ang atong trial. So ato ning ipasabot sa tanan before ta mag-discuss sa atong nahitabo sa trial kaganina, ato sang ipahimangno og balik, no, kay arong matagaan nato og panghimangno, pahinumdom ang tanan para masabta nila og unsa gining impeachment trial, no. Kanigud nga impeachment trial gikinahanglan gyud ni usa ni siya ka proseso nga konstitusyonal para mapaniguro nga katong dagkong opisyales sa atong gobyerno manubag. Kay og wala ning impeachment trial og do namang gani mga dagkong opisyales, no, labi na tong naasa ibabaw gyud, no, presidente, vice presidente, chief justice and so on, no, Speaker of the House, Senate President, o katong mga constitutional chair, mga pangu sa mga constitutional bodies, kung dili nato na sila sa dako nilang gahom o dili nato sila bantayan, pwede yun nga maabuso. So importante yun yung constitutional process nga giingon o impeachment. Yeah, matod pa sa constitution nga kita mismo yung ni-ratify, mauni pagpasubay sa usa ka standard ethical behavior, pamatasan sa atong mga leader nga tag-as nga musubay gyud sila ani nga kinalang taas gyud kaayo ang standard sa ilang pamatasan, unya andam sad silang manubag, no. Gahom ni nato mga igsuon, dili ni gahom sa mga opisyales nato, gahom ni sa katawhan nga gihatag sa ato sa atong konstitusyon, gani kita moy ni ratify ni ini. So exercise ni sa atong gahom, ato lang gitugyan dito sa atong mga representante dito sa Kongreso, sa ubos nga kapulungan o sa taas karon ang Senate Court nga mao ang Senate, no. So ato ning gipasa nila unsa magyoy tumong sa atong konstitusyon nga mahatagan og kaayuhan ang kadaghanan nato, mahatagan og kaayuhan, makabuot nato ang kamatuoran og madawat nato ang tinud-anay nga justisyas. Duha ka paingnan ani, dili ni gihimo para pag convict lang kung kinsay atong gi-accuse no sa impeachment complaint, kundili para masayran ang kamatuoran. Duhay kapanginan ang usa kung dunay prueba sa mga ebidensya, kung way prueba nga magawas sa mga accusation, then i-exonerate ang, in this case sa atong impeachment karon, ang vice president, magpadayon siya isip usa ka vice presidente. Pero kung on the other hand, duna sa mga prueba, sumala sa mga ebidensya nga gipakita, and then ang atong mga senator judges muhukom, no? Muhukom sila nga guilty siya og makuha nila ang saktong numero sa boto, and then tangtangon siya sa iyang pwesto kay dili na siya ang ayan og dili na pud siya tugutan nga magpadayon pa nga mukuha bisan og unsa ka pwesto sa panggobyerno. So ang kining impeachment process kay niabot naman ta sa trial stage karon, naman sa Senate trial, no? So trial ani. Ang presumption ani karon is tanang rekiso sa atong konstitusyon na sunod na. So wala na katungod bisan kinsa, walay katungod nga ipahunong kini. Even ang mismong Senado nga mao'y naghusga, mao'y nagtrial ni ini, wala sila katungod nga undangon ni. Usara ka paagi nga maundang ni kung mo hatag og desisyon pagpaundang ang Supreme Court. So ugno na tayo mga madunggan diha nga dapat undangon na ni, dili na siya mahitabo kung wala ang katong mando gikan gyud sa atong Supreme Court. So ato nang isalikway ang ato, paminahon nato ang impeachment trial, unya tungod kay gikan man ni sa atong gahom, ato sang subayon og unsa na idagan og tinuod ba kita mismo gawas sa mga senador judges, mohimo sa taog atong hukom. Base sa mga ebidensya, kay live man yung ipakita ang maong trial sa atong social media, no, o sa atong mga mainstream media, live man eh. So, gi-encourage na to, no? Atong giauhag ang mga katauhan nga mutanaw. So, karon ano yung atong programa? Ato sang tanaw, no? Para mapasabot pag yun na to, og, duro. Ugun sa inahitabo kay usahay technical kaayo ang impeachment trial, no? Technical meaning masyadong legal. So karon akong paningkamutan kay dili man ko abogado nga ang pamaagi sa pagpasabot nato sama ra sad nako nga yano para masabtan. So magpadayon ta, no? Karon ang ika-16th day of trial. Dunay duha ka testigo kaganina, pero ang primerong testigo wa na moagi sa direct examination sa ang akong gisgutan karon sa prosecution, no? Usa kini ka ang witness ani si Maribic Pareha nga usa ka opisyal sa House of Representatives, mao ni siya'y Director of Archives, katubang mga record center nila sa House of Representatives, siya'y director. So naa niya tanan hasta tong mga nahitabo sa miaging hearing sa Committee on Good Governance and Good Government and Public Accountability na inundo mo ato November 2024, no? Kadto siya siya untay keeper, so iya siya himuong testigo sa prosecution. Pero kay nagkasinabot naman na stipulate naman sa depensa nga ang tanan nga gusto untang ipresentar sa prosecution pinaagi sa testigo, ni agree naman ang defense, so ni decide na lang ang presiding officer nga i-excuse kay dili na kinahanglan. So ato na tong biyaan, no, kay tanan untang ipresentar niya sa archive, no, sa record sa House of Representatives, mahitungod atong hearing sa CGGPA, dili na kinahanglan kay dili naman kontrahon, gi-admit na sa atong depensa. So ari na ta mag-concentrate sa ikaduhang testigo. Ang ikaduhang testigo mao ni gihinganlan og special disbursing officer sa Office of the Vice President niadtong panahon sa 2022 og 2023 nga maong gihisgutan sa kaso karon sa impeachment kadtong dili maayong paggamit sa intelligence fund. Siya moy special disbursing officer, no? So daghang mga pangutana, direct questions, wala pa direct examination, wala pa makakross ang depensa kay nahutdan og panahon. So wala gani ang mga interjection gawas atong duha, no, during mismo sa trial nga nisingit si Erwin Tulfo og si Mig Subiri, pero ang kadaghanan wala gani musingit sa ilang litigation kay way panahon. Tungod kay dunay inclement weather sa Manila, supposedly dismiss nila ng 2 o'clock earlier, pero nilapas gamay, 2 alas 2 kapin. So, atong tanaw na lang ang mga nahimong direct examination, no? Ang direct examination tungod kay napalusot naman sa prosecution na stipulate naman anis ni decide naman ang presiding officer na katong mga kaaging sa atong witness dito pa siya sa Davao gi-accept na dire sa direct examination. So gipagawas karon nga kini si Acosta, Gina Acosta, usa ni siya ka disbursing officer pod sa panahon nga mayor pa si BP Sara ni atong 2020-2022 dito sa Davao kung na mayor pa si Sara Duterte, no? Gihimo po siyang budget office, no? Naapod siya sa budget office. So, doon na sila'y relationship officially, professionally, kay BP Sara even before nga na vice president siya, no? Napagawas dito. Unya, napagawasad nga kani si Acosta, nga atong testigo, suhito o confidential pan. Kaya taod-taod na siya, no? Taas-taas nga tuig na ang iyang na-spent as SDO, no? So meaning kamao na siya, no? Matud pa niya iya pong gisulti, no? No, ngaron daghang mga pangutana, no, pero mulaktaw ta sa konklusyon kay lisod man og step by step nato pangutana, maglibog ta kay ang mga pangutana, murag di pa nato masumpay-sumpay ba. So siguro tagaan sa nato og konklusyon mga igala, para katong tanang mga pangutana og tubag himuon nato og pinakaimportante nga kadtong punto kung unsa to siya og imong ipunon ang tanan. Okay, so ang nahitabo actually is kadtong nahitabo sa kuha nato sa atong trial kadtong sitwasyon nga ang SDO, si Gina Acosta nga testigo, nakabuhi siya og 500 million niadtong 2022 og 2023 nga confidential fund sa Office of the Vice President ngadto kang Colonel Raymond Lachica, nga matud pa niya maoy commanding officer of the Vice President Security Group BPSG. Nahatag niya dito, napagawas dito sa direct nga nahatag to niya kay Lachica tungod kay dunay sugo sa iya gikan kay Vice President mismo Sara Duterte. Bisan iya pon gi tubag especially katong question sa presiding officer nga dili special disbursing officer ug walay katungod si Lachica as a security officer under the joint circular 2015-01 nga mag-disburse o mubayad o paggasto sa confidential fund. So, gikan kay Gina Acosta, pagka-withdraw sa 500 million sa banko, sa Land Bank of the Philippines, tanan to siya. Doon ay 2022, katong 11 days. Yeah, doon na sa first, second, and third quarter sa 2023, abot o 300 kapin, abot siya tanan o 500 million. Kani nahatag yun niya kay Raymond Lachica despite the fact na dili ni authorize si Lachica under the joint circular nga mugunit, mudisburse o gamit sa maong pondo, no? Gi-confirm sad sa atong witness, ato ning gi-summarize na, no, nga nung gi-pangutana pud siya ni Attorney Likutan nga maoy gi defense counsel sa prosecution counsel, no, nga nagkandak og direct examination nga base sa mga testimonya, gibasihan magutong testimonya ni Gina Costa katong iyang pag-witness dito, resource person, dito sa November 2024 nga hearing sa Committee on Good Government and Public Accountability sa House of Representatives or Congress. So, pinaagi dito, napakonfirm og balik ni Attorney Likutan kay Acosta da si BP Saragyod ang ni sulti niya na katong nakuha sa December 21 ng 125 million confidential fund, ihatag nga to kay La Chica. Mausad katong remaining nga 375 million for 2023 nadong sad kay La Chica. So klaro gito kayo, na-establish gito sa direct, no? Direct examination. Ni concede sad si Witness Acosta, no? Ni concede siya, meaning ni angkon siya nga sa mismong presiding officer si Chief Escudero nga dili na trabaho sa security officer nga mao si La Chica, di ba? Nga mo gasto or mo disburse og mga confidential fund base sa Joint Circular 2015-01. So mao nay na-establish, no? Na-establish dito tanan sa question and answer, makakuha tag conclusion kaning akong gisulti karon. 500,000 gi-withdraw ni Gina Acosta sa Land Bank of the Philippines, tanan gi-turn over ngadto kay security officer head of BPSG Colonel La Chica on orders by the Vice President Sara Duterte, despite the fact na dili authorized si La Chica. So mo na siya yung conclusion dito sa nakadunungog na to nga result dito sa direct examination ni Attorney Likutan sa atong witness nga si Gina Acosta. Nidugang pa si Acosta pag-ingon nga nisalig siya. Kaya gipangutahan siya, nisalig ba ka? Hatag ka tibuok kwarta yun, no? Tibuok yun, hatag kay La Chica. Nga, nisalig ba ka? Ang iyan tubag, nisalig siya tungod kay ang Vice Presidente Sara Duterte nisalig mansad kay La Chica. Okay? So makita na to, maunay kapaingnan sa tanan nga question and answer. No? Wato na to kung kano sa ang higayon nga ang depensa na sad ang maoy mo presentar sa iyang mga testigo unsaon pagbungkag ani nga konklusyon. Kaya nabutang naman eh. Nahatag naman eh. With dunay mga proof nga gipakita. So, naapay chance ang atong depensa nga ipakita sad nga dili ni mao. No? Kay kani manggod og masunod na lang ni siya nga di na ni ma-question sa depensa, murag mo dong yun ay sa klaro nga sayup gyud ang paggamit. Kay nganong gihatag kay La Chica nga walay otoridad. Wato na to, dili ta mo decision karon. So ako lang ning gipasabot ninyo kung sa conclusion sa netabo nga direct examination kaganina. So siguro salient feature, no? Ang katuyuan manggod sa direct examination, dunay unsay nga gipakita si Attorney Likutan, unsay objective niya nga makuha sa direct examination ngadto sa testigo. Ang first three ani gi-object sa depensa. Unsa man ang first three? Kadtong status sa atong testigo si Gina Acosta sa panahon nga mayor pa si Sara Duterte sa Davao City. Katong mga relationship nila professional dito sa Davao, no? SDO, kuan po siya, budget officer, tanan

importante, pattern of behavior. Unsa may pasabot og pattern of behavior? Kung unsay mga lihok nila sa una, dito pa sila sa municipal the City of Davao, LGU, nga doon na sila'y professional relationship as siya mo in charge sa confidential pa ng atong witness. Ug unsay iyang pattern sa ilang paagi sa paggamit dito, pwedeng ma-establish karon nga makonektar diri unya sa iyang posisyon na isip SDO sa Office of the Vice President. So, gi-allow sa atong presiding officer, si Chis Escudero. Okay? So, all the rest, wala na nila question na. Katong mga report sa mga per quarter ng mga dokumento, liquidation documents, wala na mo question ang depensa, no? Katong mga na-withdraw nga 500 million, ni-agree na sila, no? Katong mga gihatag ang 500 million kay La Chica, bisag dili siya SDO, wala na nila question na to. Karindag yung first trick, katong relasyon nila, professional dito sa Davao. Pero gitugutan ang prosecution sa atong presiding officer. So, unsa may mga salient siguro, di na nato kuhaon ng tanan, no? Katong salient na lang. Salient features na lang, no? Ug timan-a na to, kaning atong testigo gi pahibalo ang korte sa atong prosecution nga usa ni siya ka hostile witness. So, mangutaan nata unsa maning hostile, no? Moingon ganita og hostile witness sa pamaaging legal, mao ni testigo nga mura og dili mo agree sa posisyon sa prosecution. Klaro kayo. Sama aning atong testigo karon nga usa ka staff, no? Usa ka special disbursing officer mismo sa akusado. So kinahanglan og i-prove ni sa atong prosecution. Moto nga ang gipakita nga proof sa atong prosecution kadtong counter affidavit nga gigama mismo ni Gina Acosta, kaniyang atong testigo, nga iyang giingon na dili responsable ang vice presidente sa misuse of confidential fund. So mo na i-position niya nga iyang gipermahan sa iyang counter affidavit. So therefore, kung mo na iyang position, directly opposite ni sa position sa prosecution. Kaya ang prosecution, ni-contradict mo ni siya, kaya ang position sa prosecution, dunay misuse sa atong vice presidente sa maong confidential fund. So based on that, ni-decide ang atong presiding officer na indeed ang atong testigo usa ka hostile witness. So kung hostile witness ka, no, ay gidugang pagani sa atong presiding officer nga gipangutana si witness o co-terminus baka sa imong boss nga si Vice President, meaning kung maundang na si Vice President sa iyang pwesto, maundang sad ka, mo na ibot pasabot og co-terminus, no? Nitubag siya og o. So dugang ni ana, usapon na nga gibasihan sa declaration sa ni Chis Escudero as presiding officer na indeed hostile witness si Acosta. Unsa man ning hostile witness? Yano na lang, di ta mangadto. Ang hostile witness, kung hostile ka, tugutan sa korte nga mangutana og leading question. So allowed ang prosecution during direct examination nga maghimo. Di ba nainundong mo sa una nga, dunay objection, your honor, question is leading. Pag ordinary witness lang ka, i-sustain gina nga objection. Kay dili man pwede ang leading question. But this time, kay hostile man siya, no, nga na-declare naman, pwede ang leading question. Pero ang misleading, kadtong gihisgutan atong niaging trial nga atong karon wa pa ma-resolve kay wa pa tagaig decision sa atong presiding officer despite the fact na ni saad siya nga iyang i-resolve today, wa niya masulti. Misleading, whether cross, direct, whether hostile or ordinary witness, dili gyud allowed.

0: matod pa. Nahibaw ang mga lawyers ni ana, kailangan mo na sa rules, no? Rules of court. So, dili pwede, no? Ang atong iskutang karon, pwede lang ang leading question. Okay? So, mo na nahitabo kaganina sa mga direct examination sa atong witness nga si Gina Acosta. Okay, napatay panahon, no? So, papili-pilion lang nato itong mga salient features sa atong trial kaganina sa direct examination. So, na pamatuo dito, i-agree si Acosta nga siya mo'y SDO sa confidential fund during the mayorship of Sara Duterte sa Davao. No? So, naaaran sila'y professional relationship. Unya, karon ang gisgutan sa katong physical and financial plan. Duha ni, 2022 and 2023. Kaning 2022, katong supporting document atong liquidation sa 125 million na gihatag nitong December 21 o hantod sa December 22, no? For 11 days. So, napakita dito sa kuan nga indeed ni pirma ang atong witness as project accountable officer sa physical financial plan sa 2022 una, no? Nga nakabutang dito sa column ng PPA or program project activities, very broad statement. Ang katuyuan is good governance lang. So, good governance. Pagpatuman sa good governance. So, gi-question eh, nga nung dili specific. Kay under the JC or the joint kining circular, required man na specify ang katong mga activities related to confidential operation. And yet, dire, doon na violation kay general. Good governance. It does not even connote confidential or intelligence in nature. Good governance, no? So, napagawas ni kaganina. Tapos nung wa may listing sa specific activities, ang tubag pod sa atong witness, kay plano pa kuno. So, wala pa sila yung mabutang specific kay plano pa. No? So, pero kani siya mo, i-submit nila to justify yun sa paggamit ang katong 125 million. So, makita na to, unsay sitwasyon, no? Naay plano, walay specific. So, gipangutana man gani siya. Kung wala na specific, bisag unsa na lang day butang ana later, no? Katong dapita ra bang pangutanaha, wa gyud to matubag. Kay ni sugod na tong atong testigo og pakita og kanang mura siyang naglibog sa mga pangutana, no? Murag iya tingaling gipakita nga dili siya kaayo makasabot sa Tagalog or sa English ba, kay Bisaya siya, no? Kay taga Davao god, pero mao to nga ni interject si ni interject karon si Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo. Ningon siya, balikan na to ning TSN, no? Transcript of Stenographic Notes, TSN, atong November nga 2024 House of Representative Inquiry. Iyang gibasa dito ang mga question and answer. The same witness. Kamaumon siya mo Tagalog. Kamaumon siya mo in English. Nya karon it seems nga maglisod na siya sabot. So, niingon si Judge Erwin Tulfo nga kung pwede ang ingnon ang witness nga dili na maglipod-lipod sa tubag kay kamauman siya base dire sa niagi nga inquiry sa House of Representatives. So nindot biya pagkahuman nato murag wa na kaayo maglibog ang atong testigo, no? Pero daghan siyang pangutana before nga wa matubag, no? Mo na to nga niingon sad siya nga wala siya'y personal knowledge sa pagpili sa PPA. Siya'y ga-prepare sa PF PFP, no? Physical and financial plan, pero wa siya'y kalibutan ang pag-select sa program, project, and activity. Unsay katuyuan ba? First column, program, project, activities. Wa siya. Siya lay taga-type. Kay nisalig ra kuno siya ug unsa i-input gikan gikan sa kadtong security officer nga si Colonel La Chica. So na pugos og pangutana ng atong presiding officer. Nibalibad ba ka? Daan na may, doon na ba'y higayon? Kaya ikaw may grapipel, ikaw may SDO, pero halos gibasihan ni mo ang tanang istorya ni Acosta. Doon na ba'y panahon nga nibalibad ka sa mga gi-advise ni La Chica sa imong gihimong plano? Ang tubag niya, no, Your Honor. No? Kay nisalig siya kay La Chica nga usa ka eksperto kuno. Yes, no? So, gipangutan na, therefore, kaning imong gipamutang dere nga tree planting, libreng sakay, o guban pa, sakop ni dito sa pagpatuman sa imong giingon nga program project activity na good governance. Niingon siya, o yes. So, ang tuyo sa presiding officer, kung nisalig ka ni La Chica na expert sa mga confidential operations, gisundan dahi niya pangutana. So, kanang mga tree planting, appeal na siya. Kanang mga good, appeal na siyang libreng sakay sa good governance. Hinto bag po na itong witness nga yes. So, kita nalay mo hunahuna mga higala nga sa pangutana sa atong presiding officer, murag iyag yung ipakita nga, layo rag yung kayo ng libreng sakay. Ka ng libreng sakay nga sakop sa good governance, layo rag yun na sa confidential operations. Diba? Tree planting, libreng sakay, ato ng presiding officer, Chief Escudero ng utana na. So, ang mausay na hitabo sa PFP, Physical and Financial Plan sa 2023, gaganin na 2022, no? Pero ang change lang, instead of good governance, yalisdan og socio-economic program delivery. Murag layo og gihapon sa confidential operation. Kay socio-economic program delivery is an ordinary operation. Part na sa trabaho, for example, sa Office of the Vice President, ganun na is socio-economic program delivery. But there's, kung tanawan ni mo, paminawan ni mo, there's nothing confidential there. Pero maunay gibutang, so the same question, general kuno ang PPA, program project activity, and ang gi-require sa joint circular is specific, nawa mahimo. Walay specific. So napagawas gihapon dito sa direct examination. So, doon naman po yung second column sa PFP, no? Physical Financial Plan. First is, unsay purpose, katong good governance, karon socio-economic program. Sa second, nakabutang dito ang expected outcome. No? Ang expected outcome. So, safe implementation of OBP initiatives and confidence building. Maoy tubag. So, ang naitabo, ang expected outcome is safe implementation of OBP initiatives and confidence building. Tanaw na nato mga higala, kung kinahanglan ba ni sa usa ka gastuan o confidential fund? Balikan nato kagahapon, gihisgutan ang trabaho sa security group, no? Vice President Security Group. Ang ilang primary responsibility is to protect the Vice President. Primary na. Therefore, kung muna'y primary mandate nila, they have corresponding fund for that. Naa sila'y pondo para sa ilang trabaho. And this time, kung muingon kag safe implementation of OBP initiatives, bisan ang imong hunahunaon nga safety ni sa ilang head of office, doble gyapon. Kay kanang trabaho sa BPSG to protect the president, doon na naman sila ipondo para na. Dili na required ng confidential plan. If that is the reason nga giingon niyag safe implementation of OBP initiative, otherwise, samot, unsaon man na. Nga, when you say initiative sa office of the vice president, there's nothing confidential there. Diba? Oh. So, parehong yes ang tubag niya. So, the same daw, no? So, sa third column na inakabutang dito, pareho 2022 o 2023 nga PFP, physical target na po ang title sa column, ang nakabutang, number of identities areas, tapos percentage of activities with untoward incident. Pero wala'y nakabutang kung number, pilay number. Mura ba o format lang sa report ba nga ansira ni mo unsay number? Pero why gibutang nga number? Ansira ni mo pilay percentage of activities with untoward incident? Ansira ni mo, wala'y answer. So, murag blanco na siya. Typically, blanco siya. Katurang nabilin, katong mga naasa template. Katong dapat ansira ni mo, pilay number, walay butang. Basta number of identified areas lang. So, kuwang-kuwang yun. Kuwang-kuwang. Muna yung pagawas karon, nigawas ni sa atong direct examination. Ingon siya, know your honor. Kung ipangutana siya, do na by actual nga number of identified areas o do na by percentage of activities nga no untoward. Ang tubag niya sa direct examination is know your honor. So wala. Wala siya mapresentar. Gipangutana po siya. Kanibang physical and financial plan, importante mong ganyang plano, okay? Usa man sa mga liquidation paper nga gikinhanglan para sa confidential plan. Gipangutana siya, do na ba'y signature si Colonel La Chica, ani nga PFP? So, ang tubag niya, wala, yun. No? So, napakita karon nga wala gyud labot officially si La Chica aning PFP, and yet, tanang gisulti ni La Chica, gibutang ni witness dito sa plano. Despite the fact na wa mang gani siya'y signature. Wala gay gani siyang signature ani nga dokumento. So sa tanang dokumento submitted sa COA, no? Accomplishment liquidation, sa tanan gipangutana siya, do na ba'y pirma si La Chica nga imong gitagaan sa kwarta? Ang tubag niya, wala. So kung wala man lang siya proof nga naa siya'y say sa confidential plan, even sa disbursement, sa accomplishment report, etc. nga gi-submit dito sa COA, nganong gihatag ang kwarta? So, napa-oo siya, no? Nga wala po, no? So, doon na po yung ipakita dito sa direct examination, usa ka suwat gikan ni ASEC, Assistant Secretary Ortonio. Katong kauban niya nga ni-withdraw sa kwarta sa LBP, ASEC Ortonio, no? November 30, 2023. As early as July kuno, 2022, diba December gi-withdraw ang kwarta December 21 katong 125 million gi-spend og 11 days December to. Pero sa July pa lang matud pa sa suwat ni ASEC Ortonio na identify na nila kung unsay mga programa sa poverty alleviation, sa threat to peace and order, promotion of economic development activities nga linked to national security. Naa mismo sa suwat gi-flash dito sa screen. Are you aware? Ang tubag niya, yes po, aware. So ang pangutang na sunod, ngano man tong na-identify adto pang Hulyo 2022 nga mga activities nga related sa threat to peace and order, promotion of economic development, poverty alleviation, wa man ninyo ibutang sa plano? Nga naa naman mo'y naibawaan di ay nga mga activities, di ba? PPA, Program Project Activities. Sa suwat ni Ortonio gikan sa OBP, no, ang nipirma si Ortonio, ASEC Ortonio, nga doon na sila na-identify nga activities. Exactly. Activities. Nga nung katong activities nga gi-identify niya nga maunta to specific nga ibutang dito sa PFP, wa man niya ibutang. So, wa niya ma-explain, no? Ipangutana siya sa preparation sa mga signature sa disbursement voucher nga naitabo sa usa ka adlaw, apil ang encashment. Preparation sa disbursement voucher, signature of DB, encashment of check happen in one same day. Ang tubag niya, yes. Gikan mong sa gobyerno, I've been in the government for more than 37 years. Wa pa ko kadungog ani. Na dunay processing sa disbursement voucher, gi-approve, nasainan sa mga signatories, including the accountants, tapos na convert to cheque and the cheque in cash at the same day. This only happened in this particular case. So, makataas og kilay yun. Muna ipakita sa atong prosecution. But probably na ay explanation ang depensa. Doon na siya explanation ane during sa time sa defense. Pero, kaning panghitabo on the same day, murag makahimo ta o konklusyon. Usa siguro ang konklusyon, sa mga yano nga konklusyon natong mahimuan eh, siguro, na dinalian gani. Dinalian. Despite the fact na 2 days prior, kinahanglang mananghid ka sa bangko, nga mu-withdraw may ngayani kadak 125 million nga cash, nasud pa ani. No? So, naapas pa nila katong 2 days prior, preparation of disbursing vouchers, getting all the signatures of signatories, encashment of check, all happened in one day. Tapos, nitubag sad siya, ang agipangutana, niingon siya, yes, pag-ingon nga, si Vice President Sara, nag-ingon ni mo, nga sila chika, kamauna, unsaon paggamit anang kwarta, nga imong gihatag, confidential pan. Ang iyan tubag, yes. Naani, dito sa iyan tubag, dito sa hearing, na may transcript gipakita, no? Sa hearing, katong Committee on Good Government and Public Accountability sa House of Representatives in 2024. No? So, ingon siya, ingon mismo si Vice President Sara niya, nga kamauna sila chika unsaon pag gamit anang kwarta. When supposedly sa joint circular, he, la chika, is not authorized to disburse the money. So, muna, mga higala, ang naitabo, no? So, balik ta sa conclusion. Ang conclusion, ang 500 million, no, na withdraw sa Land Bank of the Philippines, no question. Tapos, pagka-withdraw, gihatag kay Colonel La Chica as head of the BPSP, security officer, na BP, despite the fact na dili siya allowed under the joint circular, on orders of the Vice President herself, Sara Duterte. So, mo na ay kinatibuk ang conclusion sa naitabo kaganina. Karon, ipaabot na lang nato ang daghan pa to, no? Pero di na nato isigutan katong unsa kadaghan ng kwarta, dili na to mo-matter kayo kay sa mga previous witnesses, napakita naman to nga na-withdraw yun ang kwarta. So, it doesn't matter na kung unsa nga bagay butang. Maybe in the future, gisultinin nila kay sa prosecution because they have another witness to corroborate katong pila ka bukbag, unsay gidak unsa bag, unsay gibugaton, no? So tanan na hisgutan man to, pero for this program karon dili na nato to hisgutan kay limited ang atong time, no? Gi-emphasize lang dito nga dito niya kuha ang kwarta sa luyo sa backroom, ha? Dili kuno backroom, sa luyo sa teller. So dito himuwa ang katong pagtransfer sa kwarta, no? Napakagwas. So sige, apike naman ang atong oras, no? Dili na lang nato hisgutan pa ang katong mga uban pang detalye. Ato na lang tanawon karon ang unsay plano sa ugma, no? Mag-continue ang atong hearing alas 10 ugma, no? Gagpahibaw ang atong administrative announcement sa atong presiding officer nga katong nahisgutan sa niaging trial, nainundo mo, 14th day trial man to, nga katong batong mga acknowledgement receipts nga dili gusto mo stipulate ang depensa kay gusto nila, dili sila sigurado nga ang ilang kopya nga gi-exhibit pareho sa kopya nga gigunitan sa prosecutor. So ni decide ang presiding officer nga sige, ang ato na lang clerk of court ang mo-compare ani, and indeed na compare na. So according to the clerk of court daw, 3316 ARs, no? Sa Office of the Vice President nga liquidation papers, dunay common receipt pareho gikan sa depensa o sa prosecution, no? Sa pareho siya, so dili tanan 3,316. Then out of 4,492 nga acknowledgement receipts, 876 wala kunoy counterpart from the respondent or prosecution, baka ni nasayop kog type na, no, prosecution. So gamay ra diferensya out of 4,492, 876. So I don't think this will matter. So the next witness will be the same, no? Mubalik karon si Gina Acosta kay mutiwas pa og direct examination. I think budong pa sila sa Department of Education kay ang gisugutan kaganiya Office of the Vice President po man. And of course, musunod ang cross examination pod sa depensa nga ang ilang gidesignate, duna sila abogado nga gidesignate. Kao na to panga, no? Dili na to ma-memorize man god. So ang depensa is Attorney Lyndon Bakel. So Attorney Lyndon Bakel niya sa prosecution si Attorney Ligutan. So mapadayon si Attorney Ligutan ugma, hopefully ma atiman nila ning final use or gamit sa atong witness nga si Gina Acosta. Ang mosunod niya na sad si Mr. Edward Fajarda, ang SDO na pod sa kining Special Disbursing Officer of the Office of the Secretary or the Secretary of the Department of Education nga si Sara Duterte gihapon ang head of office. So ato ning paabuton, ugma dili pa na siya kay tiwason palagi si Gina Acosta. So nanghinaot ko mga higala nga natagaan na to og pasabot karon, pasensya na ta, dili ko kahisgot sa depensa kay wala pa man sila maka istorya karon kay wala may cross examination kaganina. So ang akong gisgutan karon ang napakita lang sa atong prosecution through the direct examination of Gina Acosta. So dili ni nga ni dapig ta, wala tay gidapikan. Ang atong tuyoan ni ipasabot, no? Maubito to ang atong tuyoan para masabdan sa atong katawhan sa yano nga pamaagi ug unsay na itabo sa trial kaganina. So atong ugma na may trial sa ano until 3 p.m. ang mupadayon sa pag-discuss na pud ana si Attorney June Amora. Then pagka Wednesday, hopefully libre na si Attorney June Amora, kami na pong duha. So kining atong programa karon, makita ni siya sa atong Facebook account, no? Unsa to atong birth? Unsa? DYRD Bohol ang Kasaligan. So sa mga programs nato every 8:30 Monday, Tuesday and Wednesday, makita nato ni live through Facebook. DYRD Bohol ang Kasaligan. Og I think diri natapos ang atong programa karon. Impeachment Watch, on behalf sa akong partner nga wala diri karon si Attorney June Amora og sa atong ang kauban diri sa studio si Gilbert Tulop, engineer. Ako maghatag kaninyo og maayong gabi, daghang salamat sa inyong pagsunod og pagpaminaw ni atong programa. God bless us all.
1: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabdan o malamdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kining sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: 500 Health Alert.
1: Hello, hello, hello. Ay, asa gamahim sogon mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima lolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga nakaliti X 500 dira, nakamighty si kada adlaw. Paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kana katong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangita agyod ganon ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayog nga klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag naabay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyan nga katong bunga. Pero katong dahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, kating daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, mga Latok, Ilocano, very known kay na nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw kait kay na naanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilagi nang ginasagol magutan na sila, naagi na sila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa Kalabasa, mga lamig kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katong dili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500 ang pinakakampyon antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Lilibet Ipanto 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
3: Karon pila na may mong sugar?
2: 136 na lang. Naami na jud kay akong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
1: O, ang Ampalaya nga ato ang ginautan, dili gyud makaon sa uban, kinauman mo reklamo gyud lagi ko kaon ng Ampalaya kay mo ginay pinaka hate na ko nga klase sa utan. Lagi gyud masulod sa kuang tutunan na may mga tawo gyud nga di mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agid sa daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na, pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Walang kita sa klinika mga higala ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya. Gihimo na itong kapsula. Gi-extract na siya mga higala. Ang dugaan na gikuha. Gihimo ang kapsula. Gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients. And the same sa itong kape. Sa itong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na ito ka klase sa kape, naanay mga Ampalaya Leaves. Gi-extract mga higala. Ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, eh, gapahealthy ta slawas. Ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule. Ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay. Walga inom tag herbal, kagapakunhon mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products. Aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading nga mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Adriano Sabit, 70, Valencia, Iningguan, Tix. So na wala pa kumagamit na niya kung lawat niya kayo niya. Dili ko ganaan mukhaon. Paggamit na ko ani, ganaan ako mukhaon, ganaan ako matulog. Nag-i-puruhan nga, magkuhan na kong lawas. Tapos kanang asma. Asma mag-uwi, asma hong nangyong
5: asma, kadiyan nakagamit na ka DTX 500?
4: Wala na. Ang ako istorya, kasi wala pa magkagamit, magamit na kaya rumusuloyan. Dili po kumiingon nga, mamaayos sila, basta kaya ang ilaw, suloyan lang. Parang ang mamayos at dila sa ilang ibatin.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
3: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex na generic na vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello mga ka-MX3 believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. A public school teacher from Davao City National High School ang atong mahinabi karon. Si Ma'am Angeline Bautista. Hi Ma'am Angeline! Kamusta po?
8: Hi Carly! Mabuti naman.
7: Anyway, gaano po ba ito ka-challenging na trabaho?
8: As a teacher, madami na talaga akong ginagawa handling these high school students. Ang pagod, baliwala yan, lalo na at kasama ko lagi ang MX3 capsule. Parang magaan lang at may energy pa rin ako to keep up. Kampante ako kasi ang MX3 ay research-based, tested and proven to help pain discomfort, kaya iwas tayo sa sakit. MX3, dito ako believe.
7: Yan naman, Miss Angeline, maraming salamat po sa time ninyo.
8: Thank you din for having me, Carly. Thank you, MX3.
7: And of course, thank you, Miss Angeline. Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 believers.
9: Kung tanan buhaton para sa pamilya, nganong sa pagpangita og tambal sa bisan asang butika raman? Ang TGP, usa ka pioneer sa mga generic medicines. Adunay mga ekspertong pharmacies ug ila isip labing kasaligan nga generics pharmacy sa Pilipinas. Adunay TGP paracetamol para sa ilanat ug sakit sa ulo, Aloe Erase para sa allergy, ug Truvic C para sa immunity. TGP, trusted gamot ng Pinoy.
10: Para pagpagaling ang Pilipinas.
11: Ang paracetamol mao ang generic name sa TGP paracetamol. Ang cetirizine hydrochloride mao ang generic name sa Aloe Erase. Ug ang ascorbic acid mao ang generic name sa Truvic C. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Ipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
13: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court o sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange. Kita kits!
15: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
16: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
15: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
0: DTX 500.
17: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainom ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
18: At sa Panginoon.
17: Una po ay sa Panginoon.
0: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Takna sa DYRD ang radyo sa katawahan alas 9.34 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable. Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV. O sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM. Radio Hagna 100.9 FM. Radio Ubay 95.9 FM. O 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: 7:40 na. Arita sa itong mga luhan, sa itong mga balita. Pipila ka mga gasolinahan karong gabi naglinya na sa mga gasoline station. Tungod kay gipaabot kini sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Epektibo ka na ugmang adlawa. Arita may gala sa mga balita na hipos gikan sa kalungsuran ug nanukad gikan sa buhatan sa BPPO. Ania si Darubuka da Barker Cell Remulador Cell.
1: Okay, dika salamat dinar dito mga panimbaya. Pangamusta, madyong gabi, madyong pagpaminaw sa itong mga pinangga, sukinti paminaw. Nga kanunay nagsunod sa itong kalamang stagularan by night worldwide. Dito sa lungsod sa Alicia, doha ka mga gidudahan, nga tigpayohot sa kinadili nga droga, na dakpan sa kapulisan sa gipaygayon nga managlahi nga bypass operation. Ay tabo dito sa barangay Katipunan, Sabado sa Kadlaon, o dito sa barangay Untaga, Sabado sa Buntag. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the marker, Cell Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, babay nga dili gustong mubayad og entrance fee sa Chocolate Hills, dito sa lungsod sa Carmen, mausab ang nagpakalat og informasyon kabahin sa bakuna batok sa tipdas na miresulta sa pagkahadlok sa mga ginikanan. D-Y-R-D. Arita may gala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Uluhan sa mga balita ipadangat ni Alerto June Gutierrez.
2: Yes, salamat kayo, Leonard. May gabi, magabi sa mga suki at buminaw na sunod. Ganun na siyang talunan ng bilaran by night. Na sa critical nga kahintan, ang usakang driver sa usakang motosiklo, pumakri na kang ligis o iro diya sa lungsod sa Mabining. Sa laing nga bahin, na ilang at usap test ng Galeras Medical Center, ang usap ka driver sa usakang motosiklo na usakang babae, humay kini na aksidente ang himeneo nga motor tungo sa usa ka van nga iyang ekwinto nga way batasan nga may ubertik, may nunda nga mukmo ang tawag kani nga badi. Yes, barangay daon na tuwa nga nakmayan, mga kompleto ni kami sa tunyong pagkakas.
0: Sa laing balita, nagpagawas og reaksyon og panawagan ang Bohol Animal Rescue and Kindness kung bark human kini sa insidente sa pagliges sa mga iro diha sa M. Espuela Street dinhi sa nakbayan sa Tagbilaran. D-Y-R-D.

0: Mao katumigala tumaluhan sa itong mga balita ug ang detalye nini at tumabati sa dili madugay.
1: By night.
2: Update. Paspas. Nagpagkabana nga netizens. Mga paghitabo nga ngayong masayran. Ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD. Sniper.
3: DYRD. Sniper ni
2: Bay. DYRD. Sniper. Tagbilaran
4: Bay.
0: Atong takna, alas 9:44 na. Once again, welcome no sa Mahigala sa atong Lunes nga edisyon sa atong pagpanag-uban. Pizza 17 na. Karong adlaw Mahigala. So, kamusta nga itong mga suking tigpaminaw? Labi na sa nag-uban ka na ito. Pinagi sa itong kahimana no, sa social media. Sa itong Facebook Live, no, sa DYRD ang Kasaligan Facebook. Atong mga kaisunan na ito, no, nasa itong mga kalungsuran. Ingon man sa itong mga kaisunan nga na ito, nasa gawas sa nasod. Diin nag-uban ka na to sa kanunay sa ito ang mga live streaming no din sa itong istasyon sa DYRD. Labi na ang kanunay good na ubanan no o kining atngan sa kanunay. Mga balita din sa ito ang lalawigan sa Bohol mga higala. Kanya at ito mga pangumusta ha, labi na sa ito mga kaisunan na to. Labi na dito sa kauluhan nga padayon paghihapon ang ato ang mga pagbaha dito. Lunop ditong mga lugar mga higala. Way bagyo no pero kuana habagat gihapon nakaingon ni ini taga hawak na na no uban ni ini mga higala nga taga liog na puning uban siguro sa mga lugar diha no pero sa mga kanang mga lugar lang na busy sa mga kadalanan no tiurok yun ang ilang mga sakyanan mga higala unya di makalabang no tanggong ang ilang mga lakaw no tungod aning kamaot sa panahon karon gani mo ingon ning ato ang uban po mga netizens nato na gipaamgo guning ato ang kahimtang karon gipaamgo ning ato ang mga korap natong mga opisyales sa atong gobyerno tungod lagi aning flood control mga higala nga mao mo gyud ni hinungdan nga anong nagka problema gyud atong nasod niini punan pa niini mga panghitabo karon sama niini mga lunop no baha diha no bagyo uwan pa diha na makapahinumdom gyud sa ato mga kaisunan nato mo na nga ato mga pag-ampo na lang og mga panghinaot labi na sa ato mga kaisunan nato naa sa Luzon no Manila mga higala uban pang parte diha sa kauluhan ang hinaot no na kalingkawas sila na ng mga panghitabo dito bunga niining mga kuan no mga naasa kinayahan mga higala na di natukapungan nya mahinaot usab kita na aduna poy kahumanan ng mga dili maayong pangkuan na dili maayong panghitabo karon sa ato ang nasod tungod niining corruption left and right nga corruption mga higala murag nakapenetrate ni nga to sa kailawman na gyuning maong corruption mo nang lisod kayo na sumpuon ni ini kay murag nakaugat-ugat ni ini nadaghan mag-involve aning mga politicians mo nang di gyuni mo tingkay mga higala kay murag damay gyud tanan so ang atuan eh panghinaot lamang o pag-ampo na umabot ang panahon mga higala na mahunong ning tanan niya makalingkawas na ta sa kalisod mo asinso atong nasod unya kita po sa tagsa na to ka makagalingon asinso sad mga higala so arita no sa ato ang mga hisgutana na to diin nahitabo man ni pag naaging semana mga higala diin kining aduna poy insidente na po na involved na ining mga ero tungod kay giligsan eh or ingnon ta lang og naligsan pwede man ingnon og giligsan no pwede pog ingnon og naligsan sa usa ka sakyanan mga higala naghaguros ni siya diha ni sa Empuela Street no di sa tong dakbayan sa Tagbilaran tabo ni atong Pizza 15 karong ni atong Sabado diin gipakita man ini sa CCTV footage ang gidasmaga, no, or ang pagdasmag sa usa ka puti nga sakyanan sa mga iro nga naa sa tunga sa dalan, nagunot-unot po ning mga iro lagi pod diha sa kadalanan, unya maklaro man po sa susa sa CCTV nga naghaguros ang maong sakyanan mga higala color puti diin na biktima sa maong pagdasmag, liges ba wala ligsan ba ang ning maong iro mga higala, mao nang nanawagan intaw na nga tuang usa siro sa matag-iyan sa iro mga higala nga pagpangita sa mong sakyanan, ha, sa maoy nakaligis sa mga iro. Kaya panubagan, no, kaning maong panghitabo mga gala, apa nagpagawas ni og reaksyon og dugang pong panawagan ang BARC, no, kon Bohol Animal Rescue and Kindness, ha, kon BARC mga gala, gikan ni sa word nga kindness, no, so the rescue and kindness, so mo ni BARC mga higala, no, Bohol Animal Rescue and Kindness, tungod lagi na itong insidente sa pagligis sa mga iro diha sa M. Espuela Street na itong adlaw Sabado. So matod pa sa BARC mga higala nga may pagawas sa pahayag uban sa pagtugot, no, sa tag-iya sa maong kining CCTV footage nga nagpakita lagi, no, ni ining puting sakyanan nga nakabangga sa mga iro nga naa sa dalan, ha, unya alas 4:30 ni sa hapon, ha, makaingon ta mga higala na kaning mga orasa, bisan kita, ha, paingon ta diri sa tung istasyon o aduna tay lakon paingon dito, no, o garita paingon dito sa laing bahe, no, dito sa ari bata paingon bata dito sa Mansasa, sa Buol, ari gyud ta mamidped, no, di gyud ta moagi aring highway nato sa CPJ. O di punta mo agi dito sa kining Galyares o Graham ba tungod kay traffic. Mo nang ari gyuta mo agi dire, no, pasaka ta tamlot gani agto gyuta agi aning aumentado road mga higala, pasaka ta diha sa Wisdom, labay ta sa Luyo sa Capitol, lusot na dito. Mo na nay M. Espuela Street na, kanang kalsada diha na mo ay malutsa na to. Sumpay po ni anang kuan man, no, sumpay po na paingon dito sa barracks na ugari kapawakan ni Ana. So, ane gyud ta mamidped, no? Pero kaning mga orasa, mga higala, makaingon ta na daghan magsausaoy ani mga sakyanan, ani mga orasa. Pero makita sa CCTV, ang paspas man ang pag misutoy maning maong sakyanan, no? Alas 4:30 ne, no? Medyo hinun po, Sabado ne, pero di po ni ang anong orasa na mingaw gyud, no, gawa siguro o kining untong tutok ba ni nga medyo wadyo magsusaoy ni Ana, pero aduna man ni kalsada pod, no, aduna man ay nag crossing pod diha, no, so pero sa makita nimo sa maong CCTV mahigala hagros mo tong ang mga iro na nagunot-unot diha sa maong dalan, na kuan, na agian gyud sa maong sakyanan. So usa sa mga ero na ini nga gihulagway nga usa ni sa giingon og mga ero kay kuan man eh, mao man ni usa sa mga pet mga higala nga pinangga gyud sa tuang mga katawhan, labi na katong mga mahiligon og ero, matud pa, no, gihulagway ni sa usa ka pamilya diha nga pinangga ning maong pet nila nga nakaangkon kini og dislocated lumbar spine, ha, unya bisan pa tuod, no, sa pagparingkamot na maluwas ning maong iro mga higala, napugos ra pod nga maka na decision sila nga ipa euthanize, no, ang maong iro. So mao na gipahinumduman sa BARC, no, ang Bohol Animal Rescue and Kindness, labi na sa tumang kaigsuon na nato natong publiko, sa mga balaod, no, na may kalabutan, labi na sa pagpanalipod sa mga mananap o ingon man, kaluwasan ni ining ato ang mga binuhi na to, no, ingon mga mananap na nasa atong palibot mga higala, usa na ni ini sa mga balaod na nagproteher sa ato ang mga mananap mga higala kaning Republic Act number 84-85. Gitawag ni siya og Animal Welfare Act, diin gi amendar ni siya sa RA na 10631, diin kining maong Republic Act may gala gidili no ang

0: Amo ning aduna po ni nagproteher no or nagprotekta ni ining maong mga matang sa mga hayop manghigala no kaning RA 10631 giamendar ni siya kining Animal Welfare Act diin paghatag og hustong tabang labi na sa mga mananap nga nagkinahanglan og ingon man pagdili no or gidili ang gitawag og animal cruelty. Mo ginang adunay mga probinsya nga aduna poy mga kalihukan susama ni ining paglumba no or pagsungag ni ining mga kining kabaw. So kana gidili po na no naghatag po ng atensyon sa mga kining mga grupo nga nagprotekta sa mga animal kanipong pagsungag ni ining kining mga iro no nahitabo po na no pag-ihaw sa mga iro kay kanon uban pang mga matang sa mga mananap no naghimo og kalingawan gihimo pod og kining pagpamatay ni ana para kanon ha. So mao na mga nakalakip ni ana no kining Republic Act 10631 no gidili ang gitawag og animal cruelty. Mao nang gipadayag usab sa grupo kining gitawag pod og RA 9482 or Anti-Rabies Act of 2007. Sa may buot pasabot nini nag-obliga sa mga tag-iya sa iro sa hustong pagkontrolar no or pagkontrol og pagsiguro sa ilang mga binuhi aron dili kini maka suroy-suroy sa kadalanan ingon man sa mga pampublikong lugar. So anhi ang dakong lalis ani mga higala tungod kay di pa magsawi-saoy ng mga iro diya sa itong mga kadalanan, away mahitabong disgrasya sa itong mga motor tungod kay ato po ng isigutan pag naging Lunes mga higala. Iro mo'y mudasmag sa motor o ang motor mo'y hindasmag sa iro. Kinsa man na may labang diya, di ba? Iro. So iro mo'y hindasmag. No, di ang motor mo'y hindasmag mga higala. Mo nang nakalitan ang driver na hindasmag ang iro, mo nang disgrasya. At ang nagpaboto ng balita ni Alerto June Gutierrez ni Ana, kay iro na po hinungdan, critical diha sa itong tambalanan mga higala, appeal ni ning RA 9482 ni ini, kining Anti-Rabies Act of 2007, nga nag-obliga sa mga tag-iya sa iro sa hustong pagkontrol o pagsiguro sa ilang mga kinabuhi aron dili kini makasuroy-suroy diha sa itong kadalanan o ingon man pampublikong lugar. Amo nang may viral ng maong panghitabo mga higala kaya doon na yung mga kontra ni ini. Doon na po yung nakasaway ni ini mga higala tungod kay ano lagi po ng pamuhian mo po ng inyuhang mga iro diha sa kadalanan. Amo ay makaingon po o disgrasya. Rita mga higala sa itong balita magkikabahin ni ining iro na po hinungdan sa disgrasya. Atong dawato ning detalye sa mga balita gikan ni Alerto June Gutierrez.
1: Dalaran by night.
0: June, pasok June.
2: Naidangat, dari sa tanggaliyari sa Nikal Center, ang usakan driver sa usakan motosiklo. Ang kini nakadas na iro niya sa lungsod sa Mabini. Ang driver sa motosiklo, ipailang si Ray Pagia, hamtong pangedaron, nga dumad kita kamang kaisan rukis sa lungsod sa Mabini. Tatungan sa iran, tumadlaw nga Sabado sa malas utso sa gabi, na kini nga si Ray Pagia, ikan kini nga lakaw si iya na unta ang pagpauli, dulan na kita ng motosiklo, pag-abot sa may barangay para iso Mabini. Tungo sa ngit-ngit nga dala, naapoy na kag-iro, wa makabantay kini nga driver, ginanay nga iya kini nga dasmagan, maintan pa ka loko in tawang kini nga driver, o gidalik siya visyo, sa tuwa nga MDRR mo, nga ipangluha nilang Marlon Felicio o si Luciatas, ang ilang medik, matupan ni Marlon ang medik, nga ilang pag-responin niya, nakaangkong kining mga angol, o gapunok siya ang apin, unawang kanyang si Reed Pagia, ginundang gidalik ni transfer. Kaya dari sa tanggaliyari sa hospital, o atuha na sa iran, nga kanyang si Reed, nakaangkong in town kanyang grabing angol, o nga kanyang sa critical nga kintang, gani, gibagin ni kanyang hantot karo mga orasa. Nasa dugang usap nga panawagan na Leonard sa tuwa na insert gano ang mga medik adiha sa MDRRMO sa Lunsos Mabini na nawagan sila nga ipakontrol o ipahipos ang mga iro. Kay matod pa ni Marlon Felicio, taghan sila na respindihan tungod aning iro sila nga lunsod.
0: So asa sa kuha ni Jono sa Mabini ni siyang

0: lungsod?
1: Yes, Paraiso. Barangay Paraiso.
0: So daghan dai pug iro dai magsaw-saw dai sa kadalanan jud, biktima na po ning usa ka motorista na to.
1: Yes, tinuod yun na. Loo yung intahan yun, na critical yung kanini. Mahal yun na, ang punan ko, day loo yung intahan ang kinta nga ni. Tungo na yun mga iro nga nagkatagaw, na tanaw ko ng barangay Paraiso, o sa katibukang barangay sa Lunsas Mabini, basi usap sa aso sa ilang mga MDRLE mo, mga medic, nga daghan ko sila na respondihan tungo na ng iro.
0: So, awhag ta sa to mga tagihag iro diha, no? Sa barangay Paraiso sa Mabini, nga hipusan na inyong iro ninyo kay kadisgrasya na po.
1: Yes, tinawag ko na. Gani, atuwa, ato gani, bag iro, gani akong puma, ang atuwa gani nasa bahay ng Puyo, si Renato Calipay, ato karon, upataw kagawa sa hospital tungo kay operanan ng mga kabagang, tungo po sa iro ng gampas, parang barangay Buol.
0: Barangay Buol po ni John, lahi po niya siyang insidente aning involving aning iro nga nakadisgrasya?
1: Yes, ano yun na, ang tukar, napataw sa ospital, no? Tumura na ang dapat aning mga basura, pito nga gipantapok na yung mga recycle nga basura.
0: Mm.
1: Kaya na, padugi kang gampas, damsay, padugi kang Buol, yeah, bandiri nga bahay gina, Buol gampas.
0: Mm. So sa may tubag po ni mo John, kaya na po yung mga komento sa social media, o mag-amping lang kuno po ang driver, di makuno sila makadasmag po ng iro, pero di ba po angay nga pamuhian ng ilang iro, John?
1: Tinood na, Leonard, no? Kanang nakasulti na atong mispituan sila sa ilang muna-una. Apan, ang iro, matod pa, no? Ito na sayran, ang aksidente ka bahay sa iro, mahubog mang kaugilin ka mahubog. Kung matahimingan din nga ikaw din maigoan ang iro, wag rin maayong driver. Kaya mismo ganit, pulis, magini, o mapulis sa kandiyay mo to, namatay ganito mo sa iro. Nabog na sa Albor po, reservist, namatay tungo si Iro. Di na sabito na ito nga kwan. Ang takon ang talubago na ni kanyang tag-iyak Iro, maog na unang tutok ang mga bar po ng mga animal welfare.
0: Hmm. Tinuon na dyan, no? Kay kaning Iro, manggayod, bisag gani, kasakinan ta, lumukalit na naglabang, no? Pero four wheels man eh, di matamatandog, pero makaguba po sa itong bumper na ito. Pero kaning mga Iro, may musutoy na magkalit, mo na wala maka ingon mo tapo di po maon ng ubang komento sa tuwa pong mga netizens na to. Kaya ang driver mo'y kapasangin lang kaya ngano kuno pong magpasutoy pero di doon malikayan lagi na kaning iro po nga magpabadlong po na mukalit na pong tabok nga naa po'y kahaguros diha na to mga sakinan.
1: Yes, sir, yun na di nga ito'y kalikayan kaysa mo gito'y mutuyo o ligis ang iro na kanang iro waman ay buot mukalit mo nagdagdan pikas
0: bitaw. Okay, pero
1: mahal na linad na ito nakuha ng mga duwan tao sa Los Angeles Madangan sa Calaris Medical Center kasi ito ni Mutsuris ang friend mo forever basta balita DYRD sa Ligan sa Balita
2: DYRD.
0: Okay, daghan kayong salamat, no? Alerto June Gutierrez. Ulain na po itong insidente involving ng iro o mga higala na ilanding sa tambalanan, critical. Lahi po itong diha po nahitabo diha sa ilahang buol pod, no? Iro gihapon mo ay kuan? Iro gihapon ay hinungdan? Dito sa Mabini, para iso, iro lang gihapon mga higala. Alapadangat na mo sa inyohang mga komento, no? O reaksyon. Kabahin aning mga iro mga higala, no? Kaya ito nang basahon ninyo mga komento. Human na ito ipalusot na ito ng matong mga detalye sa itong mga balita. Ari sa itong mga higala, sa mga balita nga nahipos gikan sa CTPNP at mga kalihukan sa itong kapulisan. Ani si Darubo Cup William Estrado para sa detalye sa mga balita.
3: Yes, dito sa lungsod sa Corilla, ipayutan sa pinadili nga drugas nga taga-syudad sa Pagdilaran ang nasikop sa Baybas Operation nga gipaygayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit ang gikatapan na inan nga usag ka Errol Flynn Kibod. Wala tayo sa isang Diyos ulitaw, lumad ka nga Walopio sa Puro 4 sa Barangay San Isidro na insurad sa Pagdilaran. Ito sa Bado sa hapon ang kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit na nagpaygayon sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Corilla na sundan nini ang mga gigatapan na namaligya sa Ginoong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Jeremy Makarandan, gihimo ang usa ka bypass operation na sa gigatapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Captain Edwin Latisa o Barangay Kagawad Ronald Badyang sa Barangay Poblasyon o Sakob sa media. Usa ka police officer buyer ang ipalit ni nini usa ka putos nga Ginoong Cebu sa kandidat ng 500 kapilos pagtuno sa ganapan sa so, kaputos dali kini nga bisiko ang pagsusi sa posisyon ini laing upat yung mga putos nga giingong siya buwang nakuha nga ibadaban ang mutimbang tanan nga to sa 4.2 kagramo ganas sa standard drug price mo gabat ni tanan nga to sa 28,560 kapitos. Sa pagkakaroon kasong iligal nga pagpayot at iligal nga pagupot sa gidadili nga tugas na ang giandam karoon sa kapulisan sa Korea Drug Enforcement sa unit nga kasaka na sumbong patok sa ikakahapan nga si Erol Flynn Kibo. Gikan sa lungsod sa Korea, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever basta balita. BYRD ang kasaligan sa balita. BYRD.
0: Dagan salamat darubok po Willie Maestrado sa imong reports na katun sa tuntak na may gala alas 10:05 na. Drogas mga higala, way kahumanan sa droga. Puno na dyan kayo sa po ng ato ang presuhan, mga higala, tungod ani kadaadlaw, aduna dyan, bypass operations, dako, mga higala. So way kahumanan ng drogas. Problema pa sa itong nasod karon ni ining climate change, no? Problema pa sa corruption, na po ng drogas, mga higala. Ang gawagod, mapuo ng maong mga matang sa maong ginadili na mga binuhatan, mga higala. Hala, padayon lang ka mag-komento dyan sa itong DYRD ang kasaligan Facebook. Atong basahon ninyo mga mensahe, mga higala, labi na sa itong mga reaksyon sa itong mga viewers, no, sa itong Facebook Live. Uman sa itong painomdom. Atong takna, alas 10:05 na.
4: Pilaran by night.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan, Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Balmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
3: Oh, ano mo kun anon man imong dagway pre?
4: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre. Akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ko ang maong bill ug dili na nako makit-an.
3: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre?
4: Mauna gi pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
3: Yun na pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
4: Wala pre. Magpagama pa ko.
3: Ay sus pre. Ang ngayon yun butangan nimo na og mailbox imong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apantong walay tao imong Panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
4: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
3: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
4: Mo ba pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
3: Yamat, sweet to maligi ka na pre.
4: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
3: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya mo hatag ka sa email address nga mo ipadala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
4: Auna ka ba na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI arong mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayo pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water Pre kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: Aguilaran by now.
1: Ato nga tak na alas 10 sa 9 na, balik ta sa ato nga tulumanon mga higala. Malagay itong isikutan na ito kabahin ni ining lahi po ni RA9482 Anti-Rabies Act of 2007. Mao ni nag-obliga sa mga tag-iya sa ero sa hustong pagkontrol. Ingon man pagsiguro ni ining ilang mga binuhi, dili ka ni makasuroy-suroy no? Sa kadalanan. Ingon man ni mga pampublikong lugar mga higala. Nang matod pa ni Maribik Bagtasos, pinangga man kaha sa tag-iya nganong gipagawas man dapat gihikta na kay mas luoy ang tao kung makadisgrasya simba ko. Tinuod yun na. Aduna may balaod nga nagprotekta sa mga binuhing iro or bisan unsang klaseng mananap. Aduna po'y balaod nga nagsugo pod. Labi na sa nagbuhi niining mga iro na responsable po tanini. Aron na di ni makadisgrasya mga igala. Kaingon pa si Maribik Bagtasos nga pinangga magkaniya ning maong iro. Anong gipagawas mo na dapat gihikta na si dyan. Mauna isugo niya ng RA9482 or Anti-Rabies Act of 2007. Nag-obliga sa mga tag-iya sa iro nga kinahanglan yun na masiguro nga dili kanang inyong mga binuhi, dili makasuroy-suroy. Munang hiktan. Unya sa cage ba ninyo na aron di nay makahatag pod og kadaot diha sa tuang mga kaigsuonan nato. Matud pa ni QB Tens pod o kanang disgrasya wa by official ana muhatag reward aron pangitaon ng tag-iya sa ero aron dakpon sab. Matud pa ni QB na kanang nakadisgrasya ni ana no wa ba kuno poy ato ang mga opisyales ato diha. Sing ganahan mo muhatag diha og reward. Matud pa ni QB Tens na taga ag reward aron pangitaon ng mga tagiyahan na nagiro. Aron na manubag, unya dakpon po ni sila. Mao po nay komento ni QB Tens mga higala. Unya matud pa po ni Evelyn Panya Taliedo. Common sense jod unta gamiton sa mga dog owners. Kay inyo hama na nga binuhi, ayaw na ipagawas. Ayaw na pagawas sa kalsada. Hikti kanha or anha ra sulod sa inyong tugkaran. Nga nung pagawso ninyo, nga dili man, dili gwardya ang kalsada. Pagawso ninyo nga dili man gwardya sa kalsada. Gwardya ra ka na sa inyong balay. Apilanin na lang ninyong inyong baby. Apilan na lang inyong baby pagawasa sa kalsada. Irresponsible dapat pagkadak-an ang balaod no sa matag lugar. Nganong ipong buhian man ang iro no? Common sense yun na matud pa ni Evelyn Panya Taliedo. Common sense gamiton kuno sa mga dog owners. Kay binuhi man na ninyo di anhara na sa inyong tugkaran. Anha ba siyang suod niyo sa kwarto ba ninyo, hikte ka na. Or anha na nasulod sa inyohang mga panimalay. Pag-awson mo ko na nagwardya mo ko na sa imong panimalay, di mo nagwardya sa karsada. Naprotuan na nagalaroy-laroy ni Ana. Kini mga libot suroy mga higala. Dugang pa po ni QB Tens. Ang iro manggod, di nato mabasa ilang hunahuna kay gatuo ra kag ana sa kilid pero di ay mukalit laglabang. So kung ako, ligsa na lang kay ako'y mukabig. Nya, ako hinuoy makadisgrasya. Tinuod bitag yun po na. Labi na og kineng kanalaging maglikay ka na makadisgrasya ka sa mga ero. And then, lihay kagamay sa ero. Pero tuwa dahil atubang nimo ang motor po. Or sakyanan ba, di ika no po'y ma. Ika maatraso na nun po. Muna komento ni QB Tens mga higala. Dugang papod ni Evelyn Panya Taliedo, presoho na lang ang tag-iya sa mga ero. Bayloon silang ero. Baylo ko no sa ero dala. Kamu na lang presohon mga tag-iya sa ero. Dugang papod ni J.R. Guno, kanang tag-iya sa ero pabayaron? Kung makadisgrasya o sakyanan? Lagi po, duga doon na ba po po yung nila? Nailaha ba ng ero? Kanang nadisgrasya? Tulad po ng uting kayo na may galag. Kung sa pa'y ubang mga balaod ni ini. Tungod ni ining RA 9485 84 82 9482 for sure aduna po ni penalty ni ini kung kinsa man tuod no na kining mga iro na mga irresponsibleng mga tagiyahan o iro mo ni manubag po ni ini matod pa po ni William Evento Baguhe. Good evening sir, bahin sa iro human ako na balintong aning iro gamutor ko akong dagan tama-tama ra dili sa jud kusog akong dagan. Ang iro galubog lang daplin sa kalsada, hapit nako duol nya ni kalit lang og dagan tabok sa kalsada maong naigo nako siya na natumba jud ko maong mali jud nang ang motor maoy mali kay mukalit man jud na og dagan wala sa direksyon ayaw lang basaha akong pangalan nabasa na masuri kayo William na mabasa man ni diha yo sa ato ang comment section na to. Sige, salamat kay gikan sa Valencia Bohol no. Ang ato ang sender no or ato ang naghatag reaction. Sir, unta pod permit sa barangay magbuhat igro bitaw. Kaning ato ang barangay nato nga halasusihan nyo diha nga tagaag permit ning sa mga buniho no. Kay problema lagi ani kay mga libot suroy na ni mga ero. Bisag asa na magani sila na maghimo sila hang kalipay ni mga ero ang mga anak bisag asa. Wala gyud na di na makontrolar mga higala. Ari sa tama higala sa atong dugang detalye sa atong mga balita, arita sa atong mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran uban ni the Barker Cell Remodelador Cell.
2: Okay, daghan salamat Leonard nga gidudahan nga tigpayuhot sa ginadili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team dito sa lungsod sa Alicia. Atol sa gipaygayon niini nga bypass operation na itabo sa Sabado sa kadlawon dito sa Purok City sa Barangay Katipunan lungsod sa Alicia. Ang suspek usan ni ka 41 anyos nagpuyo sa maong dapit kinsa gikataho nga napalitan og usa ka putos sa gituohang shibo kantidad sa 500 pesos og lain usab nga duha ka putos sa gituohan usab nga shibo ang nasakmit sa kapulisan ikan sa posisyon sa maong suspek. Ibanabana nga multimbang ilingat doon sa 2.11 grams, kantidad kapin sa 14,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niini nga anti-illegal drug operations. Nanukad gikan sa Campo de Gohoy, the Barker, sa Remolador, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
3: DYRD.
0: Tagtanglaran by night.
1: Daghan salamat the Barker Cell Remolador si imong reports nagkato sa tungtak na mahigala alas 10:17 na. Matod pa po sa bark mahigala ang maong balaod gitumong pune no dili lamang pagpanalipod sa mga mananap kundi kaluwasan usab no sa mga tao. Unang nanawagan ang grupo, ang bark, labi na sa driver ha, sa puting sakyanan nga mutungha no ug makig-coordinate sa tag-iya sa iro ug ingon man sa otoridad na maoy angay duowon ani mga higala no, nya gihanyo usab ang tanang mga pet owners ha, paminaw mga pet owners nga siguruhon ang inyong mga binuhi ug ang tanang mga motorista nga maghinay sa pagpadagan patas mga higala ha. Gihan niyo ang tanang mga pet owners nga siguruhon ang ilang mga binuhi di makahatag og kadaot, pero ang mga motorista pod gihan niyo pod sa maong grupo nga maghinay sa pagpadagan ilabi na sa mga lugar diin adunay mga mananap na posibleng makatabok sa dalan. Murag ina mga higala ha. Murag mo tumong gihapon sa motorista na mag-amping unya anang mga ero basing mukalit og dagan ha, sama sa giingon ni kining ato ang viewers sa atong Facebook live mga higala ang matod si William na baguhin nga tabok ra pug kalit lagi ha mo nang matod pa pud dugang pa ni QB Tens nini so bali sa na style no na dimension gipanganir para nako. Kay naaman di ay tag-ija, mauntay pa Byron sa una, maglisod tag-pangita sa tag-ija. Kay naamay klaro kaadyo nga tag-ija sa ero, maghatag na po og reward sa nakaligis hinoon, haskang baliha naman sa yup na mga tag-ija tanaon. taon, no? Nyadugang papud ni Florentino Jula i-forfeit ng balaod sa Iro, Sir Leonard. Kay wala man ay matarong o implement ang balaod, ana sir. Di man ta magbabalaod lagi Florentino Jula. Pero malagi na adunay mga obserbasyon na nahitunong ba ng mga balaod, no? Pero daghan na mga magbabalaod mi himo uban ani nakahuman ng termino mga kalapuwa pa makaykay na asa jud dapit asa jud dapitang aduna jud ngipo ning ato mga balaod dili lang ni ini ha kinang gisigutan nato kabahin ning mga iro mga higala daghag mga balaod no tama na po na sa nahunaan sa ato ang mga magbabalaod sa una wa na po na nahi uyon karon or wa na po na nahi tumong karon unsa jud angay jud buhaton ni ana pag-implementar ni ini ba lisod pud kay pag-implementar. Pero in fairness ha, sa atong syudad sa Tagbilaran, na doon na kita makita nga magsawisaoy, gani gabing dako na manakop niyaning mga iro, mga higala, naning kamot po ni sila, dadon nito sa impounding. Pero ang ngayon ta po ni, magsugod yun sa tuang sa tagsa ka mga panimalay na to, nga responsable taniining atong mga iro. Inoon po makatabang ng iro, paghot, no? O adunay mga taong wata kaila na bupaghot yun po ni sila. Hadlok jud po ning ato ang mga kawatan unay mga iro ni ana. Pero sa luyong bahin ni ana magkahatag po ning disgrasya mga higala. Mao nang gihanyo usab no sa maong grupo ang bisang kinsang adunay impormasyon kabahin sa maong puting sakyanan nga direktang makontak sa tag-iya sa hustong otoridad o sa bark makaha no pinaagi sa maong private message sala. Sa itong driver ko no ito ang sakyanan nga puti. Ala, kontaka ko no, makikoordinate ka sa tag-iya sa Aero, orare ba ka sa grupo sa BARC, i-message naman na sila, i-private message na sila, aron sa'yo mahisigutan yung mga higala. So, mauna, no? Kinahanglan na ito na hinumduman nga kining atong kinabuhi, no? Sa tao, kinabuhi usab sa ito ang mga kahayupan, aduna po'y bililhon mga higala. Atong takna alas 10:21 na.
3: DYRD Operation Tabang.
1: Ari sa tamahigala sa atong tabang portion din aduna tay mga bisita na tutagad o pagtagad no labi na sa mga panginahanglanon no financial sila ha mga banay kapamilya nga nahilanday sa atong tambalanan tungod sa mga nagkadaiyang mga sakit mga higala. Atong tagad o pagtagad mayong gabi. Hello, may gabi. Hello, ma'am. Kinsa ni ma'am?
4: Kwan, sir. Zinaida Amadar.
1: Zinaida Amadan.
4: Amadar.
1: Oh, Amadar. Taga-asa man ka, ma'am Zinaida Amadar?
4: Taga Buena Vista, sir.
1: Taga Buena Vista. Si Mayor Dave Dualio, no? Kinsa may mong pasyente ni mo manang Zinaida?
4: Ako. Po diya sa probinsya ganing nang anak ko kulo ka buwan sir ba nya ato ramen John 28 na admit nya ang sagkar pamilya rin na hutda na lagi may og budget og pagkaon sir.
1: Oh ay sa imong anak mo oy nang anak
4: akong apo sir kay wa na man ay mama sir nya na ako in man anak.
1: Ah okay, ang apo ni mo oy nang anak.
4: Oh
1: okay, nang anak imong apo onya dili sa man eh kanang kuan
4: pagkabuan sir
1: dili sa hustong panahon ni siya may gawas or na anak mo nang sugod pa mo tong o sa pila to kabuan
4: walo
1: pa.
4: Oh
1: oy unya unsa ngano mo po hinungdan usa po hinungdan atong murag na anak man sa wa pa saktong buwan
4: so baka na sa ma kuan kay nag-eskwela pa maguna sila sir unya nanang ning anba ning buros unya amo to pagkana siya maguol nga ngano ning gawas mula nang bata.
1: Pila may edad ani imong apo nimo?
4: Ang si sir may ako 18 unya ang babae 15 pa.
1: Ay pare. Ang imo ang imong apo is ang laki.
4: Oh.
1: 18 anyos unya ang iyang napabuntisan na mo ning nanganak og mga premature pa ning pagkaanak ka kay 8 ka buwan man eh is mo ni 15 anyos. Oy bata pa kadyo?
4: Bata pre kay sir nya. Dugay lang mi kagawa kay ang bata pagkatao kay basta kitundaan kuan baga na immunia
1: premature man eh, so mag-expect yo ta ni na adon na junay gi hambin po na balatian ni maong gi anak nga bata. Pero balik ta kaning imong apo nimo 18 anyos o kaning 15 silingan na po ni sila diha sa inyong lugar diha sa Binavista.
4: Oh, silingan ta po sir.
1: Uy, labing-labing lang bata pa man. Pero 15 anyos pa man. Ano sa maning ginikanan sa baye?
4: Maulagi, sir. Uya. Kuila mo ko sira wa po. Bao lagi po da yung kuan, ginikanan.
1: Oh, nya. Public school na sila eskwela diha sa Binavista.
4: Oh, sir.
1: Asa lugar sa Binavista manang Zenaida?
4: Sa Baluarte, sir.
1: Baluarte.
4: Oh,
1: unya. So dili ni sila pareho o kuan kanang ang-ang sa atong eskwelahan kay 15 anyos o 18 anyos man eh.
4: Parehan na sila.
1: Uy, classmate ni sila?
4: One schoolmate ra.
1: Ah, schoolmate. O, lagi schoolmate kay 15, good po di 18. Pero nabuntis na yung maong bata, kaning 15 anyos, sa imuhang apo ni mong 18 anyos, uyab-uyab ni sila. Unya pero eskwela pa ni so wa jo ni kwarta ni mga bata kay eskwela pa man eh. Hello manang. Ma'am Zenaida. Ma'am Zenaida?
4: Hello sir.
1: Okay, so padayon ta. So bali kaning gianak sa imong so may tawag ani kay imong apo man ang laki, so kaning bali 15 anyos na nakaanak nin.
4: Sungay
1: na tingali na, sir. Ha? Unsa?
4: Ore, mura ingon la sungay na ko, no?
1: Ah, sungay. Oh, sungay na nimo ne. Kay apo nimo. Ah, apo pa sa tuhod siguro. O, sungay ba'y tawag, anak, sa inyohang mga katiguangan? Pero kamusta naman eh? Kaning gianak sa imuhang kuhan? Bali...
4: Atong... Nanganak niya itong June 28, sir?
1: June 28 pa. Nahantod ka ron. Agosto na ta. Napag-iapon sa tambalanan? Uy, pastilan. So, unsa na may kahimtang sa bata? Na uli-ulian na ba? Or sa man eh, himsog na ba?
4: Magsigig lagom, sir. Kung dili ko na oxygen.
1: So, unsa man ko na hinungdan na na sige maglagom?
4: Ya, kuhan ko na, sir. Masakit ito noong baga.
1: Pastilan, dahi, no? Unya, unsa may advice sa doktor aning himuon, ane, manang Zenaida?
4: Ngayon sa ko abang sir kay wa na gimi mahimo ani para pagkaon ba namo sir.
1: Oh, kapag adlaw nga gasto kay tiaw by June pa mudiha nya karon Agosto na gudron. Pero kaning mama og papa or ginikanan aning baye ni mitabang-tabang pa po ni og agak-agak lang sa mga galastuon sa iyang anak pod.
4: Ay wa pod mo tabang ang mama sir oi kay masakit pod ang mama.
1: Oy, pastilan. O na kahimtang sa ato ang panahon karon no lisod pa ang mga kaigsuonan po nato musud pa jud problema mo nang tagaan lang nako kay gayonan nako manang Zenaida ha sampit sa ato mga kaigsuonan nato mga listeners nato no na mo tabang labi na sa kahimtang ninyo karon aning imuhang usa may tawag ani apo sa tuhod ba ni or sungay na ba nimo ning napagyapo sa tambalanan sukad pa ni atong Hunyo tungod kay premature no ayang pagkaanak. Palihog ko sampit sa to mga sukidig paminaw na to no manang Zenaida.
4: Oh sir.
1: Oh pa kuan panawagan na nangayo kag tabang nila.
4: Ay sa an kanang naminaw sa DYRT nga. Ngayon ta ko gaming tabang kay nami ma wander sa mong pagkaon magtag-adlaw.
1: Okay, so unsa may ingon sa doktor ane mo lanat pa ba mo og pila pa kabuwan ni ine kay murag mulago man ni mong bata no unsa may sulti sa doktor ane magdugay pa mo sa tambalanan manang Zenaida
4: sir.
1: Oh magdugay pa ba mo diha sa tambalanan kay mo lagom pa man ang imuhang apo ni mo sa tuhod o sungay.
4: Nagisya lang, gitin lang yung kuan nga makauli na unta kay Mas maita dugay sa kani magduha na mi kabuan rong
1: titi. Okay, o joon pagun mo diha labay nag July nya karong Agosto na naputa lapas ata sa tunga-tunga. Anahala, sige ato ala po i-update lang pud mi usa nay kahimtang dahil makakanos amo makagawas o makagawas ba mo ha. Onya pasalamatan okay. Ato ato ang mga donors sa benefactors ato ang mga tabang no na mahatag sa to mga
5: magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, V. Butler, ug Usher.
0: Tagbilaran by night.
1: Okay, daghan kayong salamat no sa ato mga loyal donors and benefactors nato. Ato din pong panawagan, no, di panawagan. Ato lang pong i-shout out nato, no, katong pasalamat. Si Sir Nonoy Gonzaga, no, sa PLDT. Personal gyud sang nahinabi nato, matud pa niya nga kuan pod no, tabang pod siya sa ato ang mga kayso nato mga pasyente na may dangat sa atong tambalanan tungod kay mga yug tabang, no. So Sir Nonoy Gonzaga, anytime no andam atong programa no labi na sa mga mangyugtabang na mo tabang no kay matud pa ni Sir Nonoy Gonzaga nga andam siya mo tabang no adunay mga mangyugtabang din sa atong istasyon sa DYRD atong takna mahigala alas 10:30 na.

0: hatod sa maing kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: YY Home Builders Depot, nagatanyag ug gabligya sa mga construction ug home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical ug plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya ug semento, ug puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless, mga PVC tank, og nagabligya usab sila og mga empty drums. Og usab ang YY Home Builders Depot, ila usang gibaligya ang mga imported og local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diha sa may 7G Avenue ning atong dakbayan sa Tagbilaran, og adto ra sab sila sangang mga tindahan diha sa J. Clarin, ang YY Homeware, og dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng nga mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ana ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall dini sa downtown area, dini sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalain mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga mulos din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanagiya sa buutan ng tagiya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes, Bohol.
2: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation. Oras hatod ganato sa Anda di Boracay.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Kapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatriz Mingito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gyud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diyan sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
7: Ma'am, unsay ngalan nato, ma'am?
8: Engineering ko, sir. Dead any sir, taga-Manogan, Zamboanga del Norte. Sa una, hindi jud ko katulog, sir. Magmulmul ni pikas na ko mabatang. Nga high blood food ko. Nga masulubog ko kalipo. May maintenance na gani ko, sir, sa high blood. Sa mga inahan, dira nga kasakit ang batang. Puy-puy ang mga lawas. Pag dito X500 na muok niya. Pagdagan sa pipila ka adlaw. Nawala man ang mulmul sa akong abaga o batang, sir. Dili na po ko maglipong-lipong, sir. Sa una, mura ko hubog maglakaw buyod. Nga kasakit ni akong ulo. Karon kaloyan sa Ginoo, sir. Okay na gid siya. Dito X500 o may tisira dyan nga akong ginainom, sir.
9: DTX 500.
10: Highly recommended
9: sa mga eksperto.
11: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
12: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
13: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kay siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. And Uniplus Wellness Everyday.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron hatagan ko o precious jud nga anak. Kinamang mo yung mga tao, magbebe, ay, anak na babae, di na anak, pinagi sa makabuhay. Nagitagi may sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa gino pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik
3: makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay health and wellness caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita-kits kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan Covered Court ug sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita-kits.
5: Tagbilaran by now.
6: Atong tak na mahigala alas 10:44 na. Samtang ari sa atong mahigala, laing bad news na usab, no? Saka na pod ang presyo sa ato ang petrolyo ug mang-adlawa mahigala. Atong paminawon ng balita kabahin niini.
7: Muling tataas ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas dahil pa rin sa patuloy na kaguluhan sa Middle East. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, itinuturong dahilan sa muling pagtaas ng presyo ng krudo ay ang pagbagal sa diplomatic development sa pagitan ng Estados Unidos at Iran na nagdudulot ng kawalang katiyakan sa presyuhan sa pandaigdigang merkado, partikular ang Min of Platts Singapore o MOPS at ang paghina ng piso kontra dolyar.
8: Ang presyo po natin, taas ang baba, tataas, minsan bababa, in a matter of one week. It really depends on how the negotiations in the Middle East conflict happen, kung saan siya papunta. Kung may mangyari doon, it's reflected in the international market and automatically it gets reflected in our pump prices.
7: Sa pinakauling forecast ng Department of Energy, nasa 2 pesos and 49 centavos ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng gasolina, habang 3 pesos and 84 centavos naman ang inaasahang itataas sa presyo kada litro ng diesel, habang ang kerosene, 5 pesos and 1 centavo naman ang inaasahang dagdag singil sa kada litro ng kerosene. Ayon naman kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, walang katiyakan hanggang kailan magpapatuloy ang serye ng taas baba sa presyo ng produktong petrolyo. Pero pagtitiyak ng opisyal, malabo nang mangyari muli ang nasa 20 pesos kada litro na pagsipa sa presyo ng produktong petrolyo.
9: Nobody knows how long they will drop this out. Pero at the end of the day, the markets will adjust. The markets, I think, have begun to adjust. So siguro, we will be remaining in an elevated price scenario. Kita natin malalaking talon na 20 pesos, 25 pesos, mukhang malabo nang mangyari yan. Pero yung volatility from week to week, nandyan pa rin po yan.
7: Samantala, aabot na sa halos kalahating bilyong piso ang naipamahaging subsidiya ng pamahalaan sa mga PUV drivers sa ilalim ng uplift program. At aabot naman sa halos 100,000 PUV drivers ang nakinabang mula sa nasabing programa. Gab Humilde Villegas.
5: Para sa Pilaran by Night.
6: Okay, so mo tumahigala, ha? Lain na pong hugna sa pagsaka, sugod ug mang-adlawa. Muna kaganina, paingon ta sa tong istasyon, mga higala, nga grabe na kataas ang mga pila diha. Labi na diha sa Petron Ubuhan, no? Silingan na to si Attorney Rodri o si Ma'am Golda. Ubay-ubay po yung magpila diha, no? Labi na hapon. Na sure ko karon na pong orasa ni kulit na to, no, naapagpila diha. Kay ang diesel mosaka ni og 3 pesos og 84 centavos, 3 pesos o 84 centavos ang gasolina. Saka po nag 2 pesos o 49 centavos unya ang kerosene. 5 pesos o 1 centavos. Diri sa kerosene mga higala. Silang mamil-mil po si Angelo Razzo diha sa Petron po, no? Plaza Rizal. Ingon man sa uban pang dito sa Kambal Petron po, no? Dito sa ICM Dapit. So pilahan po nilagi, ha? Kay mulagi na, no? Saka na po ugmang adlaw mga higala. Muna nga lang. Naginot naman tao gato ang gasolina karon kay wa matay mahimo ni ini kay matud pa sa mong balita mahigala pila na kabilyon ang gipang mood sa ato ang mga driver mga PUB no mga PUJ J nga mga drivers and operators mahigala binilyon nagi subsidiya sa ato ang mga drivers nato pero anaa paghihapon ng crisis tungod ni ining gira lagi diha sa ato ang kuan Middle East, no? Kinsa may gagira? Amerika ug Israel nagkumbuya aron girahon nila ning maong Iran mga igala. Kinsa epektahan? Kitang tanan. Kinsa may nakaingon? Amerika ug Israel mga igala. So may ato ang sulbad ni ana. Atong takna alas 10:48 na basa sa ato mga mensahe, wa pag uta kabasa mga igala no sa ato ang mga greetings no sa ato ang mga viewers sa atong Facebook Live. Atong pagtimbaya ni Ansoy Comidoy no desa kanang kaan Corilla uy Gerald Tadle atong sports coordinator diha sa Carmen pag nalipay ni Gerald Tadle kay sukad mo ni galingkod isip sports coordinator diha no na bibo niya ang lungsod niya karon padayon ang Governor's Cup mangigala no pero wa na tay oras ni ini sa pag una pa tay oras ha atong kinsa mga resulta na to no sa mga duwa pag Sabado o Domingo. Arita humamoy mayong gabi. Good evening Sir Leonard sa tanan na minaw no ug nagtan-aw sa TBN. Nindot kining tumoy sa mensahe ni Ma'am Arita kay Ampo ug Amping ang tanan kanunay. Sige. Onya Veronica Rosaroso no mayong gabi diha no sa BNT Street Aster Doy Sabas. Pagtimbaya ni Ma'am Charla ug ni Omer trabaho de sa Baclayon. Si Mayor Arotsa po, no? Kanunay ni timbaya ni Aster Doy Sabas, no? Si Albol Vice Mayor po, Dandan Samar. Onya Gaudinsha Dayo, diha sa Dangay Albor. Jonathan Abadingo, Jaime Akain, diha sa San Roque Maribuhok. Hamod Yong Yads, no? Diha sa Kanan Dama Puro 4, kauban si Valerie Aiko, sabi sa Antikera. Nong Uwil, no? May gabi ini mo diha, Mang Uwil, no? O si Ati Auring o mga bata ni Modiha no, sa Antikera. Ato po mga pariente na to, mga Baliong family. Labi na ni Vice Mayor June Baliong. O ato mga pariente na to diha no, sa Balilihan. Nya, Cubitens, no? Ato na nang ibasa imuhang mensahe dere. Jonathan Abadingo, si Aida Montialto sa Kabanugan, San Isidro, Bohol. Mixi Amparo mayong gabi Silvestre Manlangit watching from Sambog, Corilla. Pasalamat ko ta ni Mayor Manju Lim o sa atong Vice Mayor na to diha no SB member labi na ni Ma Mildred no Luzon nya silang main atong mga SK na to diha sa Corilla kay mo gyud dagananan na to kun adunay mga venues na medyo mo palya no sa moong pag-host dagan ta diha sa Corilla. So karong Domingo, balik tayo sa Corilla pero karong Pizza 21 holiday man ang tuta sa Bilar no ato mga duwa sa The Governor's Cup sa Western no Southwest Division Bilar karong Pizza 21 unya ini ka Domingo adto po ta balik ta sa Corilla mga higala. Alas 10:51 na arita sa dugang balita. Grasya po ni mga higala diha sa kadalanan. Nakaingon po, paturatoy po lagi sa kanan. Nakaingon po na dosmo ni na hagbong diha sa kanal. Detalye sa mga balita, iparangat ni Alerto June Gutierrez. June?
10: Naitangat, doon sa nangyayari sa medical center, ang usakang driver sa usakang tosiklo, ang usakang babae. Nga kuman ka nga mayon paka-slide ang nga ligid sa iyang gidaan ng tosiklo, tungod ato nga ban nga mikalit o nga overtake, tuloy pa sa manatad ng isipat ang driver sa motosiklo kitaila na si Lorelyn Lia Tarin na 30 anyos nga nagapuyo kini sa may Lindaville Pisto Nga tulong anak bayan sa Bilaran. Sa tulang mo, paginapin si Muyuan na si John Aguday. Nga kiniihang pamangkon, gikan yung tao kinisila ha sa Lindabel Pisto. Kaya padong naunta kini nga mapraktis o nga naiila nga praktisan. Lulang sa kita ang motosiklo. Pat abot kita pa sa may bay ni Vice Mayor Hala. Yes, may barangay daon na pa sa may vulcanizing. Nakurat in town kini si Lori Lynn kay tungod kay na ikwintro na usa ka ba nga kusog na panagang ng Ubertech. Itungod na in town siyang kahadlok may hindi padaplin kini nga driver kani si Lori Lynn tungod sa iya papadaplin na siya inuon siya sa may sodering sa kasada. Minundang na-outbalance kini o nga hapla in town kini nga babae. O kita rin siya rescue sa tuwa nga 911 sa tuwa na kwaitag bilaran. O kita gandis nung galiyari sa medical center. O karon nga gabi at tuwa nga kisuse. Nakangkong ng tao kanyang mga angol, bunok siya kalwasan. O kaya sa pilig at naman sa tuwa mga doktor. Nadugang usap sa aso isang uyuhang si John Guday. Nga katuuntang nga ban, makonsensya ang tato siya. Kay wagid mo hunong paghuman nga nakita niya nga tungo sa kahadlok nga katong babae nga tumba, wagid in town ng hunong. Tuloy patumanatan may isibat ang usap ka ban. Ikalang din matangan sa Galeares Medical Center ng sa Leto Lumoteres ang Friend Mo Forever. Basta Berita, DYRD sa Ligan sa Balita. DYRD.
6: Kaya salamat ano to John Gutierrez. Amo, ito'y angay na ito tamanawagan mga higala. Hala, surrender. Asa man ka driver ani puting ba ni ana kay naay na disgrasya tungod ani paturatoy kag padagan diha.

0: hapit nimo do smugi nimo tungod sa kahadlok ninga kusog kapadagan diha. Mao ni angay nato ipanawagan nato kaysa na driver diha namong van. Tuan ang mauna disgrasya tungod aning muhang pagkakusog padagan sa imong sakyanan nimo. Alas 10:55 na arita sa panapos na balita ipadangat ni The Barker Cell Remulador.
1: Okay, rekan, salamat Leonard Leng tigpayuhat sa ginadili nga droga na dakpan sa Municipal Drug Enforcement Team dito gyapon sa lungsod sa Alicia. Ang suspek usa ni ka 36 anyos ulitaw lumulupyo sa barangay Porokdos, barangay Untaga Alicia, nga kataho nga napalitan usab kini usa ka putos sa gituohang Cebu kandidat sa 500 pesos og nakuhaan pa kini laing duha ka putos sa gituohang Cebu ang nasakmit gikan sa posisyon sa suspek lakip ng cellphone og motorsiklo nga gigamit niini. Gibana-bana nga mutimbang kini nga to sa 2.55 grams kantidad kapin sa 17,000 pesos nga ginadiling droga ang nasakmit sa mga otoridad at tol sa maong anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa doon ka mga barangay officials sa barangay Untaga Alicia o gasakop sa media. Atong shoutout sa mga sakop sa Perpetual Dawn Rosary sa Cogon Shrine, Dinis Dakbayan sa Tagbilaran ni Cecil Batinggal, Duli Bibigalaw, Istaka, Nini Humamoy o Kang Tisi Bastasa o sa tanang sakop sa Perpetual Dawn Rosary. Narukad gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remolador, and Friend of Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salamat, The Barker, Cell Remolador, si among reports. Dugan to pagtimbaya ni Marivic Bagtasos, mga gabi, Maurice John Vargas, uy, si Arian Baguchay, no, dahil sa Gindulman, ato ning stats na to, no, nagsuporta po ni sa itong basketball. So, nga, sa dili pa ta matug, mahigala, so, ni papamanaw ninyo, di ba? O sama inyo hang ikakomento ni ini, alabaw na raman ninyo ni, o mahimuot ba mo ni mong mensahe? Ni Representative, no, Abante, mga higala, kabahin ni Vice President Sara Duterte, ato ni paminaon, be?
2: Inaalaw niya na yung bahay. Bahana sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Ha? Napupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine na, meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. O, sumasayo pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Yun ang tanong natin, nasaan ngayon ang Vice President? Madam Vice President, bumabaha na. Nagagalit na ang Diyos. Pati ang taong bayan, napapagod na rin. At gumagastos tayo ng milyong-milyong buwis dito na binibigay ng mga Pilipino. O, humarap ka na. Humarap ka na para matapos dito. DYRD.
0: So may kasultin itong mahigala. Baha ko no. Diha sa kauluhan. Baha. Doon ako no impeachment. Asa mang kasara. Nagabaha di rin sa Manila. Gasuroy-suroy ko no si Sara mga higala. Mabon na yung mensahe ni Representative Benny Abante mga higala. Sara Duterte kaya pa ipakasa sa baha ko no. Pero ito sa galaw-laroy. Asa man di ato presidente na to. Asa man na yung ato ang mga kawani sa itong gobyerno, anang itong mga departamento sa itong gobyerno, wa din nagpakabana ni Ana kay Vice President. Inyo ganing giimpis ang itong Vice Presidente, pero inyo din pong pangitaon ninyo. Giimpis ang inyo din sa ang Kongreso, gatubang ni sa impeachment trial, pero inyong pangitaon, huwag asa ang Vice Presidente karon. Muna-muna nag-ipit ninyong Vice Presidente, mga igala. Mao ba na yung solusyon sa itong problema karon sa itong nasod? Baha diha, uban pang mga kawat corruption nala. I-convict niyo sa Sara Duterte, no? Muna ni kuman niya na ala presuhan niyo na. Tanaw niyo muna yung solusyon niya na, pero ato pong hunanaon mga igala, human ni Vice Presidente isunod ng ubang natong mga opisyon.

0: sali sa atong gobyerno, presidente na to, mga senador, uban pang mga mga heads diha sa atong mga departamento, no, sa atong gobyerno, ang ano na po yung mga issue na nang about sa kuan, confidential funds, ubang mga budget diha, tarong ba na gasto nila? Dili lang kay single out mahigala kundi human ni ana sugot ta og maimpis ni Cesar Duterte aron manubag siya sa iya pong gihimo pong korupsyon apan dili lang siya isunod na po ng uban diha gikan sa presidente senador og mga kongresista mahigala nagatubang po niining mga aduna po yung mga confidential funds aduna po yung mga kawat na nahitabo diha sa tong gobyerno mahigala unta na matag oras mahigala unto plus 11 na. Ato lang pasalamat sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Wa na ito naapas o basa, no? Pero adunay mga mensahe ni ini. Ito mga suki na ito di Paminaw. Salamat kayo, no? Labi na ninin si Clarin Balo. Ang nagpalit sa itong dishwashing na ito. Dakan salamat o pasensya kayo, ha? Di na dyan maapas o basa ninyong mga mensahe. Sunod na lang po panahon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanon sa Tag Pilaran Binet. Ato lang pasalamat. Labi na sa itong mga TV na lagat po reporter sa Pikas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop. Sa ngala ni Kagawad Tuntunan Iskal, Alin Doidora o ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kanginan. Leonard Simbet, mayong gabi kaniyong tanan.
1: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD-AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation. As authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD-AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Biinting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD-AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulo, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

penting kusuga sa ulan ni atong gabhiunan sa dihang nagamature aon ni mao nga wala gi audience nga miabot bisag usa ka book pulos lang judges unya kailangan naman kayong gabi ug hapita alas 12 idukan ang mga judges sa pagpinabot namo audience busa mi ingon tong announcer la sugdan na lang contest ug ako unang contestant nga gitawhon. Ingon ako, ana, nakugdag ang mga judges sa bibika. Nang mata sila o nangita. Ngayon, pagtanong na.

0: Ang Takna, alas 5.
1: TYRD Radyo Balita.
2: Kigalamay nga bundang kinay si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita kanong buntaga. Niningan daw ganon nga Martes, Agosto 18, 2025. Tungod sa iro, critical ang driver sa motorsiklo. Umana kadas mag og iro dito sa lungsod sa Mabini. Saray nga bahin, mukabat sa kapin na 14,000 pesos nga kandidad sa illegal nga droga na sakmit at sa bypass operation. Dito ng Sabado dito sa barangay Katipunan, lungsod sa Alicia. Dito sa lungsod sa Corilla, tigpayot o ginadling droga nga taga-Tagbilara na dakpan sa bypass operation sa Corilla PNP Drug Enforcement Unit. Laing pagsaka sa presyo sa lana ang ipatuman sa mga oil company sa iyo karumbuntag. Hapit 5 pesos ang aumento sa diesel, samdang 3 pesos sa gasolina. Bago ito mga higalang at mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap. May buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: Excellent Health, Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
1: Nila Intinado, Puro 4, Malaysia City. Dugay-dugay na na kong imati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginutuloy ko kung sa akong angay, ipumarun at pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko niya, nga hindi ko mabutas siya. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18, sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19, sa Poblacion 2, Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay.

ng Lunes. Aha. Sisingilin mo ng Biyernes. Aha. Pag nag-recruit ka ng bakla. Aha. May marami sa Bisaya. Aha. Piliin mo yung di madada. Aha. Yung makipot ang bunganga. Aha. Parang gawing manghuhula. Do not business, tulis business. Aha. Huhuliin ka ng pulis. Aha. Gagawin kang tagawalis. Aha. Baka ikaw ay mapanis. Aha.

0: Giles, dinadala sa Middle East. Mangki-business. Sekretarya mo'y nabuntis.
1: Ang takna, alas 5:25.

0: Hoy, RD ka nunay.
1: Panguta na. Nganong taas ang presyo sa produkto sa EXL Magabuhay Plus ikumpara sa uban? Panguta na, gasimple ra ang tubag. Kumpara sa uban, ang EXL Magabuhay Plus, your herbal plants ingredients ang gisangkap niini. Kumpara sa lain na barato tuod, apan walay kasiguraduhan. Mamahimong sayang pa ang imong kwarta sa ubang produkto na ilaron ra ka. Adto baka sa barato pero dili sigurado? O adto baka sa medyo taas nga presyo apan sigurado? Busa ang hinata sa makasiguro o kumpleto. EXL Magabuhay Plus. May buhay sa makabuhay.
2: Makabuhay day mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Usbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
4: Drink responsibly.
5: Takot siyong po na maawaan ng sakit. May pamilyang umaasa sa akin eh.
6: Balisama na ang isip.
7: Wala tayo choice. Para paraan na lang.
6: May kabaman sa dibdib. May ginhawang hatid ang bawat patak ng Pau Liniment. Nalaman ko yon na Pau Liniment may natural antibacterial and antiseptic properties din pala kasi herbal. Natuwa ako. Pau Liniment may tulong protection din pala laban sa mga sakit na maaaring dumapo sa balat.
8: Sa ganitong panahon, kampante na ako sa Pau Liniment.
6: Mula sa Pau Liniment, iba yung pag-iingat. Kasama niyo kami sa panahon ng pagsubok. Dahil walang aw sa Pau.

0: Kinsay ngalan nato, sir?
1: Si Paul Mercado, di ay ni, sir.
0: Mata na lang ko. Kanang gatumar ka o DTX500?
1: O, sir, mga naginatumar na ko. Kanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Hubag man. Hubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika.

0: Dako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol nang harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikastintaydos katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.
2: Ang istasyon sa katawhan.
3: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
4: DYRD Worldwide.
5: Maymay sa magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abituy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa magbalantay.
6: Aron ta mahimong bililhon sa mga mata sa Dios. Aron ta mahimong epektibo niya nga magsasangyaw. Di man ta kinahanglan nga magsinaw. Di man ta kinahanglan nga mahimong mahalon. Di man ta kinahanglan og dagko nga mga butang kabtangan nga idendaya nato sa atong kaugalingon. Gipakita gid sa Ginoo nato, you are the salt, you are the light, very ordinary. Pero kabalo gid ang tanan, kung way asin, kung way kahayag, way kanindot sa kalibutan. Ang asin, kung makabantay mo, di gid siya mahinungan. Sa iyang paghatag o kalami, di siya mahinungan. Kanading mga unta, ganahan kasudan, mahinungan mereka pagkalami sa asin. Teacher, tingali ang uban mahingon, mayuhas, kusiniruan ni nila, oy, maayos kasi may galutoan eh, kanindot ba? Lamian ni nga restaurant, oy, ang pagkaon lami. Pero ang gaming otog, lami as asin o. Di ta kinahanglan nga makitaan aron maghatag og kanindot sa kalibutan. So that is an inspiration from the Lord. Para di ta mahimong mapahitas on, di ta mahimong hambugiro. Di ba? Mulihok ta sa hilom, mapaubsanong paagi, pero makatandog ta sa kinabuhi sa mga tao. Let us bring hope in the darkness. Kadaghanan na to, magyawa-yawa man ta, mamalingkas man ta, saputon man ta sa kahintang, sa kangit-ngit sa kalibutan, bisan sa atong balay, basta na hindi mao, maot ni hitabo, magbagulbul ta. Pero, rather than curse the darkness, why not light a candle? Magdagkot kandila, meaning magampo, kay magdagkot ng kandila, basta magampo ta, di ba? Unya, magdagkot og kandila, maghatag og maayong ehemplo to make a difference in the darkness. Ni Santa Clara, ngalan palang daan, sabot gid siya. Ang ngan nga Clara, nagpasabot, klaro, clear, lamdag, hayag, no? Hatag sa kahayag. Importante ba ni ngalan, no? O kabasig ka mo diya, ha? Ang inyong ngalan, charity niya, very uncharitable mo. Basig na ay mga ginganlandag hiniruso, generous, niya tihik kaayo. Di maayo, no? Oo. So, si Santa Clara, iyag yung gibarugan ang iyang pangalan. Iyag yung gipadayag. Ipaklaro ang gugma sa Ginoo. Pero tanawa ra God, makatandog ani kay si Santa Clara, wala siya magdalag kahayag aron mahinungan sa mga tao. Wala ba siya magpasikat, no? Wala siya magpasibya. Wa siya magpabalita, wa siya maghambog sa katawhan kinsa siya. Pero nahimo siyang kahayag. O siyang gibuhat, nagpaduol ra gyud siya kang Kristo. Maigsoon. This is an inspiration to all of us. Magpaduol kita sa Ginoo, mahaya kita. Maghatag kita kalamdag sa atong puluyanan, sa pamilya, sa imong kasilinganan, sa bagang katilingban. Bisan pag di ka magpahinungter, bisan pag di ka magpost sa Facebook, paduol lang sa Ginoo, and you will be a light in the darkness. Do not shine so that others will know you or will see you. Shine rather so that through you people will see God. Amen?
5: Maymay sa Magbalantay, uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
7: TYRD Radio Balita. Balita.
8: Higalamay nga buntag kinay si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita kanong buntaga. Niningan daw garon nga Martes, Agosto 18, 2020. By design, tungod sa iro, critical ang driver sa motorsiklo. Umana kadas mag og iro dito sa lungsod sa Mabini. Saray nga bahin, magkabat sa kapin na 14,000 pesos nga kandidad sa illegal nga droga na sakmit ato sa bypass operation. Dito nga Sabado dito sa barangay Katipunan, lungsod sa Alicia. Dito sa lungsod sa Corilla, tigpayot og ginadling droga nga taga-Tagbilaran na dakpan sa bypass operation sa Corilla PNP Drug Enforcement Unit. Laing pagsaka sa presyo sa lana ang ipatuman sa mga oil company sa iyo karumbuntag. Hapit 5 pesos ang aumento sa diesel, samtang 3 pesos sa gasolina. Bago itong mga higalang at mga uluhan, mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa may buntag.
9: DYRD Nag-una sa mga balita.

Tag, good morning, may papanikay-sikay sa atong mga kaigsuunan. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon mga higala. Good morning sa mga kaigsuunan nato, no, nining adlaw karon. Adlaw kita karon nga nining buwan sa Agosto. Tuig 2026 mga higala. Salamat sa Diyos sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Og kumusta na ang ato ang mga kaigsuunan. Mga tigamitan og padungpang nga mogamit sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Inautunta nga naata sa tumang kadasig garong panahon na mga higala. Nining sayo nga kabuntagon atong itunol lang atong pagpasalamat nga to sa tuang Diyos nga magagagahom sa gasas kinabuhi, gasas sa pamilya, gasas sa mayong panglawas o sa tanan nga mga grasya nga iyang gihatag nato mga higala. Welcome na usab din sa atong tulumanon Aldrich Balitang Kalusugan nga nagpahinumdom kanato sa atong mga produkto. Sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation nga naa sa 150 na ka mga butika. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro. Good morning sa mga dunay gihambin nga mga balatian. Inautunta nga ang Diyos. Mo hatag na ganinyo sa mayong dagan sa panglawas. Kadtong mga naa sa tambalanan sa ilang balay o gatong mga senior citizens, no, nga vulnerable kayo sa mga problema, kadtong mga PWDs, person with determination. Good morning kaninyong tanan, kadtong mga naa sa mga restaurant nga sayo nga nag hikay para sa pamahaw, kadtong mga naa sa mga nakadaiyang nga mga kusina karon. Ayaw kalimot sa to ang Pau de Arco product sa Aldrich Corporation nga mga produkto mga higala. Pau de Arco capsule sa ato nang ikasulti para sa suot sa ginuhaan. Pau liniment para sa gawas. Nang haplas tarong buntag og Pau liniment sa to ang liog kayo murag hintikig ang stiff neck, no, kanang sakit ilingi wa ni murag wa siro ko makabali sa pag wa siro ko makabali-bali ko sa pagkatug gabi morning na yun ininin kuan. So ni aman naamay atong napalit nga Pau liniment mo itong gigamit sa paghaplas. So, mas maayog yun ang naagyo ta, no? Naagyo sa ato ang sudlanan, sa ato ang mga kagamitan para sa panlawas nato, ang Pau liniment, unya naapod available ang Pau de Arco Herbal Capsule o guban pang mga produkto. Kaya dali na nato malabni o malanit sa higayon nga magkinahanglan ta. Kining Pau de Arco Herbal Capsule, mga higala, mahimo manig imong imnong katulos sa suka adlaw. O pigado iti gyud imong bulsa bisag kaduha na lang sa usa ka adlaw. O lisod-lisod ng gyud bisag kausa lang, buntag lang. 30 minuto sa dili pa ka mo kaon. Unya adlaw nga Martes, pisa 18 na nining buwan sa Agosto. Atong ipahinumduman ang atong mga kaigsoonan nga naa gihapon tay kaabag, no, para sa atong gitinguha ang atong mabatunan ang atong mahindagan sa palawas. Pau de Arco Herbal Capsule para sa suot sa ginuhaan nga gamit. Pau liniment, Pau masahe, Pau sports para sa panggawas nga kagamitan o ang Energo Toro mga higala. Mapalit sa 150 ka mga butika, libot dinhi sa tuang lalawigan sa Bohol. Di ta magka problema kay kanunay sila si Paring Gilbert Arise, ang atong provincial coordinator,
o si Ma'am Clarice Cheng atong regional coordinator sa Aldridge Corporation nga mga produkto mitino gyud nga dunay supply sa mga butika. Nagkadaghan ang mga butika karon. Kini nagpasabot mga higala nga nagkadaghan ang mga tao nga nakinhanglan gyud og tambal. Di kani adtong mga 1980s labi na gyud sa tuig nga mga 1970s hilang ra gyud taon mga butika. So sa kalungsod hawlag na isa. Tungod sa pag-disog sa mga problema sa lawas mga higala, daghan na ang mamalit sa mga butika, mag-awas na, magalinya na, mauning kuan, nagtukod ang uban og mga butika, nagnegosyo og mga butika kay aron ma-cater, matubag ang pagpanginhanglanon sa atong mga kaigsuunan nga nakinhanglan og dili kayo mabitay ang oras sa pag-huwat sa iyan ang turno sa mga butika. Mausanay akong gigamit, pre, nindot kayo ang atong feeling, inighuman og banyos, dugay na kaayo kong gagamit ani pre. Gikan ni Paring Biloy Bustamante, diha sa San Isidro, ning ato ang dakbayan sa Tagbilaran. Salamat kayo, Paring Biloy Bustamante. Unya ni Apo, dinhi nagpamati po nato, karubutaga si Kapitan Ondoy Maligsa diha sa Pandol, Corilla. Sayo kayo nagmata aron manikay-sikay na pod para sa tibok adlaw nga kalihukan mga higala. I-appeal sa inyohang mga gimbuhaton o sa mga kuan ninyo sa matag adlaw, no, ang ato ang pag-inom sa Pau de Arco Herbal Capsule. Kay mingo ka nga, ay hapit naman di kumamahaw, 30 minutos naman lang di ay, sa di pa kumamahaw. Oh, mo inom ka na sa ato ang Pau de Arco Capsule, no? Ay sa Opus Bustamante, good morning. Evangeline Libot Inas, good morning. Kagawad Pulpahang Desman Sa, nagpamati na to karong buntaga mga higala. Ingon manusab si Ma'am Bete Matiga Humawid diha sa Poblasyon 1. Si Ma'am Dori Kagoko dito sa Albor, si Boss Iti Sanchez, good morning. Mayong pagpamina usab ni Kagawad Sabel Rinca dehas Buol, nagpamati na to, no? Uban sa iyang anak nga sa iyang igsuon, no? Sa iyang igsuon si City Councilor Plong Rinca. Good morning. Sa ato ang kinakusgan kayong pare, City Councilor Idi Burha o si Councilor Tim Butalin, nagpamati sila na ito karong puntaga. Salamat kayo sa inyohang makanunayon nga pagtubay din sa ito ang tulumanon. Roy Ray Oclarit, good morning. Ayaw gyud pagpahingawa sa ito ang Pau de Arco nga mga produkto, mga higala. Kay sa ito nagikasulti lagi, karong panahon na 15 ang daghanang adunay mga gihambin nga mga bulutian. Dili lang usa sa usa ka tawo, ubay-ubay, no? Kini tungod lagi sa atong mga gipangkaon, atong gipanginom ug ang kakulang nato sa pagpakabana mga higala. Gatuo ta nga insakto na ang ato ang gihimo nga mukaon ta inig magabi mo dubla ba, mo dubli ba o kaon ba? Unya gamay nang oras sa pag-relax mo matug na. Mao man ay makamugna og acid reflux, no? Makagird. Unya, gadahom ta nga kanang ato ang gikaon kintahay nga mga kay duna mo goy mga moingon tong uban nga di na kumukaon og rice. Ahoa, bisag unsa na lang nga, bisag unsa pang matanga sa bisag pag unsa nga parte sa karne ahong kanon basta kay di kumuka og rice kay aron kuno malikay kuno sa malikay kuno sa bad cholesterol, malikay sa sugar. Pero tuwag humhum itong mga tambok, di po kumutuo eh, no, di po kumutuo nga why cholesterol nga makuha ana tungod lang sa imong wa pagkaon og kanon nga carbohydrates.
unya gakaon ka og mga tambok, mahanaw lang, murag mahanaw lang sa lawas, murag di ko mo ka makatuo ana, no? Ginagmay lang ka siguro, ginagmay lang kanon, unya ginagmay rapod nga mga ka tambal lang sa ibog ba, no? Ma'am Ms. Rikina, good morning. Doris Kaloyong, Ma'am Doris Kaloyong, way undang sa paggamit sa PAO capsule para sa atong gibati ng mga balatian o kahasol sa atong lawas. Salamat kayo sa PAO nga kanunay natong gisaligan, amping kanunay sa atong panglawas. Okay, hinaot nga panalanginan kita sa Ginoo o maayong panglawas. Salamat kayo. Gikan ni Ma'am Ms. Rikina, nagtimbaya siyang kapikas nga si Sir Leo Rikina o sa mga anak Dominic o Carla May Rikina. Tinuod magduni nga mainom tas tong Pau de Arco Herbal Capsule atong nuntan sa tuwang pagsalig o ampo

0: ako namong pasalamat sa padayon ninyong paghimo kanamo nga numero unong istasyon sa Bohol ng Harus sa Radio Listenership Survey sa HNU Research Center, DYRD.
1: Nagsaulog sa ikas-22 katuig nga pag-alagad sa Katilingbang Bulano.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bukol, balik.
0: Welcome to Bukol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Karon sa detalye sa atong mga balita, tungunahon ang mga balita hatod ganato sa Marcela Feeds. Laing pagsaka na usab sa presyo sa petrolyo ang gipatuman sa mga oil companies sa iyo karong buntag, hapit 5 pesos ang saka o aumento sa diesel samtang 3 pesos sa gasolina. Uban ganato karong buntaga si Ma'am Bernadette Tungko sa Shell Gasoline Station. Ma'am Bernadette, good morning.
1: Yes sir, good morning sir.
0: Live ta karon sa to ang tulumanon, Ma'am Bernadette. Asa dapitan ning Shell gas station?
1: Aring Shell J.A. Clarin sir.
0: J.A. Clarin, okay. J.A. Clarin. Okay. Inyo na bang gipatuman ang pagpasaka karong sa presyo sa mga produktong petrolyo?
1: Yes sir. Karong alas 6.
0: Okay, unya alas 6 gipatuman ninyo. Unsa may pila na may presyo ninyo karon?
1: Sa atong premium nga diesel sir, B-Power diesel, 90.80.
0: Anya ra ha, power diesel?
1: Mm-mm.
0: Unsa man ta na siya? Diesel juna.
1: Sir?
0: Na depoy
1: kato nang premium nga diesel sir.
0: Mao ni siya ang power o premium diesel, mao ra ni.
1: Mm.
0: Okay, pila toy bag-o na ron, ma'am?
1: 90.80.
0: Gaga ganina sa upay alas 6, pala'y presyo?
1: Kuan, 85.70 sir.
0: 0.70, pala'y increase ma'am, pala'y saka?
1: 3.90.
0: Okay, o sa pa'y uban na to, na di ha?
1: Ang amo ang unneeded fuel save sir, 78.80. 79.80 sir.
0: Mao na ni bag-oron.
1: Mm-mm.
0: 79.80 sa wa pa musaka pila.
1: 77.30.
0: Pilay increase ani?
1: 250 sir.
0: 250.
1: Mm-mm.
0: Unsa pay uban nga atong baligya diha ma'am?
1: Atong B-Power gasoline sir, 85.50.
0: B-Power gasoline.
1: Mm-mm.
0: Okay, unya tagpila na ron.
1: Amao na ay kuan karon nga presyo sir, 85.50.
0: 85.50 gahap gaganina wa pa musaka.
1: 83.
0: Pilay pagsaka ani 250.
1: 250 gyapon.
0: 250. Sa pay uban atong una diha Ma'am Bernadette.
1: Kanirang tulo sir.
0: Okay.
1: B-Power B-Power gasoline, fuel save gasoline o B-Power diesel.
0: Okay. So daghan ba ang nagpa-tubil kagabi idaan kay nakahigipahibaw naman yung musaka karong buntag?
1: Wala ko kayo ka-concert kay pang buntag ang schedule pero mostly good o kung ting increase, mas daghan yun ang tubil kung ting increase.
0: Magabi na,
1: mm.
0: Before kita patuman yung nagkaugma, no?
1: Oo.
0: Karon, doon na ba'y nagpa-tubil karon?
1: May ihap pa.
0: O wa pa mo pasaka ingan aron mga orasa o itandi nimo nga karong gipasaka karong alas 6 unsay gidaghanon sa mga patubil diha.
1: Basta morning sir dili kayo namo makuan, dili kayo ingon nga daghan gyud naray kanang pipila ra ba. Di pareha sa kanang panggabi nga mo abot-abot gyud ang mga customer.
0: Pero itandi nimo gagahapon sa buntag ining mga orasa karon og sa gidaghanon sa ni patubig.
1: Mas kuan gahapon.
0: Daghan-daghan karon. Unsa man yung orasa mo ay daghan mo patubil diha Ma'am Bernadette?
1: Og morning sir, nara sa mga alas 9 kan rin. Alas 9 nga na.
0: Sa buwan sa Hulyo, diha ba toy increase gihapon o diha ba gihapon toy nahitabong pagsaka o pila ka piso tong saka ato?
1: July?
0: Oh, gisundan aning pagsakaha ba? Kano sa aman to?
1: Kuan sir, ang gisundan aning pagsaka pag pizza sa pa. Decrease man ang nag July pa. Day, July 23 man siguro ni.
0: Pila to ka piso tong saka ito? Marog maor po ning sakaha tingali no?
1: Oh. Ni agi man ko na og taas nga ni us-us na pod.
0: Okay, sige. So sa Ma'am Bernadette Tungko, salamat kayo sa mga kasayuran ato na hipos nimo karong buntaga, mama.
1: Sige sir, thank you sir.
0: Salamat kayo.
2: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Samtang sa lain nga bahin, duha ka mga daotang panahon ang gibantayan karon sa pag-asa. Ang usa na sa sud sa Philippine Area of Responsibility, samtang ang usa gawas pa sa PAR. Uban ato karon buntaga si Sir Leonard Samar gikan sa pag-asa radio station. Sir Leonard, good morning.
3: Good morning, usab kanimo Sir Atoy. Good morning, usab sa tanan natong masoking ating paminan ng istasyon sa DYRD. Ani akin ang pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, padayon nga doon natin duha ka low pressure area nga gimonitor o gibantayan karong mga panahon. Una, kining nasa sulod sa PAR nga naasa east of Northern Luzon. Ug samtang ikaduha, kining naasa gawas sa PAR or outside Philippine Area of Responsibility nga naasa west, northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Samtang sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga naasa sulod sa PAR or inside Philippine Area of Responsibility, gimnabana kini basis tanang available nga mga data na kini may mutang sa 1,115 km east of Northern Luzon. O na kini sa coordinate nga 19.6 degrees north, 132.1 degrees east. Samtang kini mga low pressure area, taas ang iyang chance or high ang iyang chance nga ma-develop into tropical depression or mahimong usa ka bagyo. Samtang sa ubang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor kining usa ka low pressure area nga naa sa gawas sa PAR or naa sa 295 km west northwest of Lawag City, Ilocos Norte. O na kini sa coordinate nga 18.7 degrees north, 117.8 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, medium ang iyang chance or ubos pa iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or ma-develop into tropical depression. Samtang kining mong duha ka low pressure area, sa pagkakaroon, wala pa ni direct epekto or epekto diri sa atoa sa nasod. Samtang ang sistema nga maoy naka-epekto karong mga panahona, kining gitawag na itong southwest monsoon o habagat, kining maong weather system or sistema ha, naka-epekto kini sa Luzon o ingon man sa tibok Kabisayan. Samtang ang atoang forecast karong adlaw, ang Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas o lakip na usab ang Occidental Mindoro, kining mga lugar ha makasinati og monsoon rains or ulan mga pagmunuan gumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Yubay, Siha, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro og Antique, kining mga lugar ha usab makasinati mga occasional rains gumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Negros Island region, Rest of Luzon and Rest of Western Visayas, kini mga lugar ha karong adlaw makasinating maragumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanurupkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tagbayan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon na kalangitan o ginubadan sa panagsang ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat, gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Mindanao, makasinati laman o mga pupanagsang pagpanagom, o ngadto na sa usay, adunay managumo ng kalangitan, ang ginubadan sa panagsang ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan o ngadto na sa kusog hangin nga nagagikan sa Batangasagpan, nga may mopuslabi sa northern and western section sa Luzon, uglakip na usab sa Western Visayas, Negros Island region, uglakip na usab sa Biliran, Samar o Southern Leyte. Samtang kini mga lugar ha usab, makasinati o kasarangan o ngadto na sa pagkabaluron ng kadagatan. Samtang sa mga bahin, kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatang kasagpan nga may mupuslabi sa atong probinsya sa Bohol. Uglakip na usab ditong napita sa may Cebu, Eastern Samar o Leyte. Samtang kadagatan usab nini mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahin, mahinay og ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga to samtang kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa nasod ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha, malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 5:59 sa kahaponon. Dinhi ra lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Morada Station, Leonardo Samar, mayong buntag. Back to you Sir Atoy.
0: Sir, Leonard, kanang gibantayan karon nga outside power pa, wa pa makasud gintahay sa Philippine Area of Responsibility. Ano sa gana makasud sa inyong banabana?
3: Kaning nasa gawas sa power, Sir Atoy, kaning inoon na namin sa western part, dere na nalidapita sa west Philippine Sea, dapit, dere sa west northwest o Bulawag City, Ilocos Norte. Nakita na to, Sir Atoy, nga ang iyang movement niya is kasagaran magod ang movement is pa-west, Sir Atoy, or westward. Mana padayon gyapon nato nga gibantayan kini mong Loposur area, although medyo ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Ug samtang kaning nasa inside, Sir Atoy, kaning high ang iyang chance nga mahimong bagyo, although naanan ni sa gitawag nato sa east of Northern Luzon, tuanan ning dapita sa taas na dapit, Sir Atoy.
0: Okay.
3: Although kung mahimo kining bagyo, ang ato ay ni is kinang gitawag tog enhancement of southwest monsoon o habagat, Sir Atoy.
0: Okay. Salamat kayo, Sir Leonard Samar.
3: Well, sa pwede, Sir Atoy, dahil salamat o maayong buntag.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
0: Mga balita gikan sa kaulohan, lapas sa tao ang gihabugon o ang gilawmon sa baha nga naghatag o grabing kagoo sa dagan sa trapiko dito sa Quezon City. Kini mo gitutukan sa News 5.
4: Grabe rin ang baha sa Quezon City. Kalbaryo yan sa mga residente na kinakailangan pang magbangha para makarating sa kanilang pupuntahan. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Ian, humumpa na ba ang baha dyan kahit papaano?
5: Cheryl, bagamat humupa ng bahagya yung baha, kalbaryo nga ang dinulot ng matinding pag-ulan na dulot ng habagat, no, sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. At kanina nga, may kwento ko lamang, ano, pasado alas 12 ng tanghali nang umalis kami mula sa TV5 sa Mandaluyong, patungo sana sa GR Araneta, kung saan alam naman natin na isa sa mga pinakabinabahang lugar yan sa Quezon City. Pero pasado alas 5 at mag-aalas 6 na ngang gabi ay nandito pa rin kami, naipit kami dito sa may bahagi ng boundary ng San Juan at Quezon City. Ano? Isa lamang to sa mga pinakamatinding na apektuhan nga ng habagat. Kalbaryo ang bumungad sa mga kapatid nating binaha sa Quezon City at ang iba nga sa kanila kinailangan ng i-rescue. Lampas taong baa ang naranasan ng mga residente ng Barangay Tatalon sa Quezon City kanina. Ang magkakamag-anak nga na yan, bit-bit na ang kanilang mga kasamang bata, lalo't umabot na sa mahigit 5 talampakan ang taas ng tubig. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Mariblo kanina. Kinailangan ng gumamit ng bangka para i-rescue ang mga residente. Sa Commonwealth Avenue, paglampas naman ng Filcoa, nagmistula na ring ilog ang kalsada dahil sa malawak na pagbaha. Pati dyan sa bahagi ng Katipunan Avenue, na stranded ang ilang mga motorista. Iilan na lang yung nagkalakas loob na suungin ng baha dahil sa pangambang baka tumirik, lalo na ang kanilang mga motorsiklo. Kita rin ang abot-tuhod na baha kanina sa bahagi ng Elliptical Road. Maging kahabaan ng North EDSA patungong Balintawak ay pahirap ang makadaan ng ilang sasakyan dahil sa pagbaha. Ang isang bus company nga pansamantalang nagsuspinde ng biyahe dahil sa naging pagtaas ng tubig sa bahagi ng Balintawak kanina. Kalauna naman ay muli nilang binuksan ang biyahe nang humupa na ang baha. Kaninang tanghali, sa Barangay Cruz Naligas, pansamantalang hindi nakadaan ang mga four-wheeled vehicles matapos matumba ang isang puno dahil sa malakas na hangin. Tanging mga motorsiklo lamang ang nakakadaan habang isinasagawa ang clearing operations dyan. Maging dyan sa bahagi ng E. Rodriguez Avenue, magkasamang malakas na buhos ng ulan at hangin ang pumerwisyo sa ilang mga residente. Cheryl, itong nasa likuran ko, makikita ninyo, ano, walang galawan talaga yung mga sasakyan. Oras ng bilang, ano, bago makagalaw, makaabante, kahit ilang metro lamang yung ilang mga sasakyan. Tanging mga motorsiklo, actually, yung nakakasingit-singit dito, yan ay patungo sa Kalentong, kung saan nga, ayon dun sa ilang mga rider na nakausap natin kanina, meron pagbaha sa bahagi na yun, no? Patungong Kalentong. Samantalang dito naman, yung mga nais naman dumaan, patungong Quezon City, ayan. Boundary kasi to ng San Juan at ng Quezon City halos. Ganyan din ang sitwasyon, ano, yung mga container van, yung mga malalaking sasakyan, hindi na rin makadaan sa mga oras pa rin na ito. Kaya yung ibang mga barangay officials ay nagtutulong-tulong na dito. Sila na yung nagmamando ng daloy ng trapiko. At yung ilan ngang mga nakasakay kanina dito, bumaba na. Makikita nyo, naglalakad na ilan natin mga kapatid. Ano? Mas pinili na lamang nilang maglakad patungo sa kanika nilang uuwian or mga destinasyon. Dahil matagal, oras yung binibilang natin dito bago makaabante yung mga sasakyan. Sa ngayon nga, medyo humupa na yung pag-ulan. Pero kanina, lumakas eh. Pang ilang round na ng malakas na ulan to sa bahaging ito, no? Ng boundary ng San Juan at ng Quezon City. So, yan muna ang latest. Balik sa inyo dyan. Cheryl?
4: Maraming salamat, Ian Suyo.
0: So, mauni resulta sa nga puros na simentado ang mga palibot, mga higala, no? Wanay katuhupan sa tubig. Nasiguro nasiladaan yung mga agianan sa una sa baha sa wapay tukod nga mga building, wapay mga improvements nga gihimo. Mao po ni mahimong ika idulot basta kay mulambo lagi ang usa ka dapit. Tiaw bay dito sa Quezon City nagbangka na lang mga gini ang mga tao sa kalsada. Idang lisura. Sa laing nga bahin, ang gipangayo nga 107.4 billion pesos nga pundo para sa flood control. Gituki sa pagdungog sa House Committee on Appropriations. Kini mo'y gitutukan sa GMA News.
6: Kinwestiyon na ilang mababatas ang request ng administrasyon na pondohan muli sa 2027 ang mga flood control project. Sa pagsisimula po yan, ang pagdinig ng House Committee on Appropriations sa magit 7 trilyong pisong panukarang pambansang budget sa susunod na taon. Saksi si Jonathan Anda.
7: Ang tanong ni ACT Teachers Party Representative Antonio Tino, bakit ibinalik na ang pondo sa flood control sa susunod na taon na aabot sa 107.4 billion pesos? Pangamba ni Tino, baka dahil dito magkaroon na naman ng insertion sa budget para bigyan kalauna ng flood control funds ang mga distrito na zero ang pondo ngayon. Ang pinagtataka pa niya, bakit lagpas kalahati lang ng 197 DPWH district offices ang may pondo sa flood control. 84 ang wala raw alokasyon, kabilang ang Davao Region.
8: Ayan, kita nyo may blanco doon sa Region 11. No? Nagtataka kami. Kasi binabahan naman sa Davao, alam natin, pero wala. Okay. Bakit po ganun?
7: Sabi ni Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon,
9: kung wala pong proposal na ipinadala from DPWH, ay wala rin po kaming i-evaluate.
7: Hinihingan namin ng pahayag ng DPWH, pero sinabi rin ni De Leon na tinitingnan rin nila ang kahandaan ng pagpapatupad ng proyekto at pagsigurong hindi mauulit ang mga ghost flood control projects.
9: Gayon din po yung tamang geotagging dahil dito po nakabatay yung ating layunin na masiguro na maiwasan o mawala po yung posibilidad na maging mga ghost projects muli po yung mga proyektong nakasaad po sa NEPS.
7: Tinanong din ng DBM tungkol sa isinuwalat ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan na leadership fund na inilalaan para sa mga mambabatas para sa kanilang mga priority projects.
8: Meron po ba ang leadership fund dito sa budget na ito?
9: Wala po.
7: May mga kongresista ring nabahala nang malamang kasama sa budget ang pambayad sa interes ng utang ng Pilipinas na abot sa 1.1 trilyon pesos. Mas mataas pa sa pondo ng DepEd na 976 billion pesos.
10: Mas mataas ng interest payment natin sa basic education.
7: Samantala, nagkasagutan ng hingin ni Navotas Representative Toby Tiangco na busisiin rin sa committee hearing ang budget ng House of Representatives gaya ng ginagawa sa budget ng mga ahensya ng gobyerno. Punto niya, ngayong 2026, 17 billion pesos lang ang panukalang budget ng Kamara pero naging 27 billion pesos nang maisabatas ang budget. Ako si Jonathan Andal, ang inyong saksi.
0: Samtang mga balita gikan sa gawas, dako matud pa ang kapakyasan sa Estados Unidos ug Israel sa gubat. Iran matud pa ang tinuod nga nidaog, matud pa sa Iranian Parliament Speaker. Kini mo gitutukan sa UNTV News.
11: Bahamay wujud migan ma dar in jang dar bu'd nizami wa dar bu'd siyasish به معنای واقعی خودش پیروز شد.
12: Sa isang pambihirang pagkakataon, mariing ipinahayag ni Iran Parliament Speaker Bagher Ghalibaf na sa laban ay walang ibang panalo kundi ang Iran, mapamilitar man o mapapolitika. Anya, hindi man lagapin ng Iran ang pwersang militar ng Amerika, wala kahit isa sa mga layunin ng Amerika at Israel ang kanilang nakuha o napagtagumpayan. Ito ani ay malinaw na tanda ng kanilang pagkatalo.
11: Manzuram az jang in is ke ma artesh Amerika ro munhadim kardim, artesh rejim sehnisti na. Manzur man in hast که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن ولی به هیچ کدام از این نوع هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردن. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی.
12: Dagdag pa ng Iranian official, ang Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan sa pagitan ng Amerika at Iran ay isang dokumentong nagpapatunay ng karangalan at tagumpay ng Iran sa aspetong pangdiplomasya. Isa sa sinasabing kabiguan ng Amerika ay ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Katunayan nito ay ang patuloy na US blockade sa Strait. Hanggang ngayon, hindi pa rin napasusuko ng US ang nuclear deposits ng Iran at hindi imposible ayon sa ilang kritiko na nakabuo na ito ng nuclear weapons. Sa impormasyong inihayag ni dating US Congressman Marjorie Taylor Greene, pinag-uusapan umano ngayon sa isang strategy meeting ng mga US officials kung paano pabababain ang nuclear threshold na isinasaad ng batas upang makamit ng nuclear warhead ang US laban sa Iran. Ito ay kahit makailang ulit ng sinabi ni Trump na panalo na ang Amerika sa giyera. At sa kanyang pinakahuling talumpati, sinabi ni Trump na posible niyang ideklara ang teritoryo ng Amerika ang Strait of Hormuz. Ito ay dahil badly defeated na umano ang Iran.
13: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade.
12: Pero ayon kay Green, mismong si Trump pa ngayon ang tila nagsusulong ng isang nuclear holocaust na posibleng maglagay sa mundo sa isang malaking gulo at magdulot ng mas mabigat na kahirapan sa buong mundo. Nanawagan ito sa lahat ng bansa na maging aktibo upang mapigilan ang binabalak na ito ng Amerika. Bradley Rubuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo.
0: Unang bahig atos ng mga balita inyo na pati hatod ganato sa Marcella Feeds.

0: sa mga nagunang ulohang tudling sa itong mga balita karong adlaw. Napanglantawan sa Bohol Association of Hotels, Research and Restaurants nga mulagsik ug balik ang dagan sa turismo sa Bohol. Sa higayon nga mabalik ang whale shark watching nga gitakdang ablihan ug balik karong Nobyembre. Samtang mga hotels ug resorts mutanyag og hangtod 50% nga special package discount sa mga lawak, pagkaon ug serbisyo hangtod karong Nobyembre. Nagtukod ang Tarsier Sanctuary sa Corilla og bagong tourism center og ubang pasilidad aron mas madani ang mga turista sa pagbisita og pagtanaw sa mga Tarsier. Nanawagan ang Bulanong Obispo o Arsobispo sa Sugbo, Abit Uy, sa gobyerno og mga hingtungdan nga tun-an pag-ayo ang proyekto nga Pax Celica aron masiguro nga dili kini magdala og kadaot sa katauhan og sa kinaiyahan. Kini og dugang pang mga balita inyo mapati karong alas 7 na.
1: Kaaso-aso nga mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:37 na.
2: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
3: Where?
2: At Mansasa Seaside, at the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Tag na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
6: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
7: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
8: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
12: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
13: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: Labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo, og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
18: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
19: Babe, miss na miss ko na yung sarap ng bawat diin.
20: Oh yes, babe.
19: Miss na miss ko na ang pumunta sa spa.
21: Kahit bawal lumabas, you can still indulge with a great spa experience.
20: Oh,
21: inga. Eto, try nyo. Pao Masahe Peppermint para himbing ang tulog.
19: Ang bango.
21: Try nyo din. Pao Masahe Classic, pampakalma. Pao Masahe Orange para sa bangong nakaka-good vibes. Stay home and enjoy a sensational spa experience. Anytime, anywhere with Pao Masahe. Pao Masahe is available in leading supermarkets and drugstores nationwide.
22: Pao Masahe, the number one spa in a bottle.
23: Pindutag aura one guapa to another. It's giving confidence, Mara Eero.
24: G22 here. Step.
1: step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
2: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra.
20: DGX 500.
23: Susi sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
24: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
23: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
24: Okay.
20: DTX 500.
23: Sinubukan nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko.
20: DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
0: Alas 6:41 ng atong oras, kabuntagon. Good morning ni Sir Jumar Tikong, nagpamati na ito, kabuntagon, ni Gregorio Tinaja Jr. From Airpat Capital Valley, Joselita Becerra Ungkoy, Basak Taluto, Josephine Humigo, Bibiana Maligmat Lianos, Dasma, Cavite, Manila, Tere Lasco Dalugdog Puhadas, Kauswagan, Katigbian, Rizel Lanoy Andalis, Kabasakan Sagbayan, Velia Caballero, good morning. Selma Artemi from Baugo, Inabanga, Yenyen Diola, Fatima Cortez, Liz Roa, Kinubkuban, Loon, Boss Ayan, Basak Taluto, Johnny Blag, Poroxais, Manga, gika ni Daryl De Losa, Saturnino Lauay Jr., Asterio Doisabas, Habitat Buol, Ma'am Lynn Adalim Namalata Chan dito sa Australia, Sir Francis Antonio dito sa New York, good morning po, no? Inday Galikami, San Roque Maribuhok, Jonathan Abadingo, Ma'am Bete Matiga Humawid, Ma'am Dorica Goko, Rexy Maslog Kahigas, Lanog-Lanog sa Lopi Glovasa Street, good morning ninyo diha. Perlita Perly Doisabas Remirata, live from Baungay, Bugnaw, Tinibgan, Maribuhok. Doris Caluyong, Jumar, Tikong, Malayo, Sor. Malayo, no, Sor Cortez. O ni Ma'am Luz Quijada po, diha sa Malayo Norte. Celeste Mijares, San Juan, Maribuhok. Adunay pahibaw si Pareng Bitoy Aguabeba, good morning. Palihog ipahibaw nga ugma alas 2 sa hapon, regular meeting sa senior citizens sa Manga Chapter, anha sa Covered Court gihapon, Agosto 19 ni. Avid listener Bitoy Aguabeba, presidente sa senior citizens diha sa Manga. Oras alas 6:43 na.
25: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
26: Nila intinado, por cuatro Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Wala kong ingon nga, ginuot-untoy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas siya. Kung kamoy na ay, ipamati pareha sa kuwang interindyong, dangot lang mo sa makamuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
27: Makabuhay. Makabuhay Day, mga sano, mga bulanon. Kini si Doc Bri Palange sa EXL Makabuhay Plus. Naatay Health and Wellness Caravan sa Tagbilaran, Bohol. Sa August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym. Unsa man ang inyong mga balatian, kita kids, kauban sa atong Makabuhay Team sa EXL Makabuhay Health and Wellness Caravan karong August 18 ug 19. Osbon ko karong August 18 sa Barangay Ubuhan, Covered Court. O sa August 19 sa Poblacion 2 Gym, Tagbilaran, Bohol. Kini si Doc Bri Palange, kita kids.
28: Reactivate. Let's move.
29: Then get your physical care from Reactivate Sports and Neuro Rehab.
28: Pagod ka na ba? Lagi masakit ang likod.
29: Equipped with advanced therapeutic machines, Reactivate Sports and Neuro Rehab for your post-operation fractures, stroke, back and neck pains, sports injuries, sciatica, frozen shoulders, osteoarthritis, or just to relax for physical wellness.
28: Therapy with care is the
29: and visit Reactivate Sports and Neuro Rehab at Cocleo Compound, Mansasa, Seaside.
28: Go active, go healthy, Reactivate Sports and Neuro Rehab.
29: quality of care is our top priority.
0: Oras sa DYRD, alas 6:46 na. Balit

0: Bohol Balita.
1: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
2: D-Y-R-D. Operation. Tama.
1: Hello, good morning.
3: Morning.
1: Good morning, Kisani.
3: Si Susana Marison, sir. Pakarnagon.
1: Kisay pasyente.
3: Elino Cruza, sir.
1: Pila edad?
3: 54.
1: Unsa may problema?
3: PLC, sir.
1: Okay, sige. Watuwat mo diha, ha? Onya, kamong kanang imong mga kauban diha, pahwatala man diha, kay makadawat mo og tagsa kalibo ka pesos gikan sa atong DYRD Operation Tabang. Salamat sa atong mga loyal donors.
4: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencia's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Jesus Loves You, Rollitz Auto Care, Mario Cirujales, Bohol Shipping Lines Corporation, Taseco, V. Butler, ug Usher.
1: Salamat taga Purok 2, Barangay Dao, Purok 3, Luyo sa Dao, Diamond, diha sa Barangay Dao. Salamat kaayo ni Sir Jiboy Tabira sa Rolitz Autocare na himutang dilihalayo sa Coop Hospital sa Barangay Dampas ning atong siyudad sa Tagbilaran. Salamat po kaayo ni Sir Leo, ni Ma'am M. Srikina, ni Ma'am Praxidis Mahumas, o gingo manusab ni Undoy Cristan, adunay 200 pesos nga ihatag ni Garon. Father James Darunday sa iyang 500 pesos sa programang Baksan. Ipaagi ang paghatag og tabang diha sa STK Diner. At bang sa Solidad Suite sa Poblasyon 2 o ang laing 500 pesos gikan ni Maminday Boniti sa Hisel Bulaluan. Ang Hisel Bulaluan ay mutang dilihilayo sa KFC Church Poblasyon 2 while ang restaurant diha punuan sa Acacia Mga Higala. Bigado iti ng atong oras, gini si Atoy Kosap, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa mga balita. Salamat ug maimbuntag ka na itong tanan. Salamat sa Diyos.
0: Kaaso-aso ng mga balita. Dinhi lang sa Patrol Balita.
1: Alas 7:02 na.

0: na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, Binting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa.
2: Hatod sa maintinguha og kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap. Lakas ng tama.
4: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo. This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan, pagtoto ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR. This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. This news is brought to you by Myra E. Myra E, step into your Myra era. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya. Banaba, Kamote og duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit

0: O karon sa mga detalye sa ato mga balita din sa ato nga dapit na panglantawan sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants nga mobalik ra gayod og lagsik ang turismo nga sa itong lalawigan sa higayon nga mabalik na ang whale shark watching. Ikatakda kaninga pag-aabrihan karong buwan sa Nobyembre ni nga tuiga. Samtang mga hotel o kining resorts, mutanyag sab og 50% special package sa ilang mga lawak, pagkaon o ang serbisyo nga to sa karong buwan sa Nobyembre. At paminaon ang kompleto detalye, Zara Arcayena.
1: Dako kaayo og matabang sa paglagsik og balik sa turismo sa lalawigan sa Bohol ang kalihukan sa whale shark watching nga gitakdang ablihan og balik karong Nobyembre ning tuig. Si Dor Escoto, pangulo sa Bohol Association of Hotels, Resorts and Restaurants o Bar nga nahinabi sa top rated program DYRD inyong alagad kagahapon Agosto 17, masaligon nga mulagsik og balik ang turismo sa higayon nga mag-abli na og balik ang whale shark watching, ilalom sa bagong gipatuman nga Enhanced Sustainable Marine Wildlife Interaction Ordinance kon Provincial Ordinance number 2026-004.
2: For Bohol, syempre our focus is to maximize the market that is already within our reach, particularly our domestic and local travelers. The recent travel expo hosted by the Island City Mall together with the Provincial Tourism Office was a very positive initiative because it brought resort and hotel promotion closer to our local market and created greater awareness of what Bohol has to offer. The importance of this kind of activities kasi meron ng softness sa arrival eh. And from there, we see the demand.
1: Matod ni Escoto, wala pa sila makadawat og opisyal nga pamahayag ni Gobernador Aris Omentado kalabot sa maong kalambuan. Apan, ilang gisiguro ang suporta ni ini. Mubalik na sa Nobyembre ang operasyon sa whale shark watching sa Bohol human sa 18 kabulan nga suspensyon. Usa ka desisyon nga gihulagway ni Gobernador Omentado isip win-win nga solusyon alang sa dugay ng gipaabot nga tourism attraction. Napanglantawan ni Escoto nga musaka og 10% ang tourist arrival, ilabi na ang mga Korean og Chinese tourists sa Nobyembre. Musaka nga to sa 15% sa Disyembre og mga 25% sa unang quarter sa tuig 2027. Si Escoto miingon nga alang kaniya, mas maayo nga usalang una ka whale shark site ang ablihan og kung taas ang panginahanglan, mahimong mag-abli og laing usa. Kini aron ma-monitor og maayo ang operasyon sa whale shark watching ubos sa istrikto nga walay pagpakaon o no feeding policy og proteksyon sa kinaiyahan aron masiguro ang malungtarong turismo. Kabahin sa kompromiso ang pag-usab sa gisugyot nga off-season period. Imbis unom ka bulan, tulo na lamang ka bulan ang ipatuman nga closure. Gikan Agosto hangtod Oktobre. Busa ang whale shark watching operation tugutan gikan Nobyembre hangtod Hulyo. Samtang sirado pa ang whale shark activities, miingon si Escoto nga magpadayon hangtod sa Nobyembre ang tanyag nga 40-50% special package discount sa mga lawak, pagkaon ug ubang serbisyo sa mga hotel ug resorts. Naningkamot ang bar ug ang kagamhanan sa lalawigan sa Bohol nga madani ug balik ang mga bisita dili lang sa whale shark watching activities kundili sa uban pang atraksyon sa mga turista pinaagi sa malungtarong pamaagi sa ecotourism. Nanawagan sa Escoto sa mga whale shark operators nga sundon ang pulisiya ug ordinansa sa probinsya aron dili na masirhan ug balik ang maong tourism attraction. Nanawagan usab siya sa tanang mga bulanon nga suportahan ang turismo sa lalawigan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zara Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Hey, Ma'am Linda Pasco, ati lang lalasiya, Tony Lasiya, good morning. May buntag usab ni Selmar Timi, nagtanaw ka na to karon live gikan sa Bago Inabanga, Bohol. Ma'am Dors Kaloyong, nagtanaw ka na to karon sa DYRD Facebook. Irma Shiga, si Jamel Dicasa, good morning. Nes Joel Padillo Bernabe, nagtanaw pod ka na to karon. Naluwas nga lagitan sa mga otoridad ang usa ka Amerikanong bisita Juan Misangko ang iyang sailing katamaran sa kadagatan sa Barangay Santo Niño, Inabanga, Bohol, kagahapong adlawa. Matod pa ni Mayor Dexter Angkla, mga alas 5:30 sa hapon sa maong adlaw, dihang nakadawat siyang tawag gikan sa higala nga si Bosie Budlong gikan sa Sugbo, nga nangay og tabang alang kang Adrian Relic, usa ka Amerikanong bisita nga naglawig gikan sa Ilocos Region. Nasangad ang katamaran ni Bilik sa kadagatan sa Barangay Santo Niño apan tungod sa kusog nga hangin ug baod, dili dayon siya maluwas sa mga unang mitubang. Gikontak ni Mayor Angkla ang iyang barangay captain nga si Winnie aron motabang sa pagpangita ug pagluwas sa sailor. Apan tungod sa kusog nga baod, naanod si Bilik paingon sa sidlakang bahin dito sa kadagatan sa Buena Vista. Ikontak dayo ni Angkla ang Philippine Coast Guard Station dito sa Buena Vista nga nakig-alayon sab sa PCG Hetafe Station. Sa awahin, nakitaan sa mga Coast Guard ang Amerikanong sailors dito sa kadagatan sa gawa sa baybayon sa Hetafe. Naluwas ug kung luwas na karon sa Bilik, ubos sa pag-atiman sa Philippine Coast Guard Hetafe Station.
0: 20 minutos pasado alas 7 diri sa atong DRD Breakfast News. Happy birthday karong adlaw ni Lizelle Amolo, among kauban diri sa DRD Bull Chronicle. Padayon nga gidugok sa turista ang Tarsier Sanctuary diha sa Kurilya, din maayong pagka-improve ang among facility aron sa makita ang tuwa mga Tarsier. Pabinaw ang kompleto ni Talia si Alaga Dalin Bridora.
4: So we want the guests to come here, learn about the Tarsier, witness the Tarsier, malab ba niyang Tarsier ba, so that na ma-inspired po siya nga not just protect the Tarsier but protect the environment.
5: Dili lamang simpleng pagtanaw sa mga gagmayng hayop ang kasinatian nga gustong ihatag sa Philippine Tarsier Foundation Inc. sa mga bisita sa Philippine Tarsier Sanctuary sa Barangay Kanaptapan sa lungsod sa Corilla. Pinagi sa bagong nga mga pasilidad sa sanctuary, gusto sa foundation nga ang matag turista makaila o makasabot una sa kinabuhi o kahimtang sa Philippine Tarsier sa dili pa kini nila makita sa natural nga palibot. Atol sa tour visit sa DYRD Balita, gipakita ni Giovanni Mary Milianis, project manager sa Philippine Tarsier Foundation Inc., ang mga bagong pasilidad nga gikatakdang formal nga inaugurahan sa sunod buwan. Apan bisan wa pa ang formal nga inaugurasyon, inisyal nang giablihan ang pipila ka bahin sa pasilidad alang sa mga lokal o langyaw nga turista. Usa sa unang makita sa mga bisita maong bagong tourism center na dunay lapad nga parking area.
4: Welcome to Philippine Tarsier Foundation. The building that we're standing here, mao na siya tong visitor center, or you can call it tourist center. So, inigabot ninyo sa Philippine Tarsier Foundation, anhi mo register sa inyong group, and this is also where you get your ticket.
5: Human sa registration, moagi ang mga bisita sa orientation o educational presentation nga naghisgot sa kinabuhi, kinaiya o kamahinungdanon sa Tarsier. Lakip na ang paningkamot sa pagpreserbar ini. Sa ingon nga paagi, dili lamang litrato o aktual nga pagtanaw sa Tarsier ang ilang madala pagpauli, kundi li apil lang kahibaw kung nganong kinahanglan kining panalipdan.
4: Amog yung gi-require ang guest, no? No matter untang, sometimes magdali na sila, but we really want them to watch the 5-minute video because it explains the history sa Tarsier conservation, explains about the Tarsier, and then the foundation's protocol.
5: Dili na pasud lan ang mga sakyanan sa mismong sanctuary aron maminusan ang kasaba o disturbo sa mga Tarsier. Ilabi na panahon sa adlaw din kasagarang mamahuway ang mga hayop tungod sa ilang nocturnal nga kinaiya.
4: From the visitors center to the research center, you can walk. Pwede ra ka maglakaw kay naman po yung mga informative materials along the way. That if di ka ganahan maglakaw because somehow you're in a hurry, naan po tayo golf cart. So, anya lang maghuwat sa golf cart. So, it's about 3 to 5 minutes waiting time lang sa golf cart or napagkuyubutan that you can do the nature walk nga 8 to 10 minutes.
5: Padayon usab ang sistema diin ang matagrupo sa turista adunay gi-assign nga guide nga mo tul-tul kanila paingon sa mga dapit diin makita ang mga Tarsier samtang hugot nga gisiguro nga dili kini ma-disturbo. Lakip sa unang na kasinati sa bagong visitor experience ang pipila ka langyaw gikan sa nasud France. Sa ilang unang pagkakita sa tarsier, ilang gipadayag ang ilang kahinganha sa gagmay apan talagsaong hayop nga dugay nang nahimong usa sa mga simbolo sa wildlife sa Bohol. Gipambit usab nila nga angay nilang irekomenda sa ubang mga turista ang pagbisita sa sanctuary, ilabi ni atong wa pa sukad makakita og tarsier.
6: And it's a really natural place. It's a beautiful with a lot of trees.
7: This is your first time?
6: Yes, in Philippines, yeah, and in Bohol too. And,
7: so this is your first time to see Tarsier?
6: Yes, yeah. First time. Yes.
7: You like it?
6: Yes, it's
8: beautiful.
6: And this place is really protect, comfortable.
7: Can you recommend this to you?
6: Yes, of course, Yeah, my French friends yes. to come here.
8: We will recommend it.
6: Of course, it's a really beautiful place to go.
5: Alang sa Tarsier Foundation, mogin ang klase sa kasinatian nga ilang gusto mapalambo ang turismo, kadili lamang makakita sa usa ka hayop, apan magkakatunosab sa bilin niini ug mahimong kabahin sa paningkamot sa pagpanalipod. Ang Philippine Tarsier Foundation Inc. usa sa mga lugar nga gibisitahan sa mga validators sa UNESCO Global Geopark isip kabahin sa ilang assessment sa Bohol. Mato ni Milianis, positibo ang unang impresyon sa mga validators sa mga paningkamot ug pagpreserbar ug pagpanalipod sa Tarsier sa Bohol. Ilabi na sa mga programa sa foundation nga naghiusa sa conservation ug environmental education.
9: They were really overwhelmed with joy because ang you know kana mangbong animals. I think di lang siguro Tarsier no. They said that most of their encounters was Murabitog Zoo. And here in the foundation, it's nakita gyud nila nga kana in a natural environment with high regards to the well-being of the animals and momo gyud nay gipadakan sa Tarsier Foundation.
5: Gilauman sa foundation nga pinaagi sa bagong pasilidad, mas mapalawom ang pagsabot sa mga bisita sa kinabuhi sa Tarsier ug mas mapalig-on ang panawagan alang sa pagpreserbar sa mga endangered wildlife kaysa katapusan ang tumong dili lamang makikita ang turista sa Tarsier kundi masabtan niya nganong angay kining at timanon og panalipdan. Kini si Alan Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Sir Joe Tambis. Taminaw ka na Albert Olmido. Nagtanaw po ka na itong karon. Anita Torregosa. Good morning usab ni Ma'am Lutko Rayag, Sir Lito Corayag sa Major Pharmacy. Ug usab na minapod ka na itong karon si Kagawad Bibut Budlong ang iyang asawa o si Kagawad Batri Alba de sa Poblasyon 2. Lakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo ang gipatuman sa mga kumpanya sa lana suod gaganin ang alasay sa buntag. Ang pinakadakong pagsaka sa presyo mao ang kerosene o gas nga misaka og 5 pesos o 1 centavos kada litro samtang ang diesel misaka og 3 pesos og 84 centavos. Samtang ang presyo usab sa gasolina misaka og 2 pesos og 49 kada litro.
10: Sa atong premium nga diesel sir, B Power Diesel, 90.80 premium nga diesel sir.
11: Ah, mao ni siya ang power og premium diesel mao ni.
10: Mm.
11: Okay, pila to bag-o na ron ma'am?
10: 90.80.
11: Kaga ganina sa wapay alasays pala'y presyo?
10: Kuan, 85.70 sir.
11: 0.70, pala'y increase ma'am, pala'y saka?
10: 3.90.
11: Okay, o sa pay uban na to, una diha?
10: Ang amuang unleaded fuel save sir, 79.80 sir.
11: Mauna ni bag-oron?
10: Mm-mm.
11: 79.80 sa wapay mo saka pila?
10: 77.30.
11: Pilay increase ani?
10: 250 sir.
11: 250.
10: Mhm.
11: Unsa pay uban nga atong baligya diha ma'am?
10: Atong B Power Gasoline sir, 85.50.
11: D Power Gasoline.
10: Mhm.
11: Okay, unya tagpila na ron.
10: Amo na ay kuan karon nga presyo sir, 85.50.
11: 85.50 gahap gaganina wa pa musaka.
10: 83.
11: Pilay pagsaka ani 250
10: gyapon.
11: 250. Sa pay uban natong una diha Ma'am Bernadette.
10: Kanirang tulo sir.
3: Si Bernadette Tongko, ang cashier sa Shell Gasoline Station.
12: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 28 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News nawagan ang Bulanong Arsobispo sa Sugbo nga si Arsobispo Alberto Abet Uy sa mga hingtungdan ilabi na ang kagamhanan nga pagatun-an pagayo ang epekto sa US-led nga proyektong Pax Silica sa atoang kalikupan o sa katawhan, ilabi na sa mga komunidad nga maapektuhan. Sa pagkikinabi usab sa mga tigbalita, si Arsobispo Abet O. Imingon nga gikinahanglan nga makuting ang pagtuon gikan kini sa mga tinuod nga objective nga mga eksperto. Kung unsa gayod ang mamahimong epekto sa pagsilika sa kalikupan o sa kinabuhi sa mga tao. Matod usab sa obispo, gikinahanglan nga adunay consultation sa mga katawhan o paminawon ang sentimento sa mga tao kung unsa gayod ang epekto sa maong controversial nga proyekto.
8: Kini pagsilika ang ginato nga pamalandungan ug maayo ug una dili ta sayon-sayon ug basta nga mudawat ani. Akong gidasig ang tinud-anay nga pagtuon o consultation po. We need to ask the opinion of experts. Kanang experts nga objective ba? Dili nang experts nga gipanag-iya og ila ka tawo. Kay sigurado kita na nga di na sila magtinud-anay sa ilahang paghatag ng opinion.
0: Atol kini sa pagkihinabi sa mga tigbalita diri sa atoa si Arsobispo Alberto Abet Uy. Kini BYRD Breakfast News, ito kini sa mga tinguha sa Island City Mall.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, natong paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhat na sa pag-asa.
2: Aniya kining pinakauling kalabuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa, padayon nga doon natin duha ka low pressure area nga gimonitor o gibantayan karong mga panahon. Una, kining nasa sulod sa par nga nasa east of Northern Luzon. Ug samtang ikaduha, kining naasa gawas sa par or outside Philippine Air Responsibility nga naasa west northwest of Lawag City, Ilocos Norte. Samtang sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang low pressure area nga naasa sulod sa par or inside Philippine Air Responsibility, gimnabana kini basis tanang available nga mga data na kini maimutang sa 1115 km east of Northern Luzon. O anakin sa coordinate nga 19.6 degrees north, 132.1 degrees east. Samtang kining mga low pressure area, taas ang iyang chance or high ang iyang chance na ma-develop into tropical depression or mahimong usa ka bagyo. Samtang subang bahin, padayon yapon na ito nga gimonitor kining usa ka low pressure area nga naasa gawas sa par or naasa 295 km west northwest of Lawag City, Ilocos Norte. O nakini sa coordinate nga 18.7 degrees north, 117.8 degrees east. Samtang kining mong low pressure area, medyo pang iyang chance or robust pang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo or ma-develop into tropical depression. Samtang kining mong duha ka low pressure area, sa pagkakaroon, wala pa ni direct epekto or epekto diri sa atoa sa nasod. Samtang ang sistema nga maoy naka-epekto karong mga panahon na, kining gitawag na itong Southwest Monsoon o Habagat, kining mong weather system or sistema ha, naka-apekto kini sa Luzon o ingon man sa Tibok Kabisayan. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Binggit, La Union, Pangasinan, Sambales, Bataan, Cavite, Batangas o lakip na usab ang Occidental Mindoro, kini mga lugar ha, makasinati o monsoon rains or ulan, mga pagmunuan gumikan sa hangin nga Habagat or Southwest Monsoon. Samtang ang Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Yubaysiha, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro o Antique, kining mga lugar sa makasinatig mga occasional rains gumikan sa hangin nga habagat or southwest monsoon. Samtang ang Negros Island region, Rift of Luzon and Rift of Western Visayas, kining mga lugar karong adlaw makasinatig maragumon na kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan, mga pagpanurbakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang ubang bahin sa Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o takbihan sa Tagbilaran, karong adlaw makasinati laman kita o mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumo ng kalangitan o ginubadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Mindanao makasinati laman o mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay managumo ng kalangitan o ginubadan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanlupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto sa kusog nga hangin nga nagagikan sa Batangasagpan nga may mopuslabi sa northern and western section sa Luzon ug lakip na usab sa western Visayas, Negros Island region ug lakip na usab sa Biliran, Samar ug Southern Leyte. Samtang kini mga lugar usab makasinati og kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron nga kadagatan. Samtang sa ubang bahin kasarangan nga hangin nga nagagikan sa Habagatang Kasagpan nga may mopuslabi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon man sab ditong napita sa may Cebu, Eastern Samar ug Leyte. Samtang kadagatan usab nini malugraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang subang bahin mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon nga to sa Habagatang Kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa nasod ug samtang kadagatan usab nini malugraha malinawon og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 28 pataas ngadto na sa 34 degrees sentigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon o mosalop sab kini sa may alas 5:59 sa kahaponon. Dinhi ra lang kutob kini nagikan sa DOST sa pag-asa Albuquerque Morada Station, Leonardo Samar, mayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabati ang DYRD Breakfast News ito kini sa Mayang Tinghua sa Island of Sinimol. At ang iindugan balita din sa DYRD ang radyo sa katawahan. Daghang salamat tumayong buntag.
0: DYRD
3: Nag-una sa mga balita.
1: 7 minutos, hindi pa mag-alas 8.
4: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
4: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw.
7: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Time check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilana.
10: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
11: Time check is brought to you by Myra E. Myra E. Step into your Myra era.
12: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
13: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock. The Rub. Bango-bango.
14: Time check is brought to you by Myra Ka. Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtok na plema, afford pa.
15: Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Bali!

0: B-Y-R-D. Balita, Balita Pilipinas.
1: Kini nga Balita Pilipinas, ito kanato sa BGY Enterprises Incorporated. Gabaligya kini sa mga bateryang motolite sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, Dalan, Lower Binting, Dakbayan, Tagbilaran. Gikonfirma sa kanhi Office of the Vice President Special Disbursing Officer nga si Gina Acosta nga gimanduan siya ni Vice President Sara. Ipagawas ang 125 million peso confidential funds ngadto kang Colonel Raymond Dante Lachica. Gihimo ni Acosta amo nga pagbuti ang atubangan usab sa Senate impeachment sa ika-16 nga adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara. Si Colonel Lachica mo ang pangulo sa Vice Presidential Security and Protection Group nitong panahuna. O niya gipasabot usab ni Acosta nga iyang gihatag among confidential funds ngadto kang Colonel Lachica tungod kay gimanduan siya ni Duterte. O niya si Lachica mo ang expert nga nagpatuman sa confidential fund akong confidential operation sa Office of the Vice President. Dugang balita Pilipinas, sumani ini.
0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.

0: BGY.
1: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street.
2: Get a great deal at BGY.
1: Your choice. Get there first.
3: Tining ang balita Pilipinas, ito ganito sa Tire Queen. Goodyear served like your first stop in first class tire service. Di kalidad ng serbisyo. Tungod kay gi paluyuhan sa Goodyear, duwa karon. Ang Tire Queen Goodyear Service at Donald Venancio Pinting Avenue, dakbayan sa Tagbilaran.
4: Isa ka na sa 27 ang ihab sa mga namatay sa padayon ng epekto sa hanging habagat o sa aging mga bagyo. Ikompirmar ni PMP spokesperson Colonel Allen Rico nga 26 sa mga namatay mga sibilyan samtang usa maoy PNP personnel. Gitaho usab sa PNP nga aduna pay duha ka tawo ang wa na igita samtang 18 niini ang samaran.
5: B-D-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
6: Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitek sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga digid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitek. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato ang karon ang Tire Queen Goodyear Servitek. Tire service you can trust.
3: Balita sa gawas sa nasod, hatod ganato sa Tire Queen Goodyear Servitek. Upat ka obra maestra sa bantog usab nga Renaissance painter Antonello Messina. Gikawat kini gikan sa usa ka museum sa Italy. Gikawat ng mga painting nga nagatipig kini sa mga obra sa mga pintor nga dunay dako nga bahin sa kasaysayan sa natawhang lugar. Laki po sab sa mga gikawat ang aduha ka gagmayng painting nga Sicilian region, mga duha na kadikada ang milabay. Matunusab sa Italian media, misura maong kawatan sa mga museum ni antong Agosto 5 atul kini sa pagsaulog sa usa ka national holiday sa mong nasod. Gikan sa Diwa Ardibo Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog.
4: Nakatala nga muritiro si John Mark Fardo sa pagduwa sa Gilas Pilipinas. Kiniang gikumpirmar mismo ni Tim Cohn, ang coach sa Gilas Pilipinas, nga katapusan nga muduwa si Fardo sa ikaupat nga hugna sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Umika niini, dili pod masiguro kung muduwa ang 36-anyos nga si Fardo para sa nagaduol nga Asian Games dito sa Nagoya, Japan. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
7: Sanaktad sa basketball din his atong dapit unom kabakbakan sa hardcourt ang nasaksihan sa mga basketball fans sa nagpadayong mga duwa sa The Governor's Cup Season 4 na dito gipaygayon sa lungsod sa Corilla Gymnasium na itong Adlang Domingo. Sa unang duwa gipukan sa LGU Albor, ang LGU Luwa